metsotsong e mashume mabedi a metso e tsheletseng hantle jwalo fela re tswa horeng ena ya bobedi ke khutlile ke batla ho fa ditaba ke tsena mona jwale re tsebe ho kena re ntse re letile thojana ka lerato le ka makgethe masadi eno re dumela hle mahauhelwa he matsalo wa ka bophelong ba hae o na sampatle ke hopola mme eno ke tswa pepa ngwana pele ke pepile ka thipa jwale bana ba ile ba hla ba hlalosa hore bona ha ba isi setswetse ka fihla ka dula le yena ka mora ho pepa a tseba mme eo ke qadile ho hlatswa diphahlo tsa ngwana ka ke na le matsatsi a mararo fela ke pepile hopola ke pepile ka thipa mora hae o na le siyo mosebetsi o mo beile hole le hae a ntse a re fela ho nna leqeba lena la gago le ke be la fola lekgala o sa sebetse sebetsa mosadi sebetsa ke hopola ka le leng la matsatsi kgaitsedi ya ka e fihla ke ntse ke hlatswa diphahlo tsena tsa ngwana matsale a ituletse mona a shebeletse TV kgaitsedi ya ka e fihla yang ka diphahlo tsena a disuwa dipodisa di beya terateng ya ba e se ba mosebetsi wa letsatsi ka leng e re ha tswa mosebetsing a pota a tlong ka diphahlo a di ise ho mosadi wa hae ba fihle ba di hlatswe ba dipodise ba di ane nna diphahlo tsa ngwana ka ne di sa hlatswetswe mona habo ha di sediwe mme e ba batla di tlisa he ke la ba ka tlameha hore ke batle motho a sebetsang mona lapeng ke bona hore he ke imetswe huile lenyalong leno mema le tuka a mora ha ya nqalla mekaefete jwale a jola ntho e so bone wa tseba ka lebaka la hobane ha ke ne ke lauwa heso ba ile ba hla ba ntsebisa hore ditaba ha di le teng ke di buisana le ba bohadi pele nka ka di tlisa heso mona

ne ke dutse ke llela ho mme matsale ke ntse ke motsebisa go jo ntwe ntate a mphedisa yona ka tlong ka mo ha tli si chelete monna yenwa ha go ba le hai mme no le hai se le ka mohla hona mohla ke leng a kena dipakeng tsa rona ona dutse na kwena ka ofela ntsa gana wana o moentse mogaka go bana ke ba etsa dintho tse fela ke so moentse sona ngwana no aka ke mo hodisitse hantle hampe ke ka lebaka la hao wa tseba ke la baka kopa mmangwane wa monna ka memalutuka gore mpe be yena a tlang a tlo kena dipakeng ya ba monna enwa ko gona a qalang a kgwetšha le ga a sa ka a kgwa o nkutlwe wena moratuwa wa ka ngwetsi mmogo le nna ena ke ga ba le ngwana boraro ka gaga lenyalo la gae fela mme enwa o laya mono a lo mo beya setswetse a mo tlatswetse a mo fa mašhelešhele a bile ile le moradi wa gae fela nna e lage la ke tlhatlhalemisa gape gato la bobedi e ba batho ba naga ba mphe tshietso tsa le ke ipotsa gorena mme eo o ntlhoetseng ga ka lekale mme enwa le ga a na a katla masego mona o na tla gutla go mpona a sa mpona go gang jale ga a tswela pele moeti enwa wa rona o re mme maletuka o tlhokaetse matsale ka mora bokulo bo bogotshwanyane mme o a bolokwa ka moqebelo o re yang go o lebile jwale ke jwetsitse balamo ba ka gore aka bitsong la mabaka a mpeteditseng mona ke tla fitlha ka moqebelo oseng mo lefung mme ke ipoleletse gore ke tlo fitlha oseng jalo ke sebetse ga o tsiwa mabitleng ke tlatswe-tlatswe dikotlolo ke nke mokotlana ka ke tswele mo ke keneng le teng jwale kene ke fumana molekano wa ka ntse a bua ka mohala a ntse a bua le molamo molamo a ntse a omana gore na go etsagalang keng ga e le mona ke re ke tla fitlha ka moqebelo mme enwa ga ke nagana lehloyo le sa leng a ntlho ya lona ka gara lelapa la gae kutlwa pelo ya ka e sa fumane khutso e sa fumane kgotso ana ke phoso mme maletuka go ipolelela gore ka nnete tla fitlha ka moqebelo oseng jale ka meditšhaba ke kena phupung ka mora moo ke tle ke itsamaele jalo ka botlhe gobane motho yo o setile go nthata 2231 6429 le plus 266 599 double three, yeah.

0: nke a ga ku utlwe mosia gore na bjale go rwana le ditopo ke hwae a ka tsamaya a ya phupu moo a lo sebetsa gawana. Ai letwe
1: ka tsama tore ka makgethe mena le
0: ka ofela
1: sa tsalana sa khomo mhla thuto
0: mogato wa ka
1: o phela hantle ga tlo ka
0: ke phela ka mahao le gato ka ba phela rwa ngwana
1: a tshe he re a phela he re tla le dikika ba ha
0: pepi
1: sa di taba fela he bo soka bo bo buletse mmone ke bona bonu le maila bogoko go ga le tshosa
0: Mogatu. O so ile kae bale?
1: Ao ile ke ile kae batho?
0: Tsela pele mme.
1: Di tsola ka ke mmela ka tolo molemo tse ka mona ka kuthinga ta teng bolo makwae.
0: Eh ngo.
1: Ke ne ke maikutlo a ka age. Mutwa a ne pile. Gore a ka ya ho seng.
0: Em
1: a o seng hono ha qeta go mo boloka na go ha e modimela a fihla sebetse a fika dula mo a fihla sebetse ona o seng hono ha qeta yo mo boloka a tsamae e ile o se a tla ka utlwa motho a tla ga dule fatshe a tla tsebo tla mmotsa dipotso ha e ba tla mmotsa tsona ka la o sa a tsebo go bohloko ba pelo a ya tla tsebo bontsha ha ka botswa ha sa botswa ka nnete a tsamaye ha ona motho a ka petsang ka thipa e le o dula a ntsa hlatswa ha ona motho a ka bolelela
0: motho a ditse fatshe a penya fono a shebeletse TV
1: bo itse bona pelo nya molekane wa la moelwana ntsa a thutse molekane le mo la moelwana thutse tse ba tsebo tla botsa ga be o ka e tsala ba botsa bosibosibosiri ba batho ba rata go etsa jalo e re motlha lefune ntse ba shebeletse ntho e be ke motlha ba tota keng ya ditaba tsene ntse ba tlotse go di bua e be o tseba go araba a ntshe botlhoko ba pelo ya gae o satsa a bontshe a seka bana a sheba kwana le kwana a bontshe a ikemele ka mogana modimo o tla mo thusene le mela e le tla patama ga e le ga a botswa ga e le ga sa botswe a itsamaele ka nnete a tlatsa go boloka motho nna ke maikutlo a ka gobane o ntse o fana ka thuto bomme ba bang ka nnete ga re tshwantse bana ba batho le ba rona fela wa ka nka kotsa moseka wa ka mojetsa gobane batho ba bangwe bile ba jalo o kwa bitso ntse o pinse sealemoya pono gona ona le gona
0: ebile o utlwa gore ngwetsi e nngwe yona ga ene e pepile ngwana bogago le gona e hey, una titisela mono le molamo ba phea mashirishini. A ke tsebe na ha wa fepa hantle kapa ke taba ya marangrang empa ke ne ke etsa temo so fele hore o utlwa moeti wa rona o re ngwetsi ena ye nngwe yona ebile e ne e ba le ngwana bogago fela ba ne ba pepea ka hampe mono. Ka jeno o thotse mme maletuka ke batla o ya ka moqebelo ha e letwe.
2: Ka lerato le ka makgethe mme
0: maletuka. Ka ofela.
2: Ke tsabana sa khomo
0: mogato wa ka
2: ele o ye tro ke na hane ntate ne ke se tsa le yena jale ene le motho ele ka ona na ne ho tena jale ho balwa pele ge qala mosebetsi ho tabalwa le bile
0: am
2: e be jwale wa khothatsa o ge le fika ke a thetsa ka ga tsela ya dikoloi le batho bale wena go fitla pele u go fitla kwana go fitla le fikeng lena hantle ntle qeto yo tsang hoeng ka u tota wetsiwa
0: eh
2: go le feta ka pa wa le pshatla ke ja ga ba le mena ha no e fapaneng ge le batho empa qeto e denya fitlelwa ke gore le fika le o bogetse ke la gopa ba bangata le tshwate le tloe ka mona kha ga tse e lo gore ba tata ka mogao go wena ba tle ba fumane fa se le thumane ba sa tsone le fika ntlo ye mo pele nna ke re wena ngwane so nne mare tuka mo kana modimo o fike motho kelelo ho nahana o ga e sebeditse
0: e ya mme
2: a khethe go tlhoge khethe bo bophelo ka palifu wa ihethela botle ka babobi e lo re mme yenwa ya senga sa itse ke ntwana mo fota ona e bile nga hudi sitso ke a utlwa go ntsa bolokile o ntsa hopo tsa maghethe tlo tsile nga di rutwa ala uwe ka tsona ha tswa habo impona le kelelwe ka mo fang qedwa go bua le hona ketsa qeto e o kitlang ho yemela maemo a dumela ya sa mmeli ke re mme ye o mme wa ka se se kelelwe ne ya hai a nke qeto ke be e fihlela modimo tla mo fa matla gore a tla yemela a tla emela go bana botso ditotso ke mang ka bomang a e fitla mo tloelo o se ha ile ma le tsola ha le tla modumela a se ya sebetse ha o thawa ke batho a itshaela ikele ma ipelelang teng ha swetse mang ka bomang tsa o tsa qetwe e tla e ya tla mo fitlela e tla mo fa matla ke manya ka la mahala di ne ka ke a le boba
0: ke a le ba mogato wa ka fotso ha yate Batunhle ke manga a buritse a sweet love hore nna ke nwa jwala na e motho no sa ikeme jwa lo sampirisa ka thata ka mahala na kwena ka ofela hore na ke huka sa ke sitwa lo nwa ntwa tsa ka hantle ka maghete a ka bolokului ho bane jwale o dutse a nkemele kata o rata mohlala wo no e ntse mmono hore na jwale ha o fihla mono o fumana hore le fika ke le ne bile le thethetse ka tseleng o tloetsa jwa ha petela taba ya hai a re fela mo sia a tlaetse qeto a tla yemela ha mora ka bo khutsanyane a etse se thabisa nyena Orana maqebelo o ikutlwa ka re ka tsoha ho seng a tsamaya fihla sebetsa ka pa itulela fela mono ka mara phupuang ka phese ya ha ya tswa tsamaya o satlapa Ntotsena dia etsa hala ga di bona letsatsi le tshabang le le dikelang motsenye meng e nghakang ka lebitso ke tseba hona le ausi mono ka pa ke re mme o bane ausi a se motho a nang le molekane motho eno hana le molekane wena mogato wa ka ha sa le ntate a moetsa dintho tse bohloko ka mogwaletse le e kgetheileng lelapa letseba a ntsa ba ripotela hela ke na le bothata botsena botsena sena motho a monatsang ka letho hwile he hwile ya ba ka le leng wa hlokahala ntate ntate ha sa hlokaetse bile ke motho a neng a sebetsa merafong kwana ya ba molekane wa hae wa tsamaya o le go ka seshweshwe se setšha se tla mo tshwanela phupung ha boloka masapo a monna ha a qeta go ka seshweshwe seno se setšha a hlaetsa tumelelano le batho bana ba re ba bitsang di-makeup artist makeup artist ke batho bana ba tla re tlotsa he ka dimemeza mahlong mona ka ntho tsa boteng fumane botle bona e le ba dipopi ke gore ka re motho o bopue ka letsopa ho ntse o nyekwa ho lokiswa fela mono ho bewa hantle ka mahlopha ka nnete he la bohlano o fihlile mofu a sa fihlile ausi ka nnete a ba o ha se le motho a robetseng o ituletse he matrase mono ana mathata a ntse a ipenyetsa fono a ntse a qoqa le bo batho ba bang ebile batho ba motshwetse ntse ba re hele mma enwa tsela eo a itisitseng ka yona enwa o tlokula ka mora mona ho sa no sei a o tsohlapua he ntso hlophua stopo supportwa ho etsiwa rang o phothaselwa phupuitse bo qala ya fihla makeup artist a fihla motlotsa ka digamazine di granite mono ntho tsena tsa batjha a mo bopang kwena e ba sharp nose ya ba motle a re tle a ono mona dutse mono no kana na go gabisitse ka yena a fihla tena se tshwashwa sa ha se secha se secha se qala ngo tena ona mohlang kono a se aparela go ba sona e mechang ka po e tshwanang le sona o ntshwarele ya ba ha sa dutse mana matrase a ba fihla dula stulong he hele ya ba ntate matsalo wa kgoboelwa ka nnete a re hele a re bophelong ba ngwana ka ba ho qetela moketeng wa hae wa ho qetela. Wena le tekatsi utlile o leje. Ke tello le nyediso ye kakang. Ha wa dula matraseng, o itlhophile ho nobetse ho tshata mang. A re ka go ka bothola. He neng ke fetuile setsheisa ka hara motse o ho hlemo. Ke le tsebisa boitshwaro le diketso tsa yo ngwana lona o sena motho a nnatsang ka letho. Ka jeno nna ke lokela ho kgina bophelo baka. O gopola go tla mammaenara mona ntatesi. Matipa banna ba boleng ke re le nna ba tlompona ba tsebe go nthusa go hodisa bana bana be ba ngwana lona ba neng ba mohlotse. E hlile ke tlo ba netso letshege lena kaofela. A le gona ba be ba mommarinate le ba mo entse ntho tse ntle. E ka re letsopa o pepetswe ke popi ya letsopa mono. A tla dula mono setulong he a tlhoka le mathata. Ah! Phupu mono ka nnete banna bana ba tswang le le a ntsheya. Banna ba tenne madikgo ya moseo. Ah! E mong le mo sa ntse a mo sheba. A ipona potopotokinyana ya hae nna ke ntho a ka tshabanang ka yona a e boloka. Batho ba batlang ho emela nnete ba lelapa leno ba ntse ba tsho ba re he o na tshwere matso wa tletse mmasebele betjana bona ke eno abuti eno le ha tswa mohlanga shweleng o tswela ha bo bana na sa sebeletse hae re ntse re ya kae na ditabentsa moetu wa rona hore na motho wa ka ya phupu hona ha fihla phupu mo he o re ke nana ho fihla ka moqebelo ha ke tsebe hantle hore na ke sebetse ka mora phupu ke tsa mae ka banka iphihlela ka itulela fela jwelo ka mang le mang mantsi ya ba ke a gutla hobane ditaba tsena monna ka ona ditseba hore mme ha mpha ka mohelo ka ha ga lelapa lena ke ikhella ke itlamela balamo ba ka bana ba tseba hantle ka jeno ke bana ba se ba uthu uthwana mahale mmono ho thona jwale hobane nga malutuka a go tla fihla ka moqebelo fela ile ngwetse ka ga lelapa le a tlameya hore a tlo sebetsa a iletwe
3: kana gato le ka makhathe
0: ka ofela
3: re tsabana sa go
0: ntate
3: go go mwaka
0: dimela ntate
3: ba pesa ntonsia
0: ka ma ha ntate ka ba wena o phela jwang
3: ntse re ba le tswe ka nete ka ma ha u amogela
0: ntate
3: ke ntate phomolo e teng mo mogena mona ha tsolo matebele
0: eh ntate
3: kana te ga ru kwa tja ba tsaile ntsa e tsalla ngwana motho
0: ntate
3: se bo hloko ka tsela e kgetheile
0: ntate
3: empa e bo hloko ka ha batho go fuwe ka mogosa tsane me hana o go go botsela bitsela o go kwa ga ke tla tsaila
0: ke memogana ke apere ganya ha ke mena letsa
3: thank you memogana ke apere ganya ha
0: ntate
3: go botlhoka ga kakang ga re le batho ga re ka ga kgatlhisa mogana modimo ka dinako tsotlhe obane ke ena moupile mogana wa dintho tsotlhe
0: amen
3: ga ke ya setlhong seo sa gago nna ke bona go le botlhokwa gagolo ka dinako tsotlhe gobane go kgatlhisa mogana modimo ke go etsa senepaetseng ka ga o kgatlhisa ya o bopileng ya o tlisitse lefatsheng ka ga motho e mongwe le mongwe ga a tla lefatsheng mo mme wa ka ha tla ka ho rata ha ha ile ha a ikhethela ona o tla hlalela pele le feng ka pa humang empa ke mogana modimo ya mokhethetse ona o tla tla huma o tla tla ka sebopo se feng ka ona ha go tlisisa e bile ga latela ge etsa ka mogho le ntse le gela elang ka teng ka pa ya go bopileng a gela elang ka teng go go getse thata ha nna ke re maikutlo nga wa hae e ka ka ke boiphetetso jalo ka ntate a ile a qala a bua taba ena ha se ka ba iphetetsa gobane go iphetetsa motlhomongwe e tlabele go kgatlhisa bana ntse ba motshe a elediga a e tse e ka ga bone kapa e ka ga ka ba utlwa botlhoko mogana modimo yena o tla mo fa kganya ya hae o tla mo fa letlotlo la hae gobane go etsa jalo e tlele go iketsetsa tsela tse ntle a ipetlela tsela e ntle e lokileng mmae matsale ha ba tla tsela yentle ka nako ngontsa solla ho se ha re sena

0: so fitle mo a loketseng e bo fitla teng o bana ha sebetsa hantle
1: mm
0: hona le se tsonsonyana se ke tsa mohlala ka tsona se senyanyana ke sa gate gore ke bi se ba thuditsebe ke siele ba bamba na beso hanantse go hola hola ke le sekolong ene ke kana sekolong sa magoma ke kile ka bontsha setshwantsho ka ha ne ke dula magomeng mono sa gore ka nako tsotlhe ha o le motho ha o etsa gampe mokana modimo o a furalelwa gobane ga a gatetsempe o gatatsentle fela o petse botle jala ga motho a etsa gampe mokana modimo a furaletse a shebile kwana jala a file ha o furaletse kapa a shebile kwana gobane a tshaba seno se o se etsang gobane se sebe o fase ga maatla o fa eno e mobe e leng satane maatla jale satane o duba gore o shebisa kwana le kwana setshwantsho seno ne se le jalo o isa kwana le kwana koga wena o sa tla ba le kelello le maikutlo a matle a go etsa gantle nako na ka o fela o tletswe ke bobe
1: mm
0: ka gona ga ka le batho ga e bašhe a batla keletso e le ka nnete ga re ipheng botle re se ka ga iphang bobe e le gore re sebeletse le godimo bane re a tseba mona mo ge teng ge ba eti re a feta re sebeletseng le godimo gobane bokamosong boo ba le godimo ke bophelong bo sa feleng ke a kokobela mme wa ka ke ntate phomolo e teng o mokana wa lepele mona ga tsoro matebeleng
1: ke a o lebogang tate kgotso yate
0: kgotso ya modimo e bokwa
1: thank you.

0: letwe.
1: Ka lerato le ka magadi.
0: Kao fela.
1: Ka di sabana sa go.
0: Moratwe wa ka.
1: Wa tsela ga mosia.
0: Ke phela ka mogao ntate wena o phela jwang?
1: A tsela sa ngwana mme.
0: Ntate.
1: Ke ntate banana ba ipatile ba edi.
0: Ntate banane.
1: O na le thapelo e reng o tshwarele ba re seketseng. Jale motho yana ma sa ukwang le ena o tsamaile o kgatlhisa mang jwa le motho wa modimo wa o ya tsamaetsa mosebetsi o kgaoana le ditso ga a bone le o bona motho ya le a namotsa a sa makati ga a mo bone le mo bona le gona ntse etsang ga boe ee ga a tsamaya betsa mosebetsi ga a jeta itsilele gaga ya tsetsa
0: ha na khopwa
1: ha ona ntheta moya ee ka ne di ha hulu a tsiba ho ye ri neng ho go na le difuka la la di mo ile o re ha ke na o ya mono ile mo tsena ha sa ma tsong tsa tsila re neng ga na ga ga ke mo go i o tata o go bo go ba ha mo la ngwana ga sa ho ka di mo o ya ga empa ka ga sa le yo di ha tsamaya ya o se tsamaya se di di se di jo ya ha bo lo bona motho ha yo ye ne ha ta o wana la ka sa utlwane
0: date banana
1: bo go te butu go wana nne go sa tsaya mahala batho
0: haleluya
1: thank you mga tuwa
0: thank you date

a o tsanda sa bona le go bona motho eno sa itshweletse sa itshabileng ko ngwe ka ya fela mono wa sebetsa wa ga ngwana o na le letho le tla o senyegela ngwana modimo tlhe.

me a pe masutsa dijotse monate wa ka thabatseka gwa tsa mosia na ene ke re fela me a e mono a fihla sebetse ha qeta khutlele ha hai modimo santsa a hlola me eno a kgopo e sa lenga dudisa mwana eno a motho le jo le motsu.

0: kae le hetwe?
1: Ka le ka tlo le ka magethe.
0: Ka o fela?
1: A ja bana ja go.
0: Magatwa wa ka.
1: Ke ntate moholo ke isetsa ntapelo.
0: Ntate moholo ke isetsa ntapelo.
1: Nne, ke ne ke utlwa ke tshwara ke modi wa itsiwane. O be na a jere eng ha mme a re. Na a ye. A o dula fela kapa a bidia se se na a filia. Ne buba ke tsaka ke mo dikwa dikwa ali. Empa he. Ka ha kukwa la ho bala mo bana ba santa ba ngai. Na ba mo tule yo. Na o etsa hala jwang. Nna ke re. Ae, o ba nna le zola ka nne o bona. Ha ya a bidia se le ta. Ba so ka ba ba bua. O rena ba tla ga
0: Eh ntate. Ha ke tsebe na ho ke totso ke. Biela ha ho le jwa lotlo ntumelle ke fete ke titime ngwana mme ke steka o tshwarella fela. Ke fumana molaetsa ho tswa ho motho a mokalo ka tsotsi stebo ka mane ka ganna butle. A go tsa kuletse mosi. A o se haye mo a khutle. Kgotso e senye.

bileng ke ya hae e tla lokiswa ke yena a bile a nka monyetla ona o ntakeletsa letsatsi le letlela tswalo ke a leboga mme ke a kokobela jwale mme apeya masutsa dijo tse monate wa ka thabatse ka gore go tsa jale re ntse re le ka o kena ntse re sokodiswa ke marangrang ke itse metsotsong ye 30 ka morago ra ena ya boraro ke tlo e kwala taba ena wena Lila Boroko le letle

0: Hai Letwe.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka ofela.
1: Sa tswana sa kgomo ngwaneso madume hafi.
0: Moratwa wa ka.
1: Ee, a mme. Wena ngwana mme ha o manetse. Ditaba tsa bapolotiki ba re kgetho ya hao e o fa matla.
0: Mm.
1: Ha ne ke etsa mohlala ka lefika la keno ke oba bomme ba na le ntho etseng ba di ba sotswa ke bomatsale. Kale utlwo tla intshetsa bohloko go ngwane ngwanenyane o soka ba tswala. Jale ke ne ke re ha e be utlwa utlwa bohloko ha a thuba fika leo keng e ba batlang ba mosetse mogo ba tla tsamaya gantle. E le gore nkgono o ne a loketse o ja fa ngwena lerato ge sa sheba gore na yena ga ke re tsa yena ntu ya phisana jang le matsala wa gae.
0: Ee mme.
1: Jale ngwana enwa e re buang le ena ra jere senana rona re a bua kere batho re motho wa boyeleki fela qeto ke ya gae. A etse qeto le Modimo ya kope tsela go Modimo. Modimo ntate o mphe matatlhe ke etse go nepagetseng e seng go batho kapa go mang kapa go wena Modimo wa ka e le gore nna pelo ya ka e setsiwe go thobega. Ga e be le monna ja mokisa botlhoko maemong ona a nene ele batho botlhoko gagolo bona beretsejana ena a nke qeto e nepagetseng o fie kelelelo ke Modimo gore a kgete go botse go bobe ke menya ka lamhadi ke a leboa mme wa ka.
0: Ke a o leboga mme wa ka.
1: Thank you mme.
0: Thank you moratong.

0: Hi, Lady.
1: Hello, Gato, le ka maghet.
0: Ka o fela.
1: Ke tsana sa khomo ha o mo sa thupa.
0: Galo.
1: Ha o mwana nne go bona se dile ke phamisi tse matsoho le le wa bona.
0: Ralo.
1: Ah, ga ne ding tse ke le nne se galo tsana wa ka thabatseke.
0: Nake.
1: O sa thupa o go tsetse mana sele.
0: Magatu.
1: Ke ne ke gana a o si. Ke mwetse e kgolo kapo ke e nyane a neng a tlhokongelwa ke e kgolo kapo jwang mosathupo o komphetisa mo o fela ke tseba ke ene tabeng tsaka.
0: Ga lo kona o fitlhang.
1: Ga se ona ke fitlhang ke mametse ga o kana ditaba tsena e ba jale ke lobakanywa ke taba ena ba ke ikule ga o ntse o re. Yane e mongwe o ne a tlhokongelwa o fitlhela ngwaneng wa borago. Yena a sa tlhokongwelwe ke fitlhile ga bua gona moo.
0: Bjalo gona tje ga utlwisise go kae?
1: Gona tsena taba ya ka e ne e le gore a o si go ya ka nna. A ye mono ga ke re le ena ke ka go lwala paleo.
0: Ee.
1: Ga a fitlha moo a fitlha ko diate jalo ka e le ka go lwala paleno a etse mosebetsi a lokelang go etsa jalo ka nne a kere.
0: Ee.
1: Ee, a mme a sebetse, a sebetse mosebetsi o fete o fele. A tsebe go ikgutlela mo a ntseng a iphile kgotso a e tshetse le ka dipokothong le ka e gotlhe mo e leng teng go ena. Mane ga gae.
0: Ee.
1: Ee, jwale ke ne ke botsa go nna ke ngwetsi e kgolo kapa ga se ngwetsi e kgolo moo.
0: Ga se ngwetsi e kgolo go na le ngwetsi e nngwe.
1: Aa. Ha hona taba ha ke re bana ntse ba tshwagane ka matsoa ka poli le motete mala o na sa a sa motlhoki le yena.
0: Eh oh.
1: Ke ne ke ba ka hukwa gona motete mala yena bana ntse ba le mmoho le yena.
0: Motete mala ke mang jwa le lwena?
1: Mwetse e kgolo.
0: Ha ja o bua ka matsala ka poli bua ka mang?
1: Ha ke re motho a se kwa ke matsale.
0: Motho a se leng ke matsale.
1: Ke tsavalo.
0: Eh, bia nna go tlhona potso ya gagwe eng tlo ntlhantsa o seng?
1: A o kwa ba ba hlanya o seng.
0: Eh.
1: A o kwa ba ba le bohlanya. Ke ne ke re ngwe tsiya o ye kgolo go yena. Ha ke re bana ntse ba sebetsa mmogo.
0: Eh.
1: Tsale ke re ha ba bana ntse ba sebetsa mmogo. Ha fihla mo la jwala ka ha a fumana mosebetsi so ntse o sejetswa. O tla bua le mwetsi eno e kgolo le motete male a kope mosebetsi a o segetsa jwangetsa jwang a etse dintho jalo kae ka ga ona lethole ileng le a etsagale
0: jale potso ke ena he gore na a fitlhe ka moqebelo kapatšha a ka fitlhe bolabotlhano bola bo na ise matsoo
1: a fitlhe bolabotlhano e le go moqebelo labotlhano a ke re mosebetsi mongata o seyetswang a tsebo o sebetsa
0: ee
1: pale ha se ka mokubelo u lo sebetsa hi mosebetsi bo holo swentse tshe
0: oho
1: eh nanne ke sa batla ha se ka mokubelo la bo hlano wa kene jalo ka ba kena ba jere mekotla
0: ke a yutla tabe
1: eh a se hlaetsa mosebetsi a sebetse ho yetse tse tswang o seng ho qeto ho yetse ha o tswa mane di ngalong a ka nete ba sepa batho ba hlatsa dipitsa ba tata ho sane sonta o menana le mehlala ha ba ha se motsengwe le mongwe empa ha ba ke motsengwe le mongwe a ke re tshotla nna go ba le ha ha e o senya tswelle jalo ka hala a ufinyana
0: mm
1: eh ya mo khatupa
0: o hlakile wena mogato wa ka
1: a ka nete ha fihlela bo hlano a sebetse jalo ka ngwana le lapa ke ngwana la pa leno go ba fetwa o gona a tshwago ena ba jwang a go ba fetwa.
0: Amen.
1: Thank you, Mosa Tupa.
0: Ke o leboga mogatu wa ka.
1: Thank you, man.
0: Thank you.

0: kae letwe
1: ka le gatolo ka magathemme
0: ka ofela
1: tsabana sa go
0: ntate
1: e ya maga eh ha ke le tatu ja
0: e ended
1: empa go tsatala e bua fela maga e ke le taka tsebe mogwaka
0: e ended
1: wa le ke ne ke kopa ho ya le nyona e ke ntwang e bua ena la sentse bua maga wa le ke ne ke re tabe nyona e me ha se a tsaba ho ya mono fela nna ho ya ka nna ne ke buisa ho o tlameha a fihlela bone a itse mosebetsi
0: e ended
1: mme jwale a tle a tsebe ho bona ditaba tsenana goba jwale bola bohlano e sentse e le nako e ka bang mosebetsi so batla o leka o le magating a o felela ke o ba kenelele mosebetsi ona kae ka lehae a o fihlele a sebetse ee ha eba mono ke bohadi ba hae boo jwalo ke ngwana mo o tlameha a fihle ka nako a fihle a etse bogontsing mapadi a leboa ke ntate
0: ho sa natsei hore na pelo ena ha e bohloko ha kae tseno re tla nne re di bone
1: hantle mmaka
0: kgotso ha ya tentate
1: yena a fihla a sebetse sa le ke mona nna ka a ka maikutlo ke utlwa e kae kaa ka la bo
0: e ya ntate
1: ebile ka ho tloloha o na le kana ebe o sa ile a ka a ya mono a ka fihla a bona na ho etsahala jwang ho etsuwang jwalo ka ha e le bohadi ba ke ngwana moo
0: ke a leboha ntate kgotso ha yate
1: are
0: ha e le hantle tsena tsohle ra di utlwa empa qetelong ya letsatsi ke ngwana mono e ka re a ka tlhatsoella la bone a phetha mabaka a ikgawanela.

0: la boraro le telampe le ka nete mokete o moholo ka mana ka habo diphamola streken senan le fana mogotlong thiala la mo mokete he wa letsatsi la tswalo la kgosi le tsiela ba ga go tla tshwarelwa teng selemong se ee tla ba monate ka mono tla ba ditlatsi le medidietsane wena moratiwa wa ka e ntse e le go thaba le ga basotho la go le jalo ntse re letile thojana ka lerato le ka magatho go se o ka kena wa e letela ba o batlang o batlang wa e letela le bona ga etsa poqa futswela fela go leba goreng ya botlhano a e leto
1: ana ga dule ka mafete
0: ka o fela
1: o ja bana tsa go
0: madume ha fele ntate banana
1: madume ha fele sa mo gadiwa
0: ntate
1: ana sa ntse re fitile taba ena ke ke ke ke ke ke ke le mo isa malta thujane ka sa tere da sona se sona se la se re ke tamo se feta tsena le ntate o thundre di mahwebeletsa ke utlwile beke se ntse e felelela jena o tlhokaetse wa bolokwa ke etswa ke kgaitsedi yaka ke motho a etang ka tsebe ale tadimafeletsa o ne a sa sakile nako ga ngata mo eng mona tšhe o kile a nkokelaga gobane ale ke etswa ke kgaitsedi yaka gojalo lemo tse pedi tse fetileng ena kgaitsedi ene yaka o ne a ile a njetsa o ntatimafebeletsa go tlhokaetse ka be ke tlaa mona ke phatlalata fela batho ba modimo ntatimafebeletsa mona a sela tlhwale le tale ena ga a sana le gona batho a keta o be a petsana fatshe a ba tlaa mona ga ela ntate banana nna ntse ke le
0: teng
1: wa tseba jale batho ba ntho ya e sale enja ga itsadile ka a sa mbetsa gela motho ya na re ke go se o kadile gape wena e se le wena gape ke re aga kannete ya utlwa ka kgetlho le nna hehehe kannete o tsamaile tsotlhe ke re ae tsamaya o yela pin leno ba ntshwagae dinotlo bo ntle ka ke tsene ke tle ke tsele go phatlalatsante ae o na ntse are o tlaya lengolo sa le moyeng ke rela o tla tswa diphate mo wantsa ya na ise mangolo sa le moyeng ke ya ntse tsitsi
0: okay
1: ka ne dulaya ena sa la ka notlo bo tsa hae a re nna ke leetsi ya le ke leetsi a ila palu wa na me ha no mntwa ya ga bela wali ka ne di ile ka fitoya go no patwa le mongwa ga ka ga gona ka ga tsilo ka kwana ga ra move mafu a na le mabedi jale ka nnete ke ile ka fitoya o ya la ntse mo hebele e le ngore ke ne ke re ba se ba tlhoba ba ile tla le yena ana ka pele ga jwa pitsana fatse ya ba sa hatela
0: go tsitsa
1: o tsadi le selo la hatse o tsadi ya ba di bana la o ntate di bo go tsana o selo la hatse Rale, mba he, ka e ne le mohlanga. Ke bone go itse ma police ne di dinga ta tse di tsena mo. E ne le police la mesle.
0: Eh ndat.
1: Mba o le khetlo le ga di bona ga. E ke ne di ke se di tse fela go ya o bana ba le o di le ga ma hape hape la ga ha ka kwana. Ba le ke se mpa je. ba tle ba ba hunyolle bo bong kholo khala ke le lela ba thujana e se bona bana ba thutse ba sa ba tlo jana thujana o wa di so ba hele tsa hela tsena ang se ga ipata ntlo ntlo a se ke ga tlole ba ka nne tlo tsama ile se ba ka dua nda ke mafibeletsa ile ka tsaba ka nne ile ka tsaba o bua ntina ka ga se bana o ba bone le yona wa ba di go tsa sotse kala ba ga go sotse motho wa patwa ka setega da ai ka go gina le leto la swapa gali a ka nete ai ba ke ga ke tla ya na we la buisa sa ga hela o kari ke
0: mo putla hantle
1: se tsa go patsa ga yo
0: a ba fitla re na o kadile hape jwale
1: a o go daile a tlo go tsa mai o tadile a go bona ba botadile o ntate e ba e ka ne di di bona ka setlo le na ke tsanna ba taba di bolo ngwane so ja le bohle ke ntate bana na ba ipatile mo ga dua ha ya tsiwa so ba le tele ra ba ba ba mo sa go le dimpuru
0: mo ga tua wa ka
1: wa nani o mona ha ba sana we le batho ba ba ha ofi ene le gona ha o zo hla ta ba tsigela ke ke jo na ba tsane o re nke khato
0: e ended
1: ke o mona ha ba sana mona ha ofi ene we le batho ba bang ha ke ba tsiri ha ha ha ha batho ba hloka tsi mali ta tujana bona ba tsane ho itse wa we le ke ntse ke ka nnete le batho ba be re dulane ke e wetse bana bana ba ka magelo a ke bo nyala mona le part le le tse ma e tapo botse mo le mo fela wa le ta dula le mo vitse re bana thae ka o sa ile
0: se ka hlola le le ta le
1: e o mo dimo la wa ntlo to ya le mo e mo la ba mo kwela o tsama ile e e mo batla go tsana ha ha re tsalla ding hantle batla tsiba gona ba tsana go itsa wa
0: e endete
1: ai ngwana mme ya le bo tsamo ga dua ke ntse ke ba kata ka fela malta duyane e ho bua lo hleta di mo hobile tsa ba ga dua ba mo tsiba ba bangata o sa ile ya le bua
0: khotso ha ya tendete banana
1: ka nyu ngwane so
0: ke o le bo hantate ke o le bo hona mo ga tswa ka ga metso tsonye le shume hantle jalo fela re saletswe e re habile ho reng ena ya bona.

0: Hi, Lebe.
1: Hala, gula ka makhaya.
0: Ka ofela.
1: Ke se bona sa go.
0: Ndate banana.
1: Ba ile ga ile magadi wa batho ba.
0: Nna ga se nna ke ba makaletse sa le ke fihla e hlane ke methwaela.
1: Yebo.
0: Ka nete.
1: Ba le ba ile ta hona.

0: mona.
1: Ba o tsebile la melaetsa.
0: Ba le tla hona mora a gire gire he la mla dije motho wa tshe ya wa nyamela.
1: Oh, ke ha ta bena bo.
0: A ji tsi wa ba ni. A ba

0: motho eno thweng ke Brenda Fass mwana o tibisitse kepi hantle ke ngwana lehlaswa o re mama hle ke kopa o ntshwarele ka dilemo tsena tse telele sa le o ke utlwisa bohloko ko hlaba empa ho na le seo ke ithutileng sona ne ke sa nahane gore re tla boela re kopana gape ntshwarele hle ha e letwe kaofela
1: Lentshawana sa fumo.
0: Kwatwa
1: sa mosia.
0: Kgotso ntate.
1: O a phela.
0: Ka mo hound ntate ka ba ena.
1: Ah, mo go ronza mo ba di dibiso wa ga ke na tlo ka tlhokela go ipetlela kgotso.
0: Eh ntate.
1: Eh, bana. Ah, ja se ga le ke pinya. Ah, ne ne o tswa go ya ntse sa le tswa ne. Eh. Ka le tlo tswa ha ba ha ne sa le tswa ra ntse a le tsaka thala tsena.
0: Hey,
1: hello, hello. Hey,
0: ended.
1: Yana uze ke uze ipo ka futsela, hana uze.
0: Ke po ka futsela ka nnete.
1: Oh, baya se hlung, baya se hlung.
0: Ibile tsona ga la ga skwala, ne se ke tshwa ga batla o ile taba tla qoqa leng le gona fela o ta ikenela ga tswele peng.
1: Oh, se so go ga skwala.
0: Hey, ended.
1: Ke ntho re mo di tutu ga ba ya di
0: Aike
1: Ee ke wa tla ai wa tla ta di yo wa tla go ga ka furo ei e u dwa u tla di
0: Ho be
1: ai go la he o ga o ya go di tutu o tla di tlope di tlope la pablo te di cha
0: Ke re le mala wa hlekise
1: E ba tsamauni.
0: O ba nne go tla jwa ntja.
1: Ah. E ba a ye yo a tla go bona mo di dira ka ma janji ka o re ba hora wa nna. O thau thelo ga ka ba ka ba.
0: Na hana fela.
1: Ai ai ai. E ga ka dikile. Ah ga le di e ba ba ke ba yo go ntata ba ya ke tao ke tsa dira mo.
0: O ra lo ntate.
1: Ee ga le di ke di tale ena

0: Hai Letwe.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: O fela.
1: Ke tshwana sa kgomo.
0: Morato wa ka.
1: A sile masiu.
0: Ka nnete a isa masiu.
1: Monna wa Mogushe o re ho Filipi. Ke bala ka ho Yesaya.
0: Ge sa ge fieletswe ge emetse moruti.
1: Oh.
0: Ke a kgola ona sa utlwa se re emetse moruti gore a re kwalle ka thapelo mesong ena ya letsatsi la laborao nkgono galekelela o leta thojane o se a ile a re fiela.

0: Sena ke Selmoya sa Lesotho sa Hasanjolo ka maqhubu a Medium Wave le FM. Mamedi ho Medium Wave re fumaneha ho 639 kHz, 469 meter band. Ato FM teng re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz, ho isa 106.1 MHz, boithabiso, tswelopele le thuto. Kajano ke laboraro, kgwedi ya hodimo ya Phupihlo la fela matsatsi a 15. Selemo sona ke sa dikete tse 2026 ya o dumedisang ka thabo e kgolo mo mamedi a bile a o amohela jwalo ka diatla tse mofuthu le sefatlhao se tletseng pososelo ka dinako tsohle ke Maletuka Taunyane wa Mohauhelwa. Metsotso ya rona e dutse ho emedi re tswa horeng ena ya bohlano. Mothating ona ke o memela ho mamela Thameso thapelo ya hoseng ka Moruti Mohapi. Ntate Moruti.
1: Ke a leboha mme, ke kopa ka wena ke nke monyetla ona ho dumedisa momamedi wa Radio Lesotho hohle moo a mametseng sealemoya sena a le hona teng. Mme le hoseng hwa kajeno ke kopa hore re ke re tswele pele ka tshebeletso ena ya thapelo. Mmoho le nna le momamedi re ke re ha mmoho bukeng ya dipesaleme. Pesaleme ya 125 ke re ba lefela temana e qalang. Temana ena e ba le haka mantswe ana. Ba itshepetseng Jehova. Ba jwalo ka thaba ya Sione. E kekeng ya sisinyeha. E tiileng ka ho sa feleng. Ntate Modimo hoseng hwa letsatsi la kajeno. Lentswe la hao ke lena re le badile. Leo ntate wa ka ya matla ohle ha o le hlalosa o reneng le jwalo ka bohobe ho ba lapileng ke metsi ho ba nyorilweng lentswe la hao o itse ke diaparo ho ba hlobotseng lentswe la hao ke dintho tsohle tseo morena wa ka ya lokileng ngwana wa motho a ka a di hlokang. Ke ya leboha ntate ya halalelang e ba le e mong hoseng hona ya le mametseng ke ya rapela ka lebitso la morena Jesu wa Nazareta. Amen. Temana ena eo re badileng e re ba itshepetseng Jehova ba jwalo ka thaba ya Sione e kekeng ya sisinyeha. Mme temana ena ha o e bala o e utlwa hantle e bua ka mokgahlelo o itseng wa batho lefatsheng. Mme batho bana ke ba itshepetseng Jehova. Ka mantswe a mang temana ena e behelletse mokgahlelo.

mokgahlelo o mong ka thoko, e leng wa batho ba sa tshepang Jehova. Mme ka ha temana ena eo re e badileng kajeno ha e ya kena-kenana le batho ba sa tshepang Jehova. Ke kopa hore re tle ke re tsamaye ka yona e le jwalo fela, re tle ke re bue ka temana ena e reng ba itshepetseng Jehova. Ke rata hore ngwaneso ya rate ha mme wa ka ntate wa ka hoseng hona, ke nke ke tlotla ke o kgothatsa, ke nke ke tlotla ke tlamella pelo ya hao ka lentswe lena la Modimo. Ho latela tshiu eo re leng ho yona hona jwale, re feta ka hara maemo a fapaneng, re feta ka hara lebaka mahadi le tjhesang la bophelo ba lefatshe lena, re tsamaya ka hara lehwatata, re tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu, re tsamaya ka hara ditshehlo, re tsamaya ka hara meutlwa. Temana ena eo re e balang empa e re, ba itshepetseng Jehova, ba jwalo ka thaba ya Sione, ba eso ba ratehang. Ha re bua ka thaba ka lehlohonolo, ka hare ho naha ya rona ya Lesotho, re hlahetse naheng e aparetsweng ke dithaba. Ha re bua ka thaba, ha ke tlo e toloka le haholo hobane bohle kaofela re ya ditseba dithaba. E mong le e mong eo e saleng a hlaha a bona thaba letsatsing lena e ntse e dutse moo, le ha le batama le ka la tjhesa, thaba ha e sisinyehe. Le ha ho ka hwana dipula tsa dikgohola ho bata, thaba ha e sisinyehe. Le ha disefo di ka tsa fihla, thaba ha e sisinyehe. Temana ena ere ba itshepetseng Jehova ba tshwantshwa le thaba, hobane thaba e tiile, methao ya yona e tibile, ha e sisinyehe tlasa maemo afe kapa afe. Mmamedi wa Radio Lesotho, ke tlo kopa letsatsing lenana hle hore jwalo ka ha Modimo o phelang a bapisitse ka tshusumetso ya moya o halalelang ka hare ho lentswe la hae, hore ha batho ba ka ba itshepela ena ba tla ba jwalo ka thaba ya Sione e kekeng ya sisinyeha maemong afe kapa afe a bophelo ba lefatshe lena, ao re tsamayang ka hare ho ona, ao re fetang ka hare ho ona. Ke hore re ke rebe jwalo ka batho ba itshepetseng Jehova, ba tla tia ka ho sa feleng. Ho na le maemo a bophelo ba lefatshe lena ao e leng difefo tse fihlang di otlang, e be di sisinya methao ya tumelo ya rona, di sisinya lerato la rona ho Modimo. Ba bang ba batho ba qetelle ba lahletse thaole, ba bang ba batho ba e ba qetelletse ba hetlile morao, ba kgutletse sebeng ka lebaka la dintho tse renang sa bophelo ba lefatshe lena. Empa ke tlo o kopa hle hore hoseng hona maemong afe kapa afe ao o leng ka hare ho ona, a ko itshepele Jehova. Ke bua le motho hoseng hona ya ka hare ho tjhankana, eo mohlomong a kwalletsweng e leng dilemolemo, e mong ke motshwaruwa ya jwalo, eo a seng a sena le beng ka bona be ba ntseng ba mo hlahela ba mo bona. Ke bua ka motho hoseng hona eo a hwehlang, mohlomong a le sepetlele, mohlomong a le lapeng ha hae. Hoseng hona ke bua le motho eo a nyahameng ka lebaka la tlhokeho ya mesebetsi. Hoseng hona ke bua le motho eo a aparetsweng ke bothata bo itseng. Temana ena e re ba itshepetseng Jehova ba jwalo ka thaba ya Sione e tiileng ka ho sa feleng. Mamedi wa Radio Lesotho, ke tlo kopa hle kajeno hore a ko o tiise tumelo ya hao hore o tshepe Jehova, a ko o tiise tumelo ya hao hore o dumele Modimo, o mo dumele maemong ngwana ao. Bebele e re bolella ka Abrahama, bebele e re Abrahama o ile a dumela Modimo, le sebaka sa ho dumela Modimo sona se le siko. O ile a dumela Modimo maemong a neng a le mabe, yaba o tshepa Modimo, mme le wena ka mokgwa o tshwanang hona maemong ona ao.

dumela go dumediselo a mohela mo mmere ya gwana selma ya Lesotho. Lenana ola re kenang holona ke lenana ola re bitsa dihwai. Re bitsa dihwai ke lenana ola la kala la temokanetso ya dijo le phepo ene paetseng. Bo hlophisi ntse le bona bo matla ba phatlalatso ya temo. Lenana ola na letla go wena ho seng ha manta ha ho isa la bohlano ha ho ga bohlano e fitile ka metso tse le 10 le metso e mehlano. Ya o behelang lona moyeng ke wa hawa ka mehla ma ka mohelo wa magwadinyane. Ke a ke tsamaye ke le mong ke na lwa mphato wa ka ne o mokwana ka metšhining. Mme re se re re o nke pene le pampiri. O tlo ngola hobane ditaba tsena tseo re tlo bua ka tsona di molemo haholoholo bakeng sa hao mo lapeng. Mananeo ana a reretswe ho lefa thuto ditabeng tsa temo e ka ba temo ya masimong kapa ya majareteng. A bua ka phepo e nepahetseng, mesebetsi ya matsoho ho kenyeletsa le paballo ya malapa. A bua ka diphoofolo, bontlafatsi kapa bophekodi ba tsona. A bua ka phepo e nepahetseng. A bua ka ditaba tsa dimmaraka moo a buang ka theko le thekiso ya dibehwang ke temo. Mmoho le ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo. Ke laboraro wa naswai se setle mme o tla hopola hore ba re bua ka ditaba tsa dijalo. Mme letsatsing la kajeno ke o tshwaretse ditaba tsa dingodilweng ho tswa ho bo mmaphepo ba lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng. Moo ba buang ka bohlokwa ba ho lema diratswana malapeng e le ho anetsa phepo e nepahetseng malapeng. Dirapa tsa malapeng ngwana Mosotho e motle ke mokgwa o bobebe wa ho hlahisa dijo jwalo ka meroho, ditholwana le dinoko meriana ka sepheo sa ho fihlela phumaneho ya dijo selemo ho pota molemong wa ho ntlafatsa phepo. Mekgwa ena e boloka tjhelete, e baballa tikoloho le tlholeho, e bebofatsa ditlamorao tsa phetoho ya boemo ba lehodimo. Ke tla fetela melemong ya dirapa tsa malapeng. Ke ho phahamisa tlhahiso ya dijo malapeng le ho ntlafatsa phepo e nepahetseng. Ho kgothaletsa mekgwa ya temo e senang ditshenyehelo e baballang tikoloho ebile e le bobebe. Ho matlafatsa malapa e le ho tshehetsa mekgwa ya boiphediso. Le ho kenya tjhelete ka malapeng. Dintlha tsa bohlokwa tsa ho aha dirapa. Kgetho ya sebaka. Sebaka sa dirapa se tlameha ho tjhabelwa ke letsatsi dihora tse 8 kapa ho feta. Tokiso ya mobu. Kopanya mobu le moitedi wa diphoofolo ntle le moitedi wa dipere le ditonki. Lema dijalo tse fapaneng ka mebala le mefuta dirapeng. E leng mane mo re reng ke temo ya tlhakantshutshu. Apesa mobu. Serapeng kwahela ka jwang bo omileng. Nwesetso. Nwesetsa ha ho hlokahala. Qoba ho nwesetsa haholo kapa hanyane. Tshehetsa mobu wa serapa hore o se ke wa theleha.

Sebedisa disebediswa tse fumanehang jwalo ka majwe, dibotlolo, makgala, dithupa le tse ding. Sireletsa serapa ho qoba tshenyo ya diphoofolo. Sebedisa thepa e fumanehang jwalo ka lehlaka, dithupa, mokganne kapa letjhutjhutha ka moo ba bang ba di bitsang ka teng, terata le tse ding. Mohlala ya dijalo tse ka lengwang dirapeng tse kgothaletswang malapeng ke sepinitjhi, sepaile, rapa e putswa, beetroot, dihwete, rapa e dikotela le hanyanese. Hobane jwale tsona di nka sebaka se senyenyane ebile di nka nako e kgutshwanyane ho kotulwa. Mehlala ya dijalo tse ka lengwang dirapeng tse bulehileng e leng tsena tse tlwaelehileng ke khabetjhe, tamati, dipepere, tjhidisi, eggplant, ditapole, dinawa kapa dierekisi, mankoto, poone, mabele le tse ding. Tsena tsona hee wena Mosotho o motle di nka sebaka se seholo mme di nka nako e telele ho kotulwa. Disebediswa tse hlokahalang ho etsa dirapa le makgabane a tsona. Disebediswa, lekgala le le putswa. Makgabane a lona ke ho boloka metsi hape le baballa mongobo. Molora wa patsi kapa thotobolo ya kgale. Ona o fa mobu matswai a molemo bakeng sa dijalo. O bile o thibela tahleho ya matswai le matswayana a ka bang teng mobung. Masapo. Ona a fa mobu matswai, a bile a thusa ho matlafatsa kgolo ya methapo dijalong. Mabokose. Mabokose ona, makgabane a teng ke hore a tla bola kapa a pute, mme hona ho eketsa mosuwela mobung. A bile a kgina kgolo ya ditlamatlama. Hape a thusa ho boloka metsi le ho nyolla manoni a mobu. Makotikoti. Makotikoti ona a nyolla matswai mobung haholo letswai la tshepe. Le moitedi le mosuwela. Tsona di matlafatsa manoni a mobu. Di fana ka mofuthu. Di thusa dijalo ho hola hantle. Le ho boloka metsi le mongobo mobung. Mefuta e baballang. Mefuta ya dirapa tse baballang metsi le mongobo. E ka ba serapa sa tjheka, serapa se ahwang letlapeng, sebataolong kapa lepalapaleng, serapa sa bethe e tjhesang, serapa se phahamisitsweng, serapa sa leoto la pere, serapa sa sehlohlolo sa mokgoro, le ntlwane, le dirapa tsa hloma ho hlomole. Tsona di thusa haholo ho lemela ka hara disebediswa tsa kgale jwalo ka dinkgo, dibate, diseresere le tse ding. Ke lakatsa hore re qale pele ka ho bua ka serapa sena sa tjheka. Serapa sa tjheka ke serapa se etswang ho lokisa mobu moo ho leng thata mme ho se bonolo hore meroho e ka mela kapa ya hola hantle. Melemo ya serapa sena sa tjheka se bula mobu o makote hore moya o kene. Se thusa hore metsi a monyele hantle le ho boloka mongobo. Se ntlafatsa kgolo ya metso ya dijalo ho bebofatsa ho monya matswai mobung. Se ka hawa sebakeng se senyenyane. Tse hlokahalang kapa disebediswa. Majwe a masesane. Lekgala le le putswa kapa mabokose. Makala a difate. Makgasi a dijalo le difate. Jwang bo kgabetsweng. Makotikoti. Masapo. Moitedi kapa mosuwela. Molora. Dithupa, majwe kapa dibotlolo ho tshehetsa serapa. Re bue ka mokgwa wa ho etsa. Metha bolelele ba dimithara tse tharo le bophara ba dimithara.

Tsena he wona motho e motle ke ditaba tsa serapa sa tsheka. E re ka ha re se go tlwe ke nako, ge emise le nana o la letsatsi la ka jone hona mona, ga tla boela ge fete hape bekeng e tlang re tlo bua ka seratswana sa tsheka tsheka. Ke diratswana tse fapaneng he wona motho e motle ka o fela ha tsona dina le magabane a fapaneng, di bohlokwa di tla thusa ho anetsa dijalo malapeng. Lena no la letsatsi la ka jeno le fella hona mona. Ha re atameleng hape le nakong e tlang, go tlo boela re kgolla tse molemo ka ditaba tsona tsena tsa diratswana tsa malapeng. Ke ntse ke le wa hawa ka mehla ma kamohelo wa magwadinyane. Go tswa ho nna le Mifo wa re bitsa dihwai, re se re o be le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang ho latela a sealemoya sa Lesotho. Mohoma temeng ha dipano.

0: Nna ke bonyaka ke mosolo taba ena e tlaetseng. Ke utlwa le mosolo o tlaetse babodi ona. Ga se a nne taba maikutlo a ka le ya komiti ke sitwa gore ke a ko sona. Empa se ntse ke latima maikutlo ona a laelaeng re swa kopane sa segetlela sa matheso a kereta e tswela ke sena. Ga se ke tswe ya moele yang. Ga ke nagane dikgato tse tlameya go nkiwa mono ka ga kgona go dinka gobane parlamente kapa mmuso wa Lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore re nkrika dikgato tse nepagetseng tsa molao. Motho ga e sale o tloga ka 2013 se matha re bua ka molao ona parlamente na e tswa ya o kalakalong ena e tswa o kalakalong. O emisekelele gona o e tala nna ke tsebe. Basotho ba sa dikgomana jale ga go raya tlogo nko mola tshwana go tletse babonni ba utswa dikgomo ba leta ba bolana go ne le kwena ga o fela.
1: Gantle bothata ba dipapi tsa gone ke gorentate ke batho ba itšhabang pele ga o jaka o tlo na le boboloko o na le babose ba shebile ntho ena dula ka bone o thege shebile fela ga motso wa ba go tshetse ke yone ntse e tsebentse re futsanyake ntate ka yona ena ntse futsanyeya.

0: Ha re sebele ka thoko selelakela seo re le metsotsong e 20 le metsong e supileng re lebile hantle mane horeng ya botshelela mme re kene ditabeng tsa mokgatlhelo wa pele wa lenano la sebopeng. Ke bekeng ena ha khamphani ya motlakase Lesotho LEC e ntsha phatlalatso e supang ha o tla ba le ho kgaolwa ha motlakase dibakeng ka ho fapana ka hare ho naha. Sena se hlalositswe e le ka lebaka la tukiso e ntseng etswa ke khamphani ya motlakase ya Eskom Afrika Borwa. Mme ho hlaloswa ha tukiso e jwalo e ntse etswa dithapong tse fepela motlakase Lesotho. Tukiso ena e qadile maobane mme ho hlaloswa e sa lebella ho etswa nako e fetang hora motlakase o kgaohile. Ho utlwa dintlha tsa ho kgaoha ha motlakase ona ka botlalo le hore na ke dibaka difeng tse tla mo ameha ka jeno re buisana le ofisiri ya diphatlalatso LEC ena ke Monghadi Tshepang Lidia mme re sentse re na le nakwano mohaleng ntate Lidia ere ke wa moele selemoeng sa Lesotho sengwa ka jeno ntate.
1: Ke le bona tate se ya kompe monyatlo wa go le nna ke dumedisa ba mamedi ba hao le moifo wa eno ka mongwe ka sealemoeng.
0: Ka nnete e re a lebona ntate. Re kopa fela ga re kena ditabeng ka botlalo jalo ka ha khamphani ena motlakase bo ntshitse phatlalatso e supang go tla ba le taba ena ya go kgaolwa ha motlakase. Re thusa go tlisa ka botlalo gore na taba ena e bakilwe ke eng le gore na tukiso e ne ntseng e tswana ke tukiso ya mofuta o feng.
1: Ke a lebona ntate. Ka gona ba mamedi ba gao ba tla gopola gore motlakase o kenang ka ga rona ga ka mona. Go tsamaisa ka marangrang a tlhangolane la Eskom e leng Aforika Borwa. Marangrang lolo ka thepa yotlhe ya motlakase a na le nako ao le ona a kgathale mme a lokele gore a matlafatswe kapa a etswe ntho tweng ke maintain a lokiso ya bos a gosetswe boemong bao a lokelang go ba go ona. Ga ke bua le wena jena Eskom e moroko ngwana o ne o tshwanang wa gore ba ke ba shebane le marangrang ano a fepelang naga ena rona Lesotho ka motlakase. Mme ke gona mona mo baileng ba re kopa gore nakong ya tshebetso enana ba tla e ba ntse ba re fepela ka marangrang a mangwe gape a ntseng a le teng. Ampang fela e leng gore a ke ke a kgona gore fa motlakase o o tlhokang ka bongata boo a ne a mangwe a ntseng a lokiso ame ba tshebetsong. Ke yona taba ena re tlatla re ba le ntho eno re bitsang ka gore ke load shedding. Mo go tla leka gore re bone gore re fitlhisa motlakase ka tsela e ke kenyama basebedisi ba motlakase ka tsela e tlatla e ba boima golo go bona ntate.
0: Dibaka tse tlang go ameha ke dibaka dife mme ke a gola ebile re ka qala gore na taba e ya go kgaoa motlakase jalo ka e qadile maobane e qadile go kae ke dibakeng difeng motlho o mongwe go tlwa botsatsing le na go ya pele tse tlang go kgaoa na ke naa ka bophara kapa e tla ba dibaka tse itseng.
1: Ke a kwala ntate re laga ba sechele gore re bolele dibaka ntse re fana ka lethathama la mananeo a gona motlakase o na gona go tlatla go tumelwang mme bamamedi ba tle ba go utlwele botlhoko gobane re na le lebaka le o re entseng jalo re na le bothata ntate ka rona ga ka mona o bonagalang bosile boitshe mme ka tsela e makatsang. Bothata bona ke ba tshenyo ya thepa motlakase ka utswa dithapo tsena tse gokelang matlong malapeng monana le dikgwebong. Mme re la ga tshaba go ntsha manane a dibaka tse tlatsa di engwa ke taba ena hanghang gobane jale re botlhokomela gore hang ga batho bana ba senyetsang batse ba bona ke dibaka difeng tse tlabe di timme ka nako eno e tlo tla re bakela bothata bo bogolo ba bosodu bona ba thepa e bolanang ke file e iphile maatla. Mme ke a nnete ke setšhele gore ke boele ke lefane ka mabitso a dibaka tse a meileng gobane jale re tlile re ntse re ba leya yona taba ena ya gore batho ba kene ka setotswana jale ba senyetsa emba batheta ba senyetsa bašwi ba motlakase. Empa se nka ka go bolelelang sona ke gore a se le dibaka tse ngata gagolo tse tlang go ameya mme re bile re bontshitse le ditsebisong tsa rona gore dibaka di tla ameya nako e khutshwanyane fela dinakong tsa mantsiboa e leng nakong ya gora. Go tima ga dibaka tsena e tla ba ka gora ya bosupa feletshwara ya borobedi ga tse di tla tima ka gora ya borobedi feletse gora ya borobogo e leng gore e tla ba dinako tse tla fapana go latela le dibaka tsena tse ntseng re di tlhwaue. A se le dibaka tse ngata ga ka anong tate ebile a se le gore e tla ba tsona fela go fitlheletse la botlhano re tla nne re fetoa jalo ga matsatsi a mangwe re tla bere le sebakeng se itseng matsatsi a mangwe re tla bere ile kae-kae. Ke tlampe ke re fela ke dikarolo tse dingwe tsa masego ke dikarolo tse dingwe tsa setereke sa Kuphi ke dikarolo tse dingwe ya felelela ka nkana ka ga bomphale go nyuka go ya kwana bothabatseka e leng gore re kwaile dibaka tse itseng fela tse ke keng tsa ba tsaya meya nako e telele go feta nako ya gora.

0: ke ne batla fela ke a gola re tiise gore nagana o itse ke e tlo ba taba ya nako e kae.
1: Ke qadile go tloga maobane ho fitlheletse la bohlano ntate. Tebello ko la bohlano re be re qetile ho hanghang ka tshebetso eno e le gore ditaba di tlabe di boela sekwaeding ka molamong.
0: O buile ka di ka taba ya ena ya nako, ke a gola gape o bua le ka taba ya gore tšhe ga le batle mohlomong go ba le taba tseno tsa botshenyo. Ke a gola re ka botsa gape le taba gore na gore ebe motho yo mo akalala ka tsa go tseba mohlomong gore na gobaneng ga motlakase ke a gola o kgaolwa ka dinako tsena tse le dibeileng. Ke a gola ke bone o buile ka nako ya bohora ya bosupa go isa goreng ya borobedi, ke mantsi buya kapa ke o seng le gore na gobaneng nakong tseo.
1: Gobane tshebediso ya motlakase ka nako tseno e tlabe e phame haholo ke dihoreng tsa mantsiboa ka go fela tsena tse re di buileng tate. Tshebediso ya motlakase ke nako e phameng haholo, mme o tlo utlwisisa gore ga ebe re na le marangrang a phepelo a tlabe a se tshebetsong. A tshebetsong a keke a kgona go jala boima ka tlhokalo ya tshebediso ya motlakase ka nako eno, e leng yona nthwena e bitswang ka gore ke load shedding. Load shedding empa e bolela fela gore re bofolola boima bona ka go tima dibaka tse dingwe e le gore go tle nne re be le motlakase o tsitsitseng. Mme tla ba nako eno ke e boletseng ya gora fela kapa ka tlasana go nako eno ya gora pele dibaka tseno tse ntseng re dikwae re dikgetha e tlabe le go thusa fela gore marangrang a tlabe a ntse a le tshebetsong ka nako eno a tle se ka ingwelwa golo ke tshebediso e phameng ya motlakase digoreng tseno tse re buileng ka tsone.
0: O buile ka ditaba tsa tshenyo, ne mpa fela ke batla ge ke re kena ga golwanyana ka ditaba tsa tshenyo, ke tshenyo ya mofuta o feng yo o ne o bua ka yone gana?
1: Tsenyo ya thipa motlakase ntate ena e bonalang e iphile matla ke ena ya dithapo tsena tse goketsweng malapeng le dikgwebo mona. Gagologolo thapo tsena tse ntsho tse tlwang dipalong tsa rona tsa dikgokelo tse tsamayang fatshe le godimo go kena matlong a malapeng mona. E tlile go bonala go tsuwe letsholo le e tshabeyang gore batho ba kenakenana le tsona ba di gaole malapeng a nang le tsona. Ke yona e nngwe dintho tse re bakelang letswalo gagolo re ka bolela dibaka tse re reng re tlabe re timme motlakase ka nako eno gobane jale ga tseba gore ka o etsa jale re tlabe re phetlela mohatlang kumafu mo e tlare ga ba tseba gore sebaka se itseng se a tingwa ka nako itseng e be ba se futuela. E tlile ke yona tshenyo e bonalang e iphile maatla nakong ena ga jwale nta.
0: Mamedi re metsotsong e leshome le metso e robong re lebile antle gore nya botshelela, mme re ntse re buisana le ofisiri ya diphatlhalatso go tswa company ya motlakase le Sotho mabapi he le phatlhalatso yo ba ileng ba entsha e bontshang ga o tla ba le go kgaolwa ga motlakase kapa load shedding ka mo e tsebalang ka teng. Re buile gape ka taba yane ya gore etlile ya marangrang a tswang nageng yane ya Aforika Borwa Eskom, ke gola Mosotho hepele ge qetela taba tsa rona kala ka tsa go tseba gore na Eskom mohana e naga ya Lesotho e fumana motlakase go tswa Aforika Borwa ka Eskom kapa gana o e tsalelang fela ga tlhakise mo.
1: Ke ke le bontate ga re se re bolele fela gore Lesotho monana re fumana motlakase go tlhaa dibakeng e pedi ka go fetisisa ke gagama go tholele ka mmuela, gagama go thole ke yane ya matla a letsatsi, mmuela ke yane re e fetlhang ka LHDA. Mme e be jele re tla tshela gobane motlakase ono ba re fetlhela ngwana ga o ba re lekana ka lata motlakase gape Mozambique kwa company yo drink EDM jale e be South Africa ka ena yo drink Eskom jale le motlakase o tlhang EDM kwana Mozambique o tlile o tsamaya ka marangrang a nana a tlo tla feta ka Eskom tlhoka kwano kwa Lesotho.
0: Mamedi re metsotsong e leshome le metso e mehlano re lebile goreng ya botshelela, ke a gola ntate Lydia ga re qetela taba tsa rona fela ke molaetsa o feng ke o ka lakatsang go fetisa go setšhaba sa Basotho nakong ena yo go tla ba le go kgaoa motlakase gobane ga o ntse o she batho ba bantlhile ba bontshitse ba tshwenyeile a golo ka nnete maobane ba ne ba sa fumana ditlalo ke taba e tsaetseng fela jena ka nnete go thwe dikgwebo tsa bona di ame ya ko go taba tseno kao fela.
1: Ditlalo di entsweng tate ke a gola e kampa ba phoso fela go na le batho ba bangwe ba ka llang ka go ga ba di fumana re tlhelegela ka fa ga dikgala melaetsa go tloga gona letsatsing la maobane ka matla a magolo. Empa tšhe thupa shapa fatshe Basotho ba eso gobane le ga ntse ke bua tjena e sentse le karolo ya go ntsha melaetsa. Ke a gola ntate ka odimodimo tsotlhe re ne re kopa gore nakong ena yeo re ntseng re sebetsana le marangrangano go a boela gotlele tshebetsong tshebediso ya motlakase nne be e nepaetseng. Re sebedise motlakase dintong tse go tlhokang gore o sebetse, mme gang ga o totile o etsa tshebediso e jalo o time kapa o beye ka thoko thepa e bangwe o se sa e sebedise ka nako eno e tla re thusa golo gore ntate boima bona bo re buang ka bona bo re reng ke bona bo qetelletseng bo baka taba ena goreng ke load shedding. botala hona mono mo tsebelotsa mo tla ka se phameng a holo ntle le mono ntate se go mpe monyetla fela ke kope ba sotlhore tetere mpe re tshwarela ka matsoho hona na kwenya na ena ya dibaka tseo etla re ha ba fumana gore se le bona ba ameile ka nnete ba ke ba eme ka matla go le batho ba bontate go bona gore ba dikgwedi metseng le metsaneng ya bona mono e ameileng ke taba ena go boloka taba ena thepa motlaka se ntseng re e bonala ehlile ba tswile letsholo go e senya ke a gola ka ka tshwarana ka matso e tla ba e nngwe ya ditaba tse ka etsang gore re hlole bothata bo
0: taba ye ya load shading na ye e lekgetho la pele ntho e ke e etsagala kapa ile ka nna e etsagala mohlomong le nakong tsa go feta
1: e etsagala ka mabaka a fapaneng tate e ntse di le e etsagala go leno la aforika borwa fela go latela gore gona metlhodi ya gona metlaka se ngata a se ntho e tlhileng re e tlwaetseng gagolo ke a gola eo tle ga golo ditrekeng tsane tse tlhileng di ogang motlakase ka kotlolo go tlhaola aforika borwa e leng ka mane ka tlatsha seneke le ka kwana ka mogotlong ke tsona fela dibaka tse ke tsebang gore ka lebaka la gobane tsona ka kotlolo e tlhile di oga motlakase go tloa dithapong tsa Eskom di ame ha gona le dintho tse o tshweng ke load shedding empa go tloa mono ka nnete ga re ke re be le load shedding ka mogona ka nang le ona gona jalo
0: ke kopa fela motlhomong ga go ka ba le mosotho a ka bang le potso ba fokolang fela ntate le diapele ga gwana ge ke re banke go utlwa gore na ba ka ba le ipotso difeng godimo a ditaba tsena tseo re ntseng re e bua ka tsona mamedi e re ga re le mothating ona nke ko meme fela re utlwa gore na o ka ba le potso godimo a ditaba tsena tseo re ntseng re ditshotlha ka batlatsetso gopola ke ile ka bontsha gore re ntse re buisana le ofisiri ya diphatlhalatso go tswa khamphaneng yane ya motlakase LEC mabapi le phatlhalatso yeo ba ileng ba e ntsha e amana le ditaba tsa go gaoga ga motlakase mamedi ke ya o amogela
2: ndade
0: ma go tswa ndade
2: ke tsopi ke mara ga me tshekana ga
0: ndade tsopi
2: e ya ndade nna ne ma me ndade yo ga ntse ga ka taba tsa lo tshege mmono ha go lo a bua ntleng ena ya taba ba bana ba gona ka papa bana ba ke tsheng pe tsa ba ha o le motlaga se bona go ya matlong a gona ma ke ne ke rena ha ona mo go ore ba ba tshireletso ba ka ema mona bo rekisang thapo tse tsa motlakase kapa gona ditsintse tse rekisang thapo tsa motlakase o tsona gore ba tsebe go tshwara ditlhogo tsebe tse tseng tse re senyetsa matlo mo ding ka dithapo tsa motlakase na gobane jalo o kwa ntho eo e hleera ke nnete ga ana mokgwa wa ka bolela taba tsa gore motlakase o tla timana goba tlhogo tsebe tsena di go kgaola dithapo tseo na ga ona botlhokwa ba gore ba ba tshireletso ba ka fija ditsintse tse rekisang dithepe tse tsa go motlakase kapa ditshepe gona ditle bana ba rekisang ditshepe tseo tsa motlakase bang ka motlakase ya gona matlo matsebe go tshwakwa ka pelenyana ke a leboanta
0: a ge leboile ntate tsopi mamedi ge metsotsong e lesome le metso e meraro re lebile gore nyane ya botshelela ke ne ke o buletse monyetla wa gore he ge ka kena ditabeng tsena tseo re ntseng re buisana le tsona ka tsona seamana le phatlhalatso yane ya LEC e bontshang go tla ba kapa go santso go na le taba ya go gaoga ga motlakase ka lebaka la tukiso e ntseng e tsiwa mme ge o buletse mogala pele re fitlha mane goreng ya botshelela nomorong tsa rona tsa ka metlha e leng 2231 6429 le plus 2665 9933 haeba o ka ba le potso empa he haeba mamedi o ntse o le sio ntate le diage ka yana potsong ya ntate tsopi
1: ke a leboa ntate a ka nnete o boditse potso e ntle makgetho ka nnete ka gona ke tle ke supetlha ntate ore ga e ne ba se ka thuso ya ba lefapha lena la gona la sepolese a nnete re ne re tlile re le tlokotsing e golo ba ntse ba tshwere ka thata ntate fela jale bongata ba bona boikeke ba fitlhelela go motho yo mongwe le mong e leng gore ke setlokotsebe empa moo ba ntseng ba kgona go fitlha teng ka nnete ba ntse ba etsa mosebetsi o motle agolo ba ke bua tjena ba masebile ba ile ba latlhelwa ka go magotla a molao ka mane ba fumana dikatlhobo mme ba ya tšhankaneng ditaba tsena tsa tshenyo ya thepa motlaka a sentate di tlhoka gore setšhaba ka o fela sa tshwagane ka matsoa ge se ke ra sheba fela gore ke ba lefapha la sepolesa ba ka etsang mosebetsi o jalo gobane le bona ba tlameya go utlwa menyenyetsi ka gona ka le setšhaba gona ke bo mang disenyi tsena gobane jale tsona repela le tsona metse mona
0: mamedi ge metsotsong e lesome le motso o mongwe ge lebile gantle goreng ya botshelela ke ne ke le mothating oo ge butseng megala ga e ba o ka ba le potso ditabeng tsa gona mamedi ke ya o amoela gantle nade o phela jwa
3: ndate a nna ke nte re leboa tsebiso ena mme e se ke re ntate le di a e phatlhalatse ba etsetse lerata gobane go na le batho ba bang marangrang mona a postang ba re LEC e kolota motlakase. Jwale go tla bontse na le batho bane ba tlabe ba mamela ditaba tse tlhagang ka thoko go phatlhalatso e e tswang ke LEC. Ke le ka e bona gore yone ba ile ba e ntsha fela ge gona dialemoyeng ba tle ba etsetse lerata. Mme ka nnete ntse e le botlhokwa gore bontetelediwa ba ke ba batle gore ba parale molao ba o isa paramente mane motlhomong o tlo tlhatlhojwa kapa ba rale maano a ka etsiwang gore motlho a ntseng a senya organization ka entho mogatlo o kapa ka khamphani eo e kere khamphani khamphani eo ya gabo e be ba nkelwa dikgato tsa molao bane ga ba bona e le batho ba re tshepetseng gore ba re bee le seding e go na le ba itlhaelang sa le ba sa sebetseng LEC ba ntse ba re motlakase LEC kolota motlakase a nkelwa dikgato tsa molao mo e bang ba etsa mafosi sa go setšhaba re leboa phatlhalatso e na le gore e be ebile e tlile sealemoeng tate ke lebo
0: re leboang tate shakise mamedi re metsotsong e robong re lebile gorenyane ya botshelela gopola he gorenyeno ya botshelela ditaba tsena tseo re ntseng re buisana ka tsona e tla be le ga re di beya gutlwa re fetela ka mane ka lefapheng la ditaba mme re ne ntse ge o file monyetla ga e ba o ka ba le potso kapa tlatsetso godima ditaba tsena he seo re ntseng re bua ka tsona empa ga e ba mamedi e moantsa le sio ntate le di a re na le ntate shakes
1: ntate ke leboa golo ntate shakes kutlwa ka le ena e ne di dikgothaletso ntate mme ga di leboa e tlile go tentshano tseya ga o le ka gona mo gona ditaba tsa mafofi tsa tsona di ka dile teng tsa lefofo ntate obane batho bangwe ba na le dithasello tsa bone empa jolo ka re sentse re bua dia le moengena e tlile re se re qadile ka wetsa lerata mme a re tlo emisa gore re fe basotho seo e leng sona e le gore re tle re tsebo go ba le ya tabane ya gore qetelong ya letsatsi batho ba aferekane ga ba tsebe seo e tlileng e leng taba e e tsagalang mme ka nnete re leboa golo kgothaletso yone a re fileng yona ntate
0: re metsotsong e go bo mamedi re lebile gore nyane ya botshelela ka kone ka matlong a gaso ga e ba ke gona motlho mono se tsa bulela sealemoya ge ntse re buisana le ofisiri ya diphatlhalatso go tswa khamphaning ya motlakase LEC taba e golo ke taba ya load shedding kapa go gaolwa ga motlakase go bonalang go tla o etsagala kapa o santse go etsagala kwa nonageng ya Lesotho ka lebaka ge la tukiso e ntseng e etsagala dithapong tsa motlakase kapa tshebetso eo khamphani yane ya motlakase ya Aforika Borwa e leng Eskom e ntseng e tsa mme ge re ne re o buletse mehala nomorong tsa rona tsa ka mehla ga e ba o ka ba le potso empa ga e ba mamedi o le sio ntate le dia ke kopa fela motlhomong re tle re phethele ditaba tsa rona fela motlhomong mantswe ga o qetela go setšhaba sa Basotho mabapi le tshebetso ena ya motlakase e ntseng e tsang.
1: Ke a leboa ntate ntate ke ne ke ka re fela Basotho ba kgobe matshwafo ka ga ebile bogolo ba taba ena ya go gaoga motlakase e tlo etsala malapeng a mangwe ba sa tlhokomele le go tlhokomela go latela nako e kgutshwanyane eo e tlang go etsala ka yone mme jolo ka se ke ile ka tshotlhe ntate re ne se go etsa boipiletso gore tshebediso ya motlakase nne be e nepagetseng go koba go lwale nakong yana tshebetso e be re etsa marangrang a santsane a setse gore e le gore motlakase o tloge ane le botlhe ke a leboa ntate.
0: Ke a gola taba pele re qetela taba e ya loadshedding e ka ba lebaka le leng ke taba e ya gore ke maria e tlile tshebediso ya motlakase e phame ya gona.
1: Yana dantlentle jolo ka re sentse re bontshitse gore marangrang a tlabe a sa sebetse ka go fela ka ga mang a tlabe a letla sa tukiso a ne a ting a ka se kgone gore jara ka boima bo tla bong bo tlhokala gore motlakase wa rona go o sebedisa ka ona ke ntho ena ke itseng re be re le ka go bofolola kapa go loadshedda ka gore re ntshe megatsolo e menye itseng ya tshebediso ya motlakase ka metseng gore go nno be le motlakase o ntse o le teng nako ena ka go fela. Ke na le a mang a mabaka ano a go jele ke taba gore ke maria jone mosebetsi wa motlakase o ba mongata gagolo
0: ka nnete ntate le dia ge le buile golotlhe go buisana le wena sealemoeng sa Lesotho sengwa ka jeno la ka moso ntate ge kopa mogau ona o nno be teng re ne re bue ditaba tsena tse amanang le khamphani ya motlakase Lesotho ge le buile mamedi eno he ke ofisiri ya diphatlhalatso mane khamphaning ya motlakase ya LEC ke ntate tshepang le dia puisano ya rona e ne e le mabapi le he phatlhalatso ya ne e ile nya tswa ke gola letsatsing la ne la maobane LEC bontsha ha o tla ba le o gaolo ha motlakase dibakeng ka o fapakana ka hare ho na ina le sotome sena se ile sa hlaloswa e le ka lebaka la tukiso e ntseng e tswa ke yona company ya motlakase ya Eskom e leng company ya ne ya na Afrika Borwa ya ditaba tsa motlakase mme ho hlalositswe tukiso e jwalo he e ntse e tswa dithapong tse fepelang motlakase kwano na e nya le sotome tukiso ena jwalo ka utlwile.

0: puisano nyaka le ena ntate le dia e ka dile letsatsi lane la maobane mme o ile a tlhalosa gore ga ya lebelela gore e nke nako e fetang hora ga o ntse o etswa kapa motlakase o gaotswe ga o ntse o etswa tukiso e jalo mmege o na re fa dintlha tseno ka botlalo e le gore ge motlhomo setšhaba se nne sebele seding ka ditaba tsena e sita le gore ba itukise kapa ba itlhophele boemo bona mme o bontshitse ga se le nako e telela golo ditaba tsena go etsagala ebile a se le dibaka kao fela ka gare go naya Lesotho ditaba tsena di tlang go etsagala mme o bontshitse diterekeng tseo mosebetsi ona o tlang go etsagala mme gara tse dingwe o bontshitse gore tshebetso ena golo e tla etsagala bo digoreng tsane ya bosupa go isa goreng yane ya borobedi mantsiboa golo obane e tlile ke nakong yo go bonalang tshebediso ya motlakase e tlang go etsagala ona teng ke tsona ga itaba tsa mokgatlhelo wa pele wa lenaneo la rona la sebopinkwano sealemoeng sa Lesotho mme o tla gopola gore lenaneo lena le fitlha pheletsong goreng ya bosupa ga e fetile ka metsotso e mashome mararo ka mora gore ena ya botshelela re tlotla re buisana le lekala lane la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng gagolo ka ditaba tse amanang le mmoka o ileng wa bamane naheng ya Botswana dipakeng tsa naga ya Lesotho le Botswana o ileng wa etelwa pele ke motlhomphe itonagolo Ntsokwane Samuel Matekane ka sitana le poresidente ya naga eo ya Botswana e leng poresidente Gideon Boko ka mo ditaba di leng ka teng mme ge tlo ba le baitika kwano ka diphaposing tsa gaso e re hemamedi ga re le metsotsong ena e kabang e menege lebile gantle goreng ena ya botshelela re tle re suthele bane ba lefapha la ditaba re tlo kwa gona ditaba tse qalang letsatsi tseo ba re tshwaretseng tsona ke ditaba tsa mofuta ofeng ka morateng fela nna le wena re tlotla re boela re tswela pele tsa bonnetege ba go ba le gona go tlo kwa gona ditabeng tseo tsa lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng tse ileng tsa tshotlhwa naheng yane ya Botswana na ke difeng ka ga o na le moifo o tlileng kwano naheng ya Lesotho o tla netefatsa gore ditaba tseo di kengwa tshebetsong ka mora hora yo ya botshelela re tlotla re tswela pele ga le a jwale ke suthela bane ba lefapha la ditaba.
1: Batho ba modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka go bana bjalo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng ga le go utlwa bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona o ga ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwala ke tlhake
2: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse kapampei re bua ntho e lengwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga lekebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba nthena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mo ne re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena setema e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le ke gotlwetse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
3: one ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobitsa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka ka
1: ke e ba buang ka ena ba tsa go kopisa dina e ke se mo ba ke se ba ba rata go kopisa ke potse ya tele ya bobeki o ze na mo putso ba ba tla tsetsa mo sebetsi o so so puo o go tla e ketsa ka go ba e ke le tsa mo sebetsi fela go sa e ke se mo putso o ba ke a tsela go bua o ba di mulaela ha o khathatse monwana o tsika na mo putso o fole ke mo e ke le tsa ba tsa o ba tla go tsa dithuto tseo ta bona tse ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebetsa na
4: re batlang gore re tle re bue tate go tlhokometse tlhe gape gape go bona le batswadi bao ditaba tse

0: bohle ba ditse hantle ntle ba shaba fela gore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna a nang le tšhelete ya ba itšhebela pele fela ke bua tjena ntate re na le ditaba tseo re ipitlileng go tsona tseo motho a tla ba a latela motho ene wa monna mona ha a fitlha go yena ntho ya pele fela a fitlhang a moetsi yona fela a fitlhang mona lela go hela ke tlhokometse gore o tswa dikobo le ngwane wa ka ke kopa gore ka nnete ntate o bompo bona gona re dumelana jwang ke kopa o mphe dikete tse mashome a mabedi ga ke tla o mofe yana go feta dikgwedi tse tsheletseng ka moga dikgwedi tse tsheletseng gapeape o sa boetse a tlha gapeape ke motho wa modimo ke bona ka motho yanoa ka mane ga ke sa tsale ke na ntho tse seko sokodisang kotlhe ke mathate dingaka ke eng ka nnete motho yone tlhile o sana bothata a kompo boetse o ga shasha letse gapeape
1: annete re na le naga fela ntate tiena ya bo rona re rankantse ona re bua bo sentha ga re bue bo setola ore ebile ke se atana piena se ba lentsile lekgotshwanyane o sa ba wa re ke a go akana ntate ko go ke bontsha gore na re ye bobeile boleng bo tlase jang.

Nako ke hora ya botshelela sealemoya ke sa Lesotho. Ditaba tsena o di balwa ke Malapa Bomajoro mo mamedi dumela. Motlotle le tsiela boraro o nehelane ka dikgao go ditho tse fetang magolo a mabedi tsa sesole sa Lesotho, sepolesa le batlhabollo ya batshwaruwa tshebeletsong e bileng ntlong ya borena bo bogolo Maseru. Pano ena ya dikgao ke kagolo ya di etsagala tse reretsweng go tshwaya ketikelo ya dilemo tse 60 a metso e meraro ya motlotle mo a nehelaneng ka dikgao tsa go ipabola ka gare go tshebetso le tshebetso ya nako e telele go ditsi tsa tshireletso. Ho sale jalo, e mongwa ba fumaneng dikgao Sergeant Mokone Mothabeng ya phomolong o lebohile bolaodi ba sesole ka go tlotla bagale ba ileng ba tlhokagala kotsing ya sefofane ka 1998 le ba ileng ba pholoha. Lekala la diphatlalatso, dikgokaganyo, mahlale le tshebediso ya mahlale le boqapi ka kopanelo le Smart Africa le GIZ di tshwere mmoka wa matsatsi a mabedi go bopa pokello e reretsweng go bokella ditaba tse amang naga Maseru. Mongori e moholo wa lekala Monghadi Kanono Ramashamole o bontshitse botlhokwa ba go kopanela leano lena a re le reretswe go sireletsa bana le Lotshegetsa moralo wa naga wa marangrang. Mofumagatsana Aretha Mara wa Smart Africa o bontshitse mabaka a entseng gore e be Lesotho le kgethilwe go ba karolo ya morero ona, a re naga itlamme le go theoletsa leano e le mogato o botlhokwa ntshetsopeleng. Hamonghadi Alrich Thor wa GIZ a totobaditse botlhokwa ba tshebedisano dipakeng tsa makala di ditse e le go fitlhela sepheo sa morero. Mokamedi wa Setsi sa Thibelo le Twantsho ya Bobodu le Bomenemene DCEO, Advocate Brigadier Mantsho Selo, o re batjha ba botlhokwa ebile ba ka bapala karolo e kgolo go fetola ditlwaelo tsa bobodu. Advocate Brigadier Selo o boletse sena mokeng wa letsatsi o ne o reretswe go tlhokomedisa batjha ka ditlamorago tsa ditlolo tsa molao kopanong e bile Maseru. Mo ofisiri e kgolo ya thuto setsing Monghadi Lekgotla Sedia a tekileng thomo le tsela ya tshebetso ya DCEO le mekgwa yo ba rerileng go e kenya tshebetsong e le go tlhola qholotso ya tlhokagalo ya mosebetsi batjheng le go fedisa bobodu le bomenemere ba kgiro ka gara ditsi tse ikemetseng. E mong wa batjha Thabang Mantswe o ipileditse go Setsi go fana ka mekgwa le tsela ya go tlaleha ditlolo tsa molao ba le gotlhe go kenyeletsa le meraka. Ke ya phethela. Mosi wa setereke sa Mogotlong o re boitlhopho ba setereke molemong wa ketikelo ya letsatsi la tswalo la motlotle le tsiya la boraro ha a qeta dilemo tse 60 le metso e meraro bo tsamaya ka thello ebile bo tsamaya ka tsela e neng e lebeletswe. Monghadi Kepakeke o re ke tlotla go batho ba Mogotlong go tshwara mokete ona o ba fileng mosebetsi, a etsa mohlala ka dikhamphane tsa dijo tse 65 tsa setereke

0: tse tlo fepa setšhaba tshebeletsong ena. Ho sale jwalo, o entse uri ntse e le boitukisetso ba mokete ona, komiti ya setereke ya tlhophiso ya mokete e bile letsholong la ho hlokisa toropo le lebala la dipitso.
1: Batho ba modimo nna e be a se o segekanya bana ba rona na. Ka go bana bjalo ba go utlwa ka dikgetho sekolong, ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng. Ga le go ja bana, batho ba ba batlang go kgethwa bona, na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang. E tlo re thusa ka ntho eo, bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang. Ke phetwa ke tum ke a lekwaela ke tlhake.
2: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo Welesen kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa. Ga ke le ntlhe ga sale re lela ka yona le re bitse ka bontho e re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntho ena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mo re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le ke gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke foo.
3: Gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng, bana ba potongwane di matsutla, ba melala e megolo, ba ripitla le go ranthanya, bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke lefula pele. Ke ka gona kila ka tlameya go tsobisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
4: Na o hloka tjhelete e potlakileng, Express Credit e na le tharollo. Kadima ho tloha ka 500 maluti ho fihlela 5000 maluti. Ebe o e fumana hona mohlang o e kopileng. E ka ba mabaka a tshohanyetso, ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Re na le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan. Kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya letho. Fumana tjhelete eo o e hlokang kajeno. Etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 8004-4444. Kadimo ka boikarabello, ho na le melawana le dipehelo.
1: Batho ba modimo nna e be a se o segekanya bana ba rona na. Ka go bana bjalo ba go utlwa ka dikgetho sekolong, ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng. Ga le go ja bana, batho ba ba batlang go kgethwa bona, na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang. E tlo re thusa ka ntho eo, bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang. Ke phetwa ke tum ke a lekwaela ke tlhake.
2: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo Welesen kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa. Ga ke le ntlhe ga sale re lela ka yona le re bitse ka bontho e re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo le le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntho ena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mo re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le ke gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke foo.
3: Gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng, bana ba potongwane di matsutla, ba melala e megolo, ba ripitla le go ranthanya, bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke lefula pele. Ke ka gona kila ka tlameya go tsobisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.

0: le go bona ga tsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go
1: mamedi ere ke boela gape ke wa letsatsi go tla jalo re le metsotsong e le shome re foraletse gantle hora ena ya botshelela mme pele re kena ditabentsa mogatlhelo ona ere re le gole fela ditabatse amanang le boemo ba lehodimo go latela phatlhalatso e fanweng ke bane ba lefapha la bolepikwano Lesotho. Le tlhakile bogolo ba dibaka go a bata go isa go bata golo o seng gwaka jeno le serame seletse moya o foka o le bobebe o tlale boya bophirima go ka lebelela gore le tlhake ka madu a fokolang a melatsitsi go be magareng go isa go phola empa go bate dibakeng tse dintse ka maluting ga le ntse le phagama moya ona o lebeletse o foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga borwa bophirima ga re lekola fela dintlha tsa motšheso dibakeng tse fapaneng maseru ke dintlha tse lesome le metserobedi le sebakeng sa mošhešo wana ga seterekeng sane sa mafiteng e le dintlha tse lesome le metserobedi seterekeng sa mogalesuku teng ke dintlha tse lesome le metsesupileng ga seterekeng sa qothing le seterekeng sa qatšhasneke dintlha tsa motšheso e le lesome le metso e tsheletseng athe seterekeng sa mogotlong ke dintlha tse lesome le metso emene sebakeng sane sa oxbo ke dintlha tse robong ga seterekeng sa bothabothe teng e le dintlha tse lesome le metsesupileng athe seterekeng sa leribe le seterekeng sa berea ke dintlha tse lesome le metserobedi seterekeng sane sa thabatseka ke dintlha tse lesome le metsemehlano ga seterekeng kapa sebakeng sane sa semonkong teng e le dintlha tse lesome ge metsotsong e lesome le metso o mong re e fogaletse gora e na botshelela mmege ge e kena ntlhegolong ya rona yona ke supang ga moifo tswang Botswana o bile le kopano le letona la temo kanetswa dijo le phepo e nepaetseng motlhomphedisi dibe motšhobogwane e le o tshotlha mawala a tshebetso mmogo le go maatlafatsa kgwebo ya namago e ka sitana le twantsho ya lefulatlhako le molomo ketelo ena ya moifo wa Botswana le Lesotho ke ntsetsopela mmoka o motlhomphedi tonagolo ntsokwane Samuel Matekana a bileng ona Botswana kgweding e fetileng o sepeo sa ona e neng e le gore dina tsena tse pedi di sebetse mmogo batalatsa mabala bakeng sa dihwai tsa Basotho ke gona mmokeng o jwale mo Botswana e ileng ya itlama go thusa naga ya Lesotho ka meriana e e tlang go thusa go lwantsha lefulatlhako le molomo leo e leng sewa nageng ya Lesotho. Lesotho le Botswana di sebetsa mmogo mafapheng a fapaneng a kengeletsang la ditlhodilweng ka ga Botswana e fumana metsi go tswa nageng ya Lesotho. Go utlwa dintlha tsa ketelo ya moifo wa Botswana Lesotho re tlo buisana le monghadi le go ema gati e le mookamedi lefapheng la dimaraka ena o tsamaya le monghadi Molefe Patlane e le mookamedi lefapheng la ntlafatso le bophekodi ba diphoofolo mme ge sentse re na le bona kwano matlong a gaso beng ba ka ke ya la amogela sealemoeng sa Lesotho go sengwa ka jeno le go ludumedisa mme ge a leboa ka nnete ga le tlile kwano gore re tlo tla re buisana ditaba tsena. Ke a gola re tla qala ka wena hentate Magadi ke mona jale re bona moifo o tlile kwa nona enya Lesotho tswa mane naeng ya Botswana gobane go ile wa ba le mmoka mane naeng ya Botswana o ne o tsebalang ka gore ke BNC. BNC ena e ile a tshotlha ditaba tse ngata golo tse o bileng re tlhokomela gore tse dingwe tsa tsona ehlile o latlhashelwa golo ditabeng tsena tsa temo ke a gola pele re kena dintlheng tse dingwe tsa moifo o ne o tlileng kwano Lesotho motlhomong re gopole kapa utlwisisa gore nagana mane Botswana ebile dintlha difeng tseo dinaga tsena ka bobedi di ileng tsa dumelana ka tsona ditabeng tsa temo.
2: Ke a lebona le mogosi ke dumedise Basotho gotlhe mo baleng gona teng o seng wa kajeno. Jolo ka o se o supileng tate re ile ra ba le go ile go a ba le leeto leo jolo ka o se o tlhalositse la motlhomphedi tonagolo go ya nageng ya Botswana mme o tsamaile le batlhomphedi matona ka go fapana mme ka go tloloa jolo ka o se o bontshitse go ile go a ba le lekala motlhomphedi sedi ba motšhobogwane lekaleng la temo mme ditabeng tsa temo ka gara tshebedisano mmogo ena eo naga ya Lesotho le Botswana di tlhophileng gore e be teng go ba le lefapha leno la temo mme lefapheng la temo re ile ra shebisana le bomphato wa rona ba Botswana gore na mohlomong tshebetsong ena eo naga tsena tse pedi di shebisanang go sebetsa mmogo na e be ke di ditaba di fe

0: tseo mohlomong nna ha tsena tse pedi ha re bua ka temo di ka shebisanang ka tsona. Ntlha ya pele, jolo ka ha o tseba hore re na le lefu la tlhakole molomo hona jwale, ntlha ya pele ka gola ka sehlohong e lahla ya beuwa ke taba ya diphoofolo le bophekodi ba diphoofolo le taba tsa hore e be dijo tsa rona tse re di jang tse tswang diphoofolong di tlabe di hlahlobuwe hantle, le taba ya tshebediso ya meriana le ho tsamaisa taba ya tshebediso ya meriana le ho etsa meriana e ne e bitswang di-vaccine ka kakaretso, le hore na mohlomong re ka e fumana haka re ka thutsana jwang hore ebe e anela dinaha tsena tse pedi hore diphoofolo tle di tsebe ho phekolwa ka mokgwa o nepahetseng. Ntlha ya bobedi ebile taba tsa tlhahiso tsa diphoofolo le ntlafatso ya kgwebo ya diphoofolo ka kakaretso, mme ke a kgola ka hara tsona re ne re shebile haholo re sa reke tsona fela, re ne re shebile taba ya nama ya kgomo kapo ya thuo ya go taba tsa thuo ya ditlhapi, jolo ka ha rona re na le ditlhapi mona naha ya Botswana e na le nama ya kgomo, taba tsa diphoofolo, tlhahiso ya diphoofolo tse melang metsing e leng aquaculture, taba tsa jolo ka ha o tseba re na le tlhapi ena ho thweng ke trout Lesotho mona, jwale re na le taba tsa dikgogo haholoholo ka sehlohong le taba tsa nama ya nku e le tsona tseo mohlala re etsang mohlala ka tsona e sa bolele hore ke tsona fela. Ya boraro ke taba ya dijalo le ntlafatso ya kgwebo ya di kgwebo le kgwebo tlhahiso le kgwebo le kgwebisano ka taba ka dijalo, re shebile haholo dijo tsa masimong e leng mabele, poone, koro le tse ding, ebe re sheba hape taba tsa meroho le ditholwana, re ntse re hopola hore re na le tlhahiso ya diapole mona eo mohlomong re ka romelang diapole Botswana. Botswana le yona e na le taba tsa dilamuni, ba ka hlahisa dilamuni ba ka romela tsona kwa. Ntlha ya bone ke taba ya tshebedisano mmoho hape tabeng tsa hore re be le disebediswang tsa temo. Disebediswang tsa temo ke manyolo, ke taba tsa diterekere, ke taba tsa diterekere mohlomong ka mefuta, le taba tse mohlomong di kotulang, metjhini e kotulang ka mefuta, le tsohle ka ba dipeo, jwalo, e ka ba peo tsa diphoofolo le tsa dijalo, hore re etse bonnete ba hore tlhahiso ya rona e na le tlhahiso e lekaneng ya tseo tse thutse etsang hore re hlahise. Ntlha ya bohlano ke taba ya hore jwale ha se re di hlahisitse re kgone jwale ho di fetola dijo, re ka di kenya makotikoting, re ka di sila, ra di kenya dipakaneng, e leng agroprocessing and value addition, e ka ba mohlomong ho etsa di-chips ka ditapole jwalo kapa ho etsa dihwapa ka nama. Ntlha ya botshelela ke taba ya bosupisi bo ntlafetseng, le ho thekelana ka taba ya hore bosupisi ba bona bo dule bo ntse bo tlafala e le bosupisi ba bahlanka ba mmuso le bosupisi bosupisi kgwebo e leng jwale moo Basotho ba kenang kgwebong ya hore ba supise Basotho ka dikgwebo tsa bona tse batle ba di thehile. Ntlha ya bosupa ke ya hore jwale naha tsena tse pedi di ka sebedisana mmoho ka hore ba arolelane ditsebi. Ho arolelana ditsebi ke hore haeba re na le ditsebi tabeng tsa ditlhapi ho feta Botswana, haeba ba batla ho ntlafatsa taba tsa bona tsa ditlhapi, ebe re tla ba ditsebi di tla tloha Lesotho mona di ye Botswana. Haeba ba tseba haholo ka taba tsa nama, ditsebi di ka tloha tsa tloha Botswana tsa tla Lesotho e le ho tla thusetsa. Ya borobedi ke taba ya dipatlisiso tsa temo le ntlafatso ya teng, le ho thekelana ka maikutlo ditabeng tsa tsona tseo tsa dipatlisiso tsa temo, e le hore jwale re ne re etse dipatlisiso mmoho le bona ka ho thusana ho ntlafatsa tlhahiso tsa rona. Ya borobong ke taba tsa kgwebo ya temo jwale ka kakaretso, le taba tsa hore di pehelo mohlomong e leng di standards tse re di sebedisang jwale re di reetse hore di tshwane tle re tsebe ho nolofalla hore mohlahisi ya Botswana le ya Lesotho e be ba hlahisa ka dipehelo tse tshwanang kgwebo ya rona yola e tletse bo ho tlolo hantle. Ke gona tate ke tsona dintlha tse kgolokgolo tse ho bueng ka tsona tseo tshebetso ena ya Lesotho le Botswana e lokelang hore e di shebe kapa e re thekelane ho tsona. Jwale ka hara tsona mohlomphehi le tona la rona o ile a teana le pele re tloa Botswana kapontse re le Botswana o ile a teana le mohlomphehi le tona la temo mohlomphehi dikoloti ya ba dumellana hore ba be se ba tswela pele ha e le mona o sontse o qadue ba shebisana hore na ho ka tswelwa pele ka difeng tse haufinyane tse ka etsahalang ha bonolo ya ba ho dumellana hore Botswana e tla tlisa ditsebi Lesotho ho tlo tla ho shejwa taba ena ya hore na mohlomong jolo ka ha ntse re lata nama ka ntle ho naha na naha ya Botswana e ka etsa sitsi se bokellang nama kapo se reng ha nama e hlabuwe Botswana kwana ebe e tla Lesotho mona ebe jwale boradilakga le bohle ba sebedisang nama ba e fumane haufinyane ka ditheko mohlomong tse ntlafetseng kapa tseo re ka rareng re bone ka di tla ba bonolonyana. Jwale moifo ona o teng hona jwale o tlo tla o shebana le taba eno ka hara tsona, empa haholoholo o shebiwe le taba ya lebanta lena la nama ka kakaretso. Ke kopa hore mohlomong ha ke biwe le ka lebanta lena la nama ke tle ke fe wa mphato wa heso mohlomong a kamano lebanta lena la nama balotšhaini eno ka ofela gona re shebile ho tla ntlafatsaeng e le yona taba e kgologolo.
1: Mamedi, re metsotsong e 20 le motso le mong re foraletse hantle hora ya botshelela ha eba he ke hona o sa tswa bulela sealemoya tseba he re na le baitika kwano ba tswang lekaleng lane la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng, mme re buisana le mookamedi lefapheng la dimmaraka ena ke ntate le goe magate. Re boetse gape re na le ntate Molefe Petlane ke mookamedi lefapheng la ntlafatso ya bophekodi ba diphoofolo. Ditaba tseo re tlo bua ka tsona kapa tseo re buang ka tsona golo ke ditaba tse amanang le moifo o tswa naeng yane ya Botswana o tlileng kwano naeng ya Lesotho o latela ditumelano ke a gola tse ileng tsa tekenelwa mane naeng ya Botswana mmokeng o ebileng teng dipakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya Botswana. Ntate Petlane, re ke ofere kene ntlheng eno hena.
2: Ke a leboha ntate Morosi, ke dumedise ba mamedi ba sealemoya ntate. Tjolo ka ntate Magate a sa tjolo ehlile ho la ba leeto le jwalo ntate. Ke mpe ke re fela mabapi le taba tsena tse ntate Magate a se a di buile, ehlile moifo o hlayang naheng yane ya Botswana o teng, mme ba tlotla ba e sheba. Ke tla dumela hore ba mamedi ba leseding hore naha ya Botswana ehlile ba tla e le hantle tlhahisong ya nama e kgubedu ya kgomo, mme thahasello ya bona kapa thahasello ya kgone kaofela ka setswalle sena sa se ne se teletswe pele ke mohlomphehi tonagolo ke hore Botswana ke tle re fumane re hwebisana ka nama, mme tabeng eno ya kgwebisano ke hore batlo ba tletsa ka ha re bua ka mohlomong ka ntswe la sekgowa re ntho e kang depo kwano kapa wholesale ya bona e tlo tla e ba teng kwano, jwale e be nama ya bona e se tlo ba kwano, mme taba eno e tle go bona re theoa thekonyane ya nama e tla tlasenyana gobane ba tle ba re fa ka mokgwa o theko di theoileng. Ya bobedi hona ga ka tumelelano tseno jwalo ka ntate Magate a tsholo ko go bona le gone re sa hwebe fela ge ntse re ntlafatsa taba tseno tsa tlhagiso ya gone re thusa dihwai tsa gone, mme gona mono re dumelane le naga ya Botswana ka gore e tla ka fa vaccine e leng ditlhare tse thibela mafu ona ne sentse re bua yona tlhako le molomo sentse ba re file empa di tlatla di fitlha ka gona ga o santsane di etsuwa. Tse dingwe tse teng ga ka taba tseno gape jalo ka ntate Magate a tsholo

0: ke taba ya hore re tle re thusane ka manane thuto mme mohlomong tle ke boele ke hlalose hore ha re bua ka taba ena manane thuto ehlile ke taba e le gore e tadile kgale ke hopola gore ke ile ka sebetsa sekolong sane se sa sa temo Agri College mme gona mono ka nako eno e se le lemong tsa go feta tse ngatanyana re ne re na le tumelelano le di-university tsa Botswana neng di re trainela batho ba mahlale a temo agricultural engineers mme ke mona dintse di tswela pele gona tabeng tseno ka go fela mo e bang bana le botsebi re tla nne re ise batho ba gone ba nne ba re rute le ditabeng tse dintse e kang tsa boithuto ka taba ya mafu na a kgoma gao le jwang a tla jwang re ka galabola jwang ka go fela ehlile ke ditumelano tse bang di teng ka gare taba yone ka go fela mohlomong jalo ka ntate Makgathe a santse a dilokoditse ka go fela ke tle ke tebise jalo ka boitse ke tlhalele fapheng la diphoofolo ntate ehle ke tla bua ka tsena tsa diphoofolo agolo re tlhagisa tlhapi agolo lesotho kwano ebileng e bitswang prime quality trouteno ya gone e tlhagisiwang ka mane ka matamong a godimoane jale le batswana le bona ba na le thaselelo gore re be le kgwebisano ka taba eno ya tlhapi mme le bona ba tla iphumana ba na le gore batle ba nke tlhapi ena gone e se ka isiwa nageng tse dingwe kao fela le bona batle ba nne ba une molemo ba boetse ba na le thaselelo gape gore e be re na le nku tse ngata tse e leng gore nama teng re ka se batle re tlhalosa gantle gore na e felela kae mme thaselelo ya bona ke gore ya le re tle re iphumane re re tlhaba e ba batla nne ba lo fumana nama eno ya nku e tlhang lesothothweng e jele seboko bjale ba na le thaselo tabetse eno mme e re menyetla e tlotla e tlaya gape ya kgwebo go basotho gobane bjale e re re tlotla mea re reetse dilagapane ntate Makgathe o buile ka di-standards jale gore e tletsebe gore e fitlha maemong ano dilagapa di tlamaya di be teng tse gantle tse tla ga e tlabua e seng re tlhabe ka mokgoneng tse re tlwaetse o e beyang lesenkeng fela kapa letlapeng fela bjale tlelo tlhabelwa maemong a matle e tsebe gore e be lepolokego e nepaetseng gore e ka jwa ke kapa ya kena dimmarakeng tse godimo ke utlwa ka re ke batla ke buile ka yone gagolo go lekana go tlatseletsa mona monate Makgathe a buile ke a lebona ntate Mogosi
1: tlatseletsa gape ke gore kudiso ke gore kgwebisano e nana jalo ka ntate Betana sa beile ha traka e tswang Botswana e fitlha Lesotho mona e tlisitse nama ya kgomo gona jale re lokela go sheba gore ka tlhagiso ya tlhapi re isa mmarakeng wa Botswana ebe traka eno ya laela e gotlela Botswana e laetse tlhapi ke ka matlhala ono ke mpakile ka go bontsha fela gore etlhile re shebile gore taba ya tshebediso ya kgwebisano eo ya rona e tlhe ntlafale go fitlhela boemong bono bo ka nang wa fumana gore teraka ga e tlile Lesotho mona ga e gotli fela kapo ya Lesotho ga ile Botswana ga e gotli fela e gotla le thepa eo e tla mmarakeng Lesotho mona mme taba e nngwe gape eo nka manolang gagolo jo kantate Betana sa beile ke taba ya gore re tlwaetse gore re reke mahe ana a tlo qhotsiswa Aforika Borwa empa e nngwe e re e shebileng le Botswana ke gore ka ga Aforika Borwa le yona e ntse lata mahe ana bo Brazil kwana re shebile gore mahe ano ga a tloa Brazil sefofane se fitlha se tsogama ga borone mane se sia mahe se boela se phama gape se fitlha se tsogama maseru se siamahe e re a tlhaisang ke tse dingwe tsa dintlha tseo re shebileng gore re tlotla ra ntlafatsa ka tsone ka bokhutshwanyane ke qetela fela ka gore lebanta lena la ditlhagiswa tsena ka go fela tse re buang ka tsone re lebeletse gore gale kwana go ne o na le mone go thwe ke dipogo mo ne go nehelwa diphoofolo re lebeletse gore ditaba tseo dipogo tsa nama tseretseretseretsa di fumana Botswana mohlomong le maro semen marwana a reng a radisang diphoofolo ka ona ebe tse dintse re tla

0: mo ba le tsona di beteng ho lekana jo lokanta de petlana bo ntsitse hore lenane lena la dikete tseno tse ntse le kgolo lena la dikete le ke belane la diphoofolo ke ne ke mpa ke tlatsetsa fela hore jolo ka ha bo ntsitse hore China e tshepisitse ho thusana jwale botswana ke ene le yona e ntse le rona ka lena re ntse re shebile hore tlasa ditšhelete tseo tse kopuweng ho tlo be le ditšhelete ebile re reke meriana e lekaneng ya hore diphoofolo di tsebe ho entwa, re tsebe ho kgutlela boemong bana ba rona ba hore ebe re tla lefu lena ha le yo ho rona mona.
1: Re buile ka ditaba tse ding tse ngata haholo ka taba tsa bo hore naha Lesotho ehlile e na le tlhapi e ngata haholo. Botswana mane re bona ka nna ba ena le taba ena bifi haholo kapa nama ya kgomo. Ke mpa fela ke batla ho tseba hore na ditaba tse ha o bua hore o tlo matlafatsa ditaba tse tsa kgwebisano moifo kona o teng ha e kwano ho tlo etsahala jwang? Di tlo etsahala ka pele ha kae re bona di kena tshebetsong taba tse tsa kgwebisano?
2: Ke a leboha ntate. Jwalo ka ntate Makgate a tshilo moifo o fihlile ka rona ha ka tsatsina ke labararo ba fihlile manda. Mme maobane ba ne ba boka dikgomo ho mohlomphehi motšhobowane mme ra ba ra qala mosebetsi. Re ile dibakeng tseo re nahanang re sentse re na le mehaho e re reng jwale ha ba kitse ba tlatla ba sheba sebaka se e leng hore ba ka se etsa ntho re tla e bitsa depo kapa wholesale eno ya nama e tla be fumane. Re ile ho dibakeng tse jalo tse setse re na mme re le ra hlwaya sebaka se seng se re nahanang se ka sebediswa jalo masiano ke mane. Re ile ra ya ra se hlwela e le gore re se shebe rona hana se na le eng ha se nang se tlhoka se ntlafatswa jwang mo lo bewa dijo le maemo a tlameha a be a godimo a bohlweki se ka ba ditadi di tla kena di tswa kae kae ditoting jwalo jwalo di-fridge di be hantle kaofela dibaka tse jwalo. So e ne le hona ho la sheba maemo ano hore ho tseba hore ho lokiswe. Re boetse re ile le selagapane sane sa rona sa foso le senteng ke gore se sheba rona hore se ka ba maemong a nepahetseng ke ha hona leng jwalo ka ha bona sentse ba na le tsona ba tla re kgothaletsa rona jwale re sebetse jwang jwale ka morao ho teng ditaba tsena ha di etswa ho bontse ho shebuwa hore ha na hore re se beye maemong ke go etsale jwang se tlo hloka bakae tšhelete a se ntho e dulang e le teng jwale ka morao teng ho tlo tseba hore ho etswe hore ditšhelete di fumanehe taba tse jalo di tsebe etsahala ha ya ba di ka iphumane di etsahala ka mohwebi a ikemetseng investora jwale ke mang a tla tla kena tabeng tseo ka dikgakanyo di feng tsa ditšhelete le sebaka ga ke re a se sa mmuso jwale monga sebaka ko ena le gana re tlatla re kena dipuisano jale kannete re kgatlhwe ke sebaka senana ga nke re se sebedise ka mokgwa o tsena o tsena jale go kene ditumelelanong se ntlafatswe kao fela taba tse jalo di ntse di tla ntate mme ke utlwa kare ke tlabe ke itlama gankabe se ke re kgweding e tla empa ke ditaba tse tlamang gore di tlhophelwe kao fela
0: ee ntate tlile ditaba tse re buang ka tsona ntse re bua ka ditlhapi yona ba mme ntse re bua ka ditlhapi tse tlhang ka matamong a magolo empa tšhebelo pele eo re lokelang ho etsa kapo e re nahanang gore e lokela ho etsagale kogo jale Basotho ho na le mohlankana eno wa Thabatse ka maana ruang yona tlhapi ya Draudi o thusitswe ka gore ebe a etsetswe matamo jale a tlhaise tlhapi jale tebelelo ke gore rona re le mmuso re tla leka ho nolofatsa kapa ho nolofatsa hore Basotho thuong ya ditlhapi madinyane jwalo ka ha re buile ka dipoho tsa dikgomo re lokela ho bona hore madinyane a fumaneha ha bonolo lo etsa meralo ya hore ha ntse re tlwaetse ho bua ka mekoko le dithole ka mona ka dikgohong hore a etse mahe re tsebe hore re qhotsisa mahe re be le ditsuonyane ka mokgwa o tshwanang ka mona ka ditlhaping re lokela jwale hore re be le ditlhapi tse ngata tse etsang madinyane ebe madinyane ano a rekiswa jwale Basotho ba fumana mme ntate mokgosi taba tsena ke kgwebo re lebeletse gore jale jalo ka moralo ano wa rona o moholo o bitswang NSDP o bolela gore jale kgwebo e lokela go etelela pele jale mmuso o batalatse mabala ke tse ding tsa dintho tse re lebeletseng gore jale thuo ya ditlhapi ke etsa motlhala ka yona fela thuo ya ditlhapi jale re thuse gore ditlhaiso

0: ba tseno tsa pheto ya lehodimo re sentse re dikenyeditse kare le role ona le project engwe ya role e kamane ka Ministry of Environment ka ofela ke ntho tsentse re di shebile hore re ba ba le tukuluho re ntse re ela hloko taba tsa phetopheto mme ka diphoufolong ka mana ihlile le dijalo ntse tla ne go tla empa o tla fana gone ka diphoufolong ka mana se ntse re eletsa batho gobane o tla ba fana ka nako nngwe e ka tla ka dipula climate change eno kapa phetopheto eno ya lehodimo e ka tla ka dikomello jelo mo e leng dikomello agolo sentse e le gore boeletse ke gore basotho ba leme difuro ba be ba bone gore ba di boloka gobane jelo nako o omeng agolo o tla fumana gore ga di tlameya gore di fule mona se ka ntse di fofonela mobu mme nakong yone eno ya dikomello tseno kapa dipula tseno o tlo fumana gore go boetse go otlwa ke mafu a mangata mme e be sentse e le go ikeletsa le go fana ka maele go basotho gona ba tswetelele diphoofolo jwang ba tlaleng tseo bangwe ba di bona le sempa kere fela ke tsona monotate ke leo
1: mamedi re metsotsong e leshome le metso e metlhano re lebile mane goreng ya bosupa go pola he jalo ka mehla goreng ya bosupa ga tla boela he re suthela bane ba lefapha la ditaba re ga re le mothating ona nke ko fe monyetla fela go utlwa gona o ka ba le tlatsetso e feng ditabeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona letsatsing la kajeno kapa potso kapa tholetso godima ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona mme nomoro tsa rona tsa mohala ke 2231 6429 le plus 2 6659 3 ke tsona nomoro tseo o ka kenang ka tsona gopola he ke bontshe gape gore ditaba tseo re ntseng re buisana ka tsona ke ditaba tse amanang le ditumelano tsane he tse ileng tsa fitlhelwa mmokeng wane wa naga ya Lesotho le Botswana o tsebalang ka gore ke BNC mme ditaba tsa rona di shebana golo le ditaba tsa temo gore na diqeto tse fitlhetsweng mo ditabeng tsa temo na ebile di feng esita le gore na mohlomona di tla kena tshebetsong ka tsela e feng jalo ka ga re tlhokometse gona le moifo o tswanageng eno ya Botswana o tlileng kwano nageng ya Lesotho bonetefatsa gore ditaba tseno motlho mo di kena tshebetsong empa ja gola ntse re metse mamedi o ga tla beteng kapa mamedi kgotso kgotso mamedi
2: eonare
1: kgotso ndadi
2: nke thola Jacob molale ka kashasnak tj kamo
1: kgotso ndadi thola
2: go madima be lefatshe ka lebaka la dikgopiso gobane dikgopiso di tshwanetse go ba teng empa go madimabe motho eo dikgopiso di tlileng ka ena ke tla ntsha maikutlwa ke ipapisitse le section 14 ya molao wa motheo freedom of expression ke utlwa bontate e tlile ba tlile ka sealemoyeng ka mono ba sa tla go tlotla go rekisa lekala leno la temo ba tlile go tlotla ba rekisa gore nama e tlile go tlatla go rekisa nama ya Botswana e se e gone bana ba basotho ge itlhaisetsang tsona jalo ka ba selagapane seno se nthong masego mono e se le dinako e telele se le sio ka gara naga ya Lesotho se sa sebetse ebile ke utlwa e tlile ba rekisang matona e se go rekisa lona lekala la temo dipeo tsona diphoofolo tsa nama ka gago go Lesotho ga ba supise setšhaba sa basotho gore ba tseba go itlhaisetsa e setale temo ka kakaretso
1: re a lebogatlhenda le tholang ka maikutlo a gago batla kena ditabeng tseno tsa gago mamedi ke metsotso e leshome le motsomong re lebile mane goreng ya bosupa re o file monyetla gore he lo ena.

0: ka botsa dipotso mamedi ke o amohela lo wena go tso mamedi
1: e botlhompe
0: go tso ndadi
1: o bua le mangana ka kutika mo
0: ndadi mang
1: mangana ne maraki
0: ndadi maraki e ya ndadi maraki
1: e ke ta ta ya ka tsa thapia drought na be le tsiba ba tsiba o re go go shelwa ba ka sa sa sinqondo ha se ke shaba taba ya stopo sa drought drought dinga da ho ka mo ha ga tsa matangwana ke ya no ka ya sinqondo ka ne di mariya ka fara ka bo bego tsabya gona lo ya ka ka ntle bona ya ba mkhumpi
0: a ke le buile ndadi maraki ka maikutlo ha
2: 2 6 4 2 9 plus 2 6 5 9 3 bagana ba re thusa ke ne ke kopa ba mpe ba re tshela nomago tsa bona tle ge pe re tlo bua ka taba tsa tsa tlhapi mo go tlo mona na ntate ke le buile ntate
0: ge ga le bona de fa go mamedi re metsotso nye le shome ge le bile hore nyane ya busupa ge ntse ge o buletse monyetla hore le wena o ka fana ka maikutlo mamedi ke ya wa mohela
2: ntate mo busi
0: go tsone ntate
2: ke duru ngwa ka ntate
0: ntate thulo
2: Ei, makanga lana lo kala sta kamun dadi.
0: Ei. Ei, ase.
2: Ke a wana no nan tsela tsa 20 minutes se ke sa utlwa na dema khate kamo. Yo na dema khate nne.
3: Da, de tsholo.
2: Ei, ase mun dadi ka nne ka le bua se. Di utilize kholo tsa le kala la dema ga le bua bun dadi. Ke gire mba ke ke fela ke mane tsi di taba tsa rona na dema go ka mono. Ke re ka nne de be mba ka ha ka mpa fela. Ya ba go na ya re sotwa e dumika me ga lo fela. Wa nnete e sale ntate e naga ena e tsietsing e tshabeyang naga ena e atlametse ke mathata a mangata go tlhokometse ana iwa le o le mohlanka wa lekala ka mono gore boya badihwai ke bona batho ga ba thore ditšhelete ke bothata ba lefuleiden la faela naga ya lesotho le naga tse pera yona mme ke ore na lona le le lekala la temo ka moo le etsa wang gore setšhaba sa basotho se tsoe se ntse se phela ga ke a utlwa ena ya ena yan ya ha le yona e sitla ntwa e se ka e kare ya ka mmota ba yona ntate magate le yona ke ntse ke ha ga e khotso palla hore ibe ma ya le sotu ya utlwa hore le futile ba le tla ha ga sotle ka ga ma ka ne tebe ke ho ma hothweng ya e ka nna ya ba di ente di tsenze go di yona le futile fa go mo tsa ona di pedile bo ntate ke le fuli ibe le go thusa wa ngore ke le menda ba magate le le kala ba temo bi mba ka ba ka ne de brodi wile bo ntate le monsena ke taba ena ya le futile na la kholwa ha ke re khase le bahlanga ba haeso ke mpa fa ke tse ba hore ke bua tse ntse ntse ntse batho ba matla go loka le ka leng ka mono e ba ka ba etsang go na hena le sotho e tlhoe re mo mona bo ile mo brona ka nete nna ke a go tsofala go ebe go hona re bua ka taba ya ntle re tlamela be re bua ka magalo o mong e be ha ho bua ka ntle ke a le bua bo ntate
0: nda le tholong re ya le bohanta di mamedi ke metsotso e supileng re le bile mane ho re nya bo supa me gentse go file monyetla pele he re soela bane ba le fapala ditaba mamedi ke ya wa moela
4: o zona de ketebo
0: go zona de tebo
4: e ya senda de ke botsa fela go ntate ho kana ba utletse ka ja ba tsane tsa stoko se se tsane se tlo ta se bulane ne se tlo se bele tsa dihwae
0: ditaba tsa
4: tsa se tlo go sane se ha go so ntate se se tsane ha ba bala ka ba kwa monyanyi ya bobedi e kgutshwane gape ko re na direkere tsano tse ngata tsane tsa gore di amogela ka ditlase na di fetela neneng dihwaing a lebanda
0: ge re a lebohanta le tebo mamedi re ntse re tswela pele he re o buletse mehala re utlwa gore na wena o kenya letso ka tsela efeng ditabeng tse na tsa rona mme pele he re fitlha mane goreng ya bosupa ke ntse ko file monyetla re tla boela he ge araba dipotso tsena hang ga re tswa goreng nyane ya bosupa ka ditaba tseo re tlang go di balelwa mamedi ke ya o dumedisa go tso ndadi nade mang bulane
1: bulane seketatlhabola
0: ndadi bulane ya ndane
1: ke ba di wa tsimbali ya ka mo a sa me se se o sa tsaba

0: ba poso ya ka ho bona le ho sala ona ibi ditaba tsena di ntse ba re dela tsona ka mono na ibi isera ke tla bona di sahala ho ba ne ba mo sire sire o ile moya wa tsinana ditaba e tla be di bua sala ne se se se holo sa se cha mme moifo re bona moifo o tswa ka gana e na le tshofo ka dinae tse dintsi ka mathiko kuru o tshwawa mmo ka moo mme mmo ka uro ka ona o tse go thekanete go bo batlelwa basotho ee molemo empa go fitlhela bokajeno kante ga ona letho le re bonang le tlisa phethoo kapa phethoo ya teng ka gara naga empa re bona naga yona e tse ya aparelwa ma ruo o ntse o putlama ka gana ya lesotho na ebe ba re tiisetsa go taba tse e sentseng ba di tswa kgetla bona di e tsagala na ga golo di sedile taba ya teng ge na le nalane e ntle lesotho mona yo ke lesotho ele tema ebile le iphepa ebile le rekisetsa naga tse dilebapa ga goka ba yona diseng le phalela botswana empa ka jeno taba eo ke pale ya maobane na re tla bona mabala a ba talatswa mme temo e etsagala ka maatla lesotho moo edipeo di fumanaaese tsela ena e thata kana kana eo dipeo di fumanang ka yona gona jaa
1: re lebuile gagolo ntate e bulane mamedi ge metsotsong e mmene ge lebile goreng ya bosupa ne ke re fela ka nako e ne re saletseng pele re ya gorenyane ya ditaba ke gola re ka jana go a lemong fela ebe ge re tlatla re tswela pele ka ba bangwe ga re gutla ditabeng tseo tsa gore ya bosupa re na le mamedi wa pele ke ntate thola go na le tsalamane kacha
2: ya ntate ke gola taba tsa ntate tholang o qadile ka dipolelo tse maatla ka nnete mme ke utlwisisa fela gore ga a tsho jalo ompa a re ntlafatso ya naga re lokela go e nkela tlhogong re etse dintho ka tio gore re etse jalo mme ntate tholang re bontshitse mona ka nnete ntate gore taba tsa ntlafatso ya diketane kapa ditlhagiswa tsena tse fapaneng ke meralo e teng e lokelang go jale ke lo ka ha re la ga nna ga etsa difeme ga etsa mehao go lokela gobele temo mohlomong e be jwale yone e fuwang tšhelete gobane da temo gosi go thwe lekala la temo le fuwe 1.3 billion ga o sheba ka gare yona ka moo ne o tla fumana gore bongata ba yona ke di-salary le di-operations mme kgoeletso ya rona ga ntse re etsa meralo ena re ntse re kgoeletsa gore jolo ka o itse temo e fuwe lesome 10% ya budget e national re ntse re gannela gona mono mme ga re ntse re gannela gona moo ke mane mo gorereng bontate tholang ba tla fumana molemo jalo wa gore re etse ke otle ka pele fela ya ntate marake ntate marake o tlhakile ntate taba tsa ditlhapi re utlwile ntate marake ka nnete re a utlwa ntate re a leboa ga ka kgothaletseno ya gore ka senqondo ka mono go e tsweletse go tshwana le ntate fako ka mane ka matlheng a bontshang gore ile ba tlhoka ditlhapi ke tsela ya banka kena mo ntate tholong ka metsotsonyanene
1: ka motsotso fela re ka gabe ena ntate tholong
2: ntate tholong le ena ka nnete re a leboa ntate e ntse le kgoeletso e ntse tshwana e ntse ke utlwa gore e tshwana gantle le ya ntate bulane gore re na le meralo e mengata re lokela go phethagatsa mme re a tisa gore re ntse re etsa meralo e jalo e re lebeletseng gore jale e tla fuwa ditšhelete e etsetswe diporojecte gore taba tseno di tsebo go etsang
1: ona bile a bontsha ka nnete ga a kgotsofalela gore taba ena ya ente ke a gola ona bontsha boitlhopho bo sa ba maatla golo ke a gola ke ona go thweng ente e tlatla kore ona bontsha etlhile ke a gola boitlhopho etlhile bo sa ba maatla ke a gola ba mmuso
3: ke a leboa ntate ke kopang ke kena yona eno ya taba eno ya ente
1: empa ke kopa re ke re getle re e tshware re tlatla re araba ka mora ditaba tsena tsa gore bosupa ke tlhokomela gore nako ya rona ga e sa leyo mamedi ra re le motha

0: Ngwana re suthela lefapha la ne la ditaba ka marateng he re tlotla ga tswala pele re qetela dipotso tsena e sita le ho boela re nka ba mamedi ba bang ga sutha.
1: Batho ba modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka go bana bjalo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng ga le go utlwa bana. Batho ba ba batlang go kgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwaela ke tlai
2: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo yaka kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga sale.

0: double three mamedi ke ya amaelo
1: dada dada
0: go tsonda di
1: ke tsota ntitu ya dikela ne mo
0: na le tsota
1: e ya dada ah kama metsi bonta de mono empa re nge ba botsa gona di thane tse ba buang ka tsona tsa tlhapi e ba re di tswa matamong a maholo di tswa go a se go bana ke tsela le le leng sala la ka koi e be di thane tse kae lona ha ba ke di thane tse ntse ba tla di bolela ba bone ka matamo a le sothumo ka dipatlisiso ebe di ne di ka kenya moruo mo kae motlho o monke botsa ona ga ke utlwa ba bua ka tsena tsa ditlhaiswa tsa temo ke melaola go ditlhaiswa tsa temo di ama merogo dipone dinawa le dibewang ke diphoofolo le mae a dikgogo ha e ba bua ka tse tswang masimong di tla sa masimong a seng gobane ka nnete ga e ba ikagabela lekaleng la temo ba shebeletse ga matlo a gonya masimong mono ebe jale gona ga gona ko jaga tšhelete ka dimilione ge lata ditlhagisa South Africa ke botsapotsa ka ya boga go gona ga e le mola gothe dikgogo tsena tse tsa gore ge be le kgogo kore lesothumola gola ntho e tlhagiswang ge lata mahe bogasile ebe motlho o mongwe ka tsebo ya bona phapang ya bogasile le naga lesotho ka tlhagiso ya mahe ebekeng ebe yunibesithi le lekala la temo bona ba kenya letsoa jwang go nyolola moruo wa naga ka go tlhagisa ditsebo tse ntšha go bana ba tswang dikolong gobane kore lesotho ke mokopa-kopa ga ona naga e sa re feng kore re fua ntho e nngwe le nngwe le nngwe fela ditlhagiswa ke tseno di teng ditapole ke tsena ntate lekala la temo ntse le le teng mono wa tseba ditlhela South Africa kwa tsee tsa basotho dike ga di rekwe jalo go tena e tla gola jwang re tla ba le moruo o tlokomang jwang ge sa reke ntho tsa rona ge be sa le re fue re reka tse tlhang nageng tse ding ke tlhakile ntate
0: ele bonte le tsotang mamedi ke metsotso lesome le metso e tsheletseng re foraletse hora ya bosupa ge ntse go buletse monyetla godima ditaba tseo re buang ka tsona ka jeno mamedi ke a o amogela le wena
2: baendebalo
0: go tsong dadi
2: ke sekoboto wa katsemo
0: nna le sekoboto
2: eyandate ke ne keo ntate magate a ka fake go ene a ditlhegekele ga ke utlwe gantle mo na moareng ikane atagaa ka sekolofina go bolelang a kere dikerekere tse dibatlileng go tlo tsa di sebetsa ntle le gae ba di batletse go tlo kgabisa ditogo tsa lesotho ebeele ga di basothong go ba tseba go ba sa itse go basotho ona jana ga ba sana dikgogo gape nna temagape a tsaka tlake go ena ya aboya ba dihwai ba 2019 bo sa letsapa le tshelela ka boya ba dihwai a tsaka tlake ona gana jale go tla tsamaya go ketelela o tsie ka lefele gale bakeng sa boya bo ba dihwai ke ao ena ya tlhaa ena a tlhapi kannete ke na le thaselo e kgolo gagolo kempa ke re na batho ba nang le thaselo ya gobua tlhapi motlho o mongwe ba ka e tsa jwang gobane ke yaka koka le engwe ya dibanka ka ganaka mona ya bontsha go etlhile batho ba ka lakatsang gobua tlhapi etlhile e ka ba tshietsa se ke ntate a tsaka ga thusa gona motlho o mongwe ge ka fua sethopo seo jwang bakeng sa gore jale re tlolegagobua tlhapi re tswela pele gore bophelo o bete gobele sothomoeseleetsogo ke lebatama le e tshaleyang ga ololatla
0: re lebuile ntate sekoboto mamedi re metsotsong e lesome le metso e robedi mme re kanka le mong fela wa go qetela ga le teng ge e tseba o kena ditabeng tsena mamedi ke wa moela lwena kgotsong dadi ntate moledi ga utlwa gale ke kona go tlhakang ntate mang ntate kosi
3: ke molabotete ntate mosotho nga tlholo jale ke botsa ntate motlhobane ga golo tlhikileto la temo gore na tlhapi enana ga e ya botswana e ntse taya jole ka gana e ntse isa mo morema isa teng ka dihose e sa sebetswa lesotho mo hape ke utlwile bua maro a dipoo na maro ao a dipoo a tlatisiwa mo

0: Mamedi ha re le mothating ona ke hlokomela gore re saletswe ke metsotso e ka bang e robong re le ka kwano. Ke nahana gore re kene ditabeng tsena sa bamamedi, ke bona gore re na le bamamedi ba bararo, re kene ditabeng tsa bona. Haeba re ka ba le nako re tla boela re nka ba bang.
1: Ke a leboha ntate Mobosi. Ke mpe ke bontshe fela gore ntate Tsotang o botsise ka rona re a tsebana re na le tlhapi e kae. Ya ntate ehlile ke ntho tse re ulang re di etsa re ntse re ithuta gore na ge tloa go kae ka tlhagiso na re ntse re tswela pele, mme go fitlhela ga jwale ke hopola e kare re tlhagisa ka rona ga ka mona dipalopalo tsa rone tlhapi e fetang 2000 metric tons. Ke a gola empa ke sitwa go fela ke ise ditšheleteng, empa ke tlhapi e re e tlhagisang eno. O botsitse gape gore na gobaneng re ntse re bula re lata di mahe Brazil na go fapane kae le Lesotho. Ke tlile mpe ke bontshe fela gore ehlile a se ntho tsotlhe tse o ka fumana naga ena le tsona. Ehlile Brazil yone e iphitlhetse gagolo tlhagisong eno ya mahe, empa le gone e le go leka gore re ikemele. Ntate Magate o buile gore ke lemong sona sena fela ga mohlomphei a na thagola leano e leng policy ya go tlhagisa dikgoo, mme ka ga ena policy eno ehlile e bontsha ga ntho tseo re tlamehang gore re di etse gore le gone re tseo ikemela, ge bone gore ge kgothaletsa kgwebo tse ikemetseng kapa digwai go tlaisa ntho tse kang dijo tsa diphoofolo mo ne re bua ka digwai ke ga re buae gobane re tlhokometse gore ehlile bogolo ba dijo tse rekisang dimmarakeng tsa gone kwano ke tse tlhang ka ntle ona ga tsa gone magolo di fokola mmarakeng di bontshitse gore tlameya ka tlhagisa dilagapane e le gore dikgoo tsa gone di tsebe go kena mmaraki re sekene ra ifumana tsena tse nang le dilabele tse tlhang ka ntle mahe ano ka go fela tlhagiso ya ditsuonyana e ka ba tsa nama ka go fela ntho tse tlamaya bete, mme re ile ra potoloa le naga ena ka go fela selemong sa go feta ge ntse re bua ka leano leno la le mona a gadikalaneng, empa masegumona re ile ra etsa taba eno, mme basupisi ba masegumona ba ditseba kao fela e sempa e le go fela a ka atamela ofisi ya gabo gona dikalane mono tipi mono na le ofisi ya temo a ka ba atamela ba tla mo thusa ka taba tseno. Ha ke tloa go eno ke tla go ya ntate sekoboto
2: o buile ka tabana diterekere ke bone ka ona tlile ba tsa itse tswe feletseng a holo mo
1: okay ga ntwa magata ka keno yona nna ke tla keno ya ditlhapi
3: okay ke nana mona mo ntate Tsotang o buile ka taba tsa mobu ntate sentse di share hore mobu wa temo o sireletswe hore re se ne ra fetola masimong ga le mamatlo jwale. Mme le taba ya mahe o buile ka taba ya mahe a na a tswang Brazil tšhebelo pele ntate ntse le gore rona re le naga jalo ka ntse re tla sebedisana mohaisano wa rona e leng Aforika Borwa gangata ga o be bonolo gore thepa e fete go yena e tla go rona gobane jale re mmaraka wa gae ga ntse re bua ka taba tsa tshebetso tsa bo Brazil e leng kao fela re be ntse re leka gore re ntlafatse kgwebo Lesotho le mo le boemong bo lo ka tlhagisang peo ya ditapole hantle go feta naga tse dingwe bane go a bata Southern Africa mo ka mo go ntse o tshwana Brazil e bonagetse e le naga e tswetseng pele gagolo ka taba ya gogo le dijeo tse tlase ke mo gona o tla fumana mahe a ntse a latiwa mono, mme re shebile karolo eno fela ntse re shebile le karolo ya goreng le rona re itlhaisetse mekoko re be le mekoko le dithole mona tse tsang mahe di tsebe go tlhaisa ditaba tseo kaofela. Re ne re elelelwe ntate Mogosi gore ga tlhaiso ya Basotho e le teng ka ba ditapole ka ba cabbage re ntse re kwala madiboga gore thepa ya Basotho e kene dimarakeng, mme ke tse dintse tsa dintho tseo re lekang gore tlhaisonyana e teng ya Basotho e kgona go kena dimarakeng, mme ke dumelelane le ena gore eitlhile tšhelete e ngata ka nnete ya go goleya ntate obane di a gola tšhelete e kalo ka selemo ka palogare re bua ka tšhelete e kalo ka 10.5 billion dimilione tse sekete tse lesome le half tsa dijo tse tšhelete e ntse tsamaya, mme re ntse re le ka ga ntse re kwala je re be ntse re le ka go ka mekgwa yotlhe ya gore tlhagiso tse teng di be teng. Yantate sekoboto ya diterekere ntate Petlano ethitsitse gore ditaba tsa diterekere di ntse di ralwa gaufinyane di tlatlhale ntate Teboho yane re mo tsebang o la nna a e botsa ntate e tlhakile moralo o santse o sebetsa o tla sebetsa gaufinyane o buile ka taba tsa boya 2019-2020 ntate ditaba tsa teng e tlhe di a phethelwa kgweding ena e tlang e le gobane go se o tlhatlhobue manane ano e le gore motho a lokelang go lefa o tshepisitse gore o tla lefa kgweding ena ya rona e tlang ya phato. Ke a gola ke tsona ditaba tseo e le gape ntate sekoboto ona buile ka taba ya madinyane e leng yone e ne ntate Petlano a itseng re ntse re sebeletsa gore taba tsa madinyane le tsona di tle di tsebe a ditlhapi e le go ntlafatsa tlhagiso e tle tsebe gore go etswe.
1: O buitse gorena go tlamaya go etsagale jwang gore ba ke ba itlhagisetse tlhapi bana le thasello. Lekala la temo ke lekala le leng le le gore le ile ya tlosa ditshebeletso diofising tse kgolo e ka ba seterekeng tsa di sa ka go motse, mme ke dumela motseng o mongwe le o mongwe kapa e mengata golo basupisi ba teng empa le streke mono a ka atamela ofisi eno ehlile re sebetsa ka bona ke bona batho ba tlamayang go ba atamelwe gone re mpa re le masego mona, mme re kere re tla tloa mane re lo mo thusa ehlile re beile batho ditreke mono gore ba thusane ke lekala le ntseng jalo. Ntate Kosi o botsitse gona
2: tlhapika metsotso fela senako ya gona e seileng
1: na tlhapi e tla tloa mona e ntse e sa sebetswa a tlhapi e tloa mona e ke taba gona fela moreki o batlang ya tlabua e tswe ka mokgwa yotlhe ke ile ka fitlha matamong ano a magolo ano kakatse ka mona itsena a le leng fela o tseba katse kakatse ka mone go na le difarmo tse pedi ke sanle le katse fish farms ke difarmo tse pedi le ga letamo le le leng jalo tse bitswa katse fela difarmo tse ka mone dipedi ntate ke go ne tse botse gape kona semene kapa madi ano a dipo na a tla fitlha go bona ehlile ke sepheo sa lekala gore go be le batho ba rupitsweng gore ba tle ba tsebe wa sebedisa mme a tla lo fitlha ke a leboa ntate.
2: Ka nnete ke tlhokomela gore nako ya rona ke a e fitlha peletsong ke rata ka nnete go leboa boteng ba lona kwano ke kopa go le ka moso le nne le be mogao gore letleletle kwano re ne re bue ditaba tsena tsa setšhaba re lebuile golo mamedi ke a re fitlha pheletsong ya ditaba tseo re le moifo wa sebuping re ne re go tlhopetse tsona bakeng sa letsatsi la kajeno, mme go tla gopola gore re ile ra qala pejana ra buisana le company yane ya motlakase LEC mabapi le ditaba tsa phatlhalatso e ileng ya tlhaelela go tloa letsatsi lane la maobane e amana ditaba tsa go gaolwa ga motlakase ka lebaka la tukiso e ntseng e etsiwa ke company yane ya motlakase ya Eskom. Ntle le mona he ditaba tsena tse re fitlhisang pheletsong ke tse amanang le lekala la temo kanetsong ya dijo esita le phepo e nepagetseng. Ke ne ke buisana le mookamedi lefapheng la dimmaraka ke Monghadi le Gowe Magadi ena o ne a tsamaya le Monghadi Molefe Petlane e le mookamedi lefapheng la ntlafatso le bophekodi ba diphoofolo. Lena la kajeno lenano le ne le tlhagisitswe ke Moselanja Pheko, la tlhophela kgaso ke Mmaletlhwa Motiane, athekamane ka metšhining ya kgaso re ne re sebetsa le Ntshiwa Tatolo, lebitso la ka nna ke Ntebalo Mogosi. Mamedi sentse re go fitlhela re kopana gape nakong e tlang re lebuile golo ga o bile le rona letsatsing la kajeno ga e beetswe kgotso.

To God be the glory. Prince Hanya Nyanyi.

Bahorobong, botabote tla ba le shumele mtsi supileng le ribe di tla ema le shumele mtsi robedi a tebere ya teng di tla ema le shumele mtsi robedi be tabatseka di tla ema le shumele mtsi emehlano a tele simong konting di tla fika di tsitsa hantle mane ho le shumele mtsi eme di ya ine le tsona he he tseo tsa boemo ba le ho di mo ka mo heta ba di tla ngo ba ka teng le tsiareng la ka jeno. Ke tshepa le o dumela gantle gore a ko o file jalo he e ba o sentse o tseba gore na o e ka kgona o apare jwang ga e ba o tlo o tswa e ba motlho mongwe ya mosebetsing kapa o tlo o tswa jalo o ikela toropong sebakeng se o leng sona kapa o ya mabakeng a gao ka o fapana o sentse o bona gore na e ka kgona o apare ka tsela ya mofuta o feng. Mme tlhamma medi sentse re kopatlhe gore inele matso metsing jala ka dilatlhaka tlhalosa gore ashe tsena tsa sephetephete ke di lekile ka nnete ke lekile ka gotlhe gotlhe tse mashome a mararo ka o fela ke nagenana le taba gore ke tholena sephetephete o e tsala jang e sa fumane ka nnete ashe o kinele matso metsing tlhe mosotho e motlhe a ga re na o se fumana empa he mo ko o fileng ganyane gore nna ka nnete mo neng ke feta teng mane Lakeside metsotsong e ka bang e le shome le metso metlhano pele gore a bosupitse o ne o tlile o tsamaye o ne o tlile o fete ya nnete e sale o ne o seka o ba le sephetephete se sekalo a ntla o shebana ko gona jalo ke metsotso e mmedi ka morago gora yane ya borobedi Jezeel Brothers ngekeng diphinde.

0: It's letse hantle metsotso re fora letse hora yana ya bo kae ai se hora yana ya probedi le go file jole he ngegeng de pin the JCL brothers bona le taba e bona lang e jile sitse mmamedi matsatsi ngana ha ke tsebe ha ba o yetse hloko gore ha ke tsebe ha ba ke taba e o ihlokometseng taba e ai khona e tlo bona lona le bothata bo bo o lu matsatsi ngana ba tlhekefetso ya basadi le bana e be ho ile wa senya kae bontate o etsaetse jwang keng e kanakana ka nnete e ba mohlomong basadi ba re jelletse yona mpe ba e tshwele kapa mpe re ba hlatsise yona nka nnete a se tsela ya go hlekefetsa ai khona e khona e khona e khona fela ga go a sheba gape le taba ena ya go sheba mono letepeng le mo la sepolisa la Facebook o tla bona gore le boshodu bo haketse ba malapeng mo ba o kgatlha malapeng ke a gola ke taba e mona gore mamedi a ketse yaba o kile tlhokomela gore maria tsena itlhe a ngata boshodu bo a phagama lebaka le teng le nna che ke ithutileng lona e ka nna ba motlhomong ke a fosi empa ke tlhokometse gore gangata ka ga o a bata maria jale e itlhe batho ga bala ba felela ka matlong tate batho ga bala ba kena dikobong mono a ke nako yane bankang monyetla ka gotlhegotlhe ka moo ba ka kgonang ka teng di diphoofolo ko sheba ngata di utswa gagolo maria jen ka nnete di utswa gagolo maria jen gobane jale ge ebe gape re bo dikampa tsayang data gote kato helang datang eo diphoofolo di aya ra dikampa tsaya o tseo gobetse ka eno e mofutuwame ana nako go a bata jale ka gona e tsa bonnete ba gore le ga o bataka itlwaetse gore o nne o phaphamega ka bosiu o nne o tse o shebe o nyaga le na ntho ngwe le ngwe ntse le maemong a nepaetseng goba o sa etseng jalo e itlhe ba inkela ba mona banka mo ba sa beyang maria tsena batho ba moo ba letlhono la o inkela ntlhile ba nka maria tsena ke ka moo ba tlhileng ba phelang ka teng e re ntse ke le ka gore ke o shebele tsane tsa moruo gobane ke a tseba gore o na le batho ba tlwaetseng go reka jalo he dithepa tsa bona ba di reka jalo he dinageng tse dintse bo odimo kwana bo europe dinageng tse bo tsane tsa bo asia jalo ba reka dintho tse tswang mono jalo ka gona e ka kgona ke o fumanele gore na ebe boye mona ke bofe mo re tseba gore jalo re tle re shebisana.
1: And now, your financial indicators.
0: You look over here, Mamedi. Luti la rona papison le dollar America ke 16 maluti 35 decent. Papison le ponto ya Britain ke 21 maluti 92 decent. Papison le euro ke 18 maluti 70 decent. Papison le dollar Australia ke 11 maluti 42 decent. Ati papison jalo le yen ya Japan ke di sente tsele shume ha re fetela jole he o the commodities a re sheba platinum e tle e rekisa jolo ka 1640 32 decent. Palladium e tsama jolo ka 1312 14 decent. Gauta 4027 maluti 87 decent. Silver 58 maluti 38 decent. Brent crude oil e leng yona yane e le gore ei e tlile e tshwere lefatshe ka loka diwashene ona jwale re fumana gore e matha jalo ga ka 84 73 decent. E tlile ke yone e le gore nnete e sa le go fitlhela jale ei e santse e tshwere-tshwere ka nka diwashene gona jale brand crude oil ke bua jalo ka oliena e tala ke bua jalo ka oliena e tala ke yone e le gore ei e re etsetsa moferefere bana ga o sheba mafura ga nyoloa mamedi mafura ga nyoloa e tlile ntho nngwe le nngwe e tlatlamaya go nyoloa lebaka ke lefe nna bizo lebaka ke o bane ntho yotlhe kapa di

le rude boy pepper wa le no ah mo dire tla hleketse se banthenya na tse malwa ga go feel la ka batho go feel la ka batho gona ka jeno na e be ke tota ke se sebetsa ka tsela mo futa ofeng di papa di mmano lebella taba tsona tseo he susuthi o dule ona le rona ile ha re le ba ditabeng tseo he mamedi.

0: setlhopha sa bantu ka bongaka matlama mo le bantu ka mafelo la beke e bantu ba tsamaile hantle ka mo le matsentse ba tlhopha ka teng go tla ba le papadi tse jalo bizo ka mola ka Stoto Stadium ha ditaba di teng e tse bantu go se ngona le kibisana jo le mogadi Flame le bekenyane ya lapele mme e be ka lapele ona bekeng yone nno e be ba
1: chibelo go chips e tla be itse di fofa
0: e jalo o no bona batho ha ke tsebe bizo ba batho ba maganga wel re ba so o tlhona mme so tse ka tsela e re bupuweng ka yona ke semelo sa rona ebile ga o sana motlhare tsa fetoa e tlhere jalo bobolo ba rona difofane tisa chiefs difofane ga e so retisa junior chiefs kapa e so retisa diski challenge chiefs difofane itse tisa chiefs
1: yes
0: statement sa difofane se jalo fela gore chiefs e tla lesotho e tlo bapala friend game difofane ga o so mo goreng retisa diski challenge chiefs retisa junior chiefs nna ebile ke tsetsa junior chiefs
1: a kata ya gola nna ntho ke la ka kua ke ipotsa yona ko gona reserve side eo ya chiefs kapa yona bano ba diski challenge e fapana jang a se chiefs
0: ke yo
1: okay
0: e ke yo de man ni maganga man ni ha bo chiefs itse ka hola habedi ga ndira bona ke na ba pala ka
1: diwa
0: ka diwa ni mona e tla be le sotho hape hape the same time batho ba sotho hey ya tebe ke busana jwa le press madi ya helena that's la jeno ke tla ke busana le yena ha ke go gona ditlhophiso di jwa na eng re ka eng go kopanya le
1: yeah
0: imadela sa si papa medi ba salmo ya mogao ba ndwale ba tla ka ba bue ka mo go na le fatsona ba bona ditaba
1: tso tso mo metse mo lona ping ba ke tshuka mehlagare thuto e fanwa mmuna ha si a rona ga le di bubudi e fanwa mo le mongwa mang wa mo mamme
0: ba tla pe a pe go la bizu go itibela o fella ona ma ba le sebeki mo
1: ne te a go
0: go
1: tsela
0: ka go le ka go tsela tsa botsa go la
1: di fella ka
0: ke ka ona ka batla di tsi
1: aha tse a mafatsi
0: tse a mafatsi
1: tse tsa ma example pa di tse kholo ga
0: tsa ma example pa di tse kholo go le e so patwane le ka sa le tinje da biso
1: na le patwane
2: e ya manga
1: ho ya rua
2: a ho aloka manga ka no matata
1: ho itokela nda
2: tanya na
1: ehe ai go wa tsa motho a o shebile ndate a ka se golo re itlhe e be le wena a nang le o tsoka lesela dipapading tse phameng a golo lefatsheng mona ndate wa fumela go ikwatla sefua ka wena ene ne o tlameha o itse yona le phafana
2: go
1: ikwatla sefua ka wena o bile o tla bo bona ga o haebo ko e bone taba eno wa tate ha sebetsa papading e itseng ya matšhaba wa bona pikitsa ya di-trend hampe ntate bo wa mo shutileng a hlaile mono batho ba shebeletse
0: televisionga
1: batleletosmart ua
0: bathoatate
1: na le patshwane nate ke mona dipapadi tsa mogopelo fa tse dintse di tswela pele ke dumela gore di sebitlhile di le mokgatlhelongwane wa di-semifinal mme ke dumela gore o ntse o atlaya go di shebelela ntate waka
2: go jwale mongaka ke ntse ke atlaya go di shebelela and
1: mme tse ding tsa dintho o nne o di bone ga o le jwang tsena tse nne re o kope gore he landate o ko tla thusetsa mona kenm team b sebapadi sa team a se tlhokomela gore sebapadi sa team b se entse phoso e le gore motlho mo moletsa phala ga e tlhokomela mme adi jale e beke mane mo o tla keteletse a ya va ya reng o ko tloge boko go bule matlho ona mono data
2: ke jolo ka mohlale VR e thusana bakeng sa ha ntho e le golu kapa e se golu VR e thusana hore nthona ke penalty ra ipapisane le tsona ya hore sebapadi se tlotlane se hlokomisa refere gore ke kopa o ye VR o sheba ke obane ha ntse a tsamaisa papadi o ntse a kgona go bua le bona e le gore ha ketsahalo e etsahala wa e hlalosa ha ba fumana gore ketselo yona ya e hlalosang ga e tshwane le ene e tlhagang ka
1: jalo go na le boemo bobo tla bona gore hai check ya gola gona ge be re shebeletse televisioneng re se male

0: jwale mona na goling ena ya Egypt motho ena wa Egypt na kwa na wina bolo o ga ile yena wa Argentina ka ha ke le ka lebaleng ke le re fela ke tla re fela foot to foot ke foul ho go foot to foot ke mona mo lo otola mona re reng player se teng mona ka ofela injury e tloetsa la mona gore ke foot to foot
1: oho
0: e jolo ho ile ho aba le ntwe jwalo ke mogola ba gutletse morao ka VAR yona e a maka ha ba wina bolo wa maka mo fouling tse ba teng ntse a maka ebe ha goal le teng o gutlela morao a ntse a etsa ka a di clear ya pele o itlerela ha se foul ya o bitsa se foul jolo jolo fihlela re ka o fela di cliente na re ka tswela pele ehe ntlinya ya yena ye e hlang e ka re ke penya dit ke dumela referee o shebile maoto a di bapadi a fumana hore lena la bapadi sa Argentina le ne sentse le le hona mono ha lena la motho wa Egypt le tloa from point A to point B mona mo lefutlang le ba le contact le ena wa Argentina e lo re ke ke rare ena wa Argentina a swaise loto la hae eno a tsebe ho feta le ne sentse le le mono ha ke ta ho bolela gore motho wa Argentina o entse foul via ha e shebe fumana motho a entseng phoso

nako ke hora ya borobong sealemo ya ke sa lesotho ditaba tsena o di ballwa ke mmala babo majoro mo mamedi dumela motlotleletsi ya laboraro o nehelane ka dikgao go ditho tse e fetang magolo a mabedi le boqapi ka kopanelo le Smart Africa le GIZ di tshwere mmoka wa matsatsi a mabedi go bopa pokello e reretsweng go boki ba setereke molemong wa ketekelo ya letsatsi la tswalo la motlotleletsi ya laboraro ha qeta dilemo tse 60 le metso e meraro bo tsamaya ka thello ebile bo tsamaya ka tsela e neng e lebeletswe monghadi kepakece ore ke tlotla go batho ba mogotlong go tshwara mokete ona o ba file mosebetsi a etsa mohlala ka dikhamphane tsa dijo tse 60 a metso e mehla.

0: Mamadi ke metsotso e mene hantle ka morao hora yena ya borobong sentse re tlile re phethela jwale he le monghadiso go phatshana re le bojwale he ba lefapha la ditaba se tla fetola ditaba ya re re kene sekolo sa mahala mme re o buletse le wena mamadi re itse o kene nomorong ya 2231 6429 kapa plus 2666 fetsa mahlala ka monghadiso sa mahasana wa Egypt.
1: Ke nnete o tla bona lwena gore the pressure e ngata haholo ha o bona tlhoba tsa se dina wa a goal
0: scoring opportunity ya
1: ka botle se skorile wele be go ya ya ri be swa ke no ha se yona lwena manu li o le coach o tatame o bile but e re eng mo bona bona le phatswane ditaba eng lo bona ke line man o mathapela bona mona
0: and e bile re le na ihlo sebetsa pela bona hantle pela bile free mono tsa mafela bona
1: ya ka ofela ba ke ntse di laphela ba ke bona ba
2: ya pressure ya ba ya di coach ka nnete ke nthete bane papa di ke nthekgolo go ga ya mamela empa ha se fitile moedi a re tla tlame re a rwane le wena ka tsela e mo
0: ya ka re di khubedu
2: e ha tabelo e lokela go ba red card tla ba red card ya moletsa phala a etsa mphoso tebelelo ko go moletsa phala se ka ba etsa phoso bane ka nnete papadi e shebiwe ke batho ba bangata re na le thaselo tse ngata e maikutlo a hodimo agolo ga o ka fumana go moletsa phala o entse phoso e ba sebe se sa tshwarelong gohang gore phoso e ka fumana phoso e ne o entseng ke etsang go team e nngwe e pake thuto ya gae gobane e tlotswe ko qualify ka nnete le wena le o moletsa phala o a rwana lekore team o ka nna fumane nako e ntse paka
1: ashebeletse ka letlho lela la botho lela la botho ntate o tlo kwela kere lela la botho la fene ebile o shebeletse ebe ke tirong ya ditaba o ketela sore ach mona motho ya phala jale o ne sa sa sekama o la nkile nku kaofela
0: a sa nka letlhakore
1: o nkile nku kaofela mona ka tsela e re bonang ka tshebo ena matlho ntate boemong boo wena o le mothusi wa gae jelo mošaba ka leba le o bona ka nnete le nna tse ke bona mona motho ya phala ka nnete papadi ena ya mo tlatlatlatsa kapa etlhe e motlotse e tlile ka matsong a gae o mo godisetsa wang o le ka o mo godisetsa wang gore ntate kgotlela papading ga re etse tsena le tsena tsena o etsa wang

0: se le nna tla ke kgethela gore na o fana ka yellow card kapa red card ha e lokele empa nna ke le mothuso wa hae ke mo fa meno a dikhoko ke fella mo yena wa hopola gore meno a dikhoko ha se ba boe mare ke yellow card
1: le ya mat

0: phela ha mo ha ka ba pota pota ha ka ba sheba then ha ka kwa fela le super molohi
1: yes
0: wa ba bona ha ba tlo mai buta man ka po man the penalty
1: le jwa
0: ha se kula super fela e ba santa ma tsaya penalty asa go kwisi le di ya go rena phoso ye tete ya maru ente phoso ka go
1: ka pa che ka pela
0: motho ka pa ho tete ka pa swa pa se sa fora e bola le tla sona ke
1: yes
0: o hetile bolo pele ita ha ya udimo a ba thena go kotla
1: a e ba a
0: e a e ba itela go a thena nga ke ya go pala le lwa ya ma ya mana sa ke a ke na ka
1: ka pela
0: lo ba e tshopa ya mala ita a ke na ka mo tla o ika ke
1: ya ba tsa
0: ya ba go fika go fela go supa molorin go hapa ka go thoga ha na re la nne o bone jwang ya mala o ntse phoso go ika gala ka pela go ha re di e a re ka mola ya mala o ntse ya ba go supa manne hanga ha senyela
2: I was like,
1: Oho timi ha o bua ka batho ba ne bo sebetsang le bona ba Afrika Borwa.
2: Ehe.
1: Okay nda.
2: Ba mengwe ho tlo ba itlotsa mse ba mengwe e le ho ba ne e tlo ba bathusi.
1: Okay ke a hopola o itlike ha ka ke a ba bona.
2: Ehe.
1: E nda.
2: Jwale ya ho re na di a re le moletsa phala ho na ba ba se ke ba dumellana.
1: E nda.
2: Ba no ha bana ene le ho atametsa dithutso hletse re fere a ka. Tsa mothusang ho etsa qeto.
1: Oho.
2: E lo qeto e nngwe le nngwe ke a moletsa phala. Ha a furalla kena ka lebaleng, o sa boetse hape e le referi, VR se kgutletse matleng a yone se le VR. Gobane e kgolokgolo ka mono ka ra di-camera, re na le ka mokgwa re dutseng ka teng. Ho na le motho o thong ko operatara. Ho na le VR, ho na le assistant VR, ho na le supporting. Supporting ke nwa ya eme. Assistant VR o tlo thusana nthong le mo VR a ka fumana o kene ka channel e bolo ha ntse ba pala VR o na le screen tsa hetsa di shebile o na le tsamayang le TV hona lo thing e delayed ka 3 seconds e lo ha ntwana ke tawe tsala ha sa khotsofatsa mahlwa ha ya wela screen stand se 3 seconds delayed e na e VR o shebane specialist sa ha hangata ke offside. E lo rena go VR a kenang ka channeleng jwale a shebane le rena phoso yo motho a yentseng e VR o stepa in e se ba VR o tla gona communicate le refira nna moetsi we are still checking shen e be le ntse game tswela pele o sa gotle se le VR asi e VR o sa gotle tse mane le e se le assistant VR referee on ntse le refira.
1: Oho.
2: Ehe. Referee change position ha fela a ya screening ka ntle. E se le nayo tlo ba jutsa pekamereetse. Ke ka mokgoretsa ka pinya. Ya ntate phepha ya rena penalty ya mal. Ka nnete yona e hlakile. Ha ona e hlakile hona hona. Ho neng ka hwa ba ntho e debate yang ke ya hore na ya male bolo e mothititse letsoho empa ka nako eno re re letsoho la hae le ne le le boding ya hae ka mokgwa o natural e leng hore ha hona handball empa ha e baneng ya mala handball eo e ne ba bolo eo ha e tlwa moekena ka golo ne re tlo e tšhentšha rere ke handball by attacker. Attacker o ntse handball e korile e le gore ga ona moo attacker e ka korang ka letsogo ya ba re letsogo le ne le le natural a-e.

eng a go tsofetse ke tla e papadi tsamaileng ka teng hobane itlo ba papadi e matla haholo e mahlo a mafubedu le ha ile gore ke papadi ya swalle hobane ge ke keng ga rata hore stopa sa di sa Kaizer Chiefs se tlhokeetse tsa borata ka stopa sa Side for Fun FC me le ba hlangana ba batshana ba bona gore na ba tla hle ba kene hantle ka gara letswala la ga ditibile le kena ka gara le kotofa ile gore he ha papadi tsa Vodacom Premier League di kala ka nete ge be gele boemong bo botle haholo ke tswana di taba tse ke reng ke di supe he tse nono tse tlo etsala mafelong a la kgwedi kapo tse teng ka ga setlhopha sa difofane FC athe yane ga re ya mane mo gereng go na le branch bo ile o bulwa ka mane ka bothabothe bo tla bulwa ka mane ka bothabothe ka letsatsi la 20 a metso e tsheletseng e tla be le sontaa ka mogodi taba di leng ka teng e tla ba goreng ya pele mane neng midnight sun ke mo leng gore re tlo kopanela teng ke ga ofinyane le mane mone re tshwaretse mokete wa one wa rona wa kalatina ge le ba setlhopha sa difofane ka ona sense ke hweletsa setšhaba sa bothabothe gore ba atamele mo nonong pulong ya branch bo nonong ba pele ka gare a setriki sene sa bothabothe e le batho ba ratang setlhopha sa difofane ga ke tsee ka ba go na le ntho e ke siang wena mogwele le letebele ke tswe ke titime ke

0: mathini tsena tse kgolo le go atamela botsamaisi ba tsona a ntle ne e lokela beke ntho tse qadileng seasoneng ena e fetileng
1: eanda
0: empa ga o ka baga ba jalo ntate go tlisa setlhopha se tshwanang le sena ga se ntho e bobebe ga se ntho ena gore ba tla batla ka kwano le ditseo tse di godimo go ba tlisa ke nnete taba en eanda goba ke re ko wena a kopang
1: eanda
0: ga ba rere batla go tsa lesotho wena gore ke kopa le tle lesotho e jale ba tla ba le dipeelo tse ba tla go fa tsona gore aa ga ba o batla re tle re batla 1, 2, 3 be lokile le ena le ena le ena le ena e di le maemong a nepaetseng eanda
1: bamere ke metsotso e leshome le metso e robedi re lebile mane gore nnyane ya leshome ga ke tsebe pepino ga ba o ka ba le letho wa tate o ndare madie
2: kagola bizo prese a karata fela mothomo ona bane a tseba goreum tlhopha tse kan bo tsenana jelo ka sobotsitse ya
0: turao
1: boela moraonyana ogo kwa tatamele
2: ke opola le yona Mamelodi Sundowns e ne theola Barcelona e tsa South Africa
1: ya
2: ona e ne patale ditshenyelo tse ngata wa tsa tlhopha tse dino mo prese kwena o paletseng ditshenyelo tsa gore tlhopha se se tlotla se ba mo kapa mohlomo le 50-50 le bona gore le bona ba tlotla ba itukisa ka mo ditaba di leng ka teng
1: prese
0: ee ara le ho jantsa le moga o phepha ke mokgeng date o holele
1: o go re ke re monyonyo le ka mona o kotsole pele wa thate go utlwana ebe mohlomong date madie yo ntsa sena ho utlwa
2: ke bona ka dikgatsa ha o ka mong
1: ee
2: please ke ya le mo ke reng ya tsebo go di tseo di ba matla haholo ha di tlopeng tsena tsa mfuto ona date na mohlomong ho na le kae kae mola sosa sosa sponsor ga teng ho ga bunyane se thusetse kapo e tlile ke potomane jale o itjagile monno kapo sona setlhopha sa Kaizer Chiefs ka bo sona motlhomong le ile matlatsa le sona gore o bone gore se tla ka gona ka kwana
0: e tshele ga ko utlwela tsa senyana phepha ka nete e tlile um le ga re ntse re kokotile di-sponsor empa ge re ntse re na le ba ntseng ba e se rona ka dinako tsotlhe e leng LNIG, Hololo Development, ke ya botlhabo temona, re na le TJ Group, ke tsona company tse kgolo tse bang, ka nnete di ntse di tsamaya le rona leetong lena ntate. Empa ge re ntse re hweletsa ba bang o thusetsa gobane ga go a lekana gore e be re feta ditshenyelo tsotlhe tse bang re tobane le tsona ntate.
2: E nngwe ya ditaba prese ke e nagana e o bonang Basotho je re Basotho ntate wa re tseba o Mosotho ka moo re leng ka teng bane jale ke bana ba bangwe ba bua ba re gaeum ntate madi ga o tlisa chiefs ya ne bapalang disky challenge kwana ba bangwe ba re o tlisa junior chiefs ba bangwe ba re o tlisa reserve site empa go teng tetelong ya ditaba ke chiefs ntate o ko o tlisetse Basotho tabae
0: taba ena e bonolo gagolo phepa chiefs e sala e bapala makhutshwe mono Bloemfontein ga go ko botho ene a e tlisang ya bona bona ba batla go sebedisa bomang eanate fela e leng botlhokwa kore ke chiefs rona ga re di tsebe ka mefuta ga di tsebanga mefuta ke ena ka ditlhalosang eanate
1: ha sepresse go kwe ka o tlhakile ntate ka nnete o di beile ka moo di beileng ka teng mme re leboa go menagane tlhe ntate tla nne re gokane le lona ga nako e ntse e atamela re nne re ditshotlhe taba
0: tsenaaha mosomong ba bangwe ba kanka ba e ntlafatsa go feta ka mokgwa rona re e tlisitseng ka teng ga re nkeng e le monyetla ebile e le looto la pele la bobedi jale Basotho ba kena ka mokgwa ba ka ntlafatsang gore na difofane teng kapa ga eo fela ke re e mong ka monagano ga ya ka tla ka ntho e fetang ene difofane teng ka yone
1: eandate
0: ee ga re ntlafatseng competition ya rona ga e be ya go ntlafatsa e seng ya go senya ka nnete ke leboile gagolo ntate
1: ke leboa go menagane ntle press madie he ba le letshega le tlhonolofetseng ntate
0: ga o bejalo le ona baolwane ba
1: tanki ntate ga se mohe mmamedi ke yena he president madie he go tlhaa ka tlhopheng sane sa difofane banna nkgopotsa dithimi ke di lebetse banna bo maduma ei maduma ke nngwe ya setlhopha ke se seng sa ditlhopha tse e le gore banna ne di tshwere ka thata ke tsebe na go ile go a etsala jang gore ba ipeteletse e sebile e le seo tsena ka gare o premier league ya tswa

0: ya ba isali ho hang ga nete batho ding ba gogune e ke le ina haneng ka tlengwe ba ba gogune e ke le ina haneng ka tlengwe ka sehlopa tseng sa lona sa maduma watate ke ha ke tsebe ha ba ngona mme re ka hla ga bulela mmamedi ka pagela te mohlanganane Peter Lex e be re tla be se re tetella ka mmamedi
1: ya mmamedi a sekene bizo o no bua ka taba ya bohlokwa ha bua ka mono ka bothabothe bizo bothabothe ke se seng sa streak tse se tshwereng tlhopha tse ngata ka ho fetisisa
0: tse tshwereng talent
1: tse tshwereng talent ka ho fetisisa ka rona ka kwano bizo empa bothata bo teng bo motho la boelello ha o sentse ithuta ditaba wa bona hore motho ka ke mabato
0: ya
1: ka bo ka ke metse ka ho fapakana ho yona ka ho streak sa bothabothe motso mo le mo batla ho ba le team ya yona
0: Haola
1: mo bagae. E haola mo bagae ge ba ka ba le ya streak e kgolo ga ikopanya because since ba la le Ibano ikina la e ka ho Premier League.
0: Yes.
1: And they were supposed hore
0: ba itsetse ka ho
1: hlo. Ke ka team la ya streak e di. But wa bona hore ho ntse ho le team tse
0: nne. Ba mo batla go. No go tlame go nna ke motho wa thabothe first 11. Nna ke motho wa thabothe Warriors nna kwa Maduma. Nna kwa motho wa eng? Jwalo jwa.
1: E ba itse wa lo ka streak sa
0: bothabothe.
1: Hana ka ba ikopanya. Ne o tlo ba le team e ntle haholo bane ba na le diba
0: nne mmona ke wa thabatse ka kwana ke motho o tlo nkela gato ke tla opola fane ya hae jala ntse re tloka le yena re thiwa thabatse ka kwana jala ntse hai bothabothe o no ntoka tangwe bua ke motho wa bothabothe a re bothata ba streak sa itso sa bothabothe kana di tlhopa tsenga ata ke tshe talente e ngata jwale bothata go reng ge tla be re batla goreng motse o mong le o molomong o ikemele a re ntho ene ke yone ke bone gore ya re bolaya
1: hampe fela
0: a re ya re bolaya
1: ke nete yona o etsena Dr Mahadi ka mono ntsa leka le bo honorable nte ba leka ka mono bizo ka gore baketele ba tlile ba nkile botshetsi bo morata ba tlile ba boagetse ka go
0: go
1: difofane yes ke te long ba tlatle empa ga e santsane le leeto gore ba tla baketelele
0: ba
1: fitlhelele mono empa ga teng ke te long e tlatle bonala
0: go ne na le mogope o ne o thu ke MGC tournament ene ngwe ke di fofana ya bantso hopo but bogolo batlo kena ka taba ena ya wena ya chiefs le di fofana mamedume
2: me pepa le bangi
0: ke bizo ntate
2: le bizo le handa mpepe
0: ke sa ikela ntate wa runa wena
2: eh a ga me dina le ke jene o yena ya bimya sini le pantsi mawa
0: e ana
2: a mo hola ba mongata holo ke se le shoba ba fela le pantsi ba fela pantsi le mya sini ha ka ba bobe ke ola wa thata yo le ya o ye ke tsamaya le ke na final step e na ke nga ke e fauli se ne tsamaya ba pele o tsene o ga ile bo le na ha e o ye di
0: e ana
2: ke nda ena ya advance ya o ne na ra na go ya moye ka ba mo ga na sa se bona bo le ho ka ha tlo fela ha ba o se mo ntse ba ba pala video ha sa ke ye bona na ho ka o sa isa lo tlo fela lo ga tlo miwa ga a ga mo tla so pe pele ya male le ra ke tsa ba pala ka video ga bona o be ka ta isile ke ya o tsene ha pele ka go na mo ga a tsene ka pele ha go ma ha ha se bo lo mo tlo ha
0: e ya tate
2: ya ma ha se bona go ya moeng o tlo Ena nda tsaba di yona cha ke tsena yona ka yima sa ba jipa jipa tsa potele nngwe ka nne di gele nga ga bere tsitsi ke bole ga ya ba pala mo ke re tla bere mo sonta
0: eh ya tate
1: e tla bere teng
2: ke tsela khala nda ba di ha na mo tata bo nda de che vera che ka di te wele che wele ka nne di che wele tangi
0: ka le wa tate tangi tate wa runa e supira ntle metso tso re le bile hore nya le shome mamme khotso
3: Hello.
0: Nade.
3: Nade uyawa.
0: Ke sa ikela ntato wa runa wena?
3: Ai waya, waya. Ai uka gamba ke zwona la busano ba palla kai u hitala ba.
0: Ah brastabi.
3: Ee wa nawe.
0: Ah
3: wa bijo.
0: O sha bona go dumela mona isa.
3: Ah le untu ya ma.
0: E talaza, o tla tsela maisa nienwa.
3: Eh re roma metre ra, tika go ba tswa papa du ke ndoke le la bohlano. Ba le re ba tla tswa wana go itsala bang o kae.
0: Eh ho gona inki.
3: Eh.
0: Hey. Na de re ntse re tlhagile ka hore re bone hore na ho toetsala jwa nne re batle o be re tota go buisana jwa le flavor empa jwa le dintho tsa bona ha di soka di tsitsa hantle di re tli e le hore e ka nna ba jwang ka pa jwang ke a kgola bo ho sanetaba tsa teng tla

0: me o motshotse recklessly lotu ke le eno ga le bona o fihla mo shapa se go peng mone
1: yeah
0: lotu la ha ibile le fatshe bola e ho dibe ko rena o na go etsang e le gore ke mane mo e le gore ha a shaba hantle ntle le mono ha o ka sheba tla bona gore mushimana ne o ile a tswa bana ha ya fura ana ke ma mushimane le bana o na sana le dikagetse sepedi ke sokometse eno ba palang bagareng ba lebala ke ile ka bona ba ile ba etsa phetogo bana ba naga ena a fora mane mo e le gore ba ile ba qeteletse ba ntsha rabiot eno e le gore o na sana le karete e tshetlha ke mane mo e le gore o ile a bona mathata a qalelela mme naga ya Spain e qeteletse e kenya naga ena a fora gatelelo mo e le gore ehlile le mokwetlisi Didier Deschamps o ile a qeteletse a etsa tse ding tsa diphetogo tse e le gore batho ba bangata ba ile ba ipotsa gona gantlentle mohlomong dintho di tsamaya ka tsela mofuta ofeng papading ena nka re sebapadi se tshwanang le moshimanane a ileng a bapalela setlhopha sane sa Chelsea N'Golo Kanté o na le benteng gobane a na le benteng
1: e leng yona taba e sale re e bua le phepa
0: ee gobane Spain ke eno e ba hlola ka bogareng ba lebala but ke sona sebapadi se o tsebang gore o etsa ntho tsane tse rereng ke mosebetsi o ditshila a ka winela dibolo ha re sebedisa lentswe mosebetsi o ditshila ha re bontshe gore o bapala ka bohlaswa empa re a tseba gore go na le dibapadi tse tshwanang le yena moshimane eno a Kanté Willard Katsante kapa Rasta wa setlhopha sane sa matlama eo rereng ba etsa mosebetsi o ditshila batho ba winela dibono cleanly jale o na mo beetseng bentšheng ke tse ding tsa diqeto tse e le gore ra ipotsa ke nnete o ka nna re N'Golo Kanté ga sa bapala ka mane ka lekeng ya manyesemane empa e ntse le N'Golo Kanté mme papadi ya mofuta ona ke dumela gore motlhomong a ka ba ile a etsa diphetogo mono bane ga o sheba Danny Olmo Fabian Ruiz le Rodri ba ne ba imetse bana ba setlhopha sena sa naga ya fora mme ga o se o sheba papadi ka kagetso ka nnete re tlelele go ya kwana le kwana ke a tseba naga ena ya fora ehlile ke batho ba batsho be re reng ke maAforika boholo ga re se re sheba felana ya Spain ka nnete e ne lokela e be gapile papadi re ka nna gare moletsa phala motlhomong kae-kae go na le decision tse questionable but nna ke eketsho ke re wa tseba ga rere go na le decision tse questionable fela wena o le setlhopha o bo entse mosebetsi la go buelelela o a tseba ntate bizo ga se ke ra o buelelela fela mesebetsi ya gago yona e sa o buelelele naga ya fora ge ka leka ka go e buelelela ga supa mo na le mane but play ya bona was poor kore ga ba bapala bolo letsatsing leno la maobane ga ke a bona gona ba entseng papading ena ka nnete ntle le gore che rona re ne re ile le kgongwana godimo gore naga e ne a fora e tla feta ge shebile gore physically ke yona naga e betere go feta dinaga tse ngata naga Spain ga ya leka le gore e ye mogongwana ga ke go a tseba gore bolo e ka gapiwa ka ditsela tse ngata yona tsela ena e physical ga ngata bolo o tlo fumana gore re bua ka the physical battle Spain ba baleile the physical battle kore ga ba dumelela gore papadi ena e ye gona mono to the physical battle gobane ba ne ba tseba gore they are going to lose ga ba ka isa papadi mane to the physical battle kgatlhanong le fora ba ba jele ka mane ka lebaleng dikagolong tsane tse re buileng gore ba ne ba ba pressa ka matlana a haesale o bona le sethibathibane gore sethibathibane se shake morago mane ke a tseba ba latlhetswe ke defendera yane e leng William Saliba yeo re tsebang gore ga ona sebapadi se ka replaceang William Saliba ka nageng ena a fore go tshwana le ga Mbappe a ne a ka fumana injury metsotsong yane e qalang jalo o ile a bona morago mane ehlile mathata a ile a hlaelela ka mona ka nageng ya fora jalo itse gore ntlha a pele e kene fela ya bantlha eno ya pele e sebile e fetotse dintho ke nako yane e le gore fora jalo e ne e tlameya gore

0: ntlha pele e kena fela ya bantlha eno ya pele se bile e fetotse dintho ke nako ya ne e le gore fora jale e ne e tlameya gore le yone e bule papadi e tle e tlolekanya dintlha ya ba di-space sentse di tlaga ke mane bashimane bana ba e le gore ba ne sentse ba iphumana e le gore ka nethe ba fumana dibolo se le buile taba botlhokwa gore letsatsing la maobane ebile e se maobane fela Lamine Yamal ha se sebapadi se e tshwanang le ga le setlhopheng sa Barcelona ka gara tournament e na mogopa lefatshe ke dibapadi tsane tse re kareng tlio batlantsa le bodutunyana fela letsatsing lang la maobane o lekile o phaphamisa dikausu ka tsela e le gore o sebeditse ka teng o na se kotsi ga kalo bonnete ke tlo dumelelana le lona bontate ka tsela e le gore Pepino a ntse a e tlhalosa ka teng fela bolo ya maoto ehlile e winwa mane mo e le gore ga pressure e tlhaelela ke mane mo e le gore o tlameya o sebedise maqheka a ga o bone gorena o sebetsa ka tsela mofuta ofe mo kwetlisiwana ga ena a fora ka nnete nna bakwetlisi ba dula ba mmakatsa wa tseba ke dumela go se le mokwetlisi wa bo 7 team e nngwe le nngwe e tswa mogopeng wa lefatshe ba lla ka gefri kore ga ke tsebe gona go e tsala jang a tsa batho ba ka llang ka gefri ke balatedi balatedi ba ka lla ka gefri empa e ne re e bonang bolong a e kgona bontate wena mosebetsi wa gago o le mokwetlisi o entse eng ka lebaleng wa tsa na le ditlhopha tse gore ka nna gare di lekile bo naga yane ya Egypt Egypt o ne o bona gore e ne bapala kgatlhanong le Argentina mme ke ntlho yane ke reng ga o le setlhopha e ba rere o ne o gateletswe kapo reng ka o ne o gateletswe ke football kapo ke FIFA kapo ke baletsaphala fela wena o entseng ka lebaleng nna o na le ntlhore ka ga o buelelang ka yona gage go ja se ka diqeto tsena tsa moletsaphala motlho mong o ko bontse wa gapile papadi Spain maobane gore na re ka re fora e ne moletsaphala o ne e gateletse e le ntlho ke re nna o na sa gatelelana ga fora go ga o na sa gatelelana ga fora fela ga o na ntho e fora ge ka reng le ga moletsaphala a ne a le seo papading eo ba ne ntse ba tlo gapa papadi ne ntse ba tlo jala gefri a le seo kore a ne re ka re ditlhopha tse ntse pedi di ipapalele fela ka mono ge di shebeleletse ka bo gona go ne o sena fora ntho e ne ka e etsa papading eno ke a tseba nako ga e bontate dintho dingata tsa VAR rona VAR go etsala bang empa ge ke ratile gore ne le bitsitse setsebi letsatsing la kajeno gore a tlo tla tlhalosa gona gantlentle ditaba tsena tsa VAR di tsamaya ka tsela mofuta ofeng gobane jale VAR ka tsela e le gore ke a tseba lelanagare le nna ke tle ke ntsha maikutlo yona VAR ka nnete yona ka tsela e le gore e sebetsa ka teng e sebetsa ka tsela e le gore ehlile o tla ipotsa dipotso tse ngata gorena motlho o mongwe ntse o e tsang ke a gola papadi yane ya e kgepeta ya re se re khutlela morago o tla tlhokomela
1: ga motsotso fela Peter Lex
0: ee ngwaname ka tsela e le gore ngwaname dintho tse di tsamaya ka teng ke tla bontsha kere VAR mo na mo e ntse e sebetsa ka teng ke a gola go na le di-changes e re ga re ntse re bua le bontate Makgetha bontate Mosetlhe ke e mongwe wa batho e le gore ke a tseba gore ke na le programme le bona bana ba lefa letlhakogong leno nna ke ku ba e tlhalosa ka tsela e le gore ga ba e tlhalosa o tla fumana gore ge le batho e ne mpa e le taba fela go tlhoka kutlwisiso kae-kae empa o se o tlhalosetsa o dula o beiwa fatshe mona go shebisana gotho V A R mona ka nnete e ntse keto e nepaetseng o tla fumana gore etlile V A R e ne e ntse keto e nepaetseng ke a gola bothata ke mane fela mo e le go tla bona dibapadi le tsona tse susumeletsang moletsaphala gore a fetole keto ya gae kae-kae le tsatsing la maobane e ne kaka go tla e tsala jalo empa ge moletsaphala ya ba ehlile o ne a sa ntse a itse ke penalty ya ba o bona ya kaka go na le go ferekana mono atho o nampa a sa kgotsofalela taba ya bolo fela jalo e ne kaka dibapadi di mosewetse di batla fetoletse teng ya gae motho o ne se ntse o ipotsa empa ge re la ga fumana gore mo na e ne le taba fela ya bolo ya ba ka nethe penalty ene keteletse e le gore ya sebetsa ka tsela e tsamaileng ka teng ke ka bokhutshwanyane ntate ke lebuke agolo ntate ditso ka tsela e le gore motho o ka dikakagelo tsa ka teng
1: ke o leboa go menagane e tle ngwana mme dumedisa basebetsi mmogo le wena moo ba dumela agolo mono bo zero
0: ke lebuya agolo wa tate mabitsoko
1: tanke o thiaka ga se mo he mamedi ke ena he Peter Lex mpakanyane ke ka mongwana tlile a dibeya ka teng tsena tsa dipapadi tsa mogope wa lefatshe yane ya o di beile gantle ka tsela yone yone yone eno e neng re di bua ka teng wa tate.

0: so lo bua e se le taba o latella fela e se lo rata semeng o bua se a mo tsoe ba diketile wala mme ke ka mo mo follow putetse ka tema ke sa tsatsa la ka jeng
1: se lo rata
0: semeng ba di buke ka ofela ntate o ne se Peter e se ba ntshitse ka mo ditsebo tsa bona di ding ka teng ka mo ba boneng ka teng.
1: Fela le jalo mamedi re dumelle re ke re titipote hanyane re nwe metsi re nwe ditie re bone na re tshwaratshwara bohojana masatswana jang re tsebo re gutle jalo re tofa jalo ditsebiso tsane tse a ka
0: tsa
1: e nngwe fela ke bone e di jing that of sir
0: yanda
1: ya ka ina ja ha ina na ndo pepper re ke shebe na nna ka mona he ke go re ho solo bo bebe nya ilo ga ba go bebe amflopo e bebe tsi
0: ka nna ba ha
1: e sa gidi ga cha ho nga ta ka lo batati e re di bua ke di ga hana ka jeno ke la shumela ntse mo hlano
0: ka shumela ntse mo hlano ke matati ya ma be di pele ke na mo kitwa mo bolo a mo kitwa
1: a mo tutle a ke
0: ka mal ka di thamole ka bonga di koko
1: e le nna le magaolo itse ke nyolo
0: ka fosa le go go ka ka bonga
1: e
0: o fosa go pesa mo bunda de ka bonga.
1: Hai ntate ha ke tsi honali timi mano no tiki ke slow mo ha o tlhaela mo motho ke ntuletsa honali mo motho ke slow mo ka nqena mona e ke hopola gore ne lena le dipapadi le zona ke tsena e slow mo masters hono ke teletsu ye tsai tswang ka neto
0: ya bo seposa ka mo
1: ya bo seposa yes e
0: ha ke tsi na slow mo ntse a bala tse tra ke tsi ba bona ba dawal tinga mo no ba seposa ka mo
1: aha
0: le tsa bantse ditama hantle ba ga ke sa tsebe na ntse ba bapala
1: ba ntse ba tlamaya ke ba challenge 21 ke nyoloe ka godimo ka maone ntate ke ba die
0: sa hamole ka
1: mo wata o na le ba bangape be ntse ke nana o ke ba challenge ba ga bana ke bana ba slow masters ke bane ba okay ba sponsor sa Qutin le ba
0: go
1: bo se tse yes e yanda le ba sponsor sa Qasha Snack le ba sponsor sa Thabatseka sa Thabatseka bitso ka go ke TTU yo jalo bona bi di tliba tliba ba mnato bona ba bapala le bo tournament tse ba palang Thabatseka mo TTU ya di bapala nako yo hle wa bona go e tliba thewetse tliba mnato ntse ke nana ke re ba challenge trigitseng tse ke di badilentse no watate ba oho ka baka hopola taba e nngwe hape go na le motho e mong mone nkileng ka tsamaya le ena mona ntse re tlotla mona jala ntse a re bontate ke kukwe ka lena le thimi mone mosebetsing mono thing ke thibang mme ke bone gore lena le nyoloa ka bongata mona ga o tlo bapalwa dipapadi tsena tsa People's Cup mantshonyane mane a re jale go na le nako ya ne o bang le gap ka mora game ya bobedi go ba le gap eno dipakeng go sena letho ga o na le ka se kgone go tlhopha se o sa nyelo sa lonang senyeloe ke se tlo bapala le o na le setlhopha ka mono mamantshenyana ka mono ke opola che ga ka bona tlhopha seno ke tseba batho e kang bo se kwenene mmitsa ka go ke Kunesh ke lepolisa ka mono ka mantshenyana ka mono o bapalela setlhopha seno ya wa tata se tlo diso kwe nene me motho yo no itse ha bua ntho wa re ka nete ke le re challenge bo ntate ke re tlo bapalang kana go eno no le go na go tlatu ke hoga fela ona taba ga tla bapalang motho mo 25 minutes e le go tla ba 50 minutes 10 minutes yana ke yana re tla se bisa bakeng sa half time
0: ya hola bizo e tsalang le ntse re hlophile hantle le phimo tsa go ena yo so bona ntse re hlophile hore motho mo itse ba media team
1: yes le team ya mantsunya yes
0: empa ila ga bala ba phela mse ya se ba sheba taba ya
1: tsa bona tsa dinako
0: nako ya maria bana ba maria
1: nye nyane khutshwana bo hlo
0: mme se go tsaka khatha nako
1: lo
0: ntse re hlophile hantle hore ba tla re bona ka monno re te mutse mugareta ntse re tme ga tsone empa ila ba empa ba taba ene fela empa ya tsipisa hore Ivan
1: mo se tlanga ntlo ka tsa mahanda
0: people's cup ya ba
1: pejana jo ka no go ya ni ke itse ba yes ya match
0: e tla itse hala bizo e tla bapala ka monno ba ba mona team sagisi na di CMM se ho kota bo kwazi monno e se ja bo kwazi monno sa ba ke tiba ba ba ka bo kwazi bo mo kwatle ba go kopanya bo le bana

0: se ba ke tiba tiba go kwa la ga ta ka mona like ke tsweetse ba ta ke fitla mona ke da le nyoka le ga pshini ka mo go kwa la ga ta mona bo mo ga mo letsane ba bua ge je la tiba tiba nge no ke fin tiba tiba ile wa pa
1: e jwe e
0: jwe
1: ile wa pa
0: e go hai bo kwa sine ba ikopantse mona le bo mo kwa tle mona
1: ba bo seng kwa bo batho nyana ba iphetelang ka tsela fela
0: e
1: o so tla tlatse tlatse letsa mona le
0: tsela mona e tsimi ka ba ba le ri go go go go tlhokela tiba tiba yo ba tata ba tiba tiba ha ntle mohlanga le nteng le bo bizulo bo ke le bo ke ba ba le ke yole ntiba
1: ke yole le ntiba ntiba yenwe ye nno nka
0: mo kwa tsela
1: ke kwa tsela mo kwa tsela
0: ba ikopa go pa ntse
1: mo ke kwa tsela mo kwa tsela the company
0: kwa tsela the company ba ba le se ba mo
1: ba mvutha mona ne nneng ba ka go dlala le basuwe e bo phephela re buile hantle taba ena na hana hanto ntho e tetang ka league di ja batho re ntse re tloka taba eno ebile re hopotsa ke call e kenang founung ya ena mzakazaka bo ntate. But man, I'm very keen to play battle. I'm not sure if I'm going to be the CMM leader. Like, ba bonitse o le kapshine ka nnete ne re na lena ba ga re tla tsebisa ka ofela le bo pepper mo re inyolweng bo ntate. Okay, sharp on. Ke le tsetsa ke mzakazaka. A sa re bizo jalo ho ka ntate re eme ka wena. Eh, ko le ya tsama ke mme. Ah, bo ke o ka etswa njwa le mzakazaka. Ke seng. He la monna go ba pala le batho ba bo pepper. Kana kwa na ke a jotsa. A ke sa le ke tsiba fela na go thung a ba tla go jwetsa le house o bigwe le tsatsing.
0: Eh.
1: Ho so mzakazaka. A ba o tshaela ke re fuck all. Semtleng o sa le tsietsing lena. Eh, mona bizo. O kwa nga khala namba ya rapshene mo jala ba ne le nna ya ba itse ke mofano mo go nya WhatsApp ha tetetse ngwe se ba isa gala ke to bona ka mogano go mmh mola itse o isa lo etsa thiki le ngwe ke sheba no mo go ngwe ha ise mtleleng ifumana go no mo ga ise ba isa mo go lobana go ke ene ke dilang bua go yona na go yotlhe ke mo sendela mo ne bie ke ga ke show se bile ba ile hai ke ditaba ya tsana le tseding wa thate
0: la game ke ya tlhaga ba la ke ka tlhaga ba la game ke hana ke go tetsa Maria.
1: Ya. Ya. Go
0: tetsa Maria.
1: Tsa mo jangana se le lodisa. Ke na go ya le go batla o nyolla.
0: Ke go ba dilo go lo go tlo pa le ba suika. A ke. A ke. Ba mo ga phasumane. He mo na o tsi he mo na phepa o tsi wa le o lo nye pa ka mono he mo na le. Se le se pile wa la pa
1: ka mo wa mo na ji mo fu funyetsa pere
0: lo sala ka mo
1: ho ka se ba ga lo se le sala mo na e ba
0: nna
1: wa ke o le ke se se ba jo ba media mo se me di ka mo ra le show ne o ka kina go ya ne lo go di pholojwa le head ya polela ba shingana dikobo.

0: e le 43 maluti 43 disente bakeng sa kilograma e le nngwe. Dihwai tseo dijo tsa tsona di tla rekwa di tla lefshwa ka mora dibeke tse pedi ho phethetswe tshebetso ya ho reka. Tlhokomediso. Dihwai di tlhokomediswa hore ho tla rekwa fela poone le dinawa tsa boleng ba boemo ba pele e leng grade A ho dihwai tsa Basotho. Ebe poone le dinawa tse olositsweng le ho kgethwa hantle le hore di be le mongobo o lekaneng mme e be tse seng motamo. Botle ba tla rekisa ba tle le boitsebiso ba bona e leng IDs kapa passports le lengolo la banka yeo motho ka mong a e sebedisang ka ha patala e tla etsetswa dibankeng ha o sa sebediswa dicheke. Ditlhakisetso di ka fumanwa ofising ya dikamano le setjhaba ya morero wa metsi ya dihlaba nomorong tse latelang 222-4600 ke a e pheta 222-4600 tsebiso etswa ke morero wa metsi ya dihlaba tsa Lesotho. Lekala la ditjhelete le meralo ya ntshetso pele le kene tshebetsong ya ho aha leano la matshidiso a dikotsi tsa tseleng e leng Motor Vehicle Accident Fund Policy. Setjhaba se mengwa ho ba teng ho ntsha maikutlo. Dipitso di tla tshwarelwa dibakeng tse latelang. Mokgotlong e se fetile, Bothabothe e fetile. Leribe Berea Qacha Snack e fetile. Kajeno ba Qutim mane Big Guest House. Ka la 20 Phupu tla ba mane Mafeteng e leng Mafube Guest House ka Raborobong ho isa horeng ya pele. Motsiaro moholo. Mohalesuku e tla ba ka la 20 Motsomong Phupu. Mane Rubicon Guest House kala ka hora ya borobong o isa horeng ya pele. Thabatseka e tla ba ka la 23 Phupu mane mohalo wa Masite. Athe Maseruteng e tla ba ka la 27 Phupu sebaka se tla hlalotswa hore na e tla ba sebakeng se feng ha e le nako yona e tla ba hore ya borobong o isa horeng ya pele motsheare o moholo. Lekala la tekano batjha le ntshetso pele ya setjhaba le tsebisa batho bohle ba hlokang ditshebeletso lekaleng hore ba tlameha ho ba le tokomane ya boitsebiso e leng ID le bao tsa bona di feletsweng ke nako ba di ntjhafatse di be nakong. Lekala le fana ka monyetla wa dikgwedi tse pedi e leng kgwedi ya Phupu le ya Phato selemong se hodimo hore ba etse ditokomane tsa boitsebiso kapa ba ntjhafatse tse feletsweng ke nako. Tsebiso e etswa ke lekala la tekano batjha le ntshetso pele ya setjhaba. Ke ka mohe. Tseneng ke ditshwere di ne tle di le ka teng wa tate.
1: Mona ke kopa batliswa passport ya mabitso a Mphotladi e lahlehile dipakeng tsa Borokgwane Gabon. E lahlehile dipakeng tsa Borokgo, Borokgong ba Maseru le Mazinot. Mang kapa mang ya ka e fumanang o kopwa ho letsa nomorong tse latelang ke 5974-8937 kapa a ka letsa ho 62-844-0884 le nna bizo ka ho nna ka kgetsing ya ka ho
0: no lo ho isitse ka mmo
1: isitse ka mmo
0: o ke wa tate lo ho se kemetse DJ Boots ho lalo ntatwa a re ya ka tsela ena ka nke jwa le se Elton John kha mang ka mona mare Nikita

wish I could change this moment. Ntumela ke tshwara hanyane fela mo mamedi ntumela ke tshwara hanyane fela mo noko feta ba botlhokwa ke ne ke le handle bo nete ba rujwang ka pojwang o tla hloka utlwa bane o nalang khono lo wena mo moteng o mamela ka hloko mamedi ke a pheta o mamela ka hloko lekala la tekano ba challengetso pele ya sechaba le tsebisa bong khono le bong tate moholo ba dibaka tsa Jordan Moswang le hatshilo hore ba se batla amoela ditsiane tsa bona kala le shume le metso itsiletseng e leng ho sasa e seng kala mashume a mabedi pupu jwalo ka ha ho ne ho buletse ke a pheta ke re lekala la tekano ba challengetso pele ya sechaba le tsebisa bong khono le bong tate moholo ba dibaka tsa Jordan Moswang le tshilo hore ba se batla amoela ditsiane tsa bona kala le shume le metso itsiletseng pupu e seng ka la mashume a mabedi pupu jwalo ka ha ho ne ho buletse. Machache ha sekolopata le sankong, kapa ha machache ha sekolopata le sankong, ke tikolong yana ya Jordan ka mane ka mohale. Bona ba tla gola ka la mashume a mabedi, ke a epeta. Ne mamele hantle lona ka dikalaneng ka moo. Ha machache ha sekolopata le sankong, ba tla gola ka la mashume a mabedi kgweding yona ena. Tsebiso e etswa ke ofisi ya diphatlalatso bakeng sa ditlhakisetso ka letsetswa ofisi ya diphatlalatso nomorong ya 2732 6239. Ke a epeta nomoro bakeng sa ditlhakisetso o ka letsetswa nomoro ya 2732 6239. Ya te ka moheta ba dileng ka teng le go la ikutlwela he lona bonkgono le bontatemogolo ba tikolong eno ya Jordan ka mono ka dikalaneng ka mono ka mane bo Moswang le hatshilo ke belaela e le tsena tse ka mona ka matsieng tsona gotho ba se ba tla amoela ka la leshome le metso e tsheletseng e leng o sasa o e le tlhejetsa bonkgono wa lona le bontatemogolo wa lona.

gore ba tla gola ka losane ba re ba tikologo eno tseno tse ke di buletseng e leng jegotane moswane le tshilo athe ba gamachache ba sekolopata le sankong ke ba kamane ka dikalaneng bona ba tla gola jalo ka la mašome a mabedi. Banna kampa ba e tlakile taba ye re utlwileng gantle kao fela. Love will never lie.

0: Je sebele le hainele hainele se sekalo. Ho na le taba eo ke ratang haholo ka yena. Mosadi eo o ile a elellwa ngongoreo ho molekane wa hae. A elellwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae. A ba hlokomela le hore monna wa hae ha je. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena wa ka. Ha o je keng? Morena wa ka. Hopola o morena, morena wa ka, ha gona letho le ka o hlolang. Yaba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae, ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona. Mamedi wa sama sa Lesotho, ka mehla ho thwe monna ke nku halle, empa ke re tjhe, monna o llela mosading yeo a mo hlomphang. Ha mosadi a ikokobetsa, monna o tla llela ho yena. Re na le nnano le monate, lenano le tlang wena la bobedi le leng le leng, ha hora ele ya borobong ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo.
1: Pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong. Bontate le amengwa tlogong, mona ke mo re tshotlang ditaba tse amanang le bontate ka kotloloho. Banna ba tentshana tsheya, banna kgotla.

0: se ba mamedi hai me ke a tshepa gore re tlo ba lena go ntle le bona ke a lebo
1: ke a lebo ntate metlotlo so a go tlhalosetsa mamedi wa Salma Sal so tho gore na e ka ba o hlae le fa pele feng ntate mo di se a tlalatele re tletse ba gore re kena ditabeng tsa rona ka botlalo letsa seng lena la ka jeno
2: ke a lebo hamme ka lebitso ya ke metlotlo so mangko jalo ka house o ntlhalosetse ke tla ha mogatlong wa Young Women of Africa ke mogatlo wa basadi le basetsana ba tla sedile mo continenteng ena ya Africa mme o teng le ka ha rona ha Lesotho mme mona tsatsinela la ka jeno ga ba iti ba hao ka lebaka la lenaneho le deletsweng pele ke BEM Group Foundation it's headitswe ke UN Women it's headitswe hape ke European Union ho otla le ho kwetlisa basadi boetapeleng le banana ha mmoho ebile ka hare ho bona re bua ka basadi le basetsana ba nang le bokoa le ba senang bokoa ke a leboha
1: ke a leboha mme ntate modise o ka tswela pele le wena wa hlalosa rona e ka ba o hla lefapheng le feng gore tle re tseba ho tswela pele ka ditaba ntate
0: ke lebohile haholo mme nna ke tswa mokgatlong o bitswang Disability Empowerment Association of Lesotho e le mokgatlo o shebaneng le taba ya ntlafatso ya batho ba nang le bokoa empa jalo ka ha metlotliso a sa tshulo kajeno re tlo shebana le basadi le batjha ho kenyeletsa le bana ba nang le bokoa re le di implementing partners tlasa BEM Group Foundation
1: re na le metsotso e leshomele metso e robedi fela gantle ka mora hora ena ya leshomele motso o le mo mamedi wa Salma Sal Sotho o se ikutlwetse baeti ba ka jalo ka ha ba di beile o tlo re tshware fela nomorong ya +26659933 le 2231 6429 hore o tlo o kene o ba botsa dipotso kapa hona ho tlatsetsa ha ntse re tswela pele ka ditaba tsa rona letsatsing lena la kajeno e re potso ya pele ke tle ke fetisetse ho wena mme tlotliso jalo ka mosadi wa Mosotho o bona mathata afe a maholo ao basadi le banana ba tobaneng le ona setšhabeng sa rona sa kajeno re sa se le bomme be e leng gore bomme ba nang le bokoa e ka setana le barwetsana ka kakaretso
2: ke a leboga mme jalo ka ha re tshilo re re lenaneo lena itlhile le shebana le go otla basadi ba nang le bokoa le ba senang bokoa le banana ka tsela e tshwanang mme le ba otla ditabeng tsa boetapele gobane re se re bone qholotso ya gore itlhile kgea e teng ga re ya re ba lebile ka gare go boetapele ka gare o naga Lesotho ka kakaretso re sa kgetho re na boetapele go kae gobane re ka qala ka gare o paramente ra ba ra lotswa tlase-tlase mane mme ke tlo etsa mohlala o phelang gore ka gare o paramente a Lesotho re na le fela bomme ba 30 ka gara ntlo ya setšhaba mme ba le bakalo ga re na batšha ka go bona ga re na basadi ba e leng gore re ke batšha gobane le ga ba batšha ba teng ka gare o paramente ke bontate ba ba gago fela mme jwale re re etlhile ke qholotso e kgolo mme ke qholotso bane ge lemong sena re re Lesotho le tlabe le keteka dilemo tse 60 le ipusa empa fela re a bona gore etlhile re sa saleletse morago gagolo le re sheba mafapheng a mang re a bona gore ee bomme ba ntse ba le teng empa fela etlhile boetapele mane go batla go fokola le ga e le gore teng re tla ikotla sefuba ka ba banyenyane ba teng jalo ka president ka sena teng ke motho wa mme jalo ka motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano paramenteng ke motho wa mme mme re re taba tseno re ntse re diela tlhoko empa fela re re etlhile go na le kgee re e bonang ehlile ke qholotso e teng mme ga re ntse re ya setšhabe mane re ntse re bua le bona ga ithuta gore wa tseba ga se obane ba sena makgabane ba na le ona empa fela ba tlhoka gore ba otlwe ba tlhoka gore ba susumetswe ba bontshwe gore le bona ba na le boleng ba bontshwe gore le bona lentswe la bona le ka ba molemo ka ga rona ga go etseng diqeto gobane ebile ba tlhokagala ga o etswa diqeto gobane diqeto tse e tswang ke diqeto tse amang maphelo a bona ke diqeto tse ba amang mme ba tlameya gore ba nke karolo gobane ke bona go feta batho botlhe ba ka tsebang diqholotso tseo ba kopanang le bona jalo ka bo mme le basetsana ba nang le bokoa fela ke bona ba ka tsebang diqholotso tseo ba tobaneng le tsona tse e leng gore ga o etswa melao e ba amang e amang maphelo a bona ha ba kenyeletswe mme ba etsetswa dikato ke batho ba

0: sa tsebeng ba senang bokoa ba sa tsebeng hore na ha ile ntle tlhoko e kgolo ya mantla ke feng ke ka hona re lena na o lena le tlotla le ba otla le ba bontsha hore ba teng basadi ba ntse ba ipabola ka ntle ka mane ba teng batjha ba ipabolang e se le sotho mona fela le dina hentse ding hobane re tla sebetsa ka mehlala e phelang gena le president ya mena mibie mme ke me ipabolang haholo ka gana go ikhutshwane ye leng go sa le teng ka go puso mme ke tsona dikholotso tseo re kopanang le tsona hore e hlile ke ba dumela hore e se phoso dumela ralo hobane ke ka tsela ye leng go ngwana na mosotho o hudiswa ka yona hore o tlamea o hlokomele lelapa o tlabe o be mosadi wa lelapa o hlokomele bana lelapa le fuwa seriti ke motho wa mme mme ba utlwa e ka re hlile boleng ba bona le bokgoni ba bona ke bona bono fela bo fella mono mme ha wa tlamea hore o be jwalo ba tlamea hore le bona ba ikutlwa hore ba tleha ebile ba ka tseba mme ka hare ho program ena le ha re bua ka bomme le banana ha kalokalo gena le bontate a khale ba mamedi mama ketso go ntso re re tlo bua ka basadi mpa fela ke tsama le ntate mona gena le bontate ho bane ba re ga tseba ibile le gona re ikemiseditse hore re tshetse bana gena le bana ba banana gena le ba le ka gena le di gaitsedi gena le ba le bomme be le gore re mona mo re teng ka bona mme ba re tlo tla re le tshetsa leto le lena la lona hore le tata e jwalo le atlehe hobane ha so re ka nyenyefatsa bontate ha so re ha ba sana thuso ha bana boleng empa re ha mmoho ha bohle ba kopanetse ditafoleng ha mmoho le sotho le tla tswela pele mme ka hare ho lenane o lena ka hare ho more rona nkare kore ntho e kgolokgolo e re shebile jwalo ka ha se ke boletse gore le sotho selemong se na le keteka ya dilemo tse 60 le ipusa re re haufi re tlabe re ya dikgethong mme ha re ya dikgethong re lebeleletse hore kane ho bona phapang ho bona bomme ba kenetse dikgetho ho bona batjha ba ithokgobetsa ho bona bomme ba nang le bokoa ba ikemetse ebile ba na le sebete sa hore le bona ba emele dikgetho mme re re ebe o ka balwang ha re ka bona kaofela bohle ba ya ka dipalo tse lekanang mme ka hare ho lenane o lena la rona re ile ra thakgola nako e ne le thakgola ka di 22 tsa kgwedi e ne e fetileng re ile ra thakgola ho bitswang ke hore 60 for 60 mme re re 60 ke karolo ke halofo ka hare ho ntlo ya setšhaba mme re ka bona ho ka ba jwang ha re ka bona 60 eo e le batho ba bomme ka hare ho bona ho kenyeleditse bana le bokoa ebile ho kenyeleditse le batjha ka hare ho bona mme re ha re ka bona re fihletse boemo bono re tla utlwa re le motlotlo haholo mme re tla be re na le tshepo e tiileng hore bohle ba emetswe mme bohle ba tla ba le lentswe
1: rena le metso e mashume a mabedi le metso e mene le skoto fela handle ka mora hora ena ya le shume le motso le mong +26659933 kapa 22316429 ke mailong hore o tlo tshwara nna metso tlo iswa ke tsena le ntate modise le tsa seng lena la kajeno mo re shebileng fela hore re batla ho bona nako e tlang basadi ba tshai ka tsena le bomebelo re bana le bokoa ba re emetse ka mane ka paramenteng ho bona hore ba etsa diketo tsena paetseng bakeng sa batho be leng hore ba mona tlase wa tseba metlo tiso o buile dintlha tsa bohlokwa haholo ka taba ya hore bomme ba otlwa fela hore mosebetsi wa bona ko hlokomela lelapa ho hlompha e ka sana le hona ho hudisa bana empa ha hona mo e leng hore ba dudiswa fatshe ho bontshwa taba ya boetapele hore na ha ba se ba le boetapele mane kapa ha ba se ba etela la sechaba kapa ba se ba etella na hapele ba tla lokela hore ba itshware ka tsela ya mofuto jwang ana ka hare ho program ye ya weight le tlotla le thusa bomme ka taba ya ho tseba hore na bo etapele diketo tsene paetseng ba lokela ba dietse ka tsela ya mofuto jwang ha re bua ka diketo mohlomong re shebile hore ba sengwe ke maikutlo ba etse diketo tsene paetseng maikutlo a bona a tsitsitse letlo ba ruta jwang letlo ba otla jwang hore e be bomme ba ikemetseng bomme ba nang le tshebelo pele ya kamoso
0: ke a leboha.

0: mme ke ntse ke le hona mona ka re o lena ne o lena ha re re fela re tsa moho wa hore bo mme ba kena ka go boeta pele empa re batla hore e tle be bo mme ba ditsebo ba boiphihlelo be le hore ba tsa hore na boeta pele bo atamelwa ka tsela e jwang mme motho tsa maya ka tsela e jwang ha ile moeta pele jalo ka o tshoga na o itshwara jwang ha ise ile moeta pele mme o tla ba sipone se setlo ho ga rutele ba bang hore na ba itshwara jwang mme ka re o lena ne o lena gena le mafapha a fapaneng ke se ke buile ka lefapha lena le re re ibile ka ha go lona ho holoholo re tlotla re boela re o tla le bana ba tla tla ba emela dikgetho ka kotlolo jwale re se re bantsitse ka ha ga ba bang re se re jwale re shabane le bona
1: re shabane le bana ke bona be re ba isa mane ba paramente
0: ho jalo mme mme ka ha go lona hape re na le mogahlelo o bitswang ka hore ke mentorship and coaching mona ho mentorship and coaching ke mona me hlileng re ngetlotla re bua le basadi le basetsana le bagwetsana ge ba otla ba rutwa hore na boetapele ke eng moetapele o itshwara jwang motho wa mosadi o lokela ho atamela ditaba ka tsela e jwang o tlameha a itshware jwang a se ke a ngala ha o ba thata a se ke a nkuwa ke maikutlo ya ba jwale ho tla bona tso thwe bo mme ba etsa tjena bo mme ba betjena ebe bo mme ba na le boiphihlelo mme tsena re tlo di etsa ge tshwarane ka matsoho le ba seng ba fetile leeto le na ba sentse ba le ka galeto la boeta pele re shebile makgabane a bona hore na bona e ka ba ipabola jwang e ka sitana le ditsebi hobane hona le batho be le hore bona e

0: bua ka pela batho bua le setšhaba mme ke dikwetliso tse e le gore ba tlo tla ba di fumana. Me hape re na le feminist dialogues ka mona e hlile jwale re se re bua le bomme le basadi fela ka mo ba ikwaletseng jwale ba otlwa ba galengwa ba rupelwa. Me re na le men as allies mane me ke itseng ga ka tsamaye re le bang gobane ga so re bontate ga bana thuso empa re ra ba hloka jwalo ka ha le bona ba re hloka mme ra hlokana hore re tsamaye leto lena mme se ntse ba le teng ba re hlile ra le tshehetsa ka hare ho leto lena. Mme hape mme wa ka ke ne ke batla hore ke hlakise mona hore ka lenaneo lena la rona re tlo tsamaya ditereke tsena tse leshome tsa Lesotho mme ho na le dikgoeletso tse sentse ditswile ba mamedi ba nang le kgatlhego ba ka kena leqepheng la BEM Group Foundation. Mme re tla fanela ka dinomoro tsa rona moo ba tla re fumana teng hore jwale ba tle ba tsebe hore ba re botsa dipotso ge ba tataise hobane dikgoeletso tsenana di tlo boela dikwalwa hape ka di-6 tsa kgwedi ena e tlang e le hore jwale ho tle ho tsamauwe setereke le setereke ho otlwa batho mme le ka marangrang a dikgokahanyo re tla bentse re sebetsa gobane ka lebaka la ditšhelete re ka se atlee gore re fitlhele motho yo mong le mo mahlomahlong mme ra bona gore go bobebe gore re leke gore lenaneo lena re leetse ka dikgokanyo tsa marangrang gore le be bang ka nako tse gang diterekeng ga bana nako ba tle ba tsebe gore le bona ba une molemo ka gare go lenaneo lena. Mme ke ne ke batla gore ke tlhakise mona ga ba mamedi ba ntse ba re le re go na le go bitswang Race for Parliament le go na le tlo tla le e sebetsa jwang le mokga wa dipolotiki kapa ho etsa chair go na ga ka mokga wa dipolotiki empa re sebetsa ga mmo le mega yohle e teng ya dipolotiki ka go Lesotho mme le bona jwalo ka ha ne re thagola lena no lena re ne re ba memme ka ofela hore ba tlete ba tsebeta ba tsena hore ba re bitse re sebetse ha mmo le bona re ba thuse mo ba hlokang thuso ya rona mme mme wa ka ba buletswe mamati hore nako yohle ha ba re hloka ba re bitse hore nako yohle mamati a rona ona a dula a butse hore re ba fihlele ka tsela tsohle tseo ba ka hlokang hore re tshwarane letsoho le bona mme le mekgatlo e ikemetseng mme le batho ba ka ikopanyang ka tsela e tshwanang le bona ba buletswe mamati kore ke batla ho bolela hore motho e mong le e mong ka boemo bofe kapa bofe kapa ka sebopeho sefe kapa sefe sa boikopanyo se wa ka tlang ho rona ka sona o amohelehile mme ke kopa hore ha ke buile hakana ke tle ke fenda de foso ka morao go tlo re botsa dipotso hore le yena a tle a jale phate. Ke a leboga mme
1: re na le metsotso e mashome a mabedi le metso e re bong fela le sekoto hantle re ya re lebile mane horeng ya leshome le metso medi horeng yeno ya leshome le metso medi ke mo e le nna le wena le baeti ba ka kajeno re tla tswa ka kwano mamedi wa Salman Sasotho +266 599 93 kapa 223 16429 hore o tle o kene o ba botse dipotso kapa hona o re o tlatsetse ditabeng tsena kaofela. Mme Tlotliso o buile ka taba ya bohlokwa empa e re ke tle ke fetisetse ho ntate Modise a tla e tshware. Taba ena ya hore le batla hore mme e mong le mong e be karolo ya program ena ditereke mane hohle ka hare ho Lesotho e le horeng taba ena ha e etsahale seterekeng sena sa Masego fela e etsahala diterekeng tsena tse leshome kaofela. Jolo ka o so hlalositse ha re buye ka bomme be e leng hore ba kamane ka dithabeng ditaba tsa marangrang ha bana ha ba soka ba ba le bonnete ba tsona kapa ha di fihli ka tsela e itseng e reng qe hantle hodima hloho le tlo sebetsa jwang hore le bona ba iphumane qetellong ya letsatsi e le karolo ya program ye hore ba kwetliswe hobane le bona e le bomme ba kamane ka dithabeng ba na le dikholotso tsa bona tse e leng hore paramente mane di lokela hore di shejwe ka leihlo le leng ke tla etsa mohlala ka hore bana ba basetsana ba santsane ba le banyane dilemong tsane tse leshome le metso e mmedi ho isa dilemong tse leshome le metso e tsheletseng o tlo fumana ba se ba tloetse sekolo ba nyadisitswe hore qetellong ya letsatsi e be karolo ya batho ba tla ba teng paramenteng ka le leng kore nakong ena e tlang

0: le tlo ba thusa jang hore qetellong e be karolo ya ya batho ba etsang diqeto ntate foso ke kopa a ko eng ke ntate
1: ke le wa me ke gola me tlotliso sa bontsitse hore di kwetliso tsena di buletswe bohle gore ha hona karolo e itseng ya setšhaba e hlileng e kwaletsweng ka ka thoko mme ebile o bontsitse hore le ka boikopanyo bohle bo ba ka bang le bona ge a tseba tlemme hore bomme ba na le ho ikopanya ka ditaba tsa bona tsa bo dipitiki ge a tseba hape gona le ditaba tsa bo dipitso e ka ba dipitso tse entsweng ka marena kapa tse entsweng ka bakgetho ba bane ba puso ya dibaka e gore ditaba tsa mofuta ono o jwalo ga di diteng ba buile le ba okamedi ba white re atleya gore re fitlhe re ye go bona re lo bua le bona mme ba fumane ditaba tsena e le goreng ke o mongwe wa mekgwa e ka thusetsang ga e ba motho a sa atleya gore a be teng thupelong eno e tlhophisitsweng a sa sena marangrang gore motlhomo ana go kagane le gona ka marangrang jwale e ba motlhomong o utlwa gona mona sealemoye mme a tsebe gore go na le monyetla o jwalo wa gore dipitsong tseno boikopanyong bono ba bona le megatlo e ne ka motseng mme go tla fumana go na le megatlo ena eo bomme ba e theileng ka motseng ka mane go thusana ditabeng tse itseng tse ba motlhomong ba di etsa ka gare go metse dikopanong tseno tse jwalo ba ka etsa melaetsa ba kopa gore ga ba lo kopana ka letsatsi le itseng moifo o tla tloa mona o tlaya monong go ya ba tshwelela jalo ka ga sepheo se segologolo e le gore ditaba tsena seke tsa fumaneha di seile karolo e itseng ya setšhaba empa e le ditaba tse go thweng ke tse tla di thusa basadi basetsana gore ba elelwe maatla a bona mme re tlameha go utlwisisa gore e tlile basadi ke batho ba nang le maatla basadi ke batho ba nang le boetapele ka tswalo mme o tla elelelwa gore le tsele re phelang ka yone ga e bantate o tla tsamayedi kwa merafong a qete dikgwedi a le siko mme a setse le lelapa le bana e le gore mono mo a leng teng o phethagatsa ditaba tsa ga e tsa boetapele boemong bono mme gona o a bolela gore bomme ke batho ba ka tsebang go etsa mosebetsi le ntate a tlileng go na le polelo ya sesotho e reng ka morago go monna e molemong a tlileng o tsebe go na le mosadi a maatla jale gona jale tsena ke monyetla wa gore na mosadi maatla ano a gae a dulang a fa ntate na ga a ka tla tswela pele ka ona na a ke setse phetoo ye golo e ka tsebang go anela naga e ya lesotho ya e tlosa mo meleng gona teng e le gore mme ke ka tsela tseo re shebileng ditaba ka tsona gore bomme ke batho ba maatla empa ba lokela gore ba tlhomelelwe ka ditsebo tsa gona maatla a bona ba ka sebedisa jwang gore a seka tswela bona molemo fela le malapa a bona empa a tswele motse a tswele le naga ena ya lesotho ka kakariso ee
0: 2231 6429 kapa plus 2665 9933 gore o kene o botsang metlotliso kapang tate modise dipotso letsatsing lena la kajeno mo e le go fela kajeno re shebile ditaba tsa boetapele gore bomme le bona ba be le lentswe ka mane ka paramente ka setana le botlhe ba ena le bokoa ntate modise le bona ka ditaba tsa lona gagologolo jalo ka ga o tswang mokgatlhong wa batho ba nang le bokoa ke dikgolotso difeng tse e leng gore gangata ga di elwe tlhoko tse e leng gore lena le tsona motlhomong ga le selele ka mane ka paramenteng ke tsona tse tlo ba ka godimo tse e le gore le tlo di sheba gore le thuse setšhaba tlasemo
1: ke le bua mme ga o kala o agela matlho a gago ka gare go paramente ya setšhaba o lekola melao e ntseng e etsiwa le gona jwa le tsena ga re ntse re bua o bona melao e sa agabereng ditlhoko tsa motho ya nang le bokoa ka kotlologo e le melao e akaretsang fela go tla thwe setšhaba sa basotho jena empa jalo go sa e le tlhoko go ya nang le bokoa gobaneng ge ba tloga ya nang le bokoa a kollwe ke gobane bokoa bono ba gae bona di ditlhoko tse ikgethileng tse fapaneng le tsa e mong ya senang bokoa mme ga e ba o ka wa akaretsa fela o sa di kolle gona go bolela gore ditlhoko tseno tsa bokoa ga o tlotla o di ela tlhoko motlhala ga re shebe ba mane dikolong dikolong tsena tsa mathomo go tla thuto ke e akaretsang e sa lefelelweng ga ke wa utlwisisa e akaretsa empa jale ga o se o ya dikolong mane go tla bona gore bothata bo sa le bogolo bana ba nang le bokoa ba ntse ba sa kgone go fumana thuto gobaneng lebaka la pele ke gore le matitšhere ka bona ga a na ditsebo tse nepaetseng tsa go atamela bana ba anong dikolo tsa gona sentse di gauwe ka tsela eo di sa mo e le ngwana a nang le bokoa gore a kene ka go tsona ditoilete tsa dikolong kao fela kore ke metlhala e mengata e le gore gere ga basadi ba nang le bokoa ba le teng boetapeleng ntho eno e tla thusa gore jale banne ba fane ka

0: iletse ba elelise gore nthena le ha ile mona ile ntle empa yo le ha o so sheba motho yana le bokuwa ha itlo a gabela tlhoko ya hae mme ke ntwe yo leng go hona joale ha re bua batho ba nan le bokuwa ba ntse ba tobane le bothata bono bo jwalo mohlala kuna go tla bo bua ka tlhokhalo ya mesebetsi go bo bolelo gore ke lena ha re se re hlaisitse mesebetsi e mekae kae go ile ka gande re le manthabise mmane matsatsing a o fete mme o tlo fumana gore mesebetsi e thonye hlaisitswe ga o so ka tibisa maikutlo o tlo fumana gore motšha ga ke re bua ka batšha gagolo botho mesebetsi ya balo motšha ya nang le bokwa yena ga a kenelela go itshebetse bana ba bangwe o tla botho a empanene mesebetsi ke eno e butse tseleng mono go sebetsa tseleng mono kore o fumana gore ga gona e tlileng e ka agabela ba nang le bokoa e agabelang tlhoko ya bona mme taba eno e bonagala e le segeo se segolo gore le ga nako ga ya rona e ntse ge e leka go etsa boiteko fela jale kagolo ena ya setšhaga kagolo ya setšhaba mme le ga e ba dipopego tsa rona ga di tshwanele tsa ba bangwe
1: mamedi dumela
2: dumela
1: mme ka mogae ka bophela jwa moratiwa
2: ke gopola kgalenyana empa itle ke gale ke tlela le manane wa mofota ona a bitsa bo basadi tselopeleng bo basadi kgwebong nna e ka ba ga le bona ga le kaka la popoletsa megatsenyana eo ntse e se teng e ka nnang ya tswela pele gore e se tae re thusa mme re se ke le mogolo fela batšha ba ntse ba le teng tse le megatse ka ba tswelang molemo basadi kgwebong basadi tselopeleng ga ke itse e fapane le basadi boetapeleng mme kopa gore re megatsenyana eo ga le ka nna la phupholetsa e tla fumanega le ka fumana batho ba sentseng ba ena le ditsonyana tse itseng ba boetapele ke ne matadimantshiane ke a leboa
1: ke leboa mme le motlile mme tlatiso
3: go jalo
0: mme
1: o ka tswela pele ntate modise wa ketedisa mo
0: ke ya leboa mme ee ke tlile ke a gola mme ga ke mo arabela ka kotlologo ge tlile kgweng mona sealemoyeng le gona gore go phatlhalatsa molaetsa mme ga sa bontshitse gore megatlho e jalo e teng ga ke re jale le e ka nna ba mokeleng gona teng ga eo itlhentse ge e phopholetsa ge e tsa jena ga ba re tlhabe malotsana ba tlhabe megatlho eno e jalo malotsana go ela batho ke bane ka mane mme re tla tseba gore re bona na go kagana jwang le bona gore dikwetliso tse tsena ka lo bafa tsona e le gore ke sona sepheo se segolo ya mme sa gore e be re qoqa ka ditaba tsena gore di fitlhe go bona mono ee
1: ga re shebe o buile gagologolo gagolwanyane ka bomme ga ba se ba le ka paramenteng a ko e tlotsetlotse go lona letlhakoreng la bontate na wena le ka thabela go bona motlhomong e be dintho di fentse e le gore le ka batla gore di shejwe ka leitlho la mogau ga se le le mane paramenteng
0: ke le buile gago bomme taba eo re lokelang go utlwisisa re le basotho ko gore mme ke motshetsi mogolo wa ntate ntate ga le mong e tlile go ntse go bala gaelelo e itseng eya mme mme go na go bolela gore bo ntate ge lokela gore ge ele tlhoko gore bomme ga ba tle ka go lwana empa ba tle ba tlile gobane ba tlhoka gore ge ba fe tshetsi ba e tlhokang gore re tle re tsebe go se bitsa e leng gore taba e ne e bolela gore tsamaisong le ga e ba dilemong ditlwaelong tsa rona go nkuwa ntate ntse le ena moetapele le ena a etsang diqeto ntho tseno tse jalo kao fela empa tsamaisong nakong e ne re phelang go yona ge a tlhokanang gobane seo ke bang ga ke se bone nne ena a ka se elelelo ya ba jwale ka ga mmogo ge ba le katlego e e tlileng e ka tswela naga e na molemo mme ntho e kgologolo ke a sebedisano mmogo ya gore le ga e ba ge e tsa melao ele ka re tseba gore melao e tsewa paramenteng ke ga bona melao e na le segeo se e kang e siela kagolo e itseng mane a re ketse motlhala wa tseba mme ga o tla bophelong ba rona ba letsatsi le letsatsi ditabeng tsena tsa thagi le thobalano o tla tlhokomela gore tse sebediswang ke bontate ke mahala empa bomme kgwedi le kgwedi ba na le tlhoko ebile le tlholego ntho tseno tsa bona ba di reka gobane ntho tse e leng tlholego di sa fane mahala tse tsa boikgethelo
1: la bomme
0: e
1: etsagala kgwedi le kgwedi
0: e
1: le gore ke tsa
0: dintho
1: tse e leng gore
0: ga di bona
1: go shejwa ka leitlho la moga gore dikolong mesebetsing di-officing gotlhe mona di lokela gore di dule di le teng letsatsi le letsatsi
0: e le gore mme waka e le gore ga e ne re na le kemedi e lekaneng ya bomme ka gare go ntlo ya setšhaba e ne e tla tseba go susumetsa gore go be le molao go gana tsena ke go ba bona le ba fanang ka tsona ba

0: fana ka tsona fela ka boithatelo ba bona bo botle ha se hampe impa ha ine ba ke ntweti molaong wa utlwisisa ho ka taba ene tla be le ntlo e bohlokwa ha ka kang bomme ke ka hona ka hlokang ho bomme ba beteng le ba tsebe ho yela hloko ditaba tse ka kantsene ya bobedi ditaba tsa parliament di sebetswa ka dipalo ntho engwe le engwe le engwe ha o bua ka moqetellong ho tla ukwa ho thwa vote mme hona ho bolela ho ka le mmela ha ka ba ba mong empa jwale ha ka ba fitlha mane mo voduwang ha o tlotla ho ha etloetsa letho ha le tlotla le utlwagale ke ka hona ho leng bohlokwa gore ba beteng ke tena ke tshwantse na ho bana batho ba bantse ba ha empa bomme ba sentse ba le teng ba teng ka dipalo tse tlase ba fokola lentswe leno la bona boemedi bono ba bona ka mono ha bo kgone ho tlisa phetoho hobane ba tla dula ba hlolwa ke dipalo nako yohle empa ha ba le teng hona ho bolela hore ditaba tsa bana di tlatse ba hore di arabele ke ka hona mme rereng bomme ba hlokahala boetapeleng ba hlokahala ka hara paramente ya Lesotho ba hlokahala mafapheng ohle a setjhaba ba lokela ho ba teng ba sebetsa mmoho le bontate ho bona hore naha ena e ntshetswa pele ka mokgotshwanang le bana ba nang le bokwa ba hlokahala ha o sheba o tla bona wa ditlhoko tsa batho ba nang le bokwa di ngata haholo mme waka ba na le diqholotso tse ngata haholo jwale ha re tla le tabeng ena ya tlhokalo tsa mosebetsi yole bona yole ke empe ho feta hobaneng le maemong a tlwaeleileng ba ne ntse ba sa fumane menyetla empa ha re na le boemedi hona ho bolela hore le dintho tseo ba mmuso o ka wa dinahana ho tla arabela tlhoko ya mofuta oo e tla etsa hore ba elellwe hore karolo ena ya setjhaba ho bonagala e sa letse morae mme re ele hloko ke ka hona ho hlokahalang gore le bona ba be teng ho bona hore ditaba tse ba amang ka kotloho ha di etsuwa ka mono di fela e le ditaba tse tla tseba hore di ntlafatse bophelo ba bona.
1: Re na le metsotso e leshome le metso e mehlano fela le Scott hantle re re lebile mane hore nya leshome le metso e medi 2231 6429 kapa plus 2665 9933 hore o kene o botse metlotliso le ntate Modise kapa hona ho tlatsetsa ditabeng tsena tse leng hore ka jeno re shebane le tsona tse leng hore ke ditaba fela tsa boetapele hore na bo mme se ho selile re ka sebetsa jwang le hona ho tshwarisana matsoho hore ka lele la masatsi re iphumane palo ya rona e batla e phahame lentswe la rona le batla le utlwahala ka mane ka paramente mo e le hore qetelong ya letsatsi e tla re ha o etswa diqeto tse e leng hore di ama basadi ba nang le bokowa e ka sana le bomme bohle ba di tle di tsebe hore di ananelwe metlotliso e re potso ena ke tle ke tlise ka ho wena ka ha e tobile nna le wena e ka sana le bomme bohle be leng hore ba mametse ka stana le bomme ba samamelang re le bomme re batho bana ba matla haholo re na le matla a ho aha re na le matla a ho heletsa le tlo ruta bomme jwang ho bona hore ha le ntshitse ba be o letlabeng le ba ntshitse le dule ka dinako tsohle le ba tshietsa mekhaka ya bona e se wele fatshe hore bontate qetellong ya letsatsi ba tle ba nke menyetla ya hore ba ba die qetellong e be lentswe la rona ha le sa utlwa ho hang bomme re na le bofokodi bo boholo haholo re ka aha naha ena re ka e heletsa le tlo ruta bomme jwang hore mme re tlo mokgetha hore a re emele mo la paramenteng re tlo dula re motshietsa maemo a dumela maemo a sa dumele.
2: Ke a leboha mme. A kgala e nngwe e kgolo haholo ka ha re ho lenaneo lena ke ho ruta bomme hore bomme ha re tshehetsaneng. Bomme ha re tshwaraneng ka matsoho. Ha e ska re ha mosadi e mong a fosa kapa ngwanana a fosa. Ya ba jwale ke rona ba pele ba emang khweng mane ho mo tlepetsa ka mashwe, ho mo seolla le ho mo bua. Mme re batla thuto eno e thopothele ho bona. Ba tsebe hore ba lokela ho ratana, ho utlwelana bohloko le ho tshehetsana maemo a dumela a sa dumele. Ke yona e nngwe e leng hore ehlile e ka sehlohong eo re lokelang hore ka hare ho lenaneo lena la rona eo re boneng hore ya hlokahala hore e rutwe bomme. E se ngwana jwale fela ho fihlela ka 2027 ka October ha lenaneo lena le fela. Empa e lokela e dule ba ntse ba e hopotswa. Ba lokela hore ba dule ba ntse ba tsheheditswe. Mme ka hare ho morero wa rona re na le toolkit e leng hore re tlo tla re e sebedisa le ka morao ho lenaneo lena. Mme ebile re re lenaneo lena ha lena fella nakong ena fela.

0: empa re tla leka ka ditsela tsohle hore re bone hore re letswellisa pele le ka nqane. Ke ka hona re reng le mekgatlo le baetapele ka ho fapana. Marena ke ba bang ba baetapele mane metseng le metsaneng ba eteletseng pele setjhaba. Mme le bona re ba tlameha hore ba ikutlwe hore le bona ke karolo ya lenaneo lena. Mme re tla kena metseng le metsaneng ya bona ka lona lenaneo lena ha bona ba re buletse mamati. Ba re faseditse dintja. Mme ke yona ntho e leng hore re bone ka kotlolo e hlile ke se lokelang hore ba dule ba hopotswa nako le nako. Mme re ke ke ra ba re le a fela hobane jwale ha lekala le fela ba tlotla ba iteba. Ho na le nako e batla itebala. Ho na le nako e tla re ha ho ba thata diqholotso di ba boima. E be jwale ba lebala. Kapa e be ba nyahama. Jwale ba lahla tshepo.
1: Basadi ba nang le bokoa ba tobana le diphephetso difeng tseo hangata re sa bueng ka tsona. Re tlo ba kenyeletsa haholwanyane ka tsela ya mofuta o jwang?
0: Ke a leboha mme. A kgola o tla hlokomela hore ka ga lenaneo le la rona ntse re ra tsamaya metseng le metsaneng.
1: Eya mme.
0: Re ka kotloloho jwale bona basadi le basetsana ba nang le bokoa. Ke ba shebile ka leihlo le ntshotsho. Jwalo ka ha re sebetsa ha mmoho le mokgatlo wa batho ba nang le bokoa. Re ba re thuse ho ba kototsa hore re ba fumane. Hobane ha e le hantle lenaneo lena le tla be le sa atleha ha fela re sa ba kenyelletsa. Mme re lebelletse hore seterekeng se le seng le se seng. Jwale bona le ha e ba mohlomong ditjhelete di ne di kare lenane le tlameha le nke batho fela ba fete. Bona ka go sethio. Bana le lenane la bona le leng hore jwale re lena ke la bona fela. Ha re fihlela mona re ga re sa nka ba senang bokoa. Re batla ba nang le bokoa fela. Hobane e hlile re. Ko le ha ba ka salla morao ka tsela itseng. Empa fela. Ka ba nanabela. Ko re letsoho la rona le be le lelele. Ha le ya ho bona ho feta. Ho bana ba senang bokoa. Re ba nanabele ho feta bana ba bang. Mme re lebelletse hore mekgatlo yohle. Batho ba ba nang le bokoa le ha ba mo tseba mono mo phelang teng. Re a mo kopa motho eno. Hobane o tla makala thiki yena moetapelo wa hao wa kamoso. Ya ka ntshetsang naha ena ya heno pele. Mme ebe jwale o na emetse fela thupelo ena ya rona. A emetse fela hore a bontshwe tlhase e teng ka hare ho yena.
1: Ke metso so e robong fela le skoto hantle ga re lebile mane hore nya le shumele metso medi hore nya no ya le shumele metso medi ke mo ile go nna lwana re tlotla re a gwana le tsa seng lena la ka jeno 2231 6429 ka plus 2665993 metso so e ka ba program ye e tlongka nako e kae hore qetellong le tle le keteletse le fihletse le fumane bomme bana le bokwa le fumane banana le fumane bomme ba keneng ka gang ho manyalo ba sa le banyenyane le fumane batjha le fumane bomme be le hore ba entse bana ba soka ba baka a kore nke keng ke mamedi mamedi dumela
2: dumela mme
1: dumela ntate
2: ke le tabela ka nna sa ka mo
1: eh ya ntate
2: ha ke mamedi ba itiba gona ka nnete ka mo
1: eh ya ntate
2: Le ke dumela ka mantle ntse ngata fela jwale ha ke tla ke ba le ntlha ena ba tsha e ba tsaba gona ba hana ho tsagala mesebetsing mona a ke tla ba ka mutlela ka tsela e nngwe
1: eh ya ntata
2: ha ba ile ba khomagela di ba tsapu mono la ba file mosebetsi ho a hana mosebetsi tsa mandi di company tsa ngata di ya ba hasela di ukano tsike ba ba thaba tsana ho tsana ba tsaba na hana tsana mosebetsi e ka ba ka mutlela ka mothatanya mme le bona bomme ba bangata fela jwale ha ba tsetsana ba le bomme ba tsana le mothata ele bona ka bona ha ba ke ba hotela hantle ke ke batla go tsaba go ba itirona ha ba sheba le na ntona tsa Africa tsena bona ka ba bo nne di parliament e mo na ke na ya bona le so di fela ka bo bo ba di parliament e tla bona batho ba bomme ke a le bana
1: ba tla khotlela ho ena ntate
2: ke a le bana
1: thank you o ka ya gabela metlo tso ka ntate mo di se o tla enka
0: ke a le bo ha ke go pa ke qetele tsena mme ona o re botsitse hore na lenaneo lena le tlongka nako e kae lenaneo lena ka tshehetso ya UN Women le European Union tsona di reballetse fela hore di katla ho tshehetsa lenaneo lena ho fihlela 2027 October mme ha eba re sentse re etsa kgoeletso le ho ba sothore le bohle ba ka

0: tlang hore ba tshehetse lenaneo lena ba buletse hore ba ka le tshehetsa la feta mono eya mme mme re tla tabeng ya ntate ka leboha ntate ka ditlatsetso tseno tsa hao mme di a re tisa ra bona hore e hlile re ntse re tsamaya ka leoto le hantle mme ntate o bua nnete bomme ba lokela ho tshehetsana
1: e lengle ka e bua pejana kare bomme re na le matla ao aha e ka stana le hona ho heletsa
0: ho jwalo mme mme ebile ke yona ntho re reng re lokela ho tisa ho yona ho ruta bomme bonngwe.
1: Mamedi dumela. Khotso mamedi.
2: Khotso bagatu.
1: Khotso mme.
2: Eh mme bua le mkhono mantsa bo tsela ke ke nne le tsa tsena re. Empa ke kopa dinomoro a tshe. Ke tlo tla ka ba zeina ka bo ithao po di tsa tsena ke tsa bohlokwa. Tshitshinya ho yona e lokela e be teng ke a le bua bagatu.
1: Ga le bua mkhono mantsa ebo.
0: Ka leboha nkgono mantshaba o tla di fumana dinomoro mme ke ne ke kopa o tla ntlhenyana ya dinaga tsa Afrika dinageng tsa Afrika mona ha re sheba tse ding di se di batla di ile pele nyana haholo ho rona le ha tse ding re ntse re tla ka morao ho tsona nka etsa mohlala ka naheng ya Namibia ke entse mohlala ka yona ka re president ya teng ke motho wa mme ha o sheba lekgotla la haela matona ke batjha ba mmalwa haholo ba ba setsana mme ebile o na le bomme hape ba batlang ba le mmalwa ka go parliament re tsamaya re e Botswana e batla e le haufinyane le rona Botswana re na le letona la mosetsana le dilemo di 28 mme re na le ba bang hape be ntse le basetsana ba batjha haholo dilemo la re ka sheba le private sector le corporate world ya Botswana o tlo fumana hore batho ba bomme e hlile ba batla ba se ba le mmalwa haholo.
1: Ke metso so e mehlano fela le Scott hantle ga re lebile mane hore nya le shumele metso e medi dilemontse tse hlano tse tlang le batla ho bona Lesotho le le jang bakensa bomme bohle
0: ke a le bohamme ke kopa hore ka nnete takatso ya rona le kgopolo ya rona tshebelo pele ya rona ke o bona bomme le bontate ba lekana ka hare ho parliament hobane ke tlo bua ka parliament hobane ke teng mo ho etswang diqeto tse laolang tse tsamaisang naha ena mme ha re ka bona ba lekana ebile le palo ya bomme ba nang le bokoa le yona e phahame le palo ya batjha e phahame ka hare ho parliament re tla be re kgotsofetse re bona hore atjhe ha hona hore o ka ba le qeto e bang e mong ka ha go setšhaba ka ikutlo a saletse morao hobane e molemong o tla be a kenyeletse mme ke bona nako ya rona e se ile haholo ke kopa hore momamedi ha e mole ga fumane le qephela BAM Group Foundation Facebook ho bana le marangang a Facebook le teng le na le dinomoro di na le dintlha tsohle mme dinomoro tsa ofisi tsona ke
1: 22 32 72 72 28 28
0: me bo mele ba setsana
1: ke kopa tla di pheta hape metlo tliso
0: ke thotho
1: 22 32 72 72 28 28
0: me bo mele ba setsana ba lakatsang ho kena ka hare ho mananeo ana a rona le bona ba ka re tshwara ka WhatsApp ho 57 57 93 93 69 69 12 12.
1: Ke kopa re di pheta hape
0: ke
1: 57 57 93 93 69 69 12 12.
0: Mete dinke
1: 63 63 58 58 85
0: 58
1: 58
0: ke 63
1: 63
0: 58
1: 0858 858 5858.
0: Me bomme le ba setsana le botle bana le bokwa le bona bana le thaselo ka go ditaba tsena tsa rona ba ka re tshwara ho
1: 58 58 59 59 60 60 99 99. Ke kopa re diphete hape
0: 58 58 59 59 60 60.

0: Mekanete le marangrang bana ba tseba marangrang haholo. BEM Group Foundation. Ya fumaneha website le Facebook.
1: Metsotso so ha re bua hore na nakong eo tlo bua dikgethong le lebeletse gore mohlomong labe lena le bomme ba bakae be le gore re tlo tla ka mora lona re jwale ke nako ya gore re emeng re le bomme go tshietsa bomme ba tla be ba kena paramente ba le go emela.
0: A ke re re na le mabato a 80 kopa tshwara re na le mabato a 80 ka gare go naga. Mme ka mekga ya rona e fapaneng ka nnete ke selo sa rona ke kgoeletso ya rona gore mekga dipolotiki re ya le kopa gore bonyane mabatoeng a 40 emisang bomme. Batsa ga mokga o mong le o mong o ka emisa bomme mabatoeng a 40 ya ka jwale le ha ba etsa manane a bona kgekgethane ba tla ba kenyeletsa bomme haholo le batjha. Re bomme ha bana le magabane le boiphihlelo ba otlaile ba rupeleile hantle ha ona hore re kgetha hore na re kgetha wa mogaofeng se kgetha meno ga lo emela bomme ka go paramente.
1: A we wile nne waka mamedi rena le motsotso le Scott fela hantle ga re lebile mane hore nya le shimele metsemedi ke tla ke le bohe ntate modise le metlotliso le tsa selena la ka jeno mo ile go fela rena re shebane le ditaba tsa boeta pele hore na bomme ba ka gaemela jang mane paramente mo ile go ba gakotse le naneo ka po program e tlo thusa ho kwetla bomme ho kwetlisa bomme ditabentsena tsa boeta pele e lo re qetelong ya lesatsi dikholotso tso hletse a mang bomme bana le bo kwa ditle di shejwe ka lihlo la mohau ha wetswa diqeto mane paramente metlo tso le ntate modise ke le boela seabo sa lona hle lenaneo lena la sidibeng etlere nakong ye tlang ha re kokota re tlotla go utlwa rena le selele ha kae letle le boele le re bulele mamati ya lona hape
2: ga le bohane
1: medi wa sala masa so tshore fihlile qetelong ya lenana wa la rona la sidibeng letsa sin lena la ka jeno re ne re hlophisitse ha kana ge le moifo wa sidibeng ho fihlana nakong ye tlanhle ha ebe go tso se chaba sa moshweshwe.

ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga gona mo e tlaisang naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kaofela dihlahiswa di tlhodilweng tseo mokana badimo a re fileng tsone baso

0: bona le ntse le re lahlehela
1: ho la ba le batla go dikhumbu mona motho ha re ka koloi license na license ndo tsa fetsa di tlhong go re o ipotsa bana ba hlanga ke le bona ebe bana bo itswa go se bonye tlhofi tla mo mo so sa nane le motho yo re go ha fela ona le kuno e fumanang go re wa ketela wentse taba tsitse mme ena motho yo ena o reng ha itsa taba tlhabisa ntlong a ka ka lobane ka molao ya fana le ya moela ke tshe ba tshwana molao ke ditlwaedi ya molao ba le babedi.
0: Kalete taba ena ya hlaha le mollo e bimbaka ha ona mo itlaisa naha ena ya moshosheting gobane e senya tsotlhe kaofela dihlaisa dihlodilweng tseo mokana bodimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaha mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re lahlegela
1: go la ba le batla bo dikhumbu mona motho ga re ka koloi license na le license ndo tsa fetsa ditlhong ko re o ipotsa bana ba hlanga ke le bona ebe bana bo itswa go se bonye tlhofi tla mo so sa nane le motho yo re go ha fela ona le kuno e fumanang go re wa ketela wentse taba tsitse mme ena motho yo ena o reng ha itsa taba tlhabisa ntlong a ka lobane ka molao ya fana le ya moela ke tshe ba tshwana molao ke ditlwaedi ya molao ba le babedi.
2: Ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botšae ke ka ona naga ena e na le matsoni a makanakana e ntse e futsane ya go ya go sa bona a le mo ya mane mo o re ngwe o tlhoetse botona o le letona
3: ntate lefano nnete ga ke na o senya nako o yae gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ntate mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na phomotekisa ga e ba utlwa e kae ka re o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere
4: tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya re le sealemoya sa Lesotho re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme go tlhompha melawana ya kgaso le dipegelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso tse dingwe tsa dipegelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore kaofela ditabeng tsa botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boswe le go sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu le go tshireletsa bana go gasa mananeo ka puo e tlhwekileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipegelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharololo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso go lekgotlana la ditharololo la ditaba tsa kgaso Broadcasting Disputes Resolution Panel ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang

0: ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Re bua ka morena ya ile ka iphana ya bo itlo go go ngata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batho a tshwara dipelo a tshwara dipelo tse amanang le naga ya ke tsita le tsada o tla ba le ka yena ya tsotlhe o no tsu anata dipelo ke go tsada anata dipelo ke go le tsotlhe a le ka go nonya mai go a di ke tsana na ha ena go le na ha o le pa ke tsaba na ha ya le tsotlhe ke ka tsa mai go ha di se jwa o o tsabe go tsotlhe
2: Beta bona ha ho tsana le baba o tlo ya ho tsiya dipani ya se o a tsumela o re ha e ba tsumelo ya ka ke o tlo ya di ya tsana ka tsaba ke le le wa se so ke lo ke na ho tsola ho ke nyo lo hele ho di mo tsaya ho tsana u la e tsila tsaba yeso me ba bona ha a e sa ho go re le mme kwana ba tsuba ba tsale le ba bua ka makgota ntlafatso a tseteletseng a setsile dicouncele kapa di-community councele tseo re nang le tsona ka keleng
3: ke le bolelele ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le an democracy ga le tsebe ga o tsusa setlala ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botlate ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bona a le mo jang mane mo o re ngwe o tlhoetse botona o le letona a entate tlaele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona koo bane o ne o tsheetsa moetapelo ga one e ke lona le sebaka lona le nobane kara a tsika dipoloti go thewa mmatulana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore tiro sebeletsa naga le setšhaba sa yona
4: ndadi letswanonnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na o mo tekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re yang democracy ga ke na sena ko gore ndate letswalo lennete a ka salosa lentswe tswamokrati ke nake ga re na o fitela tuela ga o ka tseba go na le e tswamokrati ke o motho gobane o latela gona o shebile eng o ne o mo itsitse ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka tatang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya ote go na le o etse le wane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wane ke 2% ga ke dumele a sa ilaisa ntho eno fela o utlwa a nolofalelwa.

le Mohamedi wa Selmel Sarasoto ka jeno ke la bogago la la shebele metse e mehlano ke kgwedi ya phupu ena e o releng ho yona ke selmo sa re ke tse pedi le mashema mabedi a metso e tsheletseng tumedise ena ke o memang le hore re be mmoho ho lena la re o tlolla taba letsatsing lena la boraro taba tse re tota re shebana ho tsona e se di mmalwa he mosotho e motle ya o dumedisang letshegeng lena ke Mpho Mosala ho lena la rotlolla taba ke morumo wa moifo wa lenaneo lena la rotlolla taba o ntse o hopola gore lehlophiso lefapheng la ditaba tsa moraorao la sealemo ya sa Lesotho ka mohlophisi wa lona Melida Pinda Rangwajane ke ena he mohlophisi ho lena la rotlolla taba gopotsa pharela lefaphe kapa mokgatlheleng ona wa bohlahisi ke ena ya bileng le seabo ho lena la kajeno la rotlolla taba ditlhatse re tota re di sheba ke tse etsaetseng ka maana ka bothabothe ga o ntse o lokisetswa ketekelo ya letsatsi la tswalo ya motlotle e letsie la bogago go ile ya ba le koduwa e ileng ya etsagala setrekeng sane sa bothabothe ya go koloi e neng e nkile mekonteraka le thepa e ne e le o thusitsa ditabeng tsa tukiso ya mokete ka maana ka mogotlong mme go ile a ba le kodua ile etsela ka mona go tlatla go tlwa ditaba tseo ka botewa he mosotho e motle ka ga lekala la puso ya dibaka le bogaena le lona leile la ke lona le amegileng ditabeng tseo ka ga e tlile le tshwagane ka matsogo e le ditereki tsena tse pedi bothabothe le mogotlong di sebetsa mmogo he go utlwagala gore motse go tšha e mabapi mme ke ka yona nako ena eo keteletseng jale go se o tlhaga tsona ditaba tsena re tlatla re di utlwa he mosotho e motle ka mmuso ya setereke tsona ditaba tseo go rona hantle se tlileng se etsagetseng na ebile se feng go feta mo he mosotho e motle re shebile gore lefapha lane la kanetso ya tsebo le poloko ya dingodileng le lona le tla ba le baeti mme re tlatla go utlwa ditaba tseo ka botebo gore na baeti bana ba tswa go kae gantle moka ona o tlo tla o tshwarwa na ke moka wa mofuta ofeng le gore na sephe yona e be ke se feng naga ya Lesotho le yona ga e ntse e tshwara ditaba tsena gona e una molemo jwang ka go tshwara mmoka e kang ena eo he lefapha lena le o tshwere mamedi ke tsone ditaba tse re tla re di otlolola letsheyareng lena la kajeno.

0: E re re tle go ile ga bonhe mosuthu e motle. Le fapala poloko ya ditaba tsa nalane na henyena ya Lesotho le tla tshwara mmoka wa dinaha tsa hlwahlwa ina e borwa le sita le ya ne botshabela ina ya Afrika mo he mmoka ona o tla tshwarelwa mona motsemo ho lo masego go tloga ka la mashome a mabedi ho itse la mashome a mabedi a metso e mehlano kgweding yona ena e hodimo e leng kgwedi ya Phupu. Mme mamedi wa Selma sa Lesotho, ditaba tsena di hlalosa he di tlotla di ba molemo naheng ena ya Lesotho. Mme ke dumela ha ke sa fose e ka nna ba ke lekgetlo la pele motlhomo mmoka wa mofuta ona ka sebopeo sona sena o tshwarelwa naheng ena ya Lesotho. Ka kwano ka matlong a gaso ke ne le monghadi Motlalepula le Thibelane e le mookamedi difapheng la kanetso ya tsebo le poloko ya dingodilweng. Eo he re tlotla re ba le ena go tlolola ditaba tsena. Ntate le Thibelane, re ko amogeletlhe ntate, re thabela go bua le wena le ka jeno ntate, ge ntse go amogela ka mofuthu.
1: Ke ya leboa ntate Msala, ka nnete ke motlotlo gore ebe ntate o le mphile monyetla gore ke tloba ka kwano ka matlong a gaso ntate go tla tsebisa Basotho tseo re tlang re ba tshwaretse tsona.
0: Ke ya leboga ntate. Re ithuta gore go na le lefapha kapa ke lekala leo le tlotla le tshwara ditaba tsena. O tla re otlolela tsona gantle ka botewa ntate gore na ga di nepaetse nna re di bitswa jwang ditaba tsena tsa SABCA tseo he di tlhaloswang naga ya Lesotho e tlotla e ba le mmoka wa tsona dinaga tsena tsa Aforika Botshabela le Aforika Borwa kapa Aforika e ne e ka borwa ka dinaga tsena tse gakanyetswang go 10 le metso e tsheletseng ga e ba ke bona gantle tse tlotla di bokana mo nageng ya Lesotho.

0: bua ka SIB candidate hantle ke eng e kolla ho ka etaba
1: ke a le bona re msala ho jwalo ntate re tla ba le baedi ho tloa ka mokgobalo ke dumela tla be sentse ba kena ka runa ntate fela mosebetsi boholo wa ho qala ka letsatsi la Mantaha re tla nka beke yeno ka ofela ho tloa Mantaha ho fihlela la bohlano rena le baedi ba runa mme ba tla tsamaya ka letsatsi le hlahlamang la ileng ka la mokgobalo re na le baedi ba hlahang dinaheng tsena tseo seng o di boletseng ntate karolong ya e ka botjhabela le borwa re le e le baedi ba ikarabellang tabeng ya ho bona hore ditokomane tsa dinaha tsa bo bona haholoholo karolong ya puso di tshwerwe ka tsela e nepahetseng ntate hobane di na le bohlokwa bo ikgethang ha re kala re sa di tshwara ka tsela e nepahetseng ho ba le mathata re mokgatlo o bitswang ono wa dinaha tsena tse ke seng ke di boletseng ntate re lekalana la mokgatlo wa lefatshe o shebileng hore lefatsheng ka kakaretso ho bonwa le hore ditokomane tse ntseng di botswa di ngolwa ha ho etsuwa mosebetsi makaleng a mmuso le ditsing tse ikemetseng ka kakaretso mmoho le dikgwebo jwalo di bolokwe ka tsela e nepahetseng hobane ke tsona tse re thusang ho etsa mosebetsi ka tsela e nepahetseng nakong ya ditokomane di hlokwa mosebetsi ha o tsebe ho tswela pele ha ditokomane tseo di le siko ntate ho bohlokwa he hore re tshware taba ya mofuta ona hore re bona na re ka ntlafatsa bosebeletsi bono jwang boholo ba nako bo salla morao empa jwalo ka ho labolala ntate ehlile o boetse e tlo tla e ba le karolo e sa tlwaelehang taba ena hore batsamaisi baokamedi ba tlo kopana ho bopa ntho eo kgetlo le na e bopuwe ka hore ho bo be le basebetsi ba bang ka hare ho dinaha tsa bo rona ba tlo tla ba kwetliswa molemong wa hore ba tsebe ho etsa mosebetsi ka tsela e nepahetseng ntate ke ka mokgwa nka ka di tlosang diboa ka teng ntate
0: ke a lebohang ntate mme matsatsi ana a mahlano ana ao he ho tlatle ho tshwara tsona ditaba tsena tebello ke hore ho tla etsahala jwang
1: ke a lebohang ntate matsatsi ana a mahlano matsatsi a mabedi a ona a pele ke ao batho bana bao e leng baokamedi ba tla be ba kopane ba tlo bopa maano ba tlo bopa mekgwa e tshwanetseng hore e be ka sebetsa jwalo ka ha dintho di sa ema pele di sa ema nxa e le ngwe ntate ntshwarele ho bona hore na re etsa jwang ho kgothaletsa dinaha tsa bo rona gore na di tsetele ka sebopoho se feng tabeng ena ya poloko jwalo ka ho bona hore bophelo ha bo ema nxa e le ngwe ntate bo a fetoha re ne ntse re sebetsa ka mokgwa wa dipampiri fela empa jwalo ho nyoloha ka sekgahla taba ena ya marangrang a seng ebile e nka sebaka sa seo kareng a iphetola rona re le beng ba mosebetsi jwale re tlo shebisana ditaba tseno hore na mefokolo e ka ba ho kae mme re ntlafatse ho kae ntate ditabeng tsa mofuta o jwalo
0: ke hopola e ka mohlomong tjhe o tla soya mohlhare ntate bang ha o jwa e ka sebopeho sona sena naha ya Lesotho ke lekgetho la pele e tshwara ditaba tsena hobaneng ka nako e keng eo Lesotho lo tla e una ka ho tshwara mmoka wa mofuta
1: ke a leboha ntate msala Lesotho le kile la tshwara taba ya baokamedi empa lekgetlo la pele mokgatlo ona wa rona o theuwe ena ya ho tsamaya le kwetliso ke ntho e ntjha haholo molemo o moholo wa taba ena ntate ke ho tlisa tlhokomediso ho batho ba sebetsanang le ditokomane le ba di sebedisang hobane re una molemo kaofela re le basebedisi ba ditokomane tsena le ba di sebedisang Basotho ba tlo fumana monyetla o moholo wa hore le bona ba kwetliswe makaleng a mmuso makaleng a ikemetseng dikolong ba sebetsanang le ditokomane dikolong jwalo jwalo ntate e ka ba ho tloa ka dikolo tse tlase wa tswa dikolong tse kgolo ho bohlokwa hore ebe ho tla ba le taba ya mofuta o tjena ditokomane re na le qholotso e kgolo ya hore ha re sa di tshware hantle re a lahlehelwa ntate di a lahleha di hloka tlhokomelo e ikgethang ya batho ba kwetliseditsweng mme ke hona he re tlo fokotsa taba eno ya hore ha o etsuwa mosebetsi e se ka re ha o ka ofising o lo batla bosebeletsi ebe faele ha e bone tokomane ya hao ha e bonahale ebe jwale taba tshebeletso e kgutlela morao re tlo una molemo hape hore bosebeletsi bo ba le diqholotso mona le mane e se ka re nako o tlamehang hore jwale o be ho ba le bopaki ba hore tshebeletso ona e tsamaile ka sebopo se feng ebe ditaba tse jwalo ha diyo mme di ama kabo ya toka taba eo empa qetellong ntate bohlokwa bo boholo ke ba hore nalane re hloka ho tseba moo re tswang teng ba nakong ena e re leng teng re bopela.

0: batlang monyetla gore ba tle ba tsebe na o ne o ntse o etsagalang re se ka ga dula re qala morago nako le nako, mme go botlhokwa ga gore re tlo ithuta gore na re boloka jwang dintho tsena, re di kenyeletsa jwang mekgweng ya moraorao ya gore di sekebe tsa latlhega ga go bua mekgweng ena ya sejwalejwalo ya marangrang. Ke yona melemo e go tlo e fumanang date jere ke ra lebala e ne ya botlhokwa ya gore ke thato ya mmuso wa rona gore o bone gore bogatlhaodi bo godisa moruo wa rona. Ke e nngwe ya ditaba tseo re tlo kena go tsona date go tlo ruta gore basotho ba fumane monyetla wa gore o be le kgolo ya bogatlhaodi. Ke a lebo ntate.
1: Ke lebileng ntate. Ga se le kgetho la pele re tlotlwa le wena ka tsona ditaba tsena tsa poloko ya ditokomane, mme ge lakatsa gore re ke re gopotse basotho le go fana ka thuto go lena la rona la kajeno lenaneo gape-gape ntate. Le ka gola go tlhaloganya ka nna gare ditokomane ke lentswe le o kare motlhomongwe le ka la utlwisiseyang ka mokgwa o pharaletseng. Ka nako nngwe tokomane ke dingodilweng ga e felele mono fela, ka nako nngwe tokomane ka nna ga ke ID ya ka kapa ke driver's license ya ka ke tokomane. Gantle tokomane tse tse re buang ka tsona re bua ka ditokomane tsa mofuta ofeng? Ka mane ka Home Affairs go na le ditokomane le bona ba ntse ba re fana ka ditokomane tsa boitsibiso, le amana jwang ntate? Home Affairs le yona ka mona le lona ka mona ga kotlo e tlhalosa ka botebo tabae.
0: Ke a leboa ntate. Re amana le makala otlhe a mmuso. Re na le molao o sale o etswa ka selemo sa 1967 o go fuweng setsi sa habo rona boikarabelo ba o bona gore ditokomane tsa setšhaba bosebeletsing ba setšhaba di bolokega ka tsela e nepagetseng, go seke bo ga ba le nako e tlare ga di batlwa e be ga di fumanege. Ditsi tsotlhe tsa mmuso di laolwa ke molao ono o re fuweng boikarabelo gore re bone gore o se ditaba di tsamaya ka tsela eno e jalo, mme ka mokgwa o tshwanang gona jalo ka o swentse motlhala ka bo lekala leno la rona la ditaba tsa legae re tle re amana le lona golo ntate. O ka etsa laebe o na le copy ya gago kapo tokomane ya gago jalo ka re buile ntate ya ID, empa ga e kare gago ya kamane ya ba ga go a tshwarwa gantle o ka nna fumana le kgolotso ya gore motlho mongwe ga o sa tsebala le gore o fela o le mosotho, mme re sele boikarabelo ba rona ke go bona gore re kgothaletsa le go kenya taba le go bona gore molao o kena tshebetsong wa gore ditokomane tseo di bolokege, go se ke bua re ga o tshwanetse go fanwa ka bosebeletsi e be ga di fumanege. Ga se lekala lana la ditaba tsa legae fela ntate, empa makala otlhe a mmuso ke ka mogo re amanang le ona. Re ikarabelela ditokomane tsotlhe tsa mmuso ntate go ya ka molao.
1: Motlho ba ntele tsa mmuso re dire re na nabela ka mona tšhe re tlare ke mmuso ka mona ka magotleng na le teng le ditokomane akere o sebetswa ka taba ya ke tseba gantle ka nako ngwe o tla tho ga re bone difaele tsa dikatlholo ding kao fela nna le gona mo le ntse le kenelela
0: gantle ga golo ntate mosala e tlile ga re gopole gore puso e maoto a mararo
1: eyena
0: maotong a wa mararo kao fela go tlhagiswa ditokomane tsa bosebeletsi, gobane puso ke thepa ya setšhaba ke boikarabelo ba rona kapo ke boikarabelo ba puso go bona gore ditokomane tseo di a bolokege. Ona magotla re lebeletse ba bangata golo ntate re sentse re na le bopaki ba gore re ba lebeletse batho ba bangata golo ba tlo tlhaka go lefapha leno la magotla ba tla kwetlisong ya rona ga re bua jena. Ke a lebo ntate.
1: Kelebo bokwetlisi bo bolo tlo tla le bona ke boemong bofeng? Ke bookamedi fela kapa le bahlanka?
0: Ka lebo ntate a e tleng ka megatlho le mmedi e tla be le baokamedi e leng bana ba gore reng ke baokamedi ba ditsi di-director ka nkane re tlile re lebeletse bahlanka botlhe ba sebetsanang le ditokomane e seng ba sebedisang ditokomane, go na le ba sebetsanang le tsona go di boloka go etsa gore ga di batlwa di fumanwe, ke bona be re shebane le bona lekgetlong lena.
1: Re khutla moragonyenyane ka ditho tsa SABCA dinaga tsena ke dinaga tse kae motlhe mongwe beya momamedi wa selema sa Lesotho le sedinya mametseng ga jale le gorena ke di feng? Re bua ka Aforika Botšhabela, re bua ka Aforika ena e ka borwa
0: go jalo ntate mosala. Dinaga tseo re di shebileng mona ke dipakeng tsa 24 le di 28, empa ka nnete diphutheong tsa rona go fitlhela rona wa le tjena re ntse re tlwaetse jalo ka go bone mono gore e ka nna ba ke dinaga tse ka ba 16, empa re bone golo kgetlho la pele ka lebaka la gore jale re kopantse le ntho ena ya kwetliso go na le kgolo naga e kang yangola e ntse sa tlwaela go ba teng ka go rona, empa lekgetlhong lena e tlo ba teng date.
1: Ke lebo mamedi metsotso ke ena ditego e 20 le metso e supileng re furaletse horena ya rona ya 12 go mametse lenaneo la rotlolola taba kwano salemeng sa Lesotho. Ke ntse ke na le monghadi motlalepula le thibelane he ke yena eo re nang le ena re qoqa ka tsona ditaba.

0: tsena mme re laka tsang tate re tle go tlwe pele re bulela ba mamedi le bona ba ba le seabo ditabeng tsena. O buile ka taba ya godiso ya kapa go matlafatso ka ditaba tsena tsa bogatlhaodi. Mme Basotho ba tseba gore ga ka to go na le batho ba tlang ka go naga ya Lesotho e sentse e ka nna yaba e tlotla e bolela motlhome ka nna ba le tlhagiso ya mesebetsi kapa keketso ya basebetsi. Le ba bang ba tlotla ba bapatsa ditaba tsa bona ka sebopeo sona se nna motlhomong go na le mokgwa o le sebitsang ka ona le lefapha le la bogatlhaodi gore hela re tla tshwara ditaba tse tsena mme re ka sebedisa monyetla ona motlhomong le ba ka lakatsang gore jale ga baeti ba le teng le rona re batla ge nne re ba tshwara ka sebopeo sena kapa re ba rekisitse ditlhagiswa tse itseng le tse itseng.
1: Ke a leboa ntate Mosala. Setsi sa rona koporasi ya rona kwano ya ditaba tsa godiso ya bogatlhaodi re tlile re dipuisano ntate tse mofuthu re tlabe re na le bona ka gare go tshebetsweno re ntse re bopa gore batho bana ba tswang dinageng tse dingwe ba tle ba tlo bonana re ba kenyeletsa jwang gore ba bone naga ya rona e le gore ga ba tloa mona ba fetiwa bamedi ba rona go tsebisa dinaga tsa bo bona ka seo ba se boneng kwano ntate re ntse re e bopa le ga ke sa tshwara pokeletso eno ya gore na re tlo etsa jwang fela e tle jalo ntate re e bopile jalo. Re dumela golo re tlo kenya letsong ntate go latela palo re lebeletse batho ba seng ka tlase go makgolo a mabedi a masome a matlhano go tla ba le rona athe bana ba bangwe che ke ba tlabe ba ntse ba le teng ba tlhaya ka rona ka kwa.
0: Ke a leboga ntate mamedi ge re tle go bulele lwena o tlobele seabo ditaba ke tsena tse botlhokwa tsa poloko ya ditokomane kwetliso ya tsona ditaba tseo tsa tshwaro le poloko ya ditokomane ke yona e botlhokwa gagolo mme go laka tsa gore le wena re tle go memetlhe o be le seabo ditabeng tsena ge mamedi wa ka ka go tlatsetsa ka nomoro yane ya 2231642 le yane ya 59933 ka kotloge ke tsone dinomoro tse o di sebedisang bakeng sa tlatsetso go botsa dipotso kapa gona go tlatsetsa go lena la re otlolola taba ka jeno mme ge re omema nomoro ke 2231642 kapa 59933 ke na ka nomoro eo ge mamedi wa ka o nne o qoqe le rona ka ditaba tsena tse molemo nete sebele. Di botlhokwa ditaba tsena poloko ena ya ditokomane e re e tlhalosang kutlwisiso e ka nnaba e ne ntse e gaelela gantle ga re bua ka ditokomane re bua ka eng re bua ka ditokomane tsa mofuta o feng empa di a otlololwa kwetliso ena ka kakaretso he jalo ka ga utlwa gore e tlotla e tshwarelwa mafapha ana a fapakaneng e botlhokwa gagolo gagolo jwang ga re se re kene nakong ena eo he go sebediswang marangrang mekgwa ya moraorao ya go sebedisa dintho e tlile ke yona eo go ipapiswang le yona gantle ka kotlologo ge ke nnakong ena ya marangrang tate motlhomong pampiri ka nna ba sere batla ge sa sebetse ka yona gagolo polokego ya ditokomane tse motlhomong ka ona marangrang nna e tlile ke taba e bolokeileng batho ba tshepa ditokomane tse ngotsweng ga ga ke e patile ka nnete tlabe feleletse mo pele tsena tsa marangrang ba ka nna ba nnyagela bo kakae kae yaba motlhomo ditokomane tse botlhokwa tse ke sa rateng gore kapa tse o naga e sa batleng gore di tle di tsebagale kapa no kenakenana le tsona empa marangrang go ka qetelela go kenakenana le tsona o ka reng tate gao ka tshireletsego ya ditokomane tseo empa gere reng ke mo mamedi ke enwa o se a le teng mamedi ke ao amogela re thabela go bua le wena ka jeno
2: ae
0: kgotso ntate
2: ramapepe kwa mogotlong
0: ntate ramapepe
2: ha ke utlwisise taba ena ya poloko ya ditokomane kore ke ne ke batla ntate ya utlolo hantle gona ha eba ke na le ID jale bosebeletsi bo tla boloka tokomane ya ka jwang moo kapa go thwe ka ga ke etseditse gona moo e bolokege e le gore tle ga e latlheile kapa e tlhokwa ka sebopeo se ka tlhokwang ka sona ga ke fitlha lekale moo ba penya madikomporo tsa bona ke hlaelele kapa e file go etsiwa jwang jale ke tla potsong ya bobedi ya gore o katla go botsa tabeng tsena tsa bogatlhaodi ke mona moo go thweng ke solane le ga ke utlwile go solane ena e gabedi tlhale le ka mane ka bothaboteng jale ke go ena e bogotlong mona sebakeng sa paena ekaa ena e metsi a kuthuletseng gana jalo ka a sakuka o ka tola gampe gana sa kuthumetse jale ke gana mokgwa ya go a fitlhelela ditabeng tse enong tate jalo ka ga re bantse ba le tshebetsong ya go etsa jalo na di a

0: kenella hore go tlo go be le mogwa hore go fihlelwa sebakeng se jalo le go ba ha Saudi ya basadi na ntse di ba tle ba gona go ba lo fihlelwa sebakeng se jalo ba tseba go thola boithuti wa ntate ke a gola ke a lebona te mosala ke salelana
1: ntate ga bapepe re le buile kgate re fumane mamedi e mongwe gape ga le teng ka moo nomoro ke 2231642959933 ke tsona dinomoro mamedi tseo o kenang ka tsona bakeng sa dipotso tsa gago re tla o amogela ge le wena o latlhele wa gago molangwana ditabeng tsena tate ga mapepe o sa kene ge yena o latlhetse o gae molangwana mme ke a dumela ge le wena mo o leng gona teng o na le sebaka sa gore ge le wena go utlwe ka nomoro ena ya 2231642959 kapa 59933 momamedi kgotso he batho ga ke tsebe gona go itsaetse jwang gona e bena o kgaotswe ke momamedi ge gatlhegele ke gape metsotso yona ga ya emanqa e le nngwe sega le metsotso ye mašomo mabedi le metso e supileng ge ile o fitlha gore nyane ya pele ke di kare nomoro ke 2231642959 le 59933 ga ke tsebe gona na ebe mokgwa wa dipapatso ge fetela ka moo ka dipapatso na e bena di teng re tlegeng ke dipapatso
2: Relay Express Credit re a tseba gore ga o na le botsitso ba ditšhelete o kgona go tswela pele ke ka go o senye o ka patela kadimo ya rona basebetsi ba mmuso ka nako ya dikgwedi tse 120 gore na o batla go matlafatsa thuto go reka koloi kapa o qala kgwebo Express Credit e teng go fa tshehetso ka go fa nako le botsitso etsa kadimo ya go fitlhela 700,000 maluti o fumane 25% discount kadimong ya gago Letsetsa 800-4444 kapa o etela www.expresscredit.co.ls
1: A semo hemamedi re gotlile ka moka dipapatsong ga re ke go utlwe hemamedi re ntse go buletse nomoro ke 2231642959 le 59933 ke tsone dinomoro tsa mohala tseo o di sebedisang he bakeng sa go kena ka kwa ntate le thibelang re ke tle ke gotlile go wena ntate ditaba tsa bamamedi ke tsene ke na le mamedi a le mofela ke ntate ga mapepe ka mane ka mogotlong ka ditaba tsena tsa bogatlhaodi le tsona tsane tsa poloko ya ditokomane go ke dumela gore ka nna ba motlhomong ga di a re qi gantle ga di fitlhela go yena le yane ne se ke e botsitseng kato ka kena go tsona
3: ke a leboa ntate mosala ke leboe dipotso tseo tsa botlhokwa tsa ntate ra mapepe ke qale ka ena ya gore na gantle re re tokomane tsena botlhokwa bo re tshwanetseng go bua ka bona mona gantle ke ba mofuta ofeng ka bona go tle mothong re tlile ka gona taba ya teng ke efeng ke gore ntate ramapepe jalo ka ga sa entse motlhala ka go ba le ID go ka etsala ka nako engwe e be ID ya gae e a latlhega jalo go latlheng a teng a seke a ba le letswalo la go gotlela ofising a ileng a sebeletswa go yona gore a ile go tlhalosa gore ke bile le bothata ba ID e seke be ga a fitlha mane setsing se a batlang go sebeletswa ebe o bonagala a sa tsefe empa sa ile a fitlha setseng se jalo sepheo sa rona se segolo ke sona seno sa gore ga o ile wa sebeletswa go be bonolo gore o tlo boele o sebeletswe empa qetelelong ga re ntse re ya pele re tlabe re le o fitlha mo e tla re ga o ile wa kopa bosebeletsi o be le tokelo ya go tseba le gore na gantle bosebeletsi ba gago bo eme kae o seka ba jwetswa ka molomo o be le bonnete ba gore o fetse o sebeleditswe bosebeletsi ba gago ga bo sa tsamaya gantle o tlo o be le monyetla wa gore ga o tletleba gore ke utlwa ka ebile keng ka dikgato ka go se sebeletswe ka tsela e nepagetseng go tlo o be le tokelo ya go fumane bopaki ba gore e fela go sa sebeletswa ka tsela e nepagetseng ka gore o fue tokelo ya go bona ditokomane tseo tseo o neng o di batla ke yona taba e re leng go yona empa ya boraro ke eno re reng le meloko e e tlang bana ba rona ba tla lakatsa go tseba rona seo re ne ntse re se etsa ke se feng ba tle ba nolofalele go ya diofising moo gobane ke tsona go feta rona tse ba le bokgoni ba go tseba go boloka ka baka la gore ditshenyelo tsotlhe tsa go boloka ditsi tsa rona di ka tseba go di tshwara go feta rona ke ka mokgwa o leng ka teng empa go ena ya bogatlhaodi ka ditsi tseo tsa botlhokwa tsa bometsi ya chesantate tseo re di utlwang e le tsa botlhokwa gagolo ge re wa tseba gore ditaba tseo di tle di tsebale di a ngolwa mme dingwadilweng ga se tsela tse pampiring fela tse ding ke tsela tseo kgatiso tsa mantswe le ditshwantsho jwalo jalo di a tlhokagala gore ebe nako e tla ga go di batla e be di a fumanega mme mosebetsi o ke wa batho ba kwetliseditsweng go fela ba ka o etsa go na le ba ka ngwalang ditokomane gona wa rona ko o bona gore ditokomane nako e di tlhokagalang di a fumanega ke tshepa ke beile ntate
1: ke le beile ntate jole polokego.

0: mokgwa wa pampiri. Mokgwa wa pampiri o ntse o na le mokgwa wa gore o ka pata ditokomane tsa gago ga o sa batle batho ba di bone. Empa ga o rata gore batho ba di bone, o tla di beya puane mo batho ba di bonang. Mekgwa ena e metšha e sebetsang e tlile e etseditswe ntho o re nolofaletsa gore re di bone re ntse re le go le kwana. Ga re sa tshwanetse o kenya lengolo posong gore re tle re tsebe go bona ditaba tseno, mme re di amoeleng ka mofuthu bane di molemong wa rona, re seke be ra di tshaba. Go tlamehang go etsa fela ke gore re kwetliswe, jwale re ye methatinyane ya gore re ba tseba le gona mo diteng di ntse di tlhoka go bolokwa, mme poloko e se le ena ya mofuta wa marangrang. Jwale re tle re ntlafatse thuto gore e molemong a tshwanetseng gore a tla fumane tshebeletso a se ka utlwa e ka o siwe ka thoko, gobane fela ena e le wa metlheng yane re neng re sebetsa ka pampiri le mekgwa e meng ya gale. Ke a leboga ntate.
1: Ke a leboga ntate. O itse le kgatiso tsa motlhome ka ba ke tsa mantswe jalo jalo, ga se fela taba ya dingodilweng tseo go kwatweng di a bolokega kapa di ka bolokwa la sebetsana le tsone. Basotho ba bangata ba na le go lla ka gore ache ke tla etsa motlhala ka mona mo re sebetsang teng sealebeng sa Lesotho, gana re ka fumana bo dikgatiso tsa bogale tsa bo dibogodi tse ileng tsa sebetsa nakong e fetileng jalo jalo kao fela, ditaba tse ne di botlhokwa tse ne di tlhaga sealemoeng, re lakatsa gore re nne re gotlele go tsona, re tlotla re di batla ge di fumana kae ditaba tsena fumana gore jale e ka nna ba motlhomong sealemo ya sona ga sena poloko e jalo le amana jwa ntate le taba e motlhomong o thusana gore boikan ba bang bao e ka nnang yaba ba tlhoka ditaba tseo ba ka di fumana, nna le na le taolo ma ditaba tse.
0: O jalo na re mosala ke leboa ga o entse motlhala ono, ge e qale ka gore dingwadilweng ga se mona mo ngolang ka pena le pampiri fela, ge gopole gore mantswe le dikassete le di-video jalo re ntse re ngola re ntse re etsa jwalo, gobane re a boloka ka mokgwa wa mongolo ono wa mofuta wa ona. Jwale e tlile o bua taba e nepagetseng tate, sealemoya sa rona sena ke motlhala o motle, se etsa tlhagiso e ngata jalo ka baka la mmuso fela, se etsa tlhagiso e ngata fela ka bomadimabe. Taba eo ya gore re boloke gore e tle re ga di batlwa tsena tse rileng ra di tlhagisa ke bothata, ga e ka ba ya tloa e nketswe tlhogong ka mogolekaneng. Mme e nngwe ya lebaka la gore e be re tshwara diphutheo tsa mofuta o tsena le dikwetliso ke gobane re lemoile taba eno ya gore re a tlhagisa ditokomane, ga re qeta go di tlhagisa di a re latlhegela, mme letlotlo leno la rona meloko e tlang ga e le fumane rona le meloko e tlang re sentse re batsiweng ya gore ebe ga re batla go fumana na go ntse go e tsala re ba le pholoso. Taba tseo di tlhoka ditsebi gore di tle di bolokwe ka tsela e nepagetseng.
1: Ke lebogang tate. Mamedi re re tle go meme ke dikaganomoro ya mogala ke 2031 6429 le 599 33 ke tsona dinomoro tsa mogala tseo di sebedisang. Ba tla mpolelela ga o le teng ka mane he o tle go tsebe go latlhela wa gago molangwana ditabeng tsena, mme ke tla o bulela he gore o tle o kene molemong wa gore tle ga re ya ka dikarabong e be so o ile wa kena ka dinomoro tseo tse pedi tseo o di sebedisang ke butse phenyenya ke 2031 6429 le 599 33. Ga o kena o ipolela lebitso la gago pele o tle dintlha tsa gago ge tsebo go ya ka dikarabong re se re nkile ba mamedi ba leshongwana o temo mamedi ke wa mohela mo mamedi dumela. Mohamedi Khwatso.
2: Hello.
1: Ntate.
2: Chairman, ha ke sa uba ya dimo tsara go sengke.
1: O ntate, ke ntate ga mapipi.
2: Ntate ga mapipi, ntate ga mkhutu.
1: Ahe ntate.
2: Ah, ke ntate, nna ke ukwa ka ntate o otlolotse. O otlolotse di taba tsena ka mogotileng kwa ka teng. Fela wale ke ne ke na le potswanyane e mmalwanyana go na. Ha o ya mono jwale o ilo fukutsa he go na. Go bolokeile motlhomo motlhala jalo ka se re bontshitse taba ya ID eno ke jalo ka ga e ka ya lasea jale ke ikela fela ebe jale ke fitlha ke fontsha tokomane eo ye nngwe ke ya gore gape batho bana ga re batla ditokomane tsena gagolo bana ba bomme ba tlhokwa mangwalo a lenyalo go fetola di-ID tsena jalo fumana gore ka nako nngwe ga o ka bo ga e tsala jalo ga o ka boga ba le mangwalo ana a lenyalo itekelele fela ka gore batho bana gape ba fetofetolwa bana ba sebetsa mono lekaneng la o mafese mono jale o fumana gore ba bang temeng ye ba ileng

0: ba kena ka ena ka nete ba ka sebeletsa ka bogabane bo bolu jalo ka bona bana ba ona jwa le ba ding ba mokotlong mona a ka nete bana ba sebetsa tshebetso e tsileng matsoho ga re tsebe batla kapa mohlomong ke ntate mosi wa setereke a tsokang sephadi ka nepo ga re tsebe ke tsona ditaba tsa ka tseo ntate ke a leboga
1: ge le boile ntate ka mapepe ge le boile ntate re tla ka mamedi e mongwe mamedi ke le ka gona mogo ke 2231642955993 nomogo tseo ga di le pedi o tla tseba he gore o tle o finyelele ka kwano gopola gore ditaba tseo go ntseng re di tshwere ke ditaba tsona tsena tse amanang jalo le lefapha lena la kanetso ya tsebo le poloko ya dingodilweng ka bolona bona ditlhakisitse lefapha lena le tlhile le kanetso ya tsebo le poloko ya dingodilweng ba banne re tlhomae ka mohlomong gore poloko ya dingodilweng ke taba ya dintho tsa gale fela bela ga batla fumana dintho tsa gale jale ga boloka dintho ga e le tsa gale ko ona bela ga re tla ba bele ke ya dinepaetse he o sebetsana le tsona e ka tsena tsa kajeno tsona ga di a lokela gore di tle di bolokwe molemong wa nako e tlang go shebela nakong e tlang se e ka fela ga boloka tsa gale kapa ga nako e re batlang tsa gale fela go sebetsana le ditaba tsa gale fela ke diakhaefe ke ntho tsa gale ke tsona tsane tse goreng di batla di tsofetse bela ga di gontsholola mo o dileng gona teng a ge ntse re utlwa ge gore a ditaba tsena etlile ga di jalo di ntse di tsamaya le ditaba tsa mogaogao ga se taba ya poloko ya dibuka fela kapa tsane tse ngotsweng le ka mokgwa wa mantswe e le dikgatiso le tsona di ntse di bolokwa ge o mema he mamedi o tle o botse dipotso tsago kapa gona go latlhela wa gago molangwana ditabeng tsena ka kotlologo nate thibelang bamamedi ba na le ngongorego ka nako tse dintate ga le tshwara mmoka e kang ona ona gorena gobane le tshwarela masego fela empana ga re sotho e se masego fela go ntse o na le ditereke tse ding tseo ditaba tse e le ka la di tshwarelang teng o ka reng go mamedi ya ka bang le maikutlo a rona
2: re a leboa ntate mosala ke a gola ke ipuele nnete ke tshietsa taba eo e bamamedi ba e buang gore naga lesotho e pharaletse melemo e seke ya ema nxa e le nngwe e pharalele le go latela gona naga e jwang empa ke a gola ka letlhakore la rona qholotso ke taba ya tukisetso nako eo re tlo tshwara mosebetsi ona ka yona ga ke nke motlhala ga ke re jwa le batho ba tlabe ba tla ka motlhomong ka bo difofane go tlhaa dinaeng tsa bo bona ba fitlha e sentse e le boleite ka nako nngwe ka bogora ya botlhano jwalo jwalo jale ba tshwanetse gore ebe ga re tshwanetse be ba phomola re qala mosebetsi re boetse re tlong ka leeto motlhomong le fetelang kwana e leng gore e tlhoka dintho tse ngata tsa tlhophisetso go ya dibakeng tse ka ntle go masego go feta kwano ke a gola ke ka mokgwa rona re e bonang empa go na le ditlhophisetso tsa mesebetsi eo ke bone ka nna ntse ke sheba mmuso o tshwanetse go leka ka nnete gore o ise ditshebeletso gore setšhaba se une melemo ka mekgwa e itseng ga dithepa tsotlhe tsa go sebediswa di se di le teng ke dumela gore ga gona mosotho a senang go una molemo ka tsela e nepaetseng tate ke a leboga
1: ga leboa ntate ditaba tsa kwetliso ka botsona ba tsona ke taba tse molemo ntate o tlhogisa batho le o ba maatlafatsa ka ditsebo tsa mogaogao kwetliso e o thweng e tlo tla e ba teng e tlo tshwarwa ke bo mang nna go na le seo ba se fumanang ka mora kwetliso eo go bontsha gore ka nete ba fetile kwetlisong e itseng go feta moo gape-gape ke gore na ba kenelang kwetliso e ntle le gore ke ba okamedi fela na go nna le mokgwa wa go etsa dikopo ke taba tsa motlhala ga e ba gore o ka bakeng sa go tlo o kenele kwetliso ena o tla lokela gore o etse dikopo se o ka ranitseng application kapa o kena marangra mono go etsa kopo pele o tletse bo go amogelwa gore o ka kwetliswa boemong bo itseng
2: ke a leboa ntate mosala jalo ka ga motlhomong ke ile ka bolela bae ba ke a bolela ntate ke a bolela jale re ngwaletse ditsitsa bosebeletso ditsitsa mmuso makala a mmuso re ngwaletse ditsitse ikemetseng dikgwebo jwalo jwalo ga re a ngwalela batho ka bomong re ba memme ditsitse eno mme re ne re dumela gore re ba mema bane sentse e le bona ba sebetsanang le tsona kwetliso ya mofuta o jena e ntse e tsala dikolong motlhala fela nl e ntse e kwetlisa ka mane fela ena re se re shebile bana ba sentse ba le mosebetsing gagolo ke bona ba re ba memmeng ntate mme re se re godiseile gore etlhile ba tla ba teng ka bongata bo bogolo ka gagana le go tswa ka ntle kwetliso ga ya sheba baokamedi fela go na le baokamedi gobane ke bona ba

0: hahama ano ba etsa diqeto empa hona le ba fanang ka mosebeletsi letsatsi le letsatsi kana le dikwetliso tse bopueng ka sepoleseng sa gore ebe ba okamedi ka nqena ebe bana ba fanang ka mosebeletsi letsatsi le letsatsi ntate e leng gore re etseditse motho e mong le mong mme jwalo ka nka hlalosa re ba se ba hlalositse gore ba tlotla ba ba teng ka bongata le mekgwa ya gore na ba kena jwang gore e tle be karolo tabeng tsena tse ntseng re di etsa re ntse re buisana ka tentse re arabana le bona ka mokgo tlakileng.
1: Ke a leboga tate. Ke batla go kela ntlhenyane ya bogatlhaodi, kgodiso ya ditaba tsa bogatlhaodi. Mo naga ya Lesotho le yona e rekisiwang, e rekisetswa motlhomong baai ba dinaga tse dingwe batlo ba gatlhwe ke go tla etela Lesotho mona ntse le taba tsona tse eohetsa gore ba tla godisa bogatlhaodi. Na ka gara kwetliso e kapa baeti ba lona go na le dibaka tseo le tla di etela ka gara naga e ya Lesotho, motlhala bodihadi, mogotlong, katse, ga mogale e le mokgwa wa go bapatsa naga e ya Lesotho le lona le le baeti ba lona le ba bontshe gona gantle naga ya Lesotho na e bopeile ka sebopeo sefeng se ka gatlha baetiwa.
0: Ke a leboa ntate, e tlile go jalo ntate re e tlhophile ka sebopeo seno le go ja ke boletse gore go na le phutheo ya matsatsi a mabedi bakeng sa bana ba okamedi jale go na le a mararo bakeng sa bana ba bangwe ka letsatsi la pele fela ba fitlhile bona ga o tsiwa ka phutheong ka moo re ba isa thaba bosio kwana mo go nang le ditsi tse bontshang botšhaba ba rona ba ke ba lo utlwa gona re bo mang go tloa kae go fitlha mona mo re leng gona teng ke karolo ya tlhophisetso eno data re qetile ka taba tsa dipuisano tsa rona re tla ba isa mono hela le tlile Lesotho jale ga go thwe thaba bosio mo setšhaba sa Basotho se theetsweng gona teng re bua ka sebaka ke seno ka laboraro e nngwe ya dintho tse sa tlwaeleyang ka mokgo kgetheileng tate eo le bona ka baka la dikgato tse ntseng dinkuwa ke koporasi yane ya borona ntse ba tsebagatsa gore na le sebaka sane sao seo Basotho le ditšhaba ka go fapana tsa lefatshe di yang go lo ithelelisa teng ka laboraro re tlabe re le gona teng re ba isa gona teng tate ba ke lo ba lo bona na ha be nako e tla ba khutshwanyane ya go tloa mona go ya le go gutla e tla ba nako e khutshwanyane ke keng ya re dumelela gore re etsetse ngata tse ka di etsang gare le mo empa ba lo bona ba ka seng ba tla di tseba re ne re ka lakatsa gore ebe go ka ba le tse ding empa e nngwe e ka e tlhalosang kore phutheo ga enke go tloa tsatsi pele le tšhaba go tlhale le dikela re tlhophisitse gore dikoloi di tla ba teng tse tla bula di ba tsamaisa ka ga go toropo le dibaka tse gaufi le toropo ya rona gore ba bone naga ena ya gabo rona ntate ke ka mokgwa re bopileng ka teng gobane re utlwisa botlhokwa rona ba bogatlhaodi.
1: Ntate ka nnete ra leboga ke kopa re ka metsotso e mmedi ntate fe ke re fere ditaba tsa rona o buele setšhaba sa Basotho o reng ntate o ba mema ditaba ke tsena di teng re fere ditaba tsa rona.
0: Ke a leboga ntate Mosala Basotho ba habo rona re se re tlile ke moo re sego se llile re na le baeti ke bana ba tla ba teng ka rona ga re ba amogeleng ka mofuthu re ba amogeleng ka diatla tse pedi rona re se ile ra godisega go Basotho ba tsejwa ka go tseba go amogela baeti mme dijo di jewa ka baeti ga re tleng re ba tshware ka tsela e nepaetseng ga re ka ra ba tshwara gantle ba tla lo bolelela ba bangwe le bona ba tlo gotla go ba tlotla ba bona ba se batlela go tla bona botle ba rona mme ga batle ba le matsogo ba tlisa go gong molemong wa naga ya bo rona mme re re ga re ba amogeleng ka kgutshwanyaneng tate ditaba tsa ka ke tsona tseo Basotho ga re sebetseng ga mmogo go amogela baeti ba rona re a leboga.
1: Ge leboileng tate mamedi ke kanete kana noto ena ke ga re fitlha pheletsong ya mogatlhelo ona wa pele le ntate Motlalepula le Thibelane ke mookamedi lefapheleana la kanetso ya tsebo le poloko ya dingwadilweng eo re neng re buisana di ena ka sena se tlotla se etsagala kwano motse mogolo maseru go tloa ka manta wa la mašome a mabedi go isa la mašome a mabedi a metso e mene ka kotlologe Basotho e motle mme ditaba tsena ka kotlologe ke ditaba tseo re di kotlileng le go tlhalosa gona gantle phuthewine kapa mokaona o phuthetse dintla difeng o ama bomang ka botlhokwa bofeng molemo o ba tla o una na ke ofeng ke tsona dintlha tseo re di thititseng ya mamedi wa ka e re ke tle ke molokolole ge tlatla ge tswela pele le wena mogatlhelong wa bobedi wa lenaneo lena la re otlolola taba ka maga ditaba tsa hora ya pele tsa Sesotho.
2: Re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boitshunyo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse a

0: le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bona a le mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate faele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona so bane o ne o tsietsa moetapele wa wa letlen ke lona lebaka lona leno ba letara a dika dipoloti go thewa mmasulana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore tiro sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi lefanonnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na omotekisa ga ba utlwae kae kare o tla go a bana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena ke ore ndadi lefanonnete a ka salosa lentswe democracy ke na ke ga rena o fitela tumelela ga o soka seba go na le e democracy o motho gobane o latela gona o shebile eng o ne o modise ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya ke go na le o etselwane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa re ke 2% ga ke dumele a sa ilaetsa ntho eno fela utlwa a nolofalelwa a tlo tla bua ka 2% go wena mona le obamamedi
0: gobane ua ke setho se ileng ka lebatho ba paramenteng mo ntate waka le lefapa mere ba.

Florida, Bogoti, Denver City, Mohala Jita.

ka tsona tseno tsa mohotlo wa lefatshe ebile ke se ke qala jalo ke dumedise ke bontse ka nnete ga re bone tsatsing la lona maobane papadi e neng e le kgatlhanong tsa France le naga yane ya Espanyol. O tlhokometse gore ngwana mme Spain e nkile tlholo eno ka ntlha tse pedi mo e lengwe ka nnete e koretse jalo ke mohlankanane Oyarzabal metsotsong e menne e di ya gola motlhomong le motsotsong wa bo ma 62 o tla ithuta gore ya pele motlhomong o kare motlhomong e ne le taba ya penalty empa e ne ya bobedi ka nnete eilampa ba phoso e leng gore o le motho o e shebile ya ba neneng ba dumela gore ke faole bana ba France kore ba ijajile mme ka nnete ya baneng ke mo e leng gore mohlankane ene o fitlhe a otla ntlha a etsa taba tsa gae tse e nepaetseng ke mane mo e leng o tla gopola gore letsatsing lang la mantaga e leng la mantaga e ne e le big deal jalo ya mohlankanane la min ya male ke a gopola gore o le a batho ka nnete gore aa ena o tlo tla le bontsha gore na letsatsi le gae la tswalo o le keteka ka tsela e jwang mme ke mono ka nnete o le ketekile ka tsela e makgethe ya golo e leng gore ga re sa tlaga getoutana tsena ke tlhokometse ka nnete ga re ya re shebile papadi e ne e tlabe tsala letsatsing lena la ka jeno ke mo e leng gore bamamedi ka nnete le batshetsi ba bangata ba papadi ya bolo nna ke utlwa ba mmakatsa re maketse re bona sotho go tshetswa naga yane ya England kao fela mo e leng go le yona ke ya tshapa ebile e maketse gore ga o batshetsi ba se ba tlakae ba le bangata ka le ba bontshang gore ditiadia di sedile ka gara setlhopha se sa rona ke tabe nngwe e makatsang empa ge wa ithuta gore ka nnete ba ne ba sa batse jalo naga ena ya Spain ga e ka winwa tsa ithuta gore batho ba bangata nne ba le ka letlhakogong la naga ena ya France ga o sheba tabeng ene ya letsatsing ela ka jeno ke tlhokometse ka nnete gore Argentina e tla be ba pala ka nnete ebile e bontshitse gore e tla be ba pala ka away jersey mo e leng gore ba re sephio sa bona kore ka selemo sa ne sa 1986 ba ne ba winwe di-semifinal teng ba tereng ba lojesie seng a le hai mo e leng gore ka nnete ke mone ba qetelele ba fetile papadi eno ebile ene e bapala jalo ka tsela e ntseng e tshwana le yone ena kgatlhanong le naga ya England mme ka nnete ba re mahlonono a bona ba dumela gore a ka nna tswa ka tsela e tshwanang a ka nna tswa ka tsela e tshwanang mme ga o shebile ngwana mme ke ditaba tse go tla di bona letsatsing ela ka jeno gagolo tsena tsa mogotlo wa lefatshe mo re tlabe re bona ka nnete gore naga ya France e sentse e kene jalo di-playoffs mo e leng gore e tla bapala le e tla tlholwa letsatsing lena la ka jeno mme ngwana mme ga o sheba ditaba e nngwe e teng kwano re tla go tsane tsa Aforika Borwa pele re tla go tsala gae kwano ke tlhokometse gore o tla gopola gore ka mora lefu la mohlankanane Jaden Adams ka nnete o le a tlhametse mengata le dintho tse ngata ka nnete mo e leng gore batho ba ne ba bua tsa bona gore ye nngwe ya ditaba kore e ka nna ba foul play kapa taba ya gore ka nnete ebe o bolauwe e teng mono empa ntho e teng ke postmortem e la tswa ka nnete e bontshitse ga e file taba eno e rutse e le ntho re ka e bitsang jalo suicide mo e leng ka nnete o tlagankiwa gore ga e file ke yena a nkileng bophelo ba gae empa ke ditaba tse tlame di tswela pele ga tla nna re utlwe gona di tla e tsala ka tsela e jwang o tla tlhokomela gore letsatsing yanla gosane tla be le jalo mo e leng gore memorial service wa gae o tla be o tswela pele mme ngwana mme ga o sheba taba e nngwe kwano ke ya gore Premier League ya Lesotho kwano PLMC ka nnete e bontshitse gae ka mora menyofonyofo e neng e le teng ya setlhopha sane sa diodimong ba neng ba bontshitse ka nnete gae monge ga ditlhompho making o lokela a tswe jalo ka gara Premier League ka ga ba re o beiwe ke bona ba boetse le bona ka nnete ba thontse motho yo ba reng ke wa bona ka nnete e leng monge ga di le tsie nokwane gore e be setho ka gara Premier League mme go tla qetela ga di bone gorena di tsamaya ka tsela e jang gagolo bane Premier League ga motho a se a le ka gara yona ga sobolela go tla fitlha a kena sa ba le setulo sane se nentse se tshwere ke monge ga ditlhompho mating o tla boela Premier League e kgetha e bona gorena ebe magabane a gae a mo dumelela gore e ka ba karolo ya setulo se o batlang go mo fa sona ka tsela e jang ka tsela e jwang mme ga o sheba ngwana mmetaba e nngwe re ntse re le gae kwano ke yane ya gore setlhopha sane sa Limpopo University se boetse se beile jalo monge ga dimampele tlatsa e le mokwetlisi e motšha ka morago gore ka nnete ba tlosa jalo monge ga dimote ba makgetha o tla ithuta gore taba tsena ke taba tsa gore ka nnete mohlomong monge ga di makgetha le yena o sa fumane tsa gae tse e leng gore motlhomong ke tsa gore a ikele jalo magolong a matala re tle re bone ka nnete gorena ebe le yena di tla mo tswela molemo ka tsela e jwang tse tla go mo tswela molemo re ntse re le ka gaga ditaba tsa Premier League tse dingwe tsa dintho tse go di tlhokometse ka nnete ke gore gae

0: PLMC le yona e ne ile ya tshwara ka nnete e leng ya dimoka ka kopanelo jalo le mogatlho wa papadi ya bolo ya maoto lesotho kwano e le lefa mo e leng go tse ding tsa dintho tse nneng re tlhokometse o ka nnete gotwe dilo tshoswa ke gore ka nnete ba ne ba rera gore ke ba ka reversa jalo qeto yane ya gore monga di tlhompho meeting ebe o tswa ka gara PLMC empa ge ke ditaba tse go tla utlwa le tsone gona ebe di qeteleletse di ka phethala kapa e le taba e tla tlhakang e le nnete kapa go ka etsagala jang ga o sheba ngwana mme taba engwe ke kgola re phethela fela o tla gopola gore setlhopha sa matlama le setlhopha sa dija batho ne di tekisana jalo ka nnete gore ba itumane ba ka fumana mohlankana ne re atlegile meya wa Aforika Borwa mo e leng ka nnete setlhopha sa matlama se pheteletse o bona mosomong segae gona re latlhile tshepo re tlwetse go latelela mohlankana eno mong wa setlhopha sane sa matshoga mme re tla utlwa gorena ebe dija batho yona e tla tswela pele kuitsa tsela e jalo mme ngwana mme e re metse tshwae le mona re ga kgetsi ya rona e ne e phuthutse ya kalo go tle re boela re utlwa letsatsing la la gosane re se re tla go itse gorena tse e tlabe re re mogotong ona lefatshe di ya magaolagang ke di seng
1: tanki wa tate
0: so wa tate
1: tanki tatwaka
2: emobi sports.

ke hore na tsatsi lena ge ge local chapter 3 go bana ke go tlona be o tsama lefe e tsama lefe ba tsana bitswa nga maqhubu ba ke di sa ba wena.

0: nna ke bona ntho tsena di ntsamaela sejwangjwang. Ho etsahalang
1: ho na le ntjha mono kilare mono.
0: Ho etsahala bang bele mo? Ho etsahalang?
1: Ho etsahala ho irala.
0: O no ho etsetsa?
1: Ee, ho etse jwalo. Ebe wa theotheosa. Theotheosa, theotheosa. Ha ntso thosa e bo tla fumana pina e monate
0: ba se gala ka
1: se ko le ka jwale a ke tsa ntse bohloko na ka la rato ke
0: ke le se
1: le ba ba
0: o tla ga lwana
1: next
0: do one

0: baga le me futu ya bile le me ba la kgetse le ya motho re go utlwa ona mo bala ona o ka ntcina ona mamela dumela
1: eh ana
0: eh ngwanis
1: na go kopa le tsa pina e e ba ke a
0: ntate
1: go kopa le tsa pina e e se ba go tsami mo sama
2: ai wena mo fe ma
1: sama
0: Ach, anti tu mele mo sa ntsa le me metse taba tseno. Eh, hona o tla etsa ba ngwana ngwana so.
1: O banda.
0: Mm. Ke nna ntse se gile mo holo a holo ba ke sa tsona tsa. Se tse di ntsona. Too grown, too tall for that. Wa utlwa he. E be bele wa utlwa ka moga mono gape ka tshintsha ntla monate wena mo mo sa so. Ah. No way. Sheba, we out here recording.
2: Mm-hmm.
0: Mm.

0: ka ke la le benkeleng ha tsipa ntse e fumaneha. Ke hlahiswa di fumaneo, Tlhakala 16 Park, 2026, tlasa dipehelo le ditekanyetso.
1: Ya mamelo sa masal so tima shema mabedi a metso e mene metsotso re ya re lebile horeng ya bohlano mogatlhelo kwa bobedi wa modikong wa batjha letsatsing lena la kajeno. Ke bone molaetsa ka Facebook, ke bone molaetsa ka mane ka Facebook. I'm a phenomenon ke are hi nna ke tsamaya le wave rider ka mzuku ka mona tanki mranzo wa are Norman ke a bona le dibapetsi DJ letse letu empa ka nnete wave rider o ntshwere ha monate o ntshwere ha monate re ketse tsena ga kena sehlohong sa rona sa letsatsi la kajeno.

0: Flat. Ho tshwere le setjhaba sa Basotho re na le qholotso. Mamelo sa masala Basotho se hlosa bona saletsatsi, ke taba ena e amana le taba ya boikopanyo. Na boikopanyo e fela e le ntho e boima ho rona Basotho. Why ho le ho baneng ho le jwalo? Mme o tlo re fe mehlala, mohlomong ya megatlo le dikomponente e ileng tsa wela. 2231649 plus 2665993 kwa na moka kena teng kapa kena ka mane ka Facebook ho itumele manka kapa DJ Let's go utlwa gona e hlile ke qholotso na ho batho ba Basotho ho ikopanya mme re bone ka bothata bo ho kae ho tlile re ra qholotso e segatse
1: ka ho ikopanya
0: ke shebe jwale bile o tlo fumana ha ho ikopantswe hantle. Ha re ella mane kgodintsane tsa bo megatlo ke ketse mohlala ka ene bo megodisano DJ Let's kapo megatlo ene ya go lanchelete ha selemo se tsa se fela e ba ha e nwa ye ho be o ntshelete ho yena le tirase se le tla challenge le be o tshelete le tshelete tsheleletse kapo batho ba mopatetse go ho so satse be gona ho le ngwana ke e ile tshelete o sa ile ka diphalana go go be mo ferefere fela o jwalo e lo re hlile ho na le bothata le qholotso ya gore batho ba batho ba ikopanye e be re bona ka bothata ke bofe 2231649 plus 2665993 ke na mamelo sa masala se tlo go tlo gona wena o re ka tabeng.

0: good male?
1: I do.
0: Kgotsa mama.
1: O nna le wa ka ke le mong.
0: Hela, ke tshwere wa ha motho.
1: Ai, e kapa go hloka le a to le me ha o. O ntho ke tsena go ke ke push push. Go go bo fumana ban ba ka o di mo tsela ba tamba ga ba push a bana ba ba mtsela. E be ka nete ntho a ne ha e sa tsela pele.
2: Yale ka wena wa ka ke le mong fela e bona hala e ka ke tlhoko ya lagato.
1: Ke tlhoko e a le ga to mwana mme le ho se elelwe go na hana ho go tla go ka pele. Yale yo bi se tsa bo madi ma re mo ga tuwa yale o tla sotle a feta.
2: Gore me ha go le legato la tshelete le senyegenyege. Ke lona le senyang dintho motho o bona fela ha ntho di tshwanetse yena.
1: Why bona he?
2: Ana
1: jale ere ba khwedi ba ba sotho ba ile ba ba le theko mo ine ha ba se le e kopano e na ya machaena a o ile a fela ngwana nne ya tshwetse teng o ya ga di phalana ho ne ke le ke ne ba di ne o le ja ka ne
2: tanki ga tola pelo
1: a o pelo ya ka
2: ai yo mo ga tiwa pelo ya ka eno ke nkgono wa monastic le alone.
0: Mhm.
2: 1 1 1. Mhm. 1. Mo na ga kopanela mo. Are me ga me ha go le ga tola tshelete.
0: Ba he.
2: Jwa le huno na le ntho tsa ntsa bo di ya no ntho ke bo big 5. Tsa ntsa kgobisa no mo ya ya ba hwebi. Mohlomo ba di cafe jwa loval. Ile ya fela. Motho a la tswa se fela o sa a
0: a a.
2: Mm. 2231 6429 plus 2665 9999 wena o re mametse mo sa so tlhoka ditebatse. Mamedi dumela. E tate. Narwak. Hello.
3: Hello, ngukutla.
2: E ja o utlwa lwa rona sa utlwa ha. O
3: ke tloga ka fatisi. Sona.
2: E yana.
3: Eh, wa tsaba go yete batho fa ba soka po ba sotho ka po ga rata bo ikhadi ke ntshungu sa ipitse. Go ba le nna ke tla mo tsumo ha ke re mo ha. Re le mo ho ke sa putile tswe tshelete. Ha re ya go ile mmane mo tsa ga ka le ha. Bona mohlala. O fumana mosebetsi wa hiwa. Hona mono moo sebetsang teng o fitlha o utswa teng. E le gobane o kene monno o setlaile o batla mosebetsi. Ga o qeta go tshwara, o tlo boetse o eng ka kae tšhelete o ya moo mosebetsi mono o ntse o utswa teng. Monna mosebetsi ga a qeta go otelela go eng ka kae. Ko ge e tshwara le gona mane mokgatlong. Mokgatlo ga o qeta go wena, jalo o tlo eng ka kae tšhelete gobane le yona eo ga e re o tla kenya o ine.

0: o ntse e ntse tulo fela bana ha ona le mefa lo ka ene ene le lwanda ke bona ba tsaba se bua se bona boka ba thola muthi go thuwe di banka o tsheke di tsedi ATM go etsa di o tla fumana ntse le ba tsaba ba wa bona hore ya re salle di mogao ha go lo dikelellong tsa bona ka pogena le go ikhadi go snang go bonka ka reng ha bona kelello ke go fatshaba lo ka lentse le go ga go gana kelello ba e di janda le
1: ha o sa gile moholo wa ka go re ntho ntsena tse sa hlakang ha holo tse amana le tshelete fela ntse le motho a motho
0: ntse le motho a motho ntate go re ke se ke go se ma hlala ma hlwe ke se tla utswa mo ha ke tla go utswa mo ha sa tshwere qetello ke ke hobane ntate go utswa ha ona qetello go utswa qetello ya teng go tshwa ka go bona gawe ntho di tedi se kwena go go sala go tshwa ka go bona qetello ya gawe ke yona ntse re qetang ka le batho ba ba so ka go gela so
1: ah so hlagile mo lwa
0: tanye ntate wa
1: tanye da yo, no le sema sa la sotho. Ya tshepa wa lutlo tabatse.

0: Reggio Mail.
1: Cristiano Slonza.
0: Date.
1: O bua le ntate Radieta.
0: Ntate Radieta.
1: Ai, ke ke bothata ngwaneso, o rona batho ba batsho kopano. Ke bothata bona ba ko ba gomo. Lebaka le teng ke gore rona batho ba batsho, ga re tsebe o sebeletsa modiko gore ntho e kang sesiu molemong wa batho ba tlatla. Ge batho ba sebetsang, e re ga o bona go sebeditse, o batla go ja matlano wa gago. Mohlala, ke etse mohlala ka naga ena e re leng pela yona e. Moruo wa teng o batla go tlokoma ke re. Ha o ka wa sheba batho ba batsho ka bone ba tshwereng di-position, mohlala bo matitšhere bo maponisa. Ha bona o go sa sebeditse nako e telele o sana le tšhelete, wa resigna mosebetsi mane. Ha keta o resigna o lo reka koloi e kgolo o ja tšhelete ya hae. Ha ntho eno e fela o boetse o tlo kgutlela mosebetsing. Ke batho ba batsho fela ba etsang ntho. Fela batho ba basweu o sebetsa gore a sie tšhelete a e siela moloko wa bona o tlang. Mohlala o mong ga ke tla ka mona ka naheng ya rona gona paramente mono ga rona go tumme lentswe le reng gomo a dikaya batho re bangata. Fela ga ona le ka mohla ba ka tlamang malamasesane ba llela tšhelete e ngata nako e nngwe le nngwe ga ba ketile ba be ba hlolwe ke yona kopano ka baka la rona e hlola e be hlole ka paramenteng. Thank you ngwaneso.
0: Ke lebole ntate.
2: A hle qholotso e kgolo go motho wa motsho. Qholotso e kgolo go rona re le batho ba batsho.
3: Black person.
2: Ya boikopanyo. Empa re re Sesotho se re kopano ke tsohle
3: na di ntse di lengwa di a hlolotse
2: qetetse neng go utlwa bo se a hlolose se lengwa na ke qetetse kgale

0: Hello, dumela.
1: Ee, mme ke mo jalo fa ate tlhaba na tshwana mo.
0: Ntate.
1: Ee, wa tseba ate ate o tlo shele mme batho ba ba tshogela. Ke na le popo e nngwe ya mofuta o mongwe kapo menagano e mele o sa tsele nna ke ya mofuta o feng. Motho ga a le ka godimo motshimo ga a batlile ane a ka tlase ga a phadisa tlhogo. Gobaneng meralo ya mogatlho go ba le mogatlho ko tla senang gona kgone gore a nyoriwe boemong ba leng go bona gore le ena tsebe o fumana. Empa o tlo bo fumana go batho ba ka godimo be ba mmana le tšhelete ba go mogatlho ka mo ile sa kgone go tsena se iphumana. Ga re le jena ga o ka thola wa shebo go shebe yona naga ena ya South Africa mona gona tela gona mo. Nakong e o ntse o tshwere batho bana ba bašwimo dipolase jena kao fela mona ne le go ga fela mono ba re hira re kgona go etsamoseleng o batlhotlhamatlhamatse ya garenyana mane mona ga e le pela gona mona kannete ke mathata fela mapolase a swele go tshela tsona go metsa lesotlo di phela mono um taba ko gona gona go tlhola keng diketse tsa botlhe ka gara naga ka mo wa bona gona batho ba tsoga batla re senye ke nako ga kaena. Mme nthono e batla e le motlholo baneng ga o thotse o shedile bana ba batho ga batsho bogolo wa bona ba sa ba ruteile empa potso ko gore na gobane dithuto ya bona ba sa kgone go ba e tshwaetse batho ba senang thuto. Wanana di tshito na le se di tsika mo tsa nna ntse ga ba tsane ba tsaya di ba ka tsela e seng ka police e thuti hana ba le jena masaka a ntse bulelwa ke go go bulela na masaka e le go thaba sepe go ba nna sa bulela ne botlhoko a nne bo thata bo teng ka nnete go na le ba sepe go tsitsi bo bo go ke a le bua mme a
0: ke le bule ntate
2: se
0: Aiko.
2: Aiko. Black people.
0: Hi.
2: Hi, mamedi o sema sala sort re re kwale. Empa re ithutile he ona. Ke a fe mabaka a etsang hore ebe motho a motho o sitwa ho kopanela. Tsatsing lena la ka jeno. Ntho ka mpambatse ka ho kopanela ke.
0: Ke phetho, tu he. Mono tenkire.
2: Ba ba botsa ho hona motho wa?
0: Motho kwa ya madi. Ba re wa motho ha ayo.
2: Kwa go tefe. Anje.

Nako ke hora ya bohlano sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tshakela Makaja. Paramente e qadile ho kenya tshebetsong tsela e ntjha ya ho fana ka ditlaleho tsa dikgakenyo tsa ditjhelete ka marangrang e reretsweng ho matlafatsa tsela eo makala a sebedisang ditjhelete tsa setjhaba ka yona. Letona la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele o tiisitse boitlamo ba naha ya Lesotho ho tswellisa dipehelo tsa ntlafatso ya moshwelella haholo ho potlakisa dipehelo tsa selemo sa 2030. Ha re phethela mookamedi wa mekgatlo ya batho ba nang le bokowa Landford a monghadira Basotho moeletsi hore Lesotho le entse kgatelopele e kgolo ya ntshetsopele ya ditokelo tsa batho ba nang le bokowa. Ditaba di fella mona di mamele di feletse ha hora ile ya bosupa.

nako metsotso e mashome a mabedi a metso e robong fela re ya re lebile horeng ya botshelela. Ga ke sheba ge lekile ka nnete go tshwara bose ka mane e ka mebileng ya rona e tswele mantsi ba empa bonela ka nnete ba phathagane gagolo letsatsing la kajeno ka ga ona le ya mong fela yeo re mo fumanang pagatshe batsatsing la osane kgetla ba le bona mmedi wa semosa lesotho.

0: Ah, che.
1: Bisiakalo.
0: Eh.
1: Nna teng o busy. Go busy wena ngwaneso. Ke lefatshe.
0: Hai, hi mona ikho.
1: Emhlabeni ka Nkosi. Emhlabeni ka Nkulunkulu. Ha fa ne ka botsa boemo ba lehodimo. Wa bona metsotso e sejile babedi. Ga bona gore na ebe di eme jwang re fe momamedi. Mme o ka lebelelwa go lehlake go batoisa go bata go le bosigo le serame selala dibakeng tse dimoya o ka lebelelwa go foka o le

0: ke kopa o mphe dikete tse 20.
1: Ha ke tla o mo fela o feta dikgwedi tse tsheletseng. Ka mora dikgwedi tse tsheletseng hape-hape
0: o sa boetse a hla hape-hape. Ke motho wa Modimo. Ke bona ka motho ya nowa ka mane ha ke santsane ke na le ntho tse sokodisang. Kwetlhe ke mathata dingaka ke eng ka nnete ntho ena e tlhalosang ka bothata. A ko mpo boetse o ga a shasha letse hape-hape.
2: Kannete re na le naga fela ntate ke ena ya bo rona re rankantse ona. Re bua bo senka ga re bue bo fetola. Gore ebile ke se a tana piena se ba lentsile le kgutshwanyane o sa be wa re ke a go akana ntate ke go ke bontsha gore na re ye ebile boleng bo tlase ja.
3: Letsibong yaka ke mosolo taba ena e traising ke ipele mosolo o traise babodiona aja nne taba maikutlo a ka le ya komiti ke sitoo ke a ko sona empa se ntse ke latsiwa maikutlo ona a laelae re soa kopae fase ge tlela sa mathe soa se re ta tswela ke tsena ga se ke tsewa moele yang ga ke nagale dikgato tse tlameya go utlwa mono ka ga kgona go dinka obane baazente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore renkerenke ya dikgato tse nepagetseng tsa molao motho ga sale o tloa ka 2013 ge matha re bua ka molao ona paramente ba e tswaya o kalakalong ena e tswaya o kalakalong o ye letekelele gora o e tala nna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jala ga go ya dikgongkomola tshwana gotletse babonne ba utswa dikgomo ba leta ba bolana ko mele kwena gao fela
4: gantle bothata ba dipadisa gone ke gore tate ke batho ba itšhabang pe ga o jala gotho o na le bobolokoo o na le babose ba shebile ntho ena bula ka bone o thege shebile fela ga moso ba go thetse ke yone ntse tse bentse re futsanea kentate ka yona ena ntse futsanea kogo ya pese fela basotse ba ga e futsanee kgadi ba tshwena le bokoa leloledi ya le boemoga le ba bape le go fela ke rate o bua o ko gone wa sa setlhomiwe ga setlhomiwe ke dimiso ga setlhomiwe ke dibogodi ga setlhomiwe ke bana bapolotiki bana kore ga ona ntse le gone le gaetsetse bua letsa ga ona ntse uanang le puso mona e tsiwa ntse le bona gore shonoje tšhelete ya mmuso tlabontšhintšhe ke ena ga ba le letshoo gona ba tshwasetsang le ditemo ba ipakanya difofane ba tse ofa le utlisa monomong le stenti
5: pele wena a gadimpho ga ona taba dumelang ye babaedi ba re ga e ba go rua diphoofolo ka gara toropo ke tlolo ya molao kapo ke go tlhoka dipolane tse hlakileng go ya ka bona jale ba re taba e ya peo mmuso ntse e kgotheletso ya boitjago re itjarekang re itjare ka masimpa le dikwankwaga tse tsentseng di bolaya bana nageng tse dinkwa
6: ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a e tsaya go bophelo ba ga e boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
7: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe

0: Tomba Mabaleha a tshwarisane tshebetso eo jwalo le Moselantsha Pheko la hlophisetswa kgaso ke Mmaletlwa Moteane o tlo lebelwa moyeng ke Thabo Seisa ka metšhineng re tlo sebetsa jwalo le Justice Lekopa mmoho le Tumelo Letlala mamiri dulela gona go ka gona kajeno kgetsi ya tela e o tshwaretse dife. Mme ka ntle le go senya nako re tle re wele kgabong ya ditaba tsa rona letsatsi la kajeno re di thakgola ka taba e reng bekeng ena go tlaeletse ha morena wa Peka ha Letšhesa a tlositswe boreneng ka le reng ha a sebetse hantle le hore o rekisitse lebala la dipere le fumanehang sebakeng seo. Ditabeng tsena go boetse ha utlwahala ha ka la bobedi bekeng ena morena wa sehlogo a fihlile motseng ona le morena e motjha ka hlaloso e reng setšhaba se tlisitse ditletlebo ofising ya hae ka ditaba tsena. Ho boetse ha hlahella ha setšhaba se sa fuwa monyetla wa ho botsa dipotso le ho hlahisa maikutlo a sona hodima ditaba tsena. Lenano la rona kajeno re tlo buisana jwalo le morena wa ha Letšhesa ya re ke Mofumahadi Mateboho Matheadira go hlalosa gore na gobaneng a tlositswe boreneng. Mme ga mogao ga tlatla re gokagana jwalo le mokgethwa wa puso ya dibaka e leng Monghadi Ramaisa. Ga tla qetelela ditaba tse ka go buisana jwalo le morena Molapo, morena Mika Molapo. Gore le yena a tle ke a tlotla a re utlwa go tlhaga go yena gore na e be ditaba tse yena o di tseba ka tsela efe. Re se re ntse re tsa mawala a go ka gokagana jwalo le yena Mofumahadi Mateboho Matheadira e leng yena morena yeo go utlwagalang setšhaba se ile sa lla ka ena sa fana ka ditletlebo go morena wa sehlogo. Re go utlwa gore na re atleya go gokagana le ena o sentse a le malala a laotswe mo a teng. Re mo tlhaloseditse gore re tlotla re tshwatlha ditaba tsena ka gona o sentse a le malala a laotswe gore a tlotla a kena go tsona ka metsotsong e dula jalo go ye lesome le metse megago ebile lebile jalo go ye lesome le metse mene ka morago ga labotshelela sealemo ke sa Lesotho le nanao kela go tloa tele go ya metshatšhane. Mme ka morago ke buisane le mafapha ana a amegang tabeng ena mmamedi. Re tla o fa monyetla le wena gore o tleke o agele wa gao molangwana. Gopola nomoro ye o tla gokagana le rona ka yona ke ya 2231649 mmogo le +26659933. Re ntse re tsa mawala a go ka gokagana jwalo le baeti ba rona gore ba tlotla ba kena ditabeng tsena. Re tlotla go utlwa gore na hantlentle go etsagala jwang ka mono ka Peka motseng wa ha Letšhesa mona mo hukalang jwalo setšhaba se ile sa isa ditletlebo tsa sona go morena go ofising ya morena wa sehlogo. Mme morena wa sehlogo o ile a tla kena ditabeng tsena mohlomong a fana ka tharollo yeo a bonang e ka ke yona e ka yeo setšhaba sena se ka sa e sebedisang. Empa re potapotele hanyane wa mphato ga bona gore na ga tlotla ga tlatla go gokagana le moeti wa rona fela ena ke nabo ka potela ka rona
1: me se bonyaka ke mo solo taba e na e traising ke pele mo solo o tla e ba bolli bona ba ga ne ka ba ma tswa ka le a go miti ke se tlo ke a o go tsona ke ba se se ga se ma ma tswa ala ala ala ni rosso a go pa ya se fitla sa ma ke so a re da se la ke zwina a se ke tswa mo ere a ha ke na le di khado tse tse tla me ho ntwa mo lo ga khona o ding ka ba ne ba zen ke ga pa mo tswa le so du o tsa zo tsere mo la wa go na ba o re eng ri ga di khado tse re pa itse da mo la o mo tswa a sa le o tswa ka 2013 se ma ka re bua ga mo la go na pa me ntse ba tswa ya o kala kalo ye ba tswa o kala kalo o ye metekelele ora o ere kalanna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jwale ga go ya tlogong ko mola tshwana go tletse babonle ba utswa di

0: le le di ale boemo ha le ba ke lo fela ke ga go bua o go bona ka sekolo ka sekolo ke di se go sekolo di go hudi ka sekolo di bana ba politiki bana o ha ona ntle go nna le ke go ali ha ona ntle wa nna le go se mona ye tswa e tlo bona go tsena go tshela ka mo se le le tshiki ke na ai
1: e lo no a ga impo ha ona taba dumela ho ya ba ba e ba re ha ba ho rua diphoofolo ka hara toropo ke tlolo ya molao kapo ke go hloka diplane tse hlakileng ho ya ka bona jale ba re taba e ya peo mmuso o ntse e kgotheletso ya boitjago re itjarekang re itjareka masimpa le dikwankwaga tse tsentseng di bolaya bana naheng tse dinkwa.
2: Ba khutla ga le metsotsong e dilweng ka le ho ile shomela metso e supileng ka moga gora ya botshelela. Ga ho kagane ka katleo le mofumahadi Matheadira. Ke mofumahadi Matebo Matheadira. Mofumahadi. Mofumahadi.
3: Hello ntate.
2: Re sa le mo sala sotho le nana o tla ho tloa tele ho ya metshatshane ke o dumedisa le o amohela tabeng tsa kona ka jeno.
3: Ke a o dumedisa ntate le ba mamedi bohle ba hao ke a
2: leboha. Re ya le bua. Re bua le wena tjena mofumahadi ka ditaba tse utlwahalang di ntse di etsahala ka mono ka motseng oo o alositseng. Beka ha le tjhesa. A kere ke ha le tjhesa?
3: Ee, ho jwalo ntate.
2: Ke a le bua. Ho utlwahala setjhaba se ile sa ba le dingongoreho ka wena, sa ba sa ditaba tse jwalo ofising ya bore ofising ya morena wa sehlooho. Ha ke re kene ditabeng tsena, mohlomong o ke o fe momamedi hore na hantlentle ho etsahala jwang. Mme re utlwile hore e ka morena a sehlooho o ile a fihla, a se a fihla le morena e mong le motho e mong a re ke yena ya tlotla a tswala pele kapa a tswa le tsona setulong sena sa borena mono. Ho tlileng ho etsahetseng ke ho fe?
3: Ntate, ka hara puso ha re ntse re tsamaya ho na le mo motho dintho di tla nne di lobehe ebe o ntse o di bontsha hore ae monana ha o se taba tjena ho be tjena ke etsa mohlala.
2: Yeah.
3: O ka pakisa ba motho ya ba ha wa hlokomela hore ID ya motho yo e feletswe ke nako. Mme ha o bontsha hore ae ha o nka ID ya motho mme o hlahloba hore na e ntse le nakong o tla utlwa e ka re taba tse jwalo di fetile. Ke semaka ho nna hore ebe ho thwe ho na le setjhaba sa peka se yang ofising ya morena wa sehlooho se lla ka hore ha ke se sebeletse hantle. Hape ke semaka ho nna hore ebe ho thwe ke na le ditlolo tsa molao tsa hore e ka re ho na le ditlolo tsa molao tsa ditaba tsa mobu. Ditaba tsena kaofela ka nnete ke batla ke re a se tsona lebaka. Ka hara taba ena ntate ha o ka sheba ho na le ntho e kgolo ha o ka sheba ditaba tsena tsa borena ba ntate le tjhesa re bona bo le tlokotsing ka tsela e kgethehileng. Ke batla hore ke re nna ke le motshwaredi wa ofisi ya morena Joel Matheadira ke qedile ho kena ka ofising ena ka 2018 ka mora hore mme a fumane hore ho thwe a dule hae 15 years o na fumane suspension ya 15 years. Ke ka moo morena Joel a ileng a tswa ka hara ofisi ya hae ya peka a ya ofising ya morena wa sehlooho. Yaba ke lokela ho sala ka hara ofisi ya ntate Joel. Ke motshwaredi ke tshwaretse ntate Joel ofisi ya hae a ntse a phela. Ka mora hore mme a kgutlele pusong kapa ke hetle morao hanyanyane ke bontshe fela hore ha o ka hwa tloha ho na le dikamano tse ntle kapa kutlwano ho rona le mme. Empa ke batla ho tlohela tseno tse ding ke tle ho tsena tse ho seng ho bua ka tsona ka jeno. Ke batla hore ntate tsena tse ding ka nnete o mpa fela ho thwe ke tle ke pentwe batho ba tle ba mpone ke le mope. Ha hona ditlolo tsa molao kapo ha hona motho a ka emang ka pela ka re ke rekisitse mobu wa hae. Ke batla hore ke o fe hore ditaba tsena ha re ne re di bua di shebane le mme o na le seboko ka moo ntate Ramela a rekileng masimo mona pela dipotopong.
2: Raska ra bitsa lebitso la hae
3: ho bona ngwana ha ka mo mema. Ke a le bona ntate. Mo hona le mohwebi a rekileng masimo a beng bao. Mo hona le pelaelo ya hore e ka re mohwebi yeo e tla ba o rekile. Hona le taba ya hore hona na le morero wa hore ho lokile.

0: tiise kapa ho ntlafatswe lebala la dipere la manka kapa la lerile ha ho etsa tukiso e jwalo kapa e le hona ho qalwa mathatu e jwalo ke mo ho thweng ke rekisitse lebala ebe hona le batho ba maloti ba bao sechara sa teka ba ile mba ba sala morao ka morao ga ebe ba ile ba fihla mona ba re ba gahlwe ke sebaka ba beng ba masimo ba jwalo ba latella batho ba maloti go qetella ba re ba tle ba tlo etsa ditumelano le bona e leng ditaba tseo ke senang matla godima tsona motho yo mong le mong ka mobu wa hae a ka etsa ntho eo a e ratang go na le gape-gape le gore go na le moo lerothodi e rekile mobu le yona go beng ba ona sebakeng sa ga mafata dintho tsena kao fela ntate ga di kopangwa e ka re e laelwa ke gore ke dijeleletse letho fela ke batla gore ke re taba e na le ditaba tsa yona tseo nkekeng ka dikapolola e na le ditaba tsa yona tse ngata ke be ke bontshe gore ga e sa le go tloa mme a gotlile a mphumana ka ga ofisi re sebetsa mmogo kapa a sebetsa ka nna ka ga ofisi ya peka ikarabela tlasa mogana wa setoro peka tsikwane kolobelo ka metlha ke motho ya ka mo gobosang ka pela batho ba bangwe a mpolelela ka mo a tla ntebela ka teng e le ntho ena a e entseng letsatsing la kajeno ke batla gore ke re ntate ga e ba ke na le diphoso ke tsho jalo ke dumele ga e be ke re ke na le diphoso monga ofisi ile ntate Joele o ntse a phela taba e ya re tshosa gore na ga e ba monga ofisi a ntse a le teng ga o thwe mmatebotso wa ka ofising monga ofisi a khutlele ka teng o bonala o sa sebetse gantle ga ipotsa gona mongwe e ba uele mothonkua motho ye mongwe wa lelapa le ka thoko o tlo kengwa ka ga borena ba lelapa la ntate le chesa o bolela gore qetelong ya letsatsi ntse re bona gore borena bona bo ya bolawa kapa borena bona mo ntshiwa ka ga lelapa
1: ga re gokwe ga o so etse tlhoko gore e ka ditaba ga di tsamaye gantle na wena ka ofisi ya heno go na le dikgato tseo motlhomong o kile wa dinka motlhomong go atamela ba amegang gore o utlwe gore na gantlentle bothata-thata bo go kae
0: um ke phetse nako e telele ka dikgoriso tseno le go isa godimo letlase le o sontiwa ka gare go marena a mangwe ka nako e telele e ne le ditaba tseo motho o ne o utlwe kare tšhe ke tla sontwa gobaneneng e bakile ka gibela mona mo ke bonang ke bontshwa teng ke batla gore ke tle gona jale ke fuwe lengwalo ka mmanta ga re ile phuthegong leo le baduweng ka pela marena a welang tlasa borena ba peka kao fela lengwalo leo ga ke tla ke le fumane ke atametse ba lelapa e leng borangwane ke ba fa ditaba tse letsatsing la labohlano ga ke ntse ke le mosebetsing mono mme o fisile a fitsa a bontsha gore o tlo changea loko ka nnete ke le ka utlwa ke sa tsebena ke tlo mo fetola ka goreng ke ka letlhonono go nontse o sebile go se go sena setšhaba ka mono ka nnete ile ka qeteletse ke tswile ke tsamaile ke mosile o khutleng go a ka tshumana mme a notletse ofisi empa nna lengwalo la gae ke le lebeletse gore o tlo ba teng ka mmantaga fao ke neng ke boleletse ba lelapa gore fela go na le taba ke ena lengwalo ke lena ke baballa jale o thu ditaba tsena di tla etsagala ka mmantaga ke a kgolwa borangwane ba nentse ba na le tebelelo ya gore motlhomong ba tle ke batlotla ba utlwa gona go etsagalang empa itse ga o se o bonala la botlhano e kare jalo go se ke fitlha go se o kwetse ofisi e la ba jale e se bontsha le bona ba gatšhe le bona kare jale taba tsena ga di ka tsela eo re neng ke re retle ke re ko momela gona gantle jale bothata ke bofeng gobane gona re le lelapa re se atamelwe re bontshwe diphoso tsa gago le nna ke le motho ga go ke so bitetswe ka pela komiti ya boitshwaro kapo o ko go nkuwe dikgato tse boima tseo ga e ba ke na le diphoso tse neng di nkisa dikgatong tse kalokalo e be di entswe ga di yon tate
1: re yeleboa fela kwale wena o reng dintlheng tse tse o reng o qoswa ka tsona kapa dikgatlhanong le wena tsena tse buang

0: ma fosisa a thabega o bane ha eba letsatsing la manta se tshaba sa peka se ne se le teng mo ke bone le nna ke le motho ke sa gotsofala ha ba fua ba fitla ba bolellwa fela hore ke tlo ntsha motho yenwana ke kenwa enwana le ho go ba ke ba utlwa hore na motho o rekisitse tshimi ya ma motho o yentse jwang jwa ha ba fua le monyetla o jwa se tshaba se setse se le khalofonye thabeya.
1: Fela go ela ha o shebile se tshaba ha jwale ka moga hore sebe se ukwa ditaba tsena o ka re se jwang mohlomong ka tamelo ya sona ha se ya se o lebile
0: a tshikandate ka moga hore pitso e jwalo e khalane a ke le motho a ka tsamaya mbo ha ga motse ke na le mabaka ka ka kgolola pe mona a mangata ke tuletse lapeng empa ke le mositswe ke ke mo kansela ga mao letsatsing la maobane a bontsha hore ela ula ka ya ofising ka re andate e tlo sitwa ya ofising ho notletswe ebe hore monyako mono ho bewa dipampiri ho te bua ntse re ntseng ka re ka nete ndate ha ke tlo atamela hobane ebile di ka tshwantshwa le nna.
1: Ke a leboha Mofumahadi, e re re arohane, na ho na le ntlha eo ka lakatsang hore o qetelle ka yona e le ho phethela?
0: Nka phethela ka hore ke re motho ha e le moetapele taba tsa borena di tlo go tshosa hore motho ha e le morena ha eba o tla kengwa tsatsing lena hosane ha go batliwa o tswe o tla gawa ka seta fela o wele ka ntle e batla e re tshosa gobane tsatsing lena e shebile Mateboho empa jwale marena a mangata se ntse e re bontsha hore mohlomong ke ha e qala jwale e ka ba ditaba tsenana nna ke le motho e ka re di batla hore marena a phamise ditsebe ha ke tsebe le hore na qetellong ya letsatsi ke hore ha ebe re bokolla kapa re phetse ka ga maemo a tsitsipaneng ha kanakana nako e telele e ka ba re lokela ho thusa ke mang gobane motho e mong le mong o na le diphoso ona tshaka go tshaka go tlhoka kodi fela motho ha e tsujwa
1: ha re phethele ka yena le ho jana se kitse ga gona ga phethele ka yena ya ho go rekisitse le balala dipere ke nnete ka pa se nnete
0: a se nnete ntate
1: ke a leboha Mofumahadi
0: ke a leboha ntate
1: e re re a kwane o ka mamela se ya le moya mo teng a kege
0: eh ntate
1: ha re a kwane o mamela se ya le moya
0: thank you ntate
1: ke ena Mofumahadi Mateboho Mathea Dira ena yo re neng re e buisana le ena o go fitlhisa metsotsong e dulang jwalo ho ye mashome a mabedi a metso e mashome a mabedi o go fitlha metsotsong e dulang jwalo ho ye mashome a mabedi a metso e kgopong ka mora hora ya botshelela sealemoke sa Lesotho le ena na o kela ho tloa tele ho ya metšhatšhane. Ha jwale re tlotla re buisana jwalo le Monghadi Pule Ramaisa ha re hokahane le Monghadi Pule Ramaisa ha re hokahane le Monghadi Pule Ramaisa me re tla tla re tla bese re tlotla re fetela ka mane ka nebagakeng ka moga hore re hokahane le yena ka metsotsonyilweng hantle ya mashome a mararo ka moga hora ya botshelela sealemokisa Lesotho le nanao kela ho tloa tele ho ya metšhatšhane re ntse re etsa mawala a ho ka hokahana jwalo le yena Monghadi Pule Ramaisa hore a tlotla kena tabeng ena le yena ke mokgatho wa puso ya dipaka ga batla a tlotla hlalosa hore na a tlotla a toboketsa dingongorego tsa setšhaba ka Mofumahadi ka Mofumahadi Mathea Dira ha di le teng e re pele re tswela pele le yena re potele hanyane o ntse o tshware jwalo Ntate Ramaisa rapotela re fitisa mebaga ka ga khutla ntate.
2: Why hold back when you can talk more for less? Get some 20 minutes weekly voice bundles every week for just 20 maliut. Yep, that's calls to any network. No limits, no excuses. Dial *100# or by using EcoCash or Mboy on WhatsApp at 66100100. Talk longer, laugh louder, connect better. Only with Econet Telecom Lesotho, inspired to change your world. T's and C's apply.
1: re khutla re le metsusunye dilo njolo ya mashume a mabedi a metso go bong re le bile go renyane ya bosupa ndate ramaisa
3: ndale
1: re sala bo sala sotho le nana o tla ho tlwa tele ho ya metshatshane ke u dumedisa le o amal tabentsa gona ka jeng
3: a ke ke wera ndate ta memo ya hao o ka fitisetsa ditumediso tsa ka go ba mamedi wa sala mo ya senanda
1: ra le ntate re o memme tsena ntate o le mo gathwa puso ya dibaka mabapi le ditaba tse ukala ndi tsedi tsa hala ka bono ka beka ha le tshesa re re ke na ditabeng tsena mohlong o ke o fane ka dingongwa ga o tsa setshaba ditabeng tsena tse o re seng re ditoboketse hore ebe ditaba di qetella di le mo thating ona wo re seng go hlalositse
3: Ntho
1: eo ke batlang ho utlwa ka yona ke dingongorao tsa setjhaba mabapi le bosebeletsi ba mofumahadi Matebo Matheadira. Yandate.
3: Ke bua malebana le ngongorao ya setjhaba.
1: Dingongorao tsa setjhaba ka bosebeletsi ba hae ke dife.
3: Ntate ke a leboha ka nnete ka potso ya gago. Go latela tsebo ya ka ntle le dilemong tse dintse ke sa di tsebeng fela dilemong tsena tse tharo tseo e saleng ke ba teng counseling mo ga ke soka ke thola tletlebo e hlileng e tobileng yona ka kotlologo ka bosebeletsi ba gae.
1: Go ukwagala kapa go hlaella e ka o rekisitse le bala la dipere le fumana yang sebakeng seo ke nne tlo o kae
3: e ntse go sa lo setse ona jena le bala la dipere ke thepa ya setšhaba me ha e qala e ba thepa ya setšhaba ke thepa e ke gabellang lekgotleng la puso ya dibaka ka kotlologo ke ka hona lekgotla le jwalo le ntseng le ha le ebile le haile ditoilete gona le ba leng le jwalo la ba la kenya le dipompo tsa metsi jale ga go ka mokgwa o mme Matebo a ka kgona go rekisa lebala leno la setšhaba ka teng gompang go etsagala fela mono ko go na le bafadi ba nang le morago wa go ntlafatsa lebala molemong wa gore batho etsege ga ba kena tse nne ba kgone go lefa kore ka morago wa go letega teng ga gona ga re soka re ba le moreki ya ka thabelang go reka lebala le
1: setšhaba na se tsebisitswe ditaba tseng ga e le moa le go se o tlaelela gore mofumagadi o rekisitse lebala
3: re kale mona pele ntate ga re bua ka setšhaba gona mojaong o fitileng ona wa dipere bafani bana ba o ke buang ka bona ba ile ba phatlhalatsa bana mojaong ono ka nako e ne ba fuwa monyetsa wa go bua ba fana ka puo gore na morego wa bona ka lebala leno ko ofeng ba phatlhaleletsa setšhaba gore jwalo ka ga motho a kare ke tlo tla ke fana ka 200,000 gore lebala lenana le teratelwe wa utlwa ga ona mo ba reng kwa lereka ee ke polelo tseno tsa mofuto o tseneng di le teng letsatsing leno la peiso ya dipere jale setšhaba se salosetswa ka morego ga morego o tswela pele o bonagala morego o na e le o tla tswela pele gobane wela ga o ka ruta nako e na kaofela ga o jotswa ntho ntse e phatlhaleletsa setšhaba o tlo qetelela ka go motho wa lešhaga eeanta
1: o le ketapele ya setšhaba ntate re bua le wena o le mokgatho wa puso ya dibaka o sebetsa le setšhaba seno sa ka mono ka kotlologo ntate ke be ke nyena ha o hlaella hore morena Matebo Matheadira o tloswa boreneng ka le reng ha a sebetse hantle ditaba tse o sebetsa le setšhaba seo go tlwe ha a sebetse hantle le setšhaba ditaba tse wena o di tseba ka ofisi ya heno o di tseba jwang
3: re ke go hlalosetse pele na go ema ba ofisi ena bo
1: jwang
3: monyako wa council le monyako wa ofisi ya mme Matebo ke monyako e mabileng e leng gore bogolo ba nako dintho tse etsagalang ka maare ga di tseba le tse etsagalang ka mona le yena wa di tseba Wale ha o so ka ho etsa hala. O re ho be le ditshebeletso tse bosa, le re ditlalelwa ka moo. Ntle taba e kileng ya fitla ka yena ho ena moo. Ntle taba e kileng ya fisa ka ha ga khansele ka moo, e le taba ya mobu. Moo ga mo songwana e moo wa motse o moo. A neng a hana ho tempela motho, setempe sa mo fitisetsang ho mme Matebo. E le ga mo songwana e moo. E jwale ke tsona ditaba tsa mobu tse kileng tsa kena ka khanseleng ya rona, e le ha motho eno jwale a tlo tlalela khansele gore ga mohlongwana wa ka o gana o ntempela, jwale mme Matebo le ena gore a ke ba ntempela motho ya ne a so ntempele gobane sebaka se re se o buang ka sona mme Matebo ore ga a se tsebe, se tsetswa ke motho ya ee. Ke yona taba e kileng ya kena ka gare go rona e le nngwe fela jalo ya mobu e ke e tsebang.
1: Ga le wa ntate pele ge a rohana a ko kene ho yena ya hore ditabentsena ha o so thwe mama Tebo wa tloswa e ka ho hlaella ha se tshaba se sa fuwa monyetla wa ho ka hlaisa dipotso maikutlo ma mapili ditabentsena ka ofela ke nete ho lokae
3: ditabentsena ke nete ntate se re kore ke mo wa ka go lwa se tshaba re tloele ena ho councilor
1: yena
3: ke mo wa ka go lwa se tshaba yale ke ne ke re e mo wa ka go lwa se tshaba yeo a ne a le teng mo a fitlile ga jwetswa DA a la ha ba ke mo tsatsi wa hae fela DA o fitlile ha a qala a re o kopa morena wa sebaka seno se ba le go swana bu aba moya ya ba ha ona mogena a bua go bua mogena ye mongwa wa motse o mongwe go lenyana le gona kwa
1: ona le kae kana go mme Matebo
3: ona ntse a le teng haufinyane molo le mogena Juela ona ntse a le teng haufinyane molo mogena Juela ke ye mongwa ya ba botsa mogena ye no ye mongwa ha na bua go rena na yena e se le mogena wa molo na ha ile mona sa bua ha o batwa mogena wa sebaka se ise pele ga nna ke hona mo yale go fitse wa bewa
1: ka papel pele o fetela mo go baneng ba ne ba sa bui fela ba ne ba le teng se ba keng se o bona
3: go ba ne holo hola le motho a neng ana le thaselo ya gore e se bena bua
1: e be mang
3: a santa a tswile podia a ke mogela wa motho o mo
1: mogena yena yena na yo reng o la ba botswa ka na u na ise le mogena wa sebaka se
3: e yanda e le u la ba ga ha se mogela wa mo le mpa fela ba tsa go gore go ene ka hona le ntwa ga salo setsa nyo ya ha ga mametse go tla ga salo setsa ya ba o santa a moela ba itiba re ntse re na le mabanta ha e mana bua ntate e se ke ne go na le gana hana go tloga salo setsa na go itsa ha a tsebe go fa morena wa sebaka monyetsa go ka bue eanda jale ke fetela tabeng ena ga obane kile ka kala mogaonyana e sile setšhaba se bonagetse se sa kgotsofala go gan ya pele e ke e boneng e le tetebo e kgolo ya setšhaba ke gore bona ga ba soka ba iyo teteba ka ditaba tsa moo jale le ba batsa gore batho ba ne bo thong ba ile kae kae ba lo tletleba ke ba saya ka pela bona ba tsebe go tlhagisa ditetebo tsena tsa bone jale ba tsebe go tseba gore na motshwaredi eno wa borena ba rona kwalo o tloswa ka ditetebo tsa mofuta o fe ga o mametse polelo eno ya morena wa sesoo e re ke ditaba tsa mobu tse ngata le tse ding jale setšhaba ne se na le thaselelo gagolo-golo ena ya tse ding gore na tsena tse ding ke di fe pega monana re na le dintho tse ngata ke a kgona re na le project tse nne tse fapaneng tsa boemo bo sa tshwaneng bo eletse mosala re na le project ya lehae la dikgutshwane e bitswang beautiful gate re na le Maloti Adventist mo e tloga university le sepetlele re na le lego tlo di-polytechnics mo e tlotsa e haha technical
1: ke
3: na le lebala la dipere jale ntho tsena kaofela ga di le tsena ke dintho tseo go nang le mofuta o mongwe wa batho o lwantshanang le tsona gore di se ka tsa ba peka mo Ngare di fitla di tsenya ka gara la palena la bona le go bona ga seng ka golo ya lo.
1: Ke a le bontate.

0: o ka reng ha o phethela ditaba tsa rona
1: a se tlhala ditaba tsa ga ntate ke ga ntate tshaba sa so se peka ke khona matshwafu o tsa loka ntelo ya la lapa ga itseba ke ba tsaba ha ipeka mona khale ge bona e tla nne la le kana go ila lang pela he ho ile kwa go tlhoka go se tshaba sona tsena le tokelo ya ho fumana ditshebeletso.
0: Ke ya leboa, ke ya leboa ntate. E re re a gwane wena o mamela sealemoya.
1: Okay ntate.
0: Ke ya leboa ntate. Ke yena Monghadi Pule Ramaisa, yena yeo re neng re buisana le yena. Ke mokgethwa wa puso ya dibaka, o ne a hlalosa jalo. Hore na hantle ntle ho etsahala jwang. Dingongoro ke dife tsa setjhaba sena, tsa setjhaba sena. O re fihlisa metsotsong e dulang jwalo o le shumelebetso ya robedi re lebile hore nyane ya bosupa ha jwale re tlo hokahana le morena Mikia molapo hore a tlo tla hlalosa ditaba tsena hore na yena o di tseba jwang mme kamora gore hokane le yena re a bulela o le momamedi. Nomorong eo ya mohala ya +26659933 mohlomo le yona eno ya 2231649 morenaka.
2: Hallo,
0: re sa le mo sa Lesotho le nana okela o tlo atele ho ya metšhatšhane. Ke o dumedisa le o amohale tabeng tsa rona ka jeno.
2: Re a leboha ntate, re a leboha, re leboha haholo ka nnete. Ke dumedisa le nna, ke dumedisa bamamedi ba sealemoya sa setšhaba sa Lesotho. Hohle mo se leng hona teng.
0: Re ya leboha ntate. Re hle re kene tabeng, o atlehile ho ba le rona ho tloha qalong.
2: Ya ntate, ka nnete le ha ke sa tsebe hantle na ke qalong fela, ke mametse ditaba tsa morena wa Peka, ka mamela le ditaba tsa mokgetho wa puso ya dibaka.
0: Ha re hle re kene ho tsona e le ho di tlhorisa ntate. Mohlomong re qale ka ena ya hore ditletlebo di setjhaba se le sa tlisa ditletlebo ofising ya heno. Ke setjhaba, karolo ya setjhaba kapa e tlile ka tsela efe taba e jwalo?
2: A ke a utlwisisa potso hantle ntate, ya boebe hantle.
0: Ho ukwahala ha bosebeletsing ba morena Matebo Mathe a dira hona le karolo kapa hona le e ka setjhaba sella ka bosebeletsi bo seng hantle ba hae mme ditaba tse jwalo di ile tsa ba tsa fihla ofising ya heno wa yuko
2: and that ha ke letsetswa ke boleletse hore ho na le ditaba Peka tseo morena wa sehlooho a seng a nkile dikgato tsa ho tlosa morena wa Peka ditulong a beya motho e mong. E ka tlhaloswa e re morena eo wa Peka o entse ditlolo tsa molao, o abile mobu ka thoko ho molao, o rekisitse mobu, o entse dinthananyana tseno tsa ditlolo tsa molao tse mmalwa. Jwale morena wa sehlooho o monketse kgato ya ho mmella ka thoko. Jwale e ka ke tla kopuwa hore nke ke fane ka maikutlo ao hore na ke tsela e nepahetseng eo na. Ke ya ntate, ke kopile hore ke tle ke arabe taba eo.
0: Ya ntate.
2: Ee, ya ntate.
0: Jwale, tswela pe.
2: Ke ne ke re, ha ebe ke ka buisitswe eno, ke ile ka amohela hore ke ditaba tseo ke leng boemong bao hore nka tseba ho di hlalosa. Jwale, ke ne ke re ha ebe ho jwalo o ntumella, ke hle ke arabe yona taba eo e o itseng ke tlo e araba.
0: Tswela pele ntate.
2: Lebitso la ka ke Mmiki ya Modiwa ya Molapo. Ke morena wa dihakeng a mmako. Fela bophelo ba ka bohle ke sebeditse lekaleng la puso ya dibaka le borena. ke le motsamaisi wa ditaba tsa borena e leng gore ka boemo bona bono nka tshepelwa gore moo ditaba tsa borena di ibang le dikaka teng tse tlhokang go tlolelwa basotho ke tlholwa ke di botswa letsatsi le letsatsi mme ga nke be ke swetse ke ke fane ke be ke otlolole taba jale ga e be o ntumelela go tswela pele ga ke be jena morena borena ba teka ke karolo ya borena ba sehlogo morena wa sehlogo wa Tsikwane le peka o na le diofisi tseno jalo ka di le tharo jalo jale molao ga o mo dumelele gore a sebetse diofising tseno a be go tsona tsatsi le leng le le leng ka go tshwana setšhaba se keke sa sebeletswa gantle o fue bolokoloi ba gore a kgethe yeo a ka bang go yona tse ding a di tsamaise ka batshwaredi ba gae jale ka ga e le tokelo o kgethile e ka godimodimo ya borena ba sehlogo e bileng e mo neya maatla ao gore e be setho sa ntlo ya paramente ka senateng jale tsena tse pedi peka le Tsikwane o di busa ka batshwaredi ba a ba supileng a tataiswa ke molao e seng a ba supa ka boithatelo ba gae bao a tataiswang ke molao gore na ga a beya motshwaredi a behe wa sebopego sefeng mme ka nepo maane peka o ntse a buisa setšhaba seo ka ngwetsi e mohlahlamang gobane morena wa sehlogo le morena enwa yo ntse o bua ka yena wa peka ke dingwetsi mmogo wa sehlogo ke ngwetsi e kgolo wa peka ke ngwetsi e mohlahlamang jwalo ka ga le banna ba bona ba hlahlamana jwalo jwale ke ka molao gore e be go jwalo jwale taba ya ka ke ena morena e mong le e mong ga a belaelelwa ka o gore o tlotse molao o fositse le tsamaiso fela o thehelwa lekgotla la kgalemo le tla thewa ke letona le ikarabelelang boremi gore le o hlahloba pelaelo yeo ya o gore morena yeo o fositse ditsela tsa boitshwaro mme jale morena ya jalo o tla fuwa notisi ya gore a o hlaha ka pela lekgotla la marena la boitshwaro jale a re a lemoswe gore na o belaelelwa ka diketso tse difeng jale go dulwa fatshe a newe sebaka sa go ikarabelela jale le dipaki tse llang ka ena di be mona di pee taba ya tsona lekgotla leno la marena le na le tokelo ya go mamela taba ga e be morena ya jalo a fumanwa a fositse o tla newa kotlo e mo lokelang ga ka dikotlo tse wa ka di fiwang e nngwe ya tsona e ka ba go moamoa maatla ofising a beelelwe ka thoko nako e boletsing e nngwe e ka ba go tla a lelekwa le boreneng mona a sa lelekelwe ruri go latela botebo ba ditshito tsa gae jale taba tsena motlhomphei ha ho go latela seo ke se fuwang ga gona moo molao o ileng wa latelwa ya ba go fungwana mofumadi Mateboa a tlotse temana ye itseng ya molao wa borena mme a thehelwa lekgotla la marena a bewa ka pela lona empa ke ne ke seute le pele a ka thehelwa lekgotla la marena e tla be e le gobane morena wa sehlogo a kile a mmitsa a mmitsetsa ofising ya gae a mo thulanya le setšhaba se llang ka ena gwa ba gabe wa ditletlebo tsa batho ya bagotwe a gaba morena batho ba lla tsena ka gona le gona le gona taba eno ga e a etsagala gobane mothati wa pele ke ona ono o etsa re ha mogena setlo wa teta o fumana

0: o fela o entse diphoso ebe o a mogalema molao o re a mogalema mme ga e ka re ka morago ga galengwa ya ba o ntse a phelela go etsa diphoso tse e tshwanang mogela wa setlhoo o tla tlalela letona gore jale le hweletse lekgotla le a tlolang marena le tlo mo ritelela nyewe le tlatlhobe le be le fumane melato ya gae jale le mofe kahlolo yane e ke ileng ka e bolela methati ena kao fela ntate ga e a latelwa empa ye bohloko ka o fetisisa ga e be e bohloko ke o gore le ha lekgotla la marena le se le entse mosebetsi wa lona le beheletse morena ka thoko a tlotse go ikarabelela le go godisa gore ga a fosa molao ga a sa beeletse ka thoko jale lelapa kapa morena wa setlhogo gobane mona re bua boikarabelong ba morena wa setlhogo morena wa setlhogo o tla sheba ka gare go lelapa la morena eno
1: ka
0: ha ga le lapa le a me ha go tsinye
1: eno ya ndane
0: o tla sheba ya sa sa manye eno ka maemo go latela meetlo ya basotho ka mora morena ye mong le ye mong le ye mong go na le line ya batho ba lelapa leno ba fetanang ka maemo tlhatlhamanong go na le a tlileng a leng ka mogamogena eno ka kotloloo go na le a motlhatlhamang go na le a tlhatlhamang eno ke baeno ka mogamogena e mong le mong ka ga lelapa le leng le le leng jale taba eno e tlama gore go shebe ka ga line ya lapa leno lelapa leo re buang ka lona mona ke lelapa le legolo la matheadira wa lonotha jale ke lelapa le e nang le setšhaba se se ngata gompang go makatsa gobane jale ke nka taba tsena ke se karolo ya tsona ke ne ke le sio fela ga e re seo ke se bolelelwang ke nnete gore go nkuwe motho ya tlhagang lapeng leseng ya ba ulo bewa jale go lelekwa enwa wa matheadira taba eno ka bo yona ke go hulela institution ena ya borena manokothoko gobane ke go theha dintwa tsa malapa motho yeo ke newang gore o beuwe mono ke motho ya tlhagang boreneng bosele bafobane e seng ba ga matheadira jale mosotho e mong le e mong o tla utlwa gore taba eno ka nnete jale ena ke mogobetsi ga se yona gobane potswa ko gore na motho ya tswa latwa lapeng lane jale go thwe a o nka tokelo ya batho bao ebileng le ka maemo a tswalo ba leng bagolo go lelapa lapa na ebe ga a ka ba elelelwa yena gore jale go tshewa phiri ka ena gobane ntate re tlameya re bue taba tsena jale ka go tiya molemong wa kgotso ya basotho ga e re motho wa tloa ga gabo motseng o gole go duletswa morena jale go amuwa beng ba lapa leno morena motseng o mongwe o gole go bewa batho ba motse ono tsietsing ya gore ketelelong ba tle ba tlhasele motho eno ba mo ntsha dikotsi kapa go etsa le tseng pele go feta ke go tabanya malapa ano mme boemo bona bo tlhoka ka tiyo gore jale letona le ikarabelang boreneng le botsitsong ba borena le tle le le moswa taba ena le be le e galemele gore morena ga se molao ka boyena morena ketso e nngwe le e nngwe eo a e etsang e tlameya e be e tshireleditswe ka molao ga e tala e leketso e fosang e ka thoko go molao e a fosagala fela le ena morena wa setlhogo letona le tlameya le motlhokomedise gobane e ka nna bataba eno o ientse a sa tsebe ga se e mong le e mong a tsebang jale ga a tlhokomedisitse ga a ka etsa manganga a ba o itswelela pele ka taba eno mme morena wa setlhogo ga ke buisa marena a mang jale bogolo bo bong bo ka buang le ena ba ba ba mo laela gore

0: aetse ka ba etsolle ketso ya leng a yentse ha ile ona sa ile lo go yentse phoso ke le tona le motlotle ya le le ding ho a go sa ditaba tsa bogena le so
1: mogana molao
0: me boemo mbona taba yena e se tsamea ho potlakelwa ke mo hlompe yetona le kgabane ho re pele metsi e tshape ka mane a mpe a tsena dipakeng hang hang ala e le mogana wa sehloho wa tikwane peka le kolobese ho re ketso yeno ya yentseng e duka meseresere mme e hulela borena manokothu mme ke tlolo ya molao wa borena wa boitshwa e tla mo tlisetsa tlokotsi yeo re sa rateng hore e tle e be teng jwale ke yena jwale boemong bona ya ka pholosang setšhaba seno sa peka gobane ga ke batle go bua ka bahlanka bahlanka ga bana maatla a a lekaneng go duma mogana wa setlhogo taba ena e seng etsaetse e se tlhoka taelo e tswe molomong wa letona mme a e potlakele pele e tlisa ditlokotsi mono gobane lelapa lela leo bobua ntate
1: ka lebaka la nako ntate ke a tlhokomela gore taba tsena dingata ebile di tibile ka lebaka la nako go lokela go arogana mona e re re di tshware ga jwale re tla boela ge go kaganang gape gape re tlo tla re tswela pele ka tsona ntate ka moso
0: ntate ka nnete ke lebuile gagolo ke a leboa tlhaloso e nnang ka fanang ka yona ke yona eno mme ke fana ka tlhaloso ya molao e seng go
1: e tlakile ntate ke leboela seabo sa gago ditabeng tsa rona le ka moso
0: ke
1: leboa ntate ke mogana Mickey ya molapo yena yo gone re buisana le yena ke a tshepa gore o ikutlwetse ka moo a di beileng ka teng mme ka bomadimabe ga re tlo atleya gore re nke momamedi re boela re le boa jwalo moeti wa rona monghadi Pule Ramaisa e le mokgatho wa puso ya dibaka mmogo le mofumagadi Mmatebo Mathe a dira jee ka ga le ena re buisane le ena letsatsing la kajeno ka gona ge fitlha peletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno le na lenaneo le tlhagisitswe jwalo ke Mathomba Mbaleha mmogo le Moselantša Pheko la tlhophisetswa kgaso ke Mmaletlwa Modiane o lebetswe moyeng ke Thabo Seisa ka metšhineng re sebetsekelo le Justice Lekopa mmogo le Tumelo Letlala re tswele lefapha la ditaba ka se ebile re tsegolwa ka letsang mamedi bo monate ba mananeo a tla latela a se a lemoga.

Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemoya sa Lesotho. Mo mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tshakela Makaja. Mokgethwa wa sesole sa Lesotho LDF o tlang ho tlotlisa mokete wa letsatsi la tswelo la ra Basotho ho thabisa letshwele o bile le parade ya boitokisetso ne ba lena dipitso la mokgotlong kajeno. Lieutenant Matlolohelo Mokoena ho hlaha ofising ya dikamano tsa setjhaba LDF o re jwalo ka ha ho tsebahala hore mokete wa tswalo ya ra Basotho ho tlotlisiwa ka botjhaba le menyako ya sesole, sesole sa Lesotho tse malalala o tswe ho tlotlisa ketekelo ena. Morena wa sehlooho Madingwane Morena Qetho Sekonyela o re ketekelo ya letsatsi la tswalo ya ra Basotho ke tsosoloso ya batlokwa le Basotho. A re bohlokwa batlokwa ba malala a laotswe ho bontsha Basotho moetlo wa setlokwa ka ha mokete wa setereke o tlo ba Madingwaneng Boesa. O tlo bontsha botjhaba ba batlokwa, a toboketsa bohlokwa ba boitshwaro bo botle le tlhonepho nakong ya ketekelo. A re wa tshepa batlokwa di diphamola ba tla boloka seriti sa tlhompho seo ba tumeng ka sona. Boesa mokete o moholo wa ketekelo ya sehopotso sa letsatsi la tswalo ya ra Basotho wa setereke o tla tala ka sehlabelo sa mmisa kerekeng e Katoliki ya St. Martin's moo hamorao ho tlang ho latela ketekelo lebaleng la Madingwaneng. Paramente e qadile ho kenya tshebetsong tsela e ntjha ya ho fana ka ditlaleho tsa dikgakanyo tsa ditjhelete ka marangrang e reretsweng ho matlafatsa tsela eo makala a sebedisang ditjhelete tsa setjhaba ka yona. Motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setjhaba Mohlomphehlo Hans Gamane o butse dipuisano tsena ka ho bontsha bohlokwa ba tshebetso ya boketsamolao. A re sena se tla thusa diofisiri tsa ditjhelete ho ba le boikarabelo ba ditjhelete tsa makala a bona. Ho sa le jwalo modulasetulo wa badulasetulo ba dikomiti tsa paramente Mohlomphehi Mokgothu Magalanyane o itse tsela e ntjha ya tshebetso e tla thusa paramente ho phetha mosebetsi wa yona le ho netefatsa hore disebediswa di swa mo Basotho ba tla una molemo. Letona la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele o tiisitse boitlamo ba naha ya Lesotho ho tswellisa dipehelo tsa ntlafatso ya moshwelella haholo ho potlakisa dipehelo tsa selemo sa 2030. Dr. Tshedisitswe Matanyane o buile sena ha bula ka molao. Ha bula moka o moholo wa ditaba tsa dipolotiki ntlokgolo ya mokgatlo wa matjhaba a kopane New York, America. Mo a bontshitseng mehato e entsweng ke mmuso wa Lesotho ka ho kenya tshebetsong dipehelo tsa ntlafatso ya moshwelella ho kenyeletsa phepelo ya metsi a hlwekileng le matla molemong wa ntlafatso ya moshwelella ya ditoropo tse ntseng di hula moruo. Moifo wa Lesotho o eteletsweng ya pele ke letona la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele o kenyeletsa letona la dihlodilwe Mohlomphehi Mohlomi Moleko. Boemedi ba Lesotho mokgatlong wa matjhaba a kopaneng Mohlomphehi Matete Nena. Mongodi e moholo wa lekala la dihlodilweng a monghadi dirara lebese le ofisiri tse ding tsa mmuso tse kgolo. Mookamedi wa mamekgatlo wa batho ba nang le bokoa Lanford monghadi ra Basotho moeletsi o re Lesotho le entse kgatelopele e kgolo ya ntshetsopele ya ditokelo tsa batho ba nang le bokoa ho tloha ha e amohela tumellano ya matjhaba ya ditokelo tsa batho ba phelang le bokoa GATT 2008, a totobatsa hore molao wa batho ba nang le bokoa wa 2021 ke mohato wa bohlokwa. Monghadi moeletsi o buile sena kopanong yo ba nang le kobo ya bohadi ba kopileng mmuso ho potlakisa tshebetso ya ditokelo tsa batho ba phelang le bokoa ka ho amohela tumellano ya Afrika ya ditokelo tsa batho ba nang le bokoa molemong wa matlafatsa tekano le kenyeletso ya batho bana. Mookamedi wa lekgotla

0: Metse tsona e mashime a mararo re furaletso ra ina ya busupa ke nako ya ne ya batho ba bullet ka ntle lo senya nako hle ke fitisetse di thapo tsena fela ka ho bona.
1: Bullet e pekola cancer ile mofetse le banta le sokolla maqeba a ka sefubeng di pulse li alsa hela me hlola ke dinwa mesinene ke batho. Bullet e boetse phekola hlala e leng fibroids. Batho ba neng ba sena bana ka baka la hlala ba ima. Batho ba neng ba na le mosisi o tjhesang kapa o tswang ka thata. Bullet e fihla e qhaqha maemo ano e be ho bule ha monate. Batho ba nang le majwana ka dipio le nyokong. Bullet e qhaqha tsogo. Batho ba nang le bothata ba di period pain. Bullet e hana ho di bona. A di ha e le asthma, serameletse tse ding tse ngata. Bullet ya di qhaqha le ho lona maqheku a rona mmoho le bana ba banyanyana nwang bullet le phele o ka re fumana hohle ka re hona ha ho 5699-1481 kapa 6328-2900 bullet ha e fihla mmeleng e ya qhaqha.
2: Re ke lebohe haholo ka nnete ha ke tsebe na ke tle ke reng ka jeno
0: kajeno
2: kajeno he mamedi wa Radio Lesotho ke ditswile le nna ke le mong lebitso la ka ka mehla ke tshu ke re ke montsi magele wa mohlakwana ke moshana maletsunyane mane hanja seleso motseng o thweng Hamaduke empa ha jwale ke rongwe ka kwano ke rongwe jwalo ke bana ba habo bullet ka mehla ke tshu ke re ha e fihla mmeleng e ya qhaqha lebaka le etsang hore ha e fihla mmeleng e qhaqhe ke hobane bullet ke makgona tsohle ebile ke yona majaratini ke yona etsang hore ha e fihla mmeleng wa hao ipatlele moo bothata kapo siki e leng hona teng mme ke yona ntho ke e tsebang hantle hore ho bata ho tjhesa yona e tla hle e itshupe e be fumane hore na hantle ntle bothata ba yona bo kae bothata ba mmele wa hao bo kao jwale re ho wena noa bullet ha e ba o tseba hore ka

nnete ke a kula fela yola ga ke tsebe gore na bothata bo ke kulang ka bona bo hokae. Go na le batho ba tla o jwetsa gore mmele ya rona e bohloko kapa o ehlile ke dula ke kgathetse ka nako nngwe ga a tsebe gona gantle ke kula keng. Go na le batho ba gore motho eno wa kula fela yola ga a tsebe gona gantle bothata bo hokae fela go kula teng wa kula ka nako nngwe e ka ba go mmona o fokola mmeleng kapa ka nako tse dingwe ka ba go nona ka tsela eo e sa tlwaelegang ka nako tse dingwe ka ba gona o theoa ka tsela e leng gore ga e utlwisisei mmeleng wa gago. Seo ke o bontsha gore tlile bokodi bo teng. Jwale noa bulete yona e tletse ba go ikisa mono mo bothata bo le teng. Tho monate ya yona ke ya gore e ke ke ya fela e sa o jwetse ta ga e fitlha mone tla o fa molaetsa gore mona bothata bo teng. Batho ba golo ba enwang kapa batho ba bangwe ba enwang ba tla utlwa ba tsho ba re e mogamagele e ya re tsitsinya e mong ke gopola ka le leng a mpolelela gore ga e mogamagele bulete e ka re ke a tshoukuwe ka go na le ntho e ntshoukang nako eo ke nwang bulete kapa e ka go na le ntho e ke e hulwang methapong mona e le gobane e ya o bolelela gore ditshila di teng mmeleng wa gago mona. E tlhile mmele ona ga o na le ditshila mamiri ga tseba gore ditshila se taba ya gobane go na le ntho go na le o le motho ya bohlaswa ditshila ke gobane go na le dijo tseo re di jang tse e leng gore ga di fane ka letho mmeleng kapola ga e le gore matswai a teng ge ja gagolo go e leng gore matswai a namang a sa le mangata gagolo mmeleng jale a fetoa ditshila ga a se a fitlha mmeleng mona ga re je ka tsela e nepaetseng mme taba eo e etsa gore mmele ona e be kapo mmele ona o bokelela e se e le ditshila kapo e se ba lefora le sa tlhotlhekagaleng mme bulete e fitlha e etsawang e fitlha e ya mono e o tsitsinye o bontsha gore a bothata bo teng ke mo kgona tla utlwa ka nako nngwe e ka ya o soba kapo e ka ya o etsa wa tshoukeya mme ya bontsha gore a jwale re qalela gore re sebetsane le mmele ona wa gago mme ke etso ka metlha ke re a thetabeng tsane tsa cancer teng a ka nnete cancer ka mona ka bo bulete ke bosetsangane ba kgwele ke ntho e nnyane gagolo gobane yona e tlhile ge ya e fodisa tututututu e ya tswa tsoro mmeleng wa motho twa mono tabeng tsane tsa hlala le yona e ya tswa tsorotsoro bomme hlala ke bosetsangane ba kgwele ka ga bo bulete noa bulete o tsebe gore o phekole jwalo hlala e ya tswa tsorotsoro empa ntho e re ipiletse wena o le mosotho gere mamelela bulete e mamelele ga o se o qadile go e sebedisa gobane ga o qala o e sebedisa fela e tlhile e le o tsitsinya mmele wane wa gago e le o tsitsinya siki yane e bontshe gore re se re le teng gona ba bo bulete re tlo o ntsha ka gara mmele ona e leng gore ga o tlhokagale gore e be o teng ka gare o ona. Seno se ya bontsha gore o tlameya gore o enwe o be o enwe o be o enwe bomme kapo barwetsana ga tseba gore bothata nako yane ya kgwedi le kgwedi go na le batho ba e leng gore e tlile ga e ba tshware gantle di-period pain e ba bothata go ba retsana le bomme ba bangwe ba bagolo sebedisang bulete e tlo le thusa gagolo tabeng tseno tsa di-period pain e tlo tla e leetsa gore le hlweke gantle le be gantle mme etse gore taba eno ya bohloko bo bang teng nakong eno e be pale ya maobane bomme bo e leng gore ga ba ya mane go ya reka bana e be ba tla sebediswa taba tsane tsa dithipa ga o sebedisa bulete ka nnete e ba taba e bonolo fela thipa ga e kekebe a ba wa sebedisa thipa le ga e ba o seile a ba sebedisa baneng ba babedi ba bararo kapo a le mong eno e mong ka nnete ke ke bo wa bona go sebediswa thipa e ba ntho e bonolo fela e iketsagalang ga monate bona bo tshabeyang mme wa ukwala gore tlhe bulete e etsa bonnete ba gore ditaba tseo di iketsagalela ga bonolo jale sebedisa bulete bakeng sa ditaba tsa mofuta ono bontate ga tseba o na le nako yane o tla fumana gore mosese o na o tswa ka thata bona bo a e sale mme taba eno ke bosetsangane ba kgwele moona bo o ka wang botlhoko bontate ga o ntsha metsi kapa o ntsha mosese kapa o ya sakeng bulete ga e le teng ke bosetsangane ba kgwele ke ke wa ba le ka letsatsi le le leng le o ka bang le bothata bono ba mofuta ono o ntsha mosese gantle ka tsela e nepaetseng bontate re a tseba gore matshwao a mang a cancer gagolo bane re a tseba gore e ya re kgathatsa ena e bitswang jalo prostate cancer prostate ya ga e se re kgathatsa pele e tlhaelela re ka ba le matshwao a mangata gagolo e ka ba ona motshetsi o chesang e ka ba gore jwale go se le ba borutu ka dikamogeng re le bontate taba eo ge re go wena sebedisa bulete e le gore taba eno e tlabe bosetsangane ba kgwele gobane e tla o thusa gagolo go thibela prostate cancer e thusa gagolo gore le mosese wa gago o be gantle o se ka iphumana o se o chesa kapa o se ka iphumana ka nako e nngwe ga o se o yamane ka

kaka mring o iphumana jwale le wena o so le ntate ya seng a hlana a hloka botshepo bong khono le bong tate moholo wa tsebala go matheka a gona o tla fumana go a bohloko bong tate luna dithakatsaka mathekano a sala bohloko sebedisa bullet bullet e tlo thusa go le theka leno le be hantle bong tate mangwe manonyeletso bong tate moholo bong khono maoto a bohloko sebedisa bullet bullet e tlo le thusa go le go ditaba tseo ka ofela e be bo sesanga le bagwele e tla ba botsangana ba gwele go bana le theka lena e tlo kena go lona e mathe e le pote e le otlolle le be hantle mangwele yana e kene mono manonyeletsong e ntse serame maoto mane e be o ba hantle sebedisa mbulete bo mme le bontate jwale le tlebo go le be hantle le tle le phele bulete ke moriana o ntsweng ka legola ditlama ha hona ditlamorao tse leng gore e ka ba tse bodutu ditlamorao tsa teng ke tse monate tsa gore e tlo phekola siki ntshe bothata bono bo o nang le bona ka rakwane ha e ba o na le kgatelelo ya maikutlo e be o a bona gore a khona ke setlhile ke tlameya gore ke lo phaka dipilisi kgwedi le kgwedi ga o na mo e nang le bothata ga o na mo e reng dipilisi tseno tsa gago di beele ka theko a ka nnete e tla sebetsa le tsona o fitlheletseng a kae ba yona e reng di tloele noa bullet o ntse o sebedisa ditlhare tseno tsa gago tsa bophelo botlhe kapo tse tlwaeleileng ka gore di bitswa tsa bophelo botlhe ha e bolate yona e tla ba taolong le o bolate le yona e tla ba taolong tswekere e ba taolong ga o sebedisa jwalo bullet gobaneng gobane e iketsa sejwa tlatsetso mme ka mehla ketso ke re bullet e tsamaya le methapo ena ya gago e bula methapo ena ha e ba se fetse empa ha e ba methapo ena ena di-clot le yona e fitlha e di bula e ba hantle e le gore madi a kgone go tsamaya hantle potoloo circulation ya madi e be e nepaetseng seno ke o bontsha gore e etsa gore system ya gago ya mmele jwale e tsebo o sebetsa hantle gobane system ya rona e tshwerwe ke methapo ga methapo e sa tsamaye hantle ka ro mmele ya rona e tlile ba bothata bona bo ga e sala bomme le bontate la uka go a bata ha re sebediseng bulete e tlose serame sena seo re sentse re na le sona kgetlhe re tloela o tloela gore e be ntse re re ke bophelo ba rona botlhe serame ga o ke amaria ke tlo o ba le bothata ga e le hlabule ya le kena ke tlo o ba le bothata a ka nnete ha re sebediseng bulete e tlo re thusa gore serame seno se tswe sa maotong e ka ba serame sa maotong kapo serame sa mofuta ofeng kapo seo kae tlhong mangweleng matsohong ka mahetleng ha re sebediseng bullet serame se teng thekeng bomme ra tseba re tlabe re tlabe o itlama ha re sebediseng bullet e tla re thusa haholo bullet e tsamaya le ngwana bo tsona mme ngwana bo bullet ga tseba gore ke bullet ngwana bo yona e leng gore o thusetsa gaholo ha o so ile wa sebedisa jwalo bulete wa enwa ya ba iphunya e bula masobana serame se a fela go na le vaseline vaseline ena le yona ke ha bo bulete ntse ntswe ka legola ditlama mme ga o itlotsa ka yona mangwele yana a ba hantle ga o itlotsa ka yona mahlong mona tabe ka godimodimo ke ya gore tlalo la gago le ba hantle e fedisa jwalo le magopo vaseline ena ya bo bulete vaseline ena e etsa letlalo le bonolo le hantle le bogeledi le hantle bona botshabeyang vaseline ena ya bo bulete le wena o tla utlwa o itlotse ka yona matsoana a ba boreletsana gagolo le batho ao motshwere ka mona o tla bona o tla gana le o tloela letso lena la gago bulete e etsa gore vaseline ena ya bulete e etsa gore o futhumale bosibu e ntsha serame sena se seng se ntshwekelo ke bulete ka gare methapong jale se se beile go wena letlalong mona e ya se ntsha o tla bona letlalo la gago le a benya le ba gantle sebedisa vaseline eno ya bulete ga o na le bothata ba serame go na le lotion kapo yona don ka tsela ge ka e tlwaelang ka teng yona e tlosa ditshubaba ya di tlosa matlhong mona tututututu etsa letlalo le hlakileng etsa letlalo le mongobo etsa letlalo le boreledi etsa letlalo le manameng hantle bona bona botshabeyang mme le ke re magopo le yona ya tlosa gobane ntse tswakuwe ka ditlama tse ntseng di tshwana le tse tswakileng jwalo vaseline e tlosa ditshubaba e tlosa ntho tsena tse ntshonyana tse o tla fumana go ka nako e nngwe di tlhaga mo na magopong tsena tse re di bitsang jalo di-sport e a di tlosa mamedi o ba hantle bona.

0: o tshabeya me ke batla hore ke re ha iba o ba o le mosotho ya reng ke batla hore ke tlo sebedisa bullet ho tla inwa ke tlo o forna o re fumane ya hokae jwale hohle mo o le ngwana mo re le ngwana ting wena o tla re letsetsa mo wena o le ngwana ting ebe rona re ya o jwetsa hore na mo no mo le ngwana ngwana ting e fumane ya hokae o re jwetse le hore na ebe siki ya hao ke ya mofuta ofeng ana bullet e ka o thusa na mme re tla o jwetsa gore a yena yona bullet e ka o thusa kapo a yena yona ka nnete bullet e ke ya e thuse empa ke batla o bolella hore tsena tseo bullet ge di bulelang kapo tse re buileng ka tsona ke tse re reng bullet yona e kekebe ya ba ya o phoqa le gale ha e ba o batla o tla e rekisa hore sebakeng sa haeso ka mona ke tlhoka o tla rekisa bullet ge tshware ge dule fatshe le wena ha o batla o tla rekisa vaseline ya teng bua le rona ha iba o batla o rekisa doni ya teng bua le rona gobane re sentse re matha hohle mona mo teng bullet e ntse re fela nrekise bareki ba tla kena ke ke ya keta matsatsi a mabedi ho wena e lutse ka mono la o ka ba e reka ka bongata bo bokae nomoro tsa rona tsena ke tsa ha bo Dr. Nkala ntsa ga hlaula o mula dinaha tsena tsa Afrika ke 56 99 14 81 ho tla mona nomoro tse ding tsa hae ke 63 28 29 00 63 28 29 00 athe tsa ka nna le teng ntse tla fumana ditaba tse o tla di fumana ka tsela e tshwanang ho mane ho Dr. Nkala ke 58 46 12 re ke di phete hape mamedi ke a utlwa gore ke di siile ga o keta o etsa 12 mono bo sego fela 94 58 46 12 94 ke tsona dinomoro tsa ka o tla fumana WhatsApp o tla nletsetsa mono ere ke re ha e fitlha mmeleng ya kaka
1: lete pekola cancer e leng mofetse lebanta le sokolla maqeba a ka sefubeng dipulse le alsa helang mehlola ke dinowa mesenene ke batho Bullet boetse phekola hlala e leng fibres. Batho ba neng ba sena bana ka baka la hlala ba ima. Batho ba neng ba na le mosisi o tjhesang kapa o tswang ka thata. Bullet e fitla e qhaqha maemo ano e be ho buleha ha monate. Batho ba nang le majwana ka dipio le nyokong. Bullet e qhaqha tsogo. Batho ba nang le bothata ba di period pain. Bullet e hana ho di bona. A di a le asthma. Serame le tse ding tse ngata. Bullet ya di khakha le go lona maqheku a rona mmogo le bana ba banyanyana nwang bullet le phele o ka re fumana hohle ka re hona ha ho 56 99 1481 kapa 6328 2900 bullet ha e fihla meleng e ya khakha.

mo mamedi wa selema sa Lesotho ke a o dumedisa palong ya buka ka jeno ya o dumedisang ke Mmaagauhelong Kopele. Buka eo re ntseng re bala e bitswa fela gore ke Malebela, re ngweletswe ka bokgabane bo bogolo ke ntate Ntai Ramakau, mme re palegotshweng ya borobong e reng monna ga a bone gabedi. Re tlo tswela pele ka palegotshwe na leqepheng la 115, mme ke tlo o balela mo re ileng ra arogana nna le wena gona teng nako e fetileng. Bulane o ne a tshepile gore mmae o tla mo dumelela go ya sekolong ga e le moo tšhelete e tlhagile. Beke ya bobedi ga e fela go senko go tswa le mina, Bulane a re a ke a leke metsi ka lere go botsa gore na mogau o ka ba.

teng hore a khutlele sekolong. Re ile ra rwana hona mona mme re tswela pele. Mai a halefa ho tlola moedi. A re ha hona dihlong ha ka ka Mpulane, hoja ke wena nkabe ke nyonya, ke sa bui masokolla a tjena. Mpulane o re a o mme, ha o ka mpa wa nkinela matsoho metsing. Mai o re, ke o inela matsoho metsing a ntho nngwe. Ha ke le hlanya Mpulane wa tseba. Ebile ha ke se maumau. Ke o file tjhelete ya sekolo, o tswa fafa ka yona hlatheng kwana moo o tswa tsekwa ke bashanyana mmabotle wa Modimo. Jwale o batla ho ya sekolong kang? Tjhelete ya boitelo ba ka eo ke tswa e adima, o fane ka yona mane morung. Nka o senya ha nka buisa sekolong sena seo o se ilang sekgethe. Ebile le ntatao a ka mpokela ngwanaka ha nka o senya. Ke sa batla a nthoballe boroko. Hoja ebe o re ha ke a bua, jwale ke buile ka o laya ya ba o re ke ntse ke pota. Ba buang tsa bohlokwa ke bashanyana ba sa itlhomphe merong mane. O ngwananyana ya mekgwa e mebe ha nna ke nahana hore o ngwana sekolo. He, o mpakisitse nnake, e ka ba ke llela mankgang. Ha a ntse a tshwamela Mpulane tjena, a kena Mmatsebang. A kena a se a itia madito hore a mpe a kene ditaba tseo ka sehlotho le ha e se tsa hae. A bolela hore o nakwa a eme pela monyako a mametse ditaba tsena. A bontsha hore o kopela Mpulane mohau, o sitwa le hore na a ka reng ka moo Tsebang a mo swabisitseng ka teng. Tsebang mantate ha a ntshwabisa fela o ntshenyeditse bohaisane. Empa o feta tsohle le tshebedisano e mofuthumane moo re sebetsang. O ne a ntlhole ke rata ho mo ruta, a baleha sekolo, a ngangabala a ya merafong kwana. Nkeke ka dumellana le yena hore a senyetse bana ba batho sekolo ka bokgopo bo tjena. Le jwale hoja ke moahlodi, ke ne ke tla mo boloka tjhankaneng hore a be a fophe. Ke kopela Mpulane hore a ye sekolong hoba ke bona matsatsi a ntse a eya, mme ke ka lebaka la bomadimabe bo ngwana enwa wa ka a leng bona. Mmapulane o re, mme Mmatsebang ke o mametse Mofokeng, le hoja ke sa ye le wena ka maikutlwana a hao. Hoja ha se ka tsebang, ke ne ke tla tsebaneng hore Mpulane o metsamao e mebe hakale. Ke ne ke tla tsebaneng hore ha a sa thahasella dithuto. O tle o mmamedise hantle nne. Ha o bona ha o le motswadi, o tlameletse tjhelete ka thata ka hara diphahlo tsa ngwanana wa serathana e mokaaka eo. Jwale moshanyana a e nka teng, o ka re o e bona e le ntho ya mofuta ofeng. Ngwana enwa wa ka o tseba dintho tse kgolo mmanake. O buile leshano sekolong mane a re lekese le qhaqhilwe. A etseletsa bana ba batho, a tseba hantle hore na tjhelete o e neile mang. Ha ke rate ho kgoka matitjhere ka ngwana ya senyehileng hakana, eo e ka nna ya ba le mona moo a teng o se a robehile lengole. Ke mang ya tsebang? Mona jwale Mpulane a tlakoloha, a bokolla sa motho ya qalang ho utlwa hore o shwetswe ke eo a mo ratang haholo. Mmapulane o tswela pele o re, o se ke wa mamela seboko sena sa leshano. Ke fumane ho thwe o ne a ntse a se hlefa tjena sekolong kwana. Ke bua nnete mme. Jwale o leka ho ipata ka seboko sena. Ke mollotsana. O se ke wa mo bona ha a kobile hloho e nkgang ena. O ntenne ho feta dikgopo tsa kgoho. Mpulane o lokela ho dula hae mona. A kotule seo a se jetseng hoba o itlositse seriti. Mpulane a utlwa bohloko bo fetang hoba a tseba hantle hore o di fehlile fela ho robeha lengole teng ha ho jwalo. Etswe o ne a tseba hore le letswalo la hae le santsane le modisitse hantle. Ka meokgo a phasoloha a kopa mmae hore a mpe a mo ise dingakeng hore a yo ikgodisa hore o ntse a rwetse tsana hantle. Mmapulane o tswela pele o re, Mpulane, sekolo sona o tla se kgodisa kang hore hlatheng.

kwa moo o ratang haholo, ha ho mekgwa e le tshila eo o e etsang, o dintho di ngata o le tjena. Ditaba tsa hao tsa mese e tabohileng di jalehile jwalo ka masiba ha fefolwa ke moya. O tla tsamaya jwang ka hara bana ba bang ba itlhomphang, ba tshabanang le boroetsana ba bona? Hela, o se ke wa rata hore o be o tebelwa hampe hoba jwale ho tla thwe o ruta ntsi sekolong kwana. O nahane mmanyeo, le nna ha ke rate ho hlajwa ke dihlong. Batho ba nne ba re na ke a inahana ka ho isa letshutshutha le tjena ka wena hara bana ba bona. Pulane o re Modimo a tla nkgolwa tsebang ka ho nkenya sehlohong se tjena. Ke tla mohloya bophelo bohle ba ka ho ba le tseo ke sa di etsang kajeno di a ntshwanela. Pulane a bua tjena, a boetse a hikitsa ho feta. Matsebang a boetse a leka ho kena dipakeng le ho kopela Pulane sekolo. Mme o re Pulane o qala ho etsa phoso e kana. Ke ngwana wa rona, re a mo tseba. Ka lebaka lena, ke kopa hore a mpe a fuwe monyetla le hore ke utlwa a bolela ha re ho mpe huwe ho bo ke a tseba, ba mo pakele hore ha ana letho. Ha e le dipuo tsa batho tsona, manna ke o keke wa dikopa, ba tla bua mashano a sa feleng. Mmapulane o re ngwana mahana a jwetswa o bona ka dikgapha. Ha se nna Pulane ya hlolang a ho bolela mantswe a. Ke wena mme, ke tseo dikopane le mamina he ngwanana. Mmao mmatsebang ke eno o ikeme ka lepaketla ka hore dipuo tsa batho ha di re letho. Nna ke re ha ho jwalo. Ngwana ya sa tlohe melomong ya batho ka dikidibitla tseo a di etsang wa fetella. Ke itse Pulane a tobe sekolong ha a tloha hae mona, a be a lefe ditjhelete tsena tsa sekolo. O hanne, mo tlohele a phethe merero ya hae ya manyalo ana a hae a sethepu, ba motseke, ba batane mehlaena, e be dipale fela. Nna o nyopisitse morero wa ka wa ho moruta. Ha ke na mahao le ngwana ya sena mahao le nna, le hore le ntseng le tsekwa le kgale. Matsebang a kgathala matla. O ne a qala ho bona Mmapulane a lomahantse meno hakalo. Ntho e neng e mo ja ka pelong e ne e le hore Pulane o baketswe bomadimabe bona ke ngwana wa hae. Ka lebaka leo, a boetse a nahana hore a mpe a itele mohlomong ho ka thusa. Matsebang o re, na o ka ntumella hore ke mpe ke ikise sekolong ho ya llela matitjhere a nthapedise hore mookamedi a mpe a amohele ngwana eo? Ao, nkgauhele le nna hle mannake, ngwanenwa wa ka o ntshwabisitse hoo. Mmapulane o re, a tle a lefellwe ke mang eo e tla re ha qeta ho mo fa tjhelete e be o kena ka yona hlatheng o e fa bashanyana? Matsebang o re, ke itlama hore ke tla mo lefella. Ke ilo rekisa dikgomo tsohle tsa tsebang. Ke batla hore e tle re ha kgutla tjhankaneng kwana a fumane a sa ipitse ka letho la kgomo. Ke batla lekako lena la moshanyana le tle le utlwe le lona. Mmapulane o re, ha o eso laele Pulane hore a nne a yo ferehla merung kwana. Jwale o mo patalla ha o tlangwa keng botekising boo ba hae? Matsebang wa tseba ke a o mamela fela mona. Ha re na ho utlwana. Ngwana enwa o nkene ka tsebeng, o ntlwaetse hampe ho. Ke batla ho mo hlohlolla. Wena o batla ho mo tlwaetsa diketso tse soto tsena. Matsebang a utlwa hore ha ho thuso o ntse a hobella letlapeng. A raoa, a tswa ka pelo e bohloko a tsamaya. Bana ke dira tsa matswele ao ba a ntseng ke a hlapanya. Ha ke na ho leballa tsebang sehloho seo a se entseng ka ngwana enwa wa semanka. Ha le tseleng, Matsebang a boetse a fihlelwa ke mohopolo o mong, a nahana ho lekala ho qetela, mme ha ka hlolwa e tla ba o hlotswe. Mohopolo wa hae o motjha ebile hore a ke a tsohelle Phamola a bue le yena, a mo rapele hore a mpe a bue le Mmapulane, a mo qekele hore a hauhele Pulane. O fetse a tsohella Phamola.

fihla a mo hlalosetsa tsohle a iketlile mme lekgwa la tshepisa ho etsa jwalo ha Mapulane a fihla. Ha Mapulane a fihla, Phamola a bua le yena. Yena ditaba tsa hae tsa wela ditsebeng tse utlwang. Phamola a loma lebota ho bua le ba sekolo. Mme le bona ba amohela hore ngwana o utlwile ha a sa tla pheta a tle sekolong. Phamola o bile a re tjhelete eo e hle e se ke ya kgutla o phalletse Pulane ka yona. Pulane a ikotla sefuba a re e fela e le nnete hore monna ha bone habedi. Ha se monna fela ya kekeng a thabela hore le pekeme habedi a ipehile le phakatlading. Le basadi ba ntse ba tshwanetse jwalo. Palekgutshwe ya rona e fella hona mona Mamedi. Hopola hore buke re ntseng re bala e bitswa hore ke Malebela. Mme re ngweletse ka bokgabane bo boholo ke Ntate Ntai Ramakau. E re taba tsa rona tsa kajeno re tle re di emise hona mona. Re tlo tswela pele ka palekgutshwe ya ho qetela ya 10 ha re boela re kopana hape ho fihlela ka ena nako eneo ha e be kgotso.

0: Hodimo dimo kwa na mothapong wa loti hodimo dimo mogotlong thialala sedirekeng sa lebitso le fane ha ha bo batlokwa e senggala hadi se ho se lile ho aketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho hlana selwa o no tse ba ho tswallwa basotho ra basotho ke reken St Martin's Mission ka la le shume le metso e tsheletseng phupu tsabeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalalang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se phamola ka morakereke di phamola di tla keteka le rabasotho le lelapa le baleng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlogo wa madingwaneng morena Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang la la leshome le metso e supileng phupu teng diphamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi rabasotho Pizza House hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba le lomolo mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di reke difate le ya mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tsho metshechane hola le bofe la basotho
1: Mosotho wa heso, na o ne o tsebe? Ha ha bo diphamola mokete o teng. Ke re sona setereke se lebitso le fane. Mogotlong thialala hantle ha ha bo ditaemane. Ke tekelo ke a tswalo ya motlotlehi ra basotho. E tla ba lehlanahlana la motima hlaha ho leba mabenkeleng. E re ke o hlabe malotsana. Ka la leshome le metso e tsheletseng phupu, ho tla ba le mokete wa setereke. Mme le sala la seshweshwe, ho tla sehwa sedono sa pikoko se se sehla. Ha kubo ho tla aparwa taemane e mmala wa gauta le boputswa kapa taemane e mmala o motsho le bosweu ka letsatsi le leholo teng e leng la leshome le metso e supileng phupu lesela la seshweshwe ho tla sehwa moseme o mosotho le mmala wa gauta kubo yona ho tla akgelwa kgaretsa e mmala wa gauta le bosotho mamela ka hloko he mosotho wa heso ka la leshome le metso e tsheletseng phupu moketeng wa setereke Ho tla ketekelwa madingwaneng le baleng la morena wa sehlogo la tloha re buwe. Ha ile mokete wa naha ona, o tla be o lekala leshome le metso e supileng. Ketekelo e tla ba le baleng la dipitso mogotlong. Itukise, se ahe se robe pirise e jile. O tla kela mabenkele ho fumana se tla aparwa mohla monene. O sallang hobane o ya mengwa.

Metsotso ya rona e supile he, re furaletse ora ena ya bosupa. Madume ha fele. Lebitso la ka ke itse ke Matshwene Ratulo. Ke ngwanana wa ka mane ka Roma Maphoto. Ke tlo fa ditsebiso tse akaretsang. Lekala la tekanyo batjha le ntshetso pele ya setjhaba le tsebisa bonkgono le bontatemoholo ka dibaka tsa Jordan, Moswang le Tshilo. Hore ba se batla amohela ditsiane tsa bona ka la 16 Phupu e leng hosane e seng ka la 20 Phupu jwalo ka ha ho ne ho boletswe. Ha matjhatjhe sekolopata le sankombona ba tla kgola ka la 20 Phupu. Mme so ntse le utlwa he bonkgono le bontatemoholo ka mono ka Jorotane le Moswang le Tshilo hore ditsiane tsa lona di se di tla ba hosane ka la 16 Phupu, ha di sa tla ba ka la 20.

Nako e tla ba ho tloha ka hora ya borobong ho fihlelletse hora ya pele. Bookamedi ba National Health Training College, NHTC, bo tsebisa hore dikopo tsa ho tla ithuta e leng di-application forms di tla fumaneha NHTC ho tloha Mantaha wa la 13 Phupu ho fihlela ka la 31 Phupu. E nngwe tsebiso e baleha tjena ebile e le ya ho qetela. Ofisi ya Morero wa Metsi ya Dihlaba tsa Lesotho, LHDA, e tsebisa setjhaba hore e tla qala ho reka poni e tshweu le dinawa tsa mahe a dikwekwe tsa boemo ba pele e leng Grade A, ebe poni e ommeng ka dinoko tse 13 lekgolong. Theko e tla etswa setorong sa Koporasi ya Temo mmoho se Mpharane le Ribe ho tloha ka Mantaha wa la 13 ho fihlela ka Labohlano la la 31 Phupu selemong sena se hodimo. Mme dinako ko tloha horeng ya borobedi hoseng ho fihlela horeng ya bohlano mantsibuya. Mme he ho thotla sebetsuwa matsatsing ohle a beke ho kenyeletsa le matsatsi a phomolo le ka disontaha. Ho thwe poni eno e tshelwe ka mekotleng e metjha ya boima ba 35 kg, mme poni le dinawa e be tse kotutsweng selemong sena se hodimo sa 2026 e seng ngwahola. Dihwai tse ka kgahlwang ho rekisetsa morero poni di tla fumana mekotla e boletsweng hona setorong Mpharane ka theko ya maluti a mane mokotla ka mong. Mme ho thwe boleng ba theko ya poni ya Grade A e tla ba maluti e tla ba 175.17 mokotla wa 35 kg, mme ha dinawa tsona e tla ba 43.43 bakeng sa dikilo bakeng sa 1 kg. Dihwai tseo dijo tsa tsona di tla rekwa di tla lefshwa ka mora beke tse pedi ho phethetswe tshebetso ya ho reka. Mme tlhokomediso he ke hore dihwai di hlokomediswa hore ho tla rekwa fela poni le dinawa tsa boleng ba boemo ba Grade A kapa boemo ba pele ho dihwai tsa Basotho. Ebe poni le dinawa tse olositsweng le ho kgethwa hantle le hore di be le mongobo o lekaneng empa di se motamo. Bohle ba tlo rekisa ba tla le boitsebiso ba bona, e ka ba ID kapa passport le lengolo la banka yeo motho ka mong a e sebedisang, ka ha patala e tla etsetswa dibankeng. Ha ho sa sebediswa pampiri tjhelete. Mme bakeng sa ditlhakisetso he, ho thoka di fumana ofising ya dikamano le setjhaba ya Morero wa Metsi a Dihlaba. Dinomoro tsa bona tsa mohala ke 22246000. Kare ke 22246000. Tsebiso yetswa ke Morero wa Metsi a Dihlaba tsa Lesotho. Mme mamedi wa Selma sa Lesotho, ditsebiso tsa rona di fella hona mona. Ko fe malome Vector a re pelo.

Metso tsona e le shume le metso e miraro re lebile hore nyane ya borobong e ne le makhatsi le ntatestana ba re thula maboda mme nako ya ka lwena hle sentse e tlo fela re tsontse re tlo agwana mo mamedi wa Salma ya Salisotho empa he ke re pele re agwana hle re fanane malebela gore na hana jwale kapa ko hopotsa fela gore na hana jwale ha ile nako ena Maria re tlameha ho itlhokomela ka tsela ya mofuta ofeng mme hopola he ke itse ka nako ena he ya Maria ho ba le fifi ka pelenyana re tlameha re itlhaneleng ho ya mo re yang teng ho ba jwale ditsotsi di nka monyetla wa le fifi ebe jwale ke mona mo tla utlwa ho so thwe a e motho o nketswe eng o nketswe eng kapa motho o bolauwe ko bane fela jwale o ntse o tsamaya ka mafifi le ha nako o tla bona e ntse e le motsheare ya kalo empa ka nako e na Maria hlileng ho hobenyana tjena re tlameha re itlhokomeleng ke tsa o tseba gore mo o leng gona teng o tlo dia ho fihla letsetsa ba gaetlhe ba o kgatlhametse ona tsona ke nako yane e mpe e sa tlhokeng motho e a ntseng a tsamaya a le mong ke itse he re apare diaparo tse mofutu wa bata batho ba bangwe ba tshwarwa ke sefuba ho etsala ntho tse ngata haholo gape e nngwe kgothaletsotlhe e ntse e le gore re nwe metsi kgafetsa metsi a na rona re ka kopanya ke re e ba batang le ya chesang gobane jole mmele ona o ntse o tlhoka metsi gore o tsebe go sebetsa gantle ga re jeng dijo tse maatlafetseng tse ka merogo ditholwana le dijo tse nang le di-vitamin go maatlafatsa sesole sa mmele nakong ena ya Maria tlile batho re a kgotlhela ke itse re a kgotlhela kapa ra ithimola le ka fela gore o kwaele molomo wa gago le nkotlhe o seke wa tshwaetsa batho ba bang ke itse o sona le batho ba ntseng ba fana ka dimongkwana ka ntle ka mona ba tseba nna ba di entse e mme ga o fa sona o se beya fela molomong wa gago kapa nkong ya gago ke mona mo song sa tsebe na go ile wa etsagala jwang jwale ka gona ga se ka amoela dimongkwana tse o sa tsebe nna di tswa go kae kapa o sa tsebe motho wa o fane le gore na ke ma motho ya jwalo ke itse gape ga e ba re sebedisa mašala patsi kapa parafini go ifuthumatsa e tsa bonetetlhe ba ore moya o kena ka tlong go qoba mosi o kotsi go ba jwale ga o ka sia o entse jwalo ya ba wa galea mosi ona o tla o bakela ntho tse ngata gagolo tlhile o tla tlhaga kotsi o tla tlhaga kotsi gagolo mme ke itsege ga e ba ntlo ya tšha kapa go etsagala eng e tsa bonnete ba gore tlhe o pholosa bophelo ba gago pele go eng kapa eng se ka nna a dula ya ba o ntse ore re ke etse tsena re ke etse tsena pholosa bophelo ba gago tsotlhe di tla latela ka morago mme ke itse ga o tsamaya lapeng mono e tsa bonnete ba gore tlhe moaisane wa tseba e le gore ga o le siko ga o na le letho le ntseng le atamela lapeng mono moaisane a tsebe go bolela gatšhe jwale mona ke bona tse sa tlwaelegang ke itse e tla re ga gora ya rona he e le ya borobong bomphato ba kamane ka legakwe mo ntse ba o fa papadi ya bolo ya mogope wa lefatshe wa FIFA mme ba kamane ka legakwe letsatsing la kajeno ke utlwile go bapala England le Argentina

Momamedi wa Selma sa Lesotho hle ke isa dithapo ka mane ka lehako jwalo ka ha ke o boleletse hore ba sentse ba le malalao laotswe hore ba tlo fa papadi eno he ke utlwa hore na e be bona ka mono ba ntse ba etsa jwang. Mampato? Mampato? Re ke etse tjena fela momamedi re tlhagisa ba go utlwana le bona hore na ho etsahala.

ke leboga bomphato nako ke hora ya borobong sena ke selemo ya sa Lesotho mo mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tshakela Makaja mokgakgatho wa sesole sa Lesotho LDF o tlang go tlotlisa mokete wa letsatsi la tswalo la ra Basotho go thabisa letshwele o bile parade ya boitukisetso lebaleng la dipitso la mogotlong ka jeno Lieutenant Matlholohelo Mokwena go tlhaga ofising ya dikamano tsa setšhaba LDF o re jalo ka ga go tsebagala gore mokete wa tswalo ya ra Basotho o tlotliswa ka botšhaba le menyakwe ya sesole sa Lesotho le malala a laotswe go tlotlisa ketekelo ena morena wa setlhogo ngwaneng morena Petro Sekonyela o re ketekelo ya letsatsi la tswalo la ra Basotho ya ra Basotho ke tsosoloso ya batlokwa le Basotho o re batlokwa ba malala a laotswe go bontsha Basotho moetlo wa setlokwa ka mokete wa setereki o tloba madingwaneng boisa o tlo bontsha botšhaba ba batlokwa a toboketsa botlhokwa ba boitshwaro bo botle le tlhonipho nakong ya ketekelo boisa mokete o mogolo wa ketekelo ya segopotso sa letsatsi la tswalo ya ra Basotho wa setereki o tla tlala ka setlhabelo sa misa kerekeng e katoliki ya St. Martins mo hamorao go tlang go latela ketekelo le baneng la madingwaneng. Paramente e tadile go kenya tshebetsong tsela e ntšha ya go fana ka ditlalego tsa dikgakanyo tsa ditšhelete ka marandang e re retsong maatlafatsa tsela yo makala a sebedisang ditšhelete tsa setšhaba ka yona. Motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba Mohlomphehi Johannes Kgamane o butse dipuisano tsena ka bontsha botlhokwa ba tshebetso ya boketsa molao a re sena se tla thusa diofisiri tsa ditšhelete go ba le boikarabelo tsa paramente. Mohlomphehi Mokgothu Makgalanyane o itse tsela e ntšha ya tshebetso e tla thusa paramente go phetha mosebetsi wa yona le go netefatsa gore disebediswa diswa mo Basotho ba tla una molemo. Letona la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele o tiisitse boitlamo ba naga ya Lesotho go tswellisa dipegelo tsa ntlafatso ya mošwelela gagolo go potlakisa dipegelo tsa selemo sa 2030. Dr. Tshedisitswe Matlanyane o buile sena ga a bula mmoka o mogolo wa ditaba tsa dipolotiki ntlogolo ya mokgatlho wa matšhaba a kopaneng New York America mo a bontshitse mehato e ntsweng ya ke mmuso wa Lesotho ka go kenya tshebetsong dipegelo tsa ntlafatso ya mošwelela go kenyeletsa phepelo ya metsi a tlhokileng le maatla molemong wa ntlafatso go kenyeletsa letona la ditlhodilweng Mohlomphehi Mohlomi Moleko boemedi ba Lesotho mokgatlhong wa matšhaba a kopaneng Mohlomphehi Mateteng Nena mongwedi e mogolo wa lekala la ditlhodilweng mong a di dirara lebese le diofisiri tse dingwe tsa mmuso tse kgolo. Mookamedi wa mamekgatlho ya mekgatlho ya batho ba nang le bokoa Lanford mongadi ra Basotho moeletsi o re Basotho

0: mane ke na leo ya o tsama jwa le Alvarez ke bona Twin Circus etana heno ya Argentina me ho sheba ka maphio nga bona bana le na Mark ba boetsa pepe bana le na Simeone ile go ke bona ba betse yang ka mona ka maphio ka thi ha re mona he ba tle ba setetso bane bana be kambo Fernandez batting monno bo ha re monno ka tsana lo helela ka morao ka manne le ka mo head tlopatsena ka bobedi le tleng dipanneng ka teng ha o sheba formation ya tsona tatseng la ka je
1: ya na o tsoga poso ka bane khasana le France o tsoga poso ka bane khasana le France kyane banka bolo rumella ka pele pele ka mana chaan te ka bene na chee chee kyane ba mun kira bolo ta ba o yitali to mana pamo ba pala ka na li santu maintenance kyane on ka bolo li na yene ta hofile na ka mane makalista makalista kyane tsoga poso o tsoga poso Badia kamane abun nolo nyana kamane Enzo Fernandez ba Madia ba mo sudwanya kamane e inte li noto dina haka bobedi arbona chanwa tsa kamara kamane Lisandro Martinez kana o winner hafili na kamane ne kemnawo arbona kamane kemse kana ne Romero kyana pantsa bolo France ba intsa kantle Charles France Argentina mamedi a ke tsebe ina ya France na etswa ka ya thetsi di le tsatsi le ba bana ke Argentina ke ana ka maroka mane England banka bolo James Rumela kapele watla mna bo hantle har bona ka mane tsara ba matile kana bo dikut ka mane ne ay ko rupe tempa stiba tsana o ting ka mane stiba tsana sa Argentina Emiliano Martinez wa yam hela ha sinya na go ya khala ka tso ho mne o ya khala ntaka mane Nicolas ke ana on ka bolo o ne ntaka mane Lisandro Martinez ore atamela banna kirbone kyane Martinez onka bolo go kela ka morao ne tsa tsiba tiba ka mane o ne tsa Martinez Emong e Milano wa tsiba tiba ki Martinez wa tsiba tiba ne kyana onka bolo wa ile kula ke bile tili ba tla bana ba ka pele ka mane pa tsara tiba ka morao rao ka soho e bo hal ka mane ne e tsola jolo ka mane ki John Stones o e tsirela ka ntle ka mane ka botshabela khale ka bane ka botshabela kyana handle Lisandro Martinez kyana o fitse bolo ke itse bana ba ba kyana England ba nka bolo kana ba bo le kwet ka bane ba mo sidi banye mo le tsapalo rao ha ntla hawai tsala le tobana bo le tsala pele Argentina ka bane Lisandro Martinez o tsauya poso e hle papa diena e hle fisikale ho ha ntela ho a qheshelana mamedi ho a qheshelana e hle ho a qheshelana o wa mana mo kwetlisi wa England ka bane mong hadi Thomas Tuchel lena wa mana e hili wa ipelaitsa o re ho hamfela a the mokwetlisi wa na ina ya Argentina mang hadi Lenin Scaloni e na ke meleka ontsa iketlile o ntsa iketlile theo theo tse matshwafo ha nyenyane fela hore ha re eme re ke re shebelle papa dina intle noto dina ha ka bobedi ile noto England ile noto Argentina khana le metso ile shemele metso e mene le le shemele botso ole mo papa dina intse tsela pe ke metso ile sheme le motso ole mo papa dina intse tsela pe sa tsela pe papa di mo tsa pala o lokela ho hamfela a se allaole papa dina e be taolo nya ha e kana tla khomisa bolo o le o sa tsama ntaka mana ha o fili bolo ene le tsa jwalo Lisandro Martinez with a trouble ball ke arbanta bolo hantaka mana France bene tsaka mana Nicolas ene tla Martinez ke ane le na onka bolo o e khukisetsa ka morao Martinez o ne tsaka mana mana ba kamane kimelina chano fikena la ka bahre ngina balbala han ka banem ne wez ka jeff fernandez kyan on tsabolo impa ka banem ne argentina na ba ko la bolo kamaro ka man ba kinil ka bahre ngina balbala han ka banem enzo fernandez kyan on ka bolo na wisa kal pilane le tuna ka kamaro ka man ubara molina lena on ka bolo na ba khuza kamaro ba bana martinez kyan han ka banem bolo milano kyan o fitsa bolo molina kyan christian o kinyir ta bahar mbalbala o na bona bona bo hantle kamane e kili ba tita ba tete bahar mbalbala kamane argentina tsana le non messi wa sia ka mkhatse ka mana la pamal sila la kamu tsitsi ng argentina a se ile lo na kamata ile kamane ka bo kantle ba lotu le non messi jersey number 10 e ntile noto dina ha ka bobedi Ellen Noto Argentina Ellen Noto England karolo nyana ya pele ya papadi e hlile nyitonetsweng ka mahlo a ntshotsho nete sebeleng re lebelletse ho bana Argentina e ntse bona bompudi ba segeletsang sekola ke bona bompudi ba segeletsang sekola naha ina ya Argentina ka morao ho hlola naha ya France e tsileng tsatsing la mabane dipapading tsa makgaola kgang ka selemo sa 2020 ametso e medika mana ka Qatar ya hantle ka mana England ka mana nne ba kena ka bolo kana ba bolo kotse hantle ka mana England ke ya nne ho kira ka bolo hantle ka mana nne ha re bone ke ya nne ba se o ile ka mana nne Argentina o di ya ontsa bolo mona yo nna Anthony Gordon a ba nkile se hlopa ya se a ka ka mana le nne Messi mpa ka mana nne Argentina ka le pina de le tsadi ba kira ka bolo ba ko ropetsa hantle ka mana nne mpa James a ba tsaita pos ka mana ba mo nkira bolo hantle ha re bone ka mana nne kiana kana bo le kotse ba e kropetsa impa kiana ka re tla ba sia Argentina ya mathelo la halotse ka mane ka le pelane le letse ya di ka perper ka mane e kwala ka mane ki Nicolas o bona haufi lena ka mane ke mna ba ka mane ha re bona ke Paredes kiana on ka bolo tsa Lisandro Martinez Martinez kiana go tla ka bolo mna Leandro o kwala bolo ba iketla le ka bolo Argentina kiana ba tsetsa ka mane ka le pelane le letse ya di ka marka le letona ka perper ka mane Enzo Fernandez kiana ba bile ba go tsetsa ho yena ka mane Fernandez arbogode kyan on kabolo o itisa ka boronya ka mane o batla manna ba ka mane simile hantla ka pele pele ka mane a lenan Messi una matera impa kyan ba sirilita la lutika mane simione a sirilita ka mane matla ka mane Spence lena ona sirilita bolo wa yagela hantla ka mane ba yagela ka mane ke simione o isa ka morao o bona ka mane Enzo hukela ka morao ba ikala ka morao ka mane Argentina Leandro Kiano fixa bolo Leana hantle ba batla ka mane Lenen Messi Kiano Lenen Messi tsa bolo di pakeng tsa bana pa Kiano ne pa mo ntira bolo hantle ka mane ne England Kiano ba tsa bolo go ka mane ah eta dile ba gauletsa Jude Bellingham Leana e hile ho ham fela Leana o ipatla ka pele ka mane Kiano hantle ka mane Argentina ba ka bolo bena Lenen Messi Kiano ne pa mo ntira bolo ho ham fela o tswa la pele ka papa di mo ha ba o etsa le tomna Kiano hantle ka mane bolo England ba ka bolo hantle ka mane Gordon ao ba se bua nya tsauga possum o tsauga possum ka mane ba di le jalo Anthony Gordon ba mo di ya ka mane Anthony Gordon mo le tsapala ore a di merbotse bana ha di merbotse ho ham fela ho ham fela ha di merbotse noto England noto Argentina ke papadi ya saka makhaola khang ke papadi ya bobedi ya saka makhaola khang hantle ke mane ke bana tabolo ka mane nemne ke anje ba nene ka mane ke Rogers England ba khutla ka bana Mr James James Lena on ka bolo mna o khutla ka marao o ba tla mona bo ka mane ke ana ba harimbo ba lamna ba ikola tla mona ke Elliot Anderson ke ana khutisa bolo o khutisa ka mane nemne ka ho Stones ke ana phamisa ho mna on ka bolo tsa James James ke ana tsa Stones James James ke ana on ka bolo mna o isa ka marao o fumana ka mane Elliot Anderson Anderson ke ana nemne o kena ka bolo ba tla mona ka mane ye guhi impa kyanem ka le pina ne le tsadi ka pele pele ka mane kyan a ba khutla ka bolo penetra jo hanta mane ke maguhi kyan tra herkane kyan ofitsa bolo wata james james kyan hanta mane kyan ka bolo ka na vuku ka mane england ba ne le tsara hanta mane james

0: e papadi se bapetse ka teng metsotso e leshome le metso supileng, o tla bona gore papadi e na le yona ka tsela e tshwanang e ntse batla ehlile sa fapana golo le ya maobane of high intensity ka mo motho o shebileng ka teng. Mme ga o sheba naga ya England e tla o ruta gore bogolo ya England o ka kolola banna ba mmalwa ka gare go setlhopha tsena, mme o sheba gape-gape le bana ba kang bo Kane, o tla gopola Kane o mane Bayern Munich, o sheba gape-gape bo Billingham le ena ka tsela e tshwanang he, o tla gopola gore o mathamane o tlhophesang sa Real Madrid ka tsena ga e le ba bangwe bona bana bo Spence bo Gordon kao fela nnete ya sala wa bona gore tlile England yona e bokeleditse dibapadi tse o kareng the stars kabo ke ditara ka puo e tlwaleileng. Empa ga o sheba ka mona ka naheng ya Argentina o tla bona gore motlhomongwe bolo ya bona ba e haga go motho a le mongwe e leng yena Leo e leng yena LM10 ke gona mo batlileng ba gagang bolo ya bona gona teng, e le gore e bang naga England e ka tla itulela gona mo fela go LM10 e le gore ba tla ba kwetse naga ena ya Argentina papadi ya yona jolo ka tsatsi la maobane fela mo teng naga yana France e ne tlile e gaile gagologolo godima sebapadi se a nneng Olisi e re tsebang gantle gore ke ena a distributang di-pasentle gagolo tse yang ka pele ka mane go monna a nneng Mbappe, mme la ga tala ba gaga fela godima ena Olise ya ba ba kwetse mogodi wa naga eno ya France ka tsela e tshwanang e bang ba ka kwala mogodi wa Leo go fedile ka naga ena ya Argentina. Empa he boso ga se gona baqeti gobane nnete ya sala moqeti tla ba nako metsotso e mashome a robong kao fela a papadi ke yona e tla ba moqeti. Gape-gape e nngwe e motho o ka e tlololang kore motaphala Ismail go tla naheng ena ya America o kare o tlameya gore a tlatise gobane motho e mongwe wa ntekatekane a leshanwa kaga motho ya phala o sa tlameya ebe o sa fane ka dikarete mona, empa wa mmona gore nnete sala o batla tlile a iketeketile di-fault tsa ntse a di bona o santsane a di lala ka mmele mona le manne, empa e bang a sa bone gantle e tla mo tswela taolong go latela ka mo boemo ba papadi bo leng ka teng.
1: Entse le noto dinaga ka bobedi, noto England, noto Argentina, dinaga tsena ka bobedi di na le nalane. Re tla gopola mogopelofatshe wa selemo sa 1986 dipapadi tsa di-quarter final mo naga ya Argentina e ne tlhole jalo naga ya England ka dintlha tse pedi go ntlha e le nngwe. Papadi e ne e bake dipuo-puo mo sebapadi sa Argentina Diego Maradona a neng a tshware bolo ka letsogo a e kora ka letsogo ya ba a tuma ote the hand of God ke letsogo la Modimo le e kogileng mono gobane ke sebopiwa sa mogena Modimo e ne tumi gantle taba eno ka selemo seno sa 1986 dipapadi tsa di-quarter final tsa mogope wa lefatshe tsa selemo seo he mosotho e motle. Mme ke ditaba tsa nalane ga re ntse re hetla morago re di sheba gore na gantle go ne go itsagale jwang dipapading tsa dinaga tsena tse pedi tse e supang nalane. Pickford sethibathibane sa England ke yane o tswere ka ntle o di etheng oe rake bo ditelele mne a lebeletse ka pele ka mane ke yane Jude Bellingham wa matha ka mepake sethibathibane wa o tswabile o tshauka phoso gothe ba bapetse jalo Morgan Rogers hampe gothe re bone ore na go itsaetse jwang ehile gothwe ke ena ya molato ka mane Morgan Rogers ya bapetseng ka botlhaswa kana gantle le nomesi kano sea bolo ka mane maatla monna yona ehile bolo ga e thetsa fela o kotsi bona bo ga e sala kanong ka bolo o ene letsa gaufile ena ka mane Macalister kano fedisa bolo ba isa ka morago ka mane ba enetse ka mane Predas kano o nka bolo etse ka mane ke Macalister kano ba e gotisa jalo kano bolo ba ene letsa ka mane a re bone a iketlile ka mane Argentina ka bolo fela ba tlotse bagare ba re bala ba ka karolong ena ya England kyan hantle ka mane bolo ka mane e kwalo jele ka nama bo dikotsi ka mane kyane o tla motho ebile tswela ka ntle e tla gelwa e ntse e le bolo ya Argentina kyana ba yagelela ka morago ka mane ba eletse ka mane Lisandro Martinez kyana o fedisa bolo le ena na o batla monna bo ka mane Leandro kyana tena Lisandro Martinez o fedisa bolo o enetse ka mane Nicolas o gokela ka mane o Martinez Lisandro Martinez le ena o fedisa bolo o bana hantle ka mane Leandro o tlola bagare ba lebala ka bolo ke ntsa Macalister kyana ba batla ba bonkela bolo empa lalte ka mane kyana ba gotla ka bolo ntse le bolo ya Argentina wa dula fatshe.

0: etsa phala o a mona molela hothe le bapetse makalista banna le mapetse hampe le mapetse hampe Jude Bellingham kwena ya molato monna e tle ho hampela ha ba batle ho nesana e ba shebile ha ba batle ho ho hampela ina ya ya ho nesana bara a a ha e tlotla e tsahala ho hampela taba eno ke papadi ya bolo ya maoto mona ke papadi ya bolo ya maoto hantle ka bane Argentina tsara ba tsena ka bolo ka mare kana bolo kwetse ka mane Simeone tsana ka Finland le tsena ko repeta bolo ka mare ka mane ba hukum e ba hukum ya pele ke huku ya pele ya Argentina ke huku ya pele ya Argentina ke huku ya pele batla tlosa ka mane ka borwa bo phirima o tsena dipake moletsa phala Pickford le yena o ntsa tutla tutlana ka mane le sebapadi sa Argentina ka mane e ba ntse ba tutla tutlana monna yena Giuliano Simeone le Pickford wa ba khalemela moletsa phala gore banna ha ke batle papadi ena e di tshila e le ntseng le yetsa pala ke la hantle ka mana le nne mesi ka tlo sa bolo tsa no tla bolo o sa hantle ka na bolo kotsi ka mana la pala ka mana tsa go phoso khasa no le Argentina ga di etineng tsa England ka mana tsa go phoso ntse le noto di na ha ka bobedi ntse le noto di na ha ka bobedi o thwe huwe khefutsong ya honwa metsi ho nya ya qoqotho ho thwe e be khefutso ba ile nwa metsi pepa
1: boso nita sala ke la ga bua ka taba ya motho ya phala hore e bang a sa bone hantle papa dira e ka nna ka tla hle e motho tse taolong empa wa mona hore wa leka ka ho hle ho hle hore a e be taolong o soka pakelwa ke bana bana bo Simeone e bana Simeone ke nwa we came ututlatutlana jwalo le Steve Tibane sana hena ya England ineng na Pickford wa mona go se isale antatli atutlatutlana le yena ke ka hona go bona ketelong ya ditaba ha bolino Messi ya geta ho ga motaphala a letsa phala e lo bana a hlokometse phoso eo Simeone antsa yetsa e bile a mogalemetse ho yona hore a ska etsa taba e jwalo empa ha ho sheba o da bona hore ehle boso nita sala ba tefilana ntle le ha e ba itla ga ba gutla e gefutsong ena ya metsi mohlomong ba kotlisi ba tla gutla ba itse ditlhopha ka bobedi ba ka ba leke go theola moya moya o kobe fatshe gobane nita sala go la bua ka hand of God e leng bolo e saleng e lematsa naheng ya England haholo e ne ko jwalo ke ena Diego Maradona ka selemo seo se boletseng mme e sale e ba taba eno ya ntsha lekatsi ditlhopha tsena tse pedi ha di kopane e leng yona England hammo le Argentina a na kajeno naha ya England e tlatlhe e kgotlisetse molamo sefateng ka gore e ketetele e etsa eliminate naha ya Argentina kapa re tla bona jwalo Argentina e fetela mane ho magaolagang mme e bang e fetela magaolagang e tlakile gore e tlabe ntse tle e sebeditse hantle golo go tshireletsa jalo ka ha e le bona bompodi ba 2022 mohopeng ona wa lefatshe mme e tlabe e sebeditse ka matla a maholo go tshireletsa go fitlha mono go magaolagang mo teng re tla bona hape-hape papadi e tlabe le matla gobane e bang naheena ya Argentina e ka kopala le naga ya Spain mane magaolagang e tlatle be papadi e tlatle e tlole ditlhase ka tsela e tshwanang e bang naheena ya England le yona ka tsela e tshwanang e ka ketela e kopana jalo le naheena ya Spain le yona mono he boso tlatle re bone papadi e tlatle e tlole ditlhase haholo go fitlhela ga jwale banna be kang bo Kane ga ba soka batlile ba iponagatsa haholoholo gore bana ba tseba gore ke bana ba tlileng ba tsebang go kora gagolgolo ga e le set piece ra tseba gore Hurricane o tla tlhatlhwe a ye godimo mme ba fitlhela ga jwale wa bona gore boso e tlile ga so ka tlhaelela gagolo ebile ele la mokaptaine wa naga ena ya England empa bana ba kang bo Billington nnete ya sala ena wa mmona gore e tlile o ntsa tlhaelela gangata le hoja a tlhaelela jalo

0: etle ba sa mapale e hantle ka mohe motho o shebileng ka teng ke bua ka ena Judy ka mohe taba dileng ka teng boso ke gotlala o wena
1: tjane bolo etsela pele hantle ka bane Argentina banka bolo ka mana ke Fernandez Enzo Fernandez empa tjane ba ntsa ka bohlaso ka mana Argentina e sia jolo ka mana ke Alvarez kiena ya mo sia bolo e tsela ka ntle ba etlosa ka mane England City batibane Jordan Pickford ke City batibane sa setlhopha sa Everton na hin yane ya manyesimane le kinyigolo le City batibane sena sa Argentina monnena Emiliano Martinez o bapala le kinyane ya manyesimane City batibane sa Aston Villa di lengata dibapadi tse bapalang le kinyane ya manyesimane hona setlhopheng sena sa naha sa Argentina jolo ka banna bo Lisandro Martinez ya bapalang ka morago ka mane ba bapalang setlhopha sa Manchester United ya ntseng apara nomoro ya botshelela le hona setlhopheng seno sa Manchester United le hona mona o apere nomoro ya botshelela ehlile o tumme ka go apara nomoro ena ya botshelela gantle ka bane ke yane bolo City batibane Emiliano Martinez City batibane sa Argentina o iketlile ka bolo ga ona banna ba di ring ba yang go yena ka mane ka sedikadikweng ka ga go di leketema ke ya hantle ka mane o loko la bolo o batla hantle mo ndaba ka mane ke Romero Christian Romero o ne le tsa City ba tibana ka bane Martinez e Milano ke ya no tsira ka ntle go di leketema o ra ke bile tele ba na ba ile bile tse ka pele ka mane mme a tsura ka shoho e bohale ka mane ke Spence ke ya ne hantle bolo le tlo ka mane Argentina ba ka bolo arbono rna ba se bitsa ba ka mane ba batla ka tla mane ke Stephen empa ke ya ne ba ya gela ka ntle e tsela ka ntle ka mane ya gela se re bolo ya England yana hantle ka bana England go tla ka bolo Hurricane ke yana go tla mara le yena Tammy se tlo ho nka bolo o e rumela ka pele pele ka mana tsana ma tlo bolo mme o batla James ke yana kola bolo empa jana ba rata motong ha e ka bo hale ka mana mme e tsela lo ka ntle ka bana ke Nicholas o tla ya khela ka bana James o re ha ke bona bana tsala wa khela bolo ya khela ka mara ho nyanya ka mana o batla kamrao nyana kamane ke mana yan stones tsana o futhi tsa bolo hantle kamane mme ho anderson tsana o tsa bolo o batla mana kamane batla jude bellingham a tsipa ka se gata kamane hime hantle kamane mme ke mme aw tsana tsoga poso ha tlano le england o thi poso mana anthony jordan ba bile ba tsa ba patla tsile kamane mme makalista tsana o ka bolo argentina ba isa mara ho city ba tsana kamane emiliano martinez ke yana o ntsa bolo kamara kamana o tla kamane Lisandro Martinez ke na ofir sa bolo le na tsare ba se ka le pele le tsale kamara kamane Nicholas ta fili ke na on ka bolo wa fili sa bene tsa kamane arbone ke Leandro Kiane o kenela bahare balbala chese number 5 ke na kira ka bolo o isi la bahare balbala kamane Lionel Messi kiane on sa bolo na o intsa ka khabana kamane ifuma hantle kamane ne ke Nicholas ke na o a khutla ka bolo o ine le tsantle kamane Lisandro Martinez le na o fitsa bolo mda o batla mona ba kamane Prides ke na on sa bolo ka re tla ba sia Argentina e tle ya ba sia e tswela ka ntle e tla tlosa ele goal kick intele noto dina ha ka bobedi noto England noto Argentina ka metsotso e mashome a mararo le motso o le mong papadi e ntse e tswela pele City batibana sa England ka mane Pickford ke yana o tlosa bolo tloso ra ke bile telele e romelela ka pele pele ka mane ke yana ka nna ba ko bole kotsi ka mane kgatlhano le Argentina ba thiba ka mane mne empa ke ba ke yana mne o kwala bolo ka mane Jude Bellingham o tsena ka bolo Bellingham o tsena ka bolo empa ke yana o tsau ya poso o tsauya poso khatanong le Argentina badia Jude Bellingham ba siliba mosulibanya kamane ba mosulibanya mleta pala wa mnamalela ore hajeme rebote mokwetlisi wa England manghari Thomas Tuchel ibi liena kamane ore abanna wa balaya gwel hadita wadili tina ko banna e ke mo nika di poso bona le bane har sebiting hantle re sebiting hantle how feel bolo kamane bana ba ta tlo sa ke bana bana yana Declan Rice ba mo gene ke tsa ka gore ke testing ena mo nna yana Rice Declan Rice James Watua kamane James

0: sia ka mane ditlen rise re bona rona o tla sebetsa jwang ka mane rise kyane o tla bulu a tsa e krupite kana bo le kotse ka mane ka hlo ya ba hlola ka mane tsauwe phoso ka mane thi a etlose e le bolo ya Argentina pepa
1: Boso ine le bolo entla holo era wenjolo ke mhlanganelwa rice ka mo ba mo ngine ke tsanga teng e le nyana testing empa ha ke tsebe e bang he motho a phala o taya ditabentsane tse re tseba ba tla ba e ho tswana ba ke shebile mo na ho go hola ba hlangana ba tleng ba thefilaneng ke shebile le mo hlanganana Rogers ba motifetse pele bolo ena e tla empa he wa bona ha motho a phala o ile tse ka mmeli e fitile bolo e tswela pele
0: Argentina tsana ba lona la bolo empa tsana ba khutla ka bolo ha bonnolo ka mane England ka mahlangana ne Elliot Anderson ibile tsauwa phoso o tsauwa phoso sebile mona na Jude Bellingham papa di nyane a di quarter finale mo ba ile ba ntsa na ha ya ne ya Norway e ka mokubelo u le a saba di nkhatsepedi ha England e hlola ka lona ha eno ya Norway ka di nkhatsepedi ho ntla ile nngwe u le a saba di nkhatsepedi mona na la saba di ntate pedi eta tlo sa bolo eto sa ke maguhi tsara wa tlo sa o itse sa sitiba tiba sa haega mane Jordan Pickford Pickford le na o fitsa bolo o ne tsaka mane John Stones tsana o khutsa bolo o bona sitiba tiba ka mane Pickford o re yampile bana yampile ke bone kyane wa ra Pickford ti kibuli tilili panna bayde billiti kapir kamane kyane ne fitu saka basa na ki Rogers kyane wa kamana barka na bolu ko kamane sante batines white fulam kyane lo jor James o kwalla bolu England ay ko rupela saka yetini kana bolu ko kamane kyane fita banna di soho kamane ya matelo bolu kamara ro kamane ki minane Simeone kyane ne na ya ba palan khifisa sa Atletico Madrid na hinyane ya Spain kyane ta kamane kana bolu ko kamane England impa lo jor kamane ay lo ne la kamane Argentina Bayern la Jude Bellingham tian o fitsa bolo li raka ba o tlan tlan ci godin godin tian o batla han tlan Bellingham ba mo di ya tsau aposo o tsau aposo ba di ya Jude Bellingham kan tlan ri tin tan ha ina ya Argentina ba tsau aposo mo li ta palo tsau aposo o ri poso mena Molina o di le Jude Bellingham o di le Bellingham kan tlan ri tin e tsaban tsam mokola Molina mena mo ileng hona teng hai baba kai sibita ka bsale banna bana ba manyesmane baba ka bai sibita ka bsale e kana ya batswela molemo ha baka hla bai sibita hantle re bona hore na James ke na ya ha ofile bolo rice we two te khetlon lena are re ko siela yana banna are bona James palaki villa o korotse ka matla mahala sala tsara e korotse bo leng test ba tsana ja ka ditibele ka mane tsela bo lokotse ka so ho ka mane ba itsula ka mane Argentina mne ya ne mne tsura ka so ho e bahala ka mane Alvarez Julian Alvarez impela ka mane Declan Rice o nka bolo o intsa hampile ena ka mane bolo Rice ka mane mne ya ne mne bolo inku a tsula ka ka mane jimtikan Alvarez Rubel la ka pel ka mane tsana le len Messi si amna fat le len Messi tsopa ke tabanna le len Messi ba mo di ya tsau a poso o tsau ya phoso o tlile Lennon Messi le dile Lennon Messi karte tsa iatswa arbone e kana ba etla fuwa mona yena e Elliot Anderson rich bone karte tsa iatswa bone da o ifamang ba tikana bana bana meletsa pala ena o ntsitse karte ya hae o ntsitse karte rbone orna o e famang tlabona orna o e filima pepa
1: boso nita sala how sheba keo ababitsa motho a phala mme ke a bona o bitsena monane Elliot Anderson ke na fumalang jolo karate e tshetla ka mora hore a thefilane jolo ha molena Leo ka mo he motho o latla wa bona ka teng boso Leo nita sala boso ke sentetse haibe wa bona hore mona molo o keta ho thefelwa jwalo hangang ga ke tlo tifelwa ha bo bone o tuta go all the teammates all the team ya Leo itlo ho yena ka ofela mona madutse ding ho tlo mo tsireletsa hore bana ba England ba se ka ba fika ho yena pele ho bona ho etse jwa lo ka mo he motho o hlile o

0: ileng ka teng
1: e tla tlosa bolo e tla tlosa khatano le England le nan Messi ke na atla tlosa ke makadi taba mona yona nete sebele ke nete di penalty bana le ho di fosa empa jo ha ba pala mona e be ba sabantla ke ice title hantle mona ba ka ma harbor ka ba nne tri desk ya nsuli ka mane o lenen Messi ya nchira ka bolo tla ra ka mane o tla motho ka mane ntle bolo kut ka mane nne ya ba ra ha bolo ntle e pota ka tugo mi kollo arai le shot ali shot ka mane Enzo Fernandez ona mane le dite ntobi mam ore e be goal ki just ba tbana ka mane sa England ka mane Jordan Pickford ki ena ya ta etosa ne ba mane le dite ntobi ma hanya ne fera ka tugo mi kollo ene le se pinya pinya ne ya ba etosa bolo England John Stones kiano khukela ka morao ka bolo ba ne rice ni tsatsi batiba ne sa haika mane ke pickford ay rala tsa khatello kiano bolo rumel la kapeka mane Jude Bellingham kiano ba matiba ka mane impara la bona kiano bolo ba ne ta Lisandro Martinez ki Argentina Lisandro Martinez ke mana ya mkhutsanya ne tse ka siemo o ka mahalala tsela o matla ana a diponya ba ga ke mkhutsanya ne ba dipone ma shorto o khoma bona bo haisa lanta la mkhutsanya ne jwalo o matla ana a di fifo kiane bolo Argentina ka morao ka mane ba sieta benete ka mane Nicolas kiane o bona hantle mona ba ka bana ha jene ke Leandro bona se tibana ka mane e Milano Martinez wa iketla ka bolo iketlile o ntse ba papa papala a ba padisa a le mo ka morao a checha ka yona a ntse a ipikitla go le ha ba etle ho yena e ntse le noto dinaga ka bobedi noto England ile noto Argentina Martinez kiano wa rak bi leti le tlo ba harre bala bala guhi kiano wa fitise kama ka rice kiano bolo ba le ka tlo ka di soho ba ki tsa bana bala bala herkin kiano ya ba tlo bolo impact le bolo ko tsi hantle kama ne kiano ne in kwa kama ne ki Anderson Elliot ba mon kira bolo hantle kama ne Argentina ba nka bolo import kama ne rice a tsula ka rulo nyo ko tsi wen tsa ka ntle kama ne ka bo chabe ka bo prima bala bala e tsula ka ntle kama ne ka bo prima bala bala inter noto England ele noto Argentina kame tutu iha bangu dila hui mashume amane karlo nyina iya pili ya papadi nte ruti sita khaso ena kamo tlu tlu ghele siya lima ya sale soto kati heto ya maluti Mountain Brewery Pepper
0: boso moto kato la metutu e mitano huisa huye le shume papadi ena nte tura pili hajwa le jena utabona uge na haya Argentina itli e kutelite haholo buholo ba di bolo tabona ba pala ka hafong ya na hena ya England mohlomong e ka naba England e ba isa le khongwana ho dimo hore mohlomong e tlhaga batswa batla batswa ka di counter attack empa he re tla bona na ho tletsa la ba
1: Argentina ka ba banka bolo ba ne tla hantle ka pele pele ka mana ka pele le tsari ki Nicolas ka mana mara Martinez ka mana Martinez ka bana ba ne ka mana arbona ki Julian Alvarez ka no ko la bolo ka mana Julian Alvarez ay fiki sa lena o isa ka mana ka mana ya ne Giuliano Simeone kiano khuka ka bolo isa kamrao kamane o bona kamane Leandro onetsa Lionel Messi kiano ba khutsa ho yena bolo mna wa ile kula Leena o batla hantle kamane har bona ke Simeone kiano ka bolo o batla har bona kamane ke Enzo Fernandez kiano ta Messi kiano ba khutsa bolo Herkin kiano ka bolo ta Jude Bellingham kiano ta tra ka bolo hantle kamane ona batla ho rutsa impa kiano tsauwa poso ya tswa ka re team a ntsa ka re timo le tsapala re ke bona ke se fe se ba padisena sa Argentina se fiwang ka re tietsetla ho thuntso tsarangwa le monna ba tshiri jo Rogers hante ka mana ke Lisandro Martinez ya fiwang ka re tietsetla o fiwa ka re tietsetla o ba petse jo Morgan Rogers hampe Lisandro Martinez o fiwa ka re tietsetla ae tlosa kamane Stones o ne tsaka mane guhi kana fitsa bolo lena o batla kamane Anthony Gordon kana o batla bolo hantle ka pele kamane ona batla mna bo arbone kamane Rogers o khutla ka bolo o ne re kamane ke Stones kana o fitsa bolo o batla James lena on ka bolo batla mna bo impa kana Jude Bellingham o eta poso kamane re bone ha se Bellingham ke mna ne Rogers ya hanta kamane Argentina banka bolo ba fitsa jolo bar kenela kapel kamane Enzo Fernandez o fitsa bolo o batla hanta kamane Molina kyanem ne on ka bolo o batla mna ba harbon kyanem ne Argentina Lionel Messi wa eno lo

sentere le beletse gore ba ka nna ba gutla ba sa ka nna ba gutla ba sa ka nna ba gutla neng ka poneng ka mane ka mogopeng wa lefatshe ka mane sa ka nna ba gutla neng ka poneng ka mane ka mogopeng wa lefatshe ka mane ya England Argentina di le ge futsong jwalo le ha o letho England ho le se letho Argentina

0: Itswe ha e batle mengeta e ka tshega maile reme. E a hlaba poya mogotlong diphamoleng e hlaba kana ka le tshokile. E hlaba ka lona ibe e epe madumela se boko sa hla ha bo botha botho wa riase. Ha ile ha bo skae ba thali yone tempani ba lla sa masisa pele ka go tsaba shweletse. Ao
1: Saras
2: Mphasa
1: Saras
2: ngwaneso.
1: A ringe ngwaneso.
2: Ah, ke rata motho wa tsena ne sa mohlwana.
1: Ah, ke a tseba na go tlhoko bo go a ga ga ga ntso. Ba ga roba go ile tsa ka mphoro. Ba nna e ga ra bo tswa.
2: O yo ndo go saka mo ndo he go he go ka mo. Ah, ntate.
1: Ah, dinja ngwana mme.
2: Ke o le bo mphasa. Mme re hlala jalo e lo re karolo ya bobedi ya papadi. E tlotla e tswela pele. Me ho tswa ge futsong he jalo. Re tlotla re bona hore na go tla itsala jang gore ke la go fumana mohlodi ho amfela ge lokela ho fumana mohlodi wa papadiena ya tla ba papading ya magaola gang ka sontaha kala le shemela motse e robong ka hora ya borobong a the na e tla hlolwa boemo bona e tla tseka boemo ba boraro le naha ya France e ntitsweng ke naha ya Spain le tsatsing la maobane me reme reemo reme me yemo he ho bona horna ho tla hle o itse ha le jwa ha re tsebe e le ke a hlokomela hore ha o soka ba ho etswa dipeto ho me go santane ho no nyana di na hatena ka bobedi ka pari shopa ka bobedi santane di no nyana ho bona horna ho itse ha la jwang ho hanke papadi yo re ka gareng ho hle ho khishelana ka matla a maholo e hle ke papadi ka mo re hlokomelang ka teng hore e hle ho tsana kwa tukana jalo jalo pepa
3: boso ho fela lo jalo ngwana mme ka mo hete wa dinga teng ha itsa tsena ke mo teng he motapala atla tla e khwathe mme wa bona tlhopa ka bobedi ntle ba gutla jalo ntle ba felletse ha so go ba le dipeto mahloko ka bobedi ha ke tsebe hona ho etsa wa ba ne bole re tlo sule jalo hantle bo hari ba mpale bala ke monane rice mme o bona e boetse hape hape e gutla re ho ga mohlomo a boela hape hape a itlose a e ka lekalong boso
2: ho thi itlwe hantle e ka nna wa he ona sa shaba shaba din thota hai wa ile tsa ke wa itlosa come on rice on ka bolo inta tsiba tsiba sa kamane Jordan Pickford Pickford kero rachibility le tsho bhare bala bala bana ba le bile skaper kamane herken kero ile ka tsho ka tsho homne impa tsara ba tsora homne ke ana tsaka mane bolo homne e fitso ka tsho kamane Jude Bellingham impa tsara ana kamane Argentina banka bolo ba kinyeta ba harren bar balam na e kana bulu ko tika manem na Argentina in ku han tika manem na harba na kimana Alvarez Julian kiana kabolo o khutela kam raw kamane o kinyeta ba harba bar bala Lisandro Martinez kiana bataka mane manna ben pajar ba khutse huyenam liena ice ya kabana o so kam ini tika Molina Molina kiana on kabolo in ba bata ba ita pos kamane Argentina Molina kiana on kabolo o isa kam raw kamane o fumara hantle manna bo kimu tlakadane Leandro Leana kana o way fitisa bola o se ka le Fernando le le tsadi kamara o bona Nicolas kana on ka bola ba khukela ka mane ka Molina kana on ka bola ta kamane kamapala marao kamane enkin number ba shan ke mse kana Leandro kana fitisa bola o ba tla hantle ka mane Simeon maneno Giliano Simeon ke mora wa mokwetlisi Simeon mokwetlisi wa Atletico Madrid ke mongadi Simeon mora wa haikino ibile ba palla ka pasana seno sa Atletico Madrid ena monna yona jwale wa utlwa mora ke se bapadi ntata ke mokwetlisi ke ha

كمان بلوك باي لوكول لا رميلا كابيل كمان كمان إنكو حتى كمان كنا بلوك كمان جيليانك ألفاريز أرا إمباستي باتمان أي تيبا كمان بيكفورد كيان بولم يا تايكو حتى كمان كيلون ميسي ألم تاني بقى تبعي تفوت حتى كمان من جيليان ألفاريز يوت أمي كولوك يوت خالتان تكاتوكم يوت خالتان تكاتوكم كمان جيليان ألفاريز لينا كيسبا بادي sa Atletico Madrid mennaena ne wa bona he hore di bapadi sa Atletico Madrid e ka nda hinyina ya Argentina di batla dilingata ha se di tsona di bapala likinyane ya manye semane e ka mkhotsanang e ka likinyana ya manye semane ka paka se tshopisa sana ha sa England ihli bapala bo holo ba bona hona likinyeu ya ka monoka England lenen Messi tlatsa sa huku we tsa ka bane ka leboya botshabela LM10 kiano otabulo wae tlosa jola tlosetsa maramana abili ay teta kiar ba khutsa huena ka manem lenen Messi kalpina lele tuna kiar ka bolo o korepeta bolo molentle wae tsura hantle ka bana ka sho homne ki munna yan stones kiano bolo ay ni tsa hantle ka manem arbone wa pecha ka bana Lisandro Martinez u pecha la bolo kiano on ka bolo rumela ka manem mana lenen Messi la pabal selam rejbone ni kibini ka hoti ba ka motsetse nyimpa mbeleta phala ai tlwella ha raha ba pale LM10 kiane ya mahlula le ha lo jwalo e ya mahlula e tsela kantle e tla tlosa ele goal kick ya se tiba tiba sa England ka mane Jordan Pickford se tiba tiba sa se tlhopa sa Everton likinyama nya sema kiano tsa bolo tsa ka mane Stones kiano fun ka bolo le na tsa ka mane Billingham go tsela ka mane ka Stone o bona hantla ha o fili na ka mane ki Anthony Gordon kan on tabolo kyane kamane obata stones kyane on kabolo how feeling kamane obana anderson obana stones kyane on kabolo kamane obana rice on kabolo o khisa kamarao obata how feeling kamane ki stones kyane on kabolo litas tibane Jordan Pickford wa ilo kola bolo kibili tili litu la bahari barabala bada bili zika pili pika mani mpachane bai tili ya kasho homna ka bai sura kabra rao kamane ki Gillian Simeon kiani ya bahari barabala bolo bai inka kamane England chana bai filter do hanta kamane kana bolo kuti hanta kamane Kispens wikiana kamolo kala filter hukura pita bolo impa bai sura kamane Lisandro Martinez ai sura ai sura lakante kamane kabuchabela ui sura lakante kamane kabuchabela intili noto dina hakabu bedi ele noto England ele noto Argentina ya khelo bolo ya khelo hantle ka mane ke Spence we kuko site kyane Spence wa khala bolo batla ha ofile na ka mane arbor ka mane jit Bellingham ki manna yaane arbor na ki Gordon Anthony kyane ofile ta bolo ba khujila ka mane ka Anthony Gordon kyane on ka bolo wisa ka mara ka mane o batla Anderson na Stones le na on ka bolo o batla ka mane guhi kyane pa mi sa tohom na ki kyane batla ka bolo hantle manna ka mane ki guhi manna ya tsa tsipin sa na sa Crystal Palace ya tsipin sa Manchester City takala la ho ba pa la khapa sa Manchester City e guhi sermon sina sta di papa ki hanta kabara wetsola kabane Lisandro Martinez ki England ene tsasela James kan on kabolo o botla hanta kabane harbone ki mtse kana Rogers kan e ba ponyo bolo kabane England ba isa kabara kabane botla ba tapo hanta kabane Argentina pa char ba tsaka bolo mnum ay rebella hanta kabane ki Molina kan o ki kabolo kabane wa fiti sam o botla kabane Enzo Fernandez kiano ko la bolom o bat kabane Lionel Messi kiano o bat to bisa manda kabane kiano wat la bolom kiano kabane Spence o iba par kabane salim ra kabane rumella pilim kiano kabane Jude Bellingham o kiano kabolo ba mutara Bellingham ibi karate ya tsa karate tsetla o ti sika mutara manna sika mutara o le nyugo nyane munne Jude Bellingham ikile ki manna yakoti ona requisite ka bana Christian Romero ki ena yafu ankarati itsetsa ki yama yamolato yafu ankarati itsetsa Christian Romero ki ara bolo yatlowa ele bolo ya England kamrao ka bana inku ka bana Elliot Anderson liena manna no wile sepensan sa Manchester City hotas sepensan sa Nottingham Forest sermon sena sa di papa di utla papa la Manchester City rekide Manchester City kan hanta

0: Simeone ke mo netleng a le nnyo ko nyane e bile nga tsheferang ka matlana ha isale ne tya sala ha o sheba o latlile a ile le ho ja ha expense ya ba o wa hlaya me ka le tsonolo la motaphala ya ba wa tla o phesela bolo empa ha o sheba tsela ye lo re ya tshwana motaphala o na itlile a super mologe empa fela lo re ka le tsonolo no expense wa tle lo re a fitle bolong pele a akadia monenno Simeo
1: sabile ntla mannaena Anthony Gordon ke ntla ya ha ya kapa errere o sa hlabile dintla tse mashemi a mabedi a metso e mine se hlopheng sa hae sa Newcastle ka lekinyane ya manyesemane ena mannaena Anthony Gordon ke anante kamane ba hlasela kamane Argentina impastibati bane pele la hore e tswele ka ntle kamane o sa hlabile dintla tse mashemi a mabedi le metso e mine se hlopheng seno sa Newcastle ena mannaena ya hlabile ntla Anthony Gordon me o tlile he selemong sena sa dipapadi o sa ile bapalla likinyane ya Spain ho bompudi Barca le bapalla tlhopha sana sa Barcelona o sa a fetotse mawa a tlile ka likinyane manyesemane a yang ka likinyane ya Spain ke anantle ka bane England ka morago ka bane Stones ke anong ka bane tse ka bane Pickford Pickford ke ano pa misa tlo ora ha ke le bona bana ke ano ne o kwala bolo le le ke wa fitisa ba ntsa guhi guhi ke ano ka bolo o batla mona ka mana empa batla ba ntsa potsa ka mana ne Simeone o ka bolo Messi Messi Messi ke ano re ksa motho le nan Messi empa ke ano ne ba itsura ka mana England ke ano le jalo ntse le bolo kotsi ha ntse ka mana khatlana le England ke ano ntse ka mana Lisandro Martinez ke ano ke na ba fitisa bolo empa ke ano ne ba fitisa ka mana Messi empa o te ka mana Hurricane ke ano ba tla o topeng ke tsabana empa ke ano ntsa bolo Hurricane o tle mo rao go le ke mo kapteni le na o tlo sireletsa ke hantle ka mana Molina ke ano ka bona le nan Messi ke ra wa tshitse ka mana bolo a tla o tswa pakeng tsa bana pa ke ano mne a tibe ka bana le jo ba go tla mo rao ha nyana ka mana mne Pirades ke ano ka bolo o fana hantle ka mana Fernandes Fernandes ke ano ka bolo ka mana mne o batla Simeone Simeone ke ano ka ropete kana bo le koti pa ke ba ya tshola hantle ka mana mne England ya ba thela ka tlhana le tsadi ka mara ka mana mne Nicolas Tadli Fico ke ano ka bolo mne ba ile lita ba har bolo ka mana mne Enzo Fernandes se ba parisa Chelsea ke ano Fernandes ka bolo o ne le hantle ka mana mne a re bona ke ba ane mne ay fitsa ba ile ka mana ke Molina Molina ke ano ka bolo ba ile lita ka mara ka mana Romero Christian Romero ke ano ka bolo o batla Simeone Simeone ka tlhana le letona tsana o khutla ka bolo o isa ka morao ka mane ka o Romero Romero le yena tsana o ka bolo o e batla hantle ka mane ka ho mo hlakana ne Fernandes tsana o ka bolo ba e fika mane Fernandes Fernandes wa raha la mi kwallo di mom e tlile sa mi kwallo di mo en ser be jalo home noto Argentina 1 England na ina ya Argentina e fikile mona ka morao re di quarter finaleng e fure na hayan ya Switzerland me kamara hore e di quarter final mbo ka ho ntsha na hayan ya Morocco o tla hopola hore ha se Morocco ha se Morocco ke na ke Morocco e ke Morocco e hile ke Morocco ke a hopola ene tsama ya pele o ke khepeta e hile ke khepeta ene tsama pele ka di tlatse pedi ho noto empa ya ba he ya khutla Argentina e ha papa padi eno ka di tlatse tharo ho di ntla tse pedi ke dipapadi tseno tsa tse leshome le metso e tsheletseng ya ba di quarter finaleng e hlola naga yane ya Switzerland ya ba e fetela mona ho se ka makgaolagang ke bona makgaolagang ka re e tla phaka kgatlhana le ga ena ya England empa ha o so fele ho fitlhela gothe ho fedile Lionel Messi kana o kena ka bolo Lionel Messi kana o feta ka bolo empa kana o tswa pakeng tsa bana le le Messi tsara e tsitse le le Messi tsara nne ko nne tsara ba tsara hantle ba ne palentse le bolo ko tsaba ne khatara le England Enzo Fernandez ke an on ka bolo ke an hantle ba ne ka ntle ditine Lisandro Martinez o bona hantle ba ne Macalister Macalister le Lisandro Martinez Martinez ke an on ka bolo le nam ke an ba tla hantle ba ne ha o filiena ka mana har bana ke Fredde se ke an ntle le le Messi ke an ne ba ba rata ka mana bolo ba e tsura ne le le o tinga mana Enzo Fernandez ke an o fitse bolo ka mana ne in kwa ke Molina Molina ke an ha o filina ka mane o batla ka mane ke Romero Christian Christian Romero ke anoma le nan Messi ke anem batla o tsapa ke ntaba na ke ana hante ka mane ba ka mane Molina Molina ke ano pa mi sa tlohom ne im pa ke o ke ka mara ka mane o batla Pirades Pirades ke ane wa ike tla jolo ka bolo ke

0: Otamendi Lena Okiene, Nicolas Otamendi, Hokiene Nicolas Gonzalez, Hwakiena Jualo Rodrigo Di Paul, Hwakiena Jualo Gonzalo Monchial. Ki petu ho tsentsin jalo ka nahinyina ya Argentina petu ho e lengwe fela e ntsweng ka tlhakagong lena la England ho kene monna yane Ezri Konsa o kene ya ba ho tswa jalo Anthony Gordon yena monna yane ya hlabilintla ki yena ya kene Monchial o kene he ka tlhakagong lena la Argentina kyan hanta kamane bolo e kwallo kamane kamata ama hol kamane ke Rhys James e tsola kantle bolo e tla gelwa ya khala jalo e bolo ya England Spence kyan wa khala bolo khala mo nab kamane nabata Jude Bellingham pa kyar babo kyar bolo hanta kamane Argentina kyan ba fi sa bolo na e kwallo hanta pel pel kamane Arbon or na ba se to jalo ke Fernandez Enzo Fernandez kyan fi sa bolo na over clap manna bo kamane harbor kamane Monchial kyan o fi sa bolo over tant kamane ha fi lena ki manna ya nemne Tiafico kyan fi sa bolo da Lennon Messi kyan on kabola lena hanta kamane Monchial ko korpeta bolo kamane kana bolo ko kamane ba tsula England ba tsula ke metsotso e mashome a supileng le metso e meraro papadi e ntse e tswela pele ke metsotso e mashome a supileng a metso e mene papadi e ntse e tswela pele e le 1 England e le noto Argentina bolo kela hantle ka bane enka Rodrigo Di Paul kyan o fitsa bolo o batla hantle ka bane Romero lena kyan o nka bolo o batla monna bo kamane harbone kyane bolo ba ne le ta hantle ka bane Palacios Ezequiel Palacios ki amona kyane lena o sealiti in kalbalen kamona haiba ki barata bata ka hante kyar hante ka bane bolo e kollo jol ka bane ki Monchial kyar on kabaleta lenen Messi kyane bata to pa kitta bane palalo jol kyar o fitsa bolo bata ka mane Fernandez Enzo Fernandez kiran o fitsa bolo kamara ko mane o bata munnabo rek bo ne char ba fi sa jolo ba ne lita e kana bo ko ti kamane Rodrigo bo renta impa cha nem ne ya ba shulo kamane Argentina dal jolo entel bo ko ti char ka mane bolom na ba en ka jolom na ba isa kamara ro kamane Argentina ba kira ka bolo Enzo Fernandez kan o fi sa bolo o bata hanta ka mane Rodrigo char ba fi sa hanta ka le pelenter Monchial ba ko repeta bo renta ka so impa cha ne England ba e tsulam Bellingham o fi sa bolo o bata ka mane Hurricane cha ne ya mo la se la bolo ya hanta ka mane ba fi sa jolo ba rumela ka pelpe ka mane harbor ka mane Argentina ka Alvarez kan ko la bolo Alvarez harbon kan o fi sa bolo o bata hanta mane ba ka mane Argentina Di Paul Rodrigo o fi sa bolo o hanta Monchial kan Di Paul ba ko repeta bo renta ka go ho se tiba tiba ka bana big for tai ya mo hela ha bu nolo ka bana amoro o kenya lotu ka bana Makalista impa se bita ka bana Pickford intele noto Argentina ele 1 England pepper
1: boso nita sala ibang England e sa ikelelwe tabane ke la ka bua ka yona ya hore bonyane ba sie foroso ele mme pele mane ne motla ne ba itokolela hona teng ele o se ka ba dumella hore Argentina e tla go bona ka ofela nita sala o ntse bona hore Argentina e ka nna hlabantla neng ka paneng ka mo ho motho tleng o shebileng ka teng ba tlame hore ba nyolle Kane ka ba banyolle na Jude atle pele mona jole ba tsebo hitoko la ka yana ka ba tsebo hore backline ya Argentina e ska nyolwa ka ofela mo lengwelo ka morao ho bane ha o se ba tla bona hore Argentina se ikemetse mona center fela me ba tsobeletse England ka hafunya bona me ba ma sa ikelelwe nete ya sala Argentina e tlo hlabantla e tla hlabantla pele e be hlabele ntla bobedi e be o fedile ke tsonolo ka mo motho shebileng ka teng e bang ba sa ikelelwe bana ba England
0: Monchial kyana on kabolo wa fitsa jolo we need to hunt kama harbon Enzo Fernandez and Fernandez kyana o fitsa bolo ta Lennon Messi kyana ba tabolo mbolen tla kama ka so ka tiko mi kwallo Argentina ya ba hlola ha ba hlola ke ntla kama ne Argentina ho hanferam Nicolas Gonzalez Lennon Messi ammo ne hore o tatamala kalpin lan le tsia di kama ne monna Nicolas Gonzalez amonelitsa ai leka ka hloho ka mane impa ya pota mikollo ka

0: Ugom. Nete sebele o na batla a tsiri tsirile se thiba thibana ka bane. Jordan Pickford se thiba thibana se tsetjwang se hlopeng sa ne sa Everton. Ke mo kwetlisi mong hadi David Moyes. Ikile wa matsepa monna yena. Hana Everton hoja e phaka ho phaka hona ho haisale. Monna yena o tla tswa. Intse ile yena ya bapetseng ka bogabane bona bo haisale. Mo kwetlisi mong hadi David Moyes o matsepa bona bo haisale. Ke hantle ka bane bolo. Ingwa ke Enzo Fernandez e rumela ka pele ka mane tsana kana bo le kotse ka mane pa wa pecha hantle ka para ro ka mane mna ar bona ke mna ya ne e ri konsam ke ya ne o thiba bolo ke ya ne ai thiba ka mane bolo ba ne litsa ar bona ka mane ke ya ne ai fiti sa hantle ka mane ke Lionel Messi tsana tsana ka bolo ka mane Lionel Messi tsana ba mo ntle bolo ha bo nolo fra hantle ka mane ar bona ka mane ne ke Rogers Rogers e kana bo le kotse England Rogers o tata mala ka bolo hantle ka mane Rogers ke ano tla ra Rogers o ra ha ka mane go tla motho ka mane ba thiba mna ke ya lo ka mane England ba thiba bolo hantle ka mane ai kwalla ke ano mne o ma motho ka bolo hantle ka mane ar bona ka mane ne ke mna ya ne ras impactar ba thiba hantle ka mane ne Argentina ba tsena ka bolo arbana ke mna ya ne Rodrigo De Paul tsana fir sa bolo o batla hantle ka mane Tantlia Fico ka mane Nicolas tsana lena o bona bolo hantle o bona ka hantle ka mane arbona ke a hloka bana jo le hore mna ya ne Lisandro Martinez o sa phomotse ke mong o ba phomotseng Manchel tsana leta Lionel Messi tsana on ka bolo o ile leta ka maronya ka mane arbona ka mane o na bone hantle ka mane ke tsana Enzo Fernandez Enzo Fernandez tsana we take la kamane Lionel Messi tsane dan on kabolo tsana ba tsi tsa jo kamane Lionel Messi tsane i feta ho yena change ne tsane no o kwala bolo Lionel Messi kamane ona le hurricane hurricane tsane o mo city sa ra bolo empa tsane ka tsa ka ntle pa tsara ba tsi ba pele tsara ka ntle kamane Enzo Fernandez tsane on kabolo we ne le tsa city ba tsana sa ha kamane Emiliano Martinez tsane on kabolo o hukela kamara ka bane o fumana hantle ka bane Nicolas Tiafico tsana wa ke nyela tabahar balbala hantle ka bane ne ba tla bahar balbala tsana inko ka bane ke makalista tsana fiksa bolo ri ke nyirita pela ka le finlane le le tsadi tsana ay korupita ba fika no montiel tsana o fiksa bolo nda o batla hantle ka bane Rodrigo ka bane Di Paul tsana o batla hantle bana ka bane ne Enzo ka bane Fernandez impa tsana ne Lionel Messi o sigile tabolo tsana Lionel Messi ba mo kulterite impa ka bane tsana on ka bolo ba ne tsaka bane Enzo Fernandez tsana ba korupita kana bolo kotse ka ho ka bane bolo kotse ka bane ah o tsara ba tsula ka bane England e bile o tsauwa poso khatano le Argentina o tle ba petse hurricane hampem e dilo ametso ho ma shime a ruberi mna ka rona ya bo beria papa di ntse tsela pele wa tswa ka mane Nicolas Tatlifico wa tswa ho tsena ka mane Lautaro Martinez wa tsena ho tswa jersey number 3 ka mane Nicolas kiena ya tswang ya hlokomela hore monna ya ne ka mane o di tsefatse ka mane James ka robatla outlo bo hlokonyana na tshola bolo hantle ka mane Pepper
1: boso nete ya sala ha o sheba naha ya Argentina e qoteditse ha golo fela ka matlana ha isale ka mo ho motho o tle o shebile ka teng mme ntse ke botse ke feta hape e bang England e ka tla ya dula ka tselene jutseng ka yona a ntlha yang kha e ka nna ba ntlha ya pele tla fitla ebe e fitle le ya bobedi ebe England e katela bo le go tsuka ntlha tse pedi go haoletho ka go ntlha e lengwe boso ka mo ke bonang ka teng empa e ba maka sebetsaelano la gore ba ntse foroso e lengwe hujudi ka po hena Kane go be le a salang e le gore ba tsebe go itokolla ka ena go nnong go tlo ba thusa gore naga ya Argentina e seka tla go bona kaofela mme wa bona ha jwale tsena bakwetlisi nnete ya sale tlile ba futela ba kenya dibapadi ba tshegeletsa ka morago ka manneng mme ba boetse gape ba aketsa le attacke gape ka bobedi ka mohe motho o shebileng ka teng empa e banghe England e tla tla go mamela le batama lena papadi e tla fela e le ntlha e lengwe go haoletho ka mohe ntse re bona ka teng e ba matla tla go mamela le batama empa ai tshepo ha isa le yo boso tsela ke bonang naheina ya Argentina e tlakela ka teng ebile bana ba England ba edumela gore ba fitlhe ka dipalong tsa bona mme motho wa bona le wena ha o sheba ka letlhonela la nama wa bona gore tle go nkga.

0: e bang e ba ka tlwa na hena ya Argentina e bentse hle e batlakela ka tsela yone
1: ka mrao ka mane Lisandro Martinez bo hatum ba ha tswa ho ile ha kena mohlankana yane Nicolas Otamendi ona sana la karte tsela ka mane Lisandro Martinez ya ile nga baka mokoko e khatlano le e impa bolo ke hatla ha re bona tsane Argentina ba ne tsa le no Messi tsane ba la fa ka ka se fuba ka mane ka le pinlane le letona tsana o sia bolo ka mane Lionel Messi o bona ha o filena ka mane ke mna yane Di Paul tsane hantle ka mane ba fiki tsa bolo ba ne tsa mane Enzo Fernandez tsara ba bua khutsa ho yena ka mane bolo Fernandez tsara o fiksa bolo mna o ba tsaka mane Rodrigo Di Paul tsane ba tibe hantle ka mane mne England tsane ba lone la bolo empa tsane wa ema thela ka mane Nico Aureli o sal kala bali munena Nico Aureli tsane bolo kamane Rodrigo fitse bolo o batla hantle bona ba harbon kamane Di Paul tsane Lionel Messi tsane ko re pita bona kana bolo ko tsimpae ke la re tsere ka ntse tsweetse bona kamane Pickford entele noto ele noto Argentina ele uan England Carlo ke ya bobedi ya papadi se batla etsofetse tshi papadi ena ehli e batla etsofetse bona bo haisale pepa
0: boso nita sala ho setse metsotso e ka banye tsheletseng fela pele ka go lena bobedi ya papadi fitla pele tso empa re ntse re tseba gore mohlomong he modiaphala o tla iketsa ya ne re reng ke a di kgobalo e le gore ka yona nita sala mehlolo ya etsahala hwane bolomola mehlolo e teng ngwana mme ka moo re shebileng ka teng ga o sheba di attempt tsa nahaena ya Argentina di bile le shume ka ofela mme ga o sheba tsena tsa nahaena ya England di bile hlano fela kapo ga di a bangata hakalo empa ka tsela e dileng ka teng tse ding e nngwe ya tsona ke ntlha e ya teileng gore e be e separatile ditlhopha tsena ka bobedi o fitlhela ga jwang
1: a tshelabolo kamane ba bane le heritage batho bane mne Nico Pickford ke Jordan Pickford ane le ditu kamane ke Enzo Fernandez am right bule bahas e bahas Lionel Messi ka ka bula pick pat ba gol tante Argentina Enzo Fernandez we la sala ka tante mo mamedi one Argentina one England pepper
0: baso ke buile ke la naka e bua ka bana ka e pheta le mamedi ya mametseng sa le moya o kwile hande ke bua me mamedi ya mametseng akabage se ka hoja pepper ke le tuela o wetse difa je le wala ola ha bua dintho di a itsahala ke la ka e bua ka ga tsela ke bona na hena Argentina e tlakela ka teng kgatlhogetlolena e tlile ntlhatse pedi di a nkga tsona ka mo motho o shebileng ka teng empa ke go uka ona ebe ho tla thwe bolo eno e tlile e jile kapa bolo e kedela e le offside kapa ho tla thwe
1: ba sa ba sheba ho han fela le den Messi mana ma ileng a amohela bolo hona teng ya ba o ene le tsa jolo monna yona Enzo Fernandez e ka ona le ka motse teng empa he re tla bona hore na ho tla itsa hala jwang hore na ba tla sheba hore na ba tla sheba mme tsa phala re bona hore na o itsa jwang empa e ka re o re bro tla tsola pele iba one Argentina iba one England one Argentina metsotso e mashime a robedi le metso e tsheletseng ba ne ba hlile ba dutse morao ka mane banna bana ba England ba ne ba hlile ba ituletse ba phomotse mme o keke wa ba wa itsa jwalo ho han fela kgahlano le Argentina wa emema e hlile wa ba mema o the ho han fela ha se offside bolo e tswele pele arbona tsana ba e tlosa bolo Pickford situatwa ne sa England ke anka bolo o rumela ka pele pele ka mane tsane mme o batla hurricane pa tsana ba tsola mna impa tsana hantle ka mane ba ne litsa ka mara ro ka mane harbona ka mane ke mna yane Molina tsana onka bolo ba ne litsa hantle ka mara ro ka mane ke Enzo Fernandez ke se papadi se kotse sa se tlhopha sa Chelsea ka mane se mane banka bolo ba ne litsa hantle ka mane Di Paul tsana fitse bolo mna o batla mna ba hantle ka mane mne Otamendi Nicolas tsana fitse bolo hantle ka mane mne Argentina banka bolo o na batla hantle ka mane mne ke Gonzalez empa charba tiba pele fika karolo nje kotse le re tsakamane Enzo Fernandez charba ka bolo ke Argentina charba fika kamane ba tla kamane Lionel Messi hantle kamane Argentina ba kwala bolo ka biketso kamane Rodrigo Di Paolo ke o fitse bolo mna o ene tsa kamane mna ba kamane arbor kamane mne ke Otamendi charba fitse bolo mna ba ene tsa kamane Enzo Fernandez ke ano ke ka bolo ke ano mne o batla Messi wa mo fumara ka le pele le tona hantle kamane Argentina Messi o ke ka bolo ka le pele le tona o kore peta bolo wa lentle ba e tshura Rao Kamanem, England, Billingham, Lena Charo, I told him, importing Kaman, Lenin, Messi Kamanem, Uncabolo, Ermela Capricaman, Honor Supapati, Ukilimusoko, I hit a ball Kamanem, Ukilimusoko, Rabona Hornachiman, O Tutti Borogasho Hokamanem, Atsula Borogamanem, Nico O'Reilly, O Natsula Bolo, O Natsula Borogamane, a car Ukilimusoko, a car Ukilimusoko, Kamane, Pepper.
0: Boso nita sala o tshutse bolo ene se ile shoto ya di shoto go bane ene le bolo e tswang jalo go wena Leo ka mo he motho boneng ka teng me o e hetile e mhlanganelo itse ha ke tawe heta hang hang fela ya ba o sabile a ya fatshe e le gore e tle ke tokelo ya motho ya phala gore ha bolo e kala e ba jwalo e boso aba sa bitsa ka pele ba first aid go bane ha ke le jwalo se re ke hetin jari e se le bolo e tle nthlohong mohlomong kana ya ketela ile ile phoso ke monane stones ka mo ke moneng ka teng hore re kena la heta bolo nno ene tle tswa lotola ena Leo
1: kyane kabane o ye si unta thuiso monna yona unta thuiso ho hamfera e ka re jwa batla re bona isa ma ofa ha ho le tsi batla re ekeletsa nako ya mosebetsi batla re ekeletsa nako ya mosebetsi a tennese re bona gore chaile malofa impa la haolo jalo impa he re tla bona re tla ga dipitsi ha re di bona ho sa qobala ho role ha jwale re sa shebile ke bompuri ba sebetsa jalo ichili kibo mpudi na haina ya Argentina babu nsa hore ribo mpudi me bo mpudi basta vita china huhamfela arbone hui kitoa metoto e ribo nka ofela ki metoto e kitoa yeta petu ho ritibo one eka ribo nna yono babu nsi takante enamana yane John Stones re bona horna ba mo thisa a khukela ka baleng e tlile tla khukela ka baleng o the a khukela ka baleng bolo hantle ka bana ke Enzo Fernandez ka ofitsa bolo o batla ka Manchester Kane o nka bolo o nirita hantle ka bana Rodrigo Di Paul ka ofumana hantle ka bana Lionel Messi ka Finland le tona mna o kera ka bolo Lionel Messi o tla topa ke ntse bana impa ka ba thiba hantle ka bana bolo mna England dependent hurricane Kane ka nkabolo o batla Jude Bellingham o tata mala ka bolo Bellingham o tata mala ka bolo e kana bolo ko tikama Bellingham impa cha anem ba mun tira bolo habu nolo fela ka manem tiana bolo inko ka mane Enzo Fernandez ka o fitsa bolo o batla kan tira ba anem ne arba ka mane chimna yan Gonzalo Monchel chan o fitsa bolo wa fitsa jalo mna o bana jalo harbo ka manem ne chimna yan Gonzalez Nicolas Gonzalez chan o fitsa bolo ka manem o bana Enzo Fernandez ki Argentina ke arba e korpita o batla hantle ka mane mathilo ra yo tla palo ka mane mamedi ba e tsholo ka morao rao ka mane England a likile ka mane makalista Lionel Messi ke ano ke ka bolo ka na bolo kotse ka mane Messi bolo ntle ka sa Argentina Lautaro Martinez 2 Argentina 1 England Pepe
0: Boso ke tlo bolela ke pete hape mantswe a ka ka moo ke la ka e bua ka teng ka bontsha gore e ba England e tlo bapala ka tsela yone ena e ntse tle e bapala ka yona Argentina e tlo e tlaba dintlha tse pedi kgatlhelo le ntlha e le nngwe e be go fedile ke lesonono ke ka moo go etsetseng ka teng nnete ya sala nako yona e ntse le teng gobane o setse metsotso e ka bang e supileng kao fela ya nako e ekeditsweng empa se le dipedi Argentina e nngwe England
1: aba itjele mokwetlisi mongharim Thomas Tuchel impa he ikire Argentina itjena di papari tsa yona tseo iri bapeteng o tla bone ka iya sokola o tla bona ka ia sokola empa o a bona hore

0: resilience ke ntho e ba bopelletsweng le yona mokwetlisi monghadi Leonel Scaloni e hile o maqiti o tseba dintho tsa hae bona ba hae sala o fihlile e le mokwetlisi naheng ya Argentina go tloa ka selemo sa ntsadi kirtse pedi le shomele motse e supileng e ntse le yena mokwetlisi mme monghadi Thomas Tuchel yena ke lekgatlho la pele e le mokwetlisi wa naga mogopeng ona wa lefatshe ke lekgatlho la gae la pele a kwetlisa naga ena ya England a latswa mogope wa lefatshe mme o a bona gore ga o tao a yang ba tla tseka boemo ba boraro le naga yane ya France ka sonta ka moqebelo ee ka moqebelo ka gora ya lesome le motse dimong le yone e tla ba papadi e tlatlhe e tlole ditlhase eo ka sontaga re tlabe re e shebile go tseka boemo ba boraro 2 Argentina 1 England ladies first naebe jalo tabai e tla tswela pele papadi o shebile ka letate monna yane Lautaro Martinez le ena what a super sub e ntsweng ke mokwetlise ka mane Leonel Scaloni ar bone o thwe tswelang ka ntle ebile karate ya tswa e fiwa jalo dipaul o kene ka gara sedikadio sa bogareng bane balabala ga ke tsebe le ena kapa o ntse a bua kapa go etsagala jwang go lokela go tlosa bolo ka mane jale ke o ipitsetsa karete o ipitsetsa karete Rodrigo dipaul kanantle ka mane England ka mane sheba bolo gantle ka mane gare bana kane kana o koropetsa bolo o tlamatha ka bolo ka mane tsa ga o file hukana ka mane ka borwa bophirima e tswela ka ntle bolo e tla gelwa ya gelwa jalo ke motlhakanane konza kana wa ya gela gela le bolete le ka diete ka borapa le ka jalo ka fempa ba ya tshola ka bana Argentina le jalo bana tsara banka bolo England kana ba batla kane empa kana ba ya thiba hantle ka bana Ezri Konza o tla ya gela go kena ka lebaleng ke metsotso e mehlano e setseng gore papadi e fitlhe pheletsong Marcus Rashford e re ke bone ke monnaena Marcus Rashford e ka re o tla kena empa tsara ba ya gela ka bane bolo England tsana ba ne tsa hantle ka bane ha re bore ka bane ke Rogers go repeta bolo ka bane ba e tshola amna ka shoho e bo hale ka mane Argentina ka Gonzalez Nicolas o itirela ka ntle ka mane ka bo prima balabala sala metsotso e mene ge go ye metlhano jale go yane e robong e tsa phetogo Tony Ivan Tony o a kena le Marcus Rashford go tswa ka mane go tswa mapalamorago ka mane John Stones o a tswa o a phomola go bela go tswa le monna yane Spence ke bona ba tswang Spence le Stones ka moraorao ka mane o kenya ka pele ka mane Rashford le Tony o leka go tlhasela a eketsa tlhasela o yagela gantle ka mane bolo Konza kana ka mane a e kwalela ka mane ba tla e koropetsa kana ba e koropetsa kana ba le kotsi ka mane ba e tshola ka mane Argentina kana ba e tshelela ka ntle ka mane ka bophirima pepper
1: boso nnete ya sala ntate Thomas motho o kare o itsele o iqetile boso ga ebe ko ona ka nako ena a kenya mo Rashford o setse metsotso e ne e setseng ena che ga re tsebe o santse a re modimo nthuse come what may ga ebe ka nako ena ko ona a kenya mo Rashford dibaba tse re di tsebang gantle gore ke diforoso tse kotsi gagolo ditlhopheng tsa bona mo ba bapalang teng empa ge yo le ka ke bontsha kete o santse a re come what may o sa tla bona na go tla etsala jwa
0: tsana ba romela ka pele ka mana Argentina le bona ba tsura ka soho tsana ema tselo bolo mne e ka re tla tsura ka ntle pekela ba thiba pele tsura ka ntle ka mana ke Marcus Rashford ke ano ka bolo isa tsiba tsiba sa ha ka mana Pickford o tlile pele le yena mne ba re ha we pele tsara banka bolo ba romela ka pele ka mana mne ke ano bolo mne Hurricane o tlile tsura ka soho impa tsara ba tsula mna e tsura ka mararo ka mana ke Montiel ke ano ka mana bolo mne ba enka ka mana England hantle ka mana Jude Bellingham ke ano mne ba tla tsa pa ke ntaba nna impa tsara ba ba pra hampe ka mana har bona ke mana na Rogers ke ano on ka bolo o ine tsiba tsiba sa ka mane Pickford ke ka mane o nka bolo e rumela ka pele ka mane ke bile tele le tsiba tsiba o a tsaka mane a yam hela bonno la fela ka mane Emiliano Martinez se tsiba tsiba ne sa Argentina o yam hela ha bo bebe fela ba tla ikhulelwa ke taba fela England ho ra ha di bolo tse tele le Argentina bona ba ne ba hlile ba e ba pala ba pala ka rolo ntse kotsi ha bonno la fela ba ipapalla yona empa England sena se ba se etsang ke go ratlha bolo gobane ha o e rumela ka

0: gamana u loetseka o itseka ka pele ka mono me e tla ba bothata hobane ha eno ba bolo ya hao ha we launchela ka pele ka mono fela tsha ntaka mara Stewart bana Pickford o nka bolo o e rumela ka pele ka mono ke bolete le bana ba le beletse ka pele ka mono mpa tshura ka mara ra ka mono Argentina mna ke ane matelo tsela ka mono ke mona di Paul di polo chana e la chala ke bolo ba nete hantle ka mana ke hurricane hurricane chana ke ra ka bolo mna hantle ka bana ba nka bolo ya rumela ka pele ka le penalty le tona chana ba tlo bolo pa ke bolo tele ya ba sia bolo ka mana ya mo sia ka mana Morgan Rogers e ba metsotso e rube di jwale ho yana e rubong e ba e rube di jwale metsotso ho yana e rubong e tla khelwa bolo ho kena ka baleng e bolo ya Nicolas Gonzalez chana wa khala bolo impacara hanta kamane ba batla tshoni impacara ba tiba pele fitla ho yana la lo kamane tsara o etse ka bolo kamane ba thula ka soho ka morao kamane bolo mna ke mona na Gonzalez impacara kamane England Marcus Rashford o kira ka bolo Marcus Rashford ka pele tsari Marcus Rashford o kora peta bolo bele tsaka ba tsola kamane Argentina mna ke yana hanta kamane mna ingo jola ke di polo ke no fitla bolo o batla Lionel Messi tsana mna o kwala bolo Lionel Messi o e fitla hanta kamane wa ite ka kamane o batla mona ba impacara ba kamane Lionel Messi impacara mna ba mo di ya Lionel Messi tsaua poso o tsaua poso o tle le dile lenen messi le dile lenen messi le dile le khalala sentetse wa nthetsa fela o molato o dute fatse kamane bi opakame e bi opakame kamane lenen messi lm10 onkana ko ya hay ntidi 1 England et 2 Argentina internet 2 Argentina et 1 England pepper
1: boso nita sala onzo bona le bana ba gaso ke ba ba fumala botata empa na go ena haisa le yo e ka nna ba re bua lona tsena motaphala e sa tla a le tsephala a bontsha bolo e chaide ka motho wa dingateng empa he e rete ke re bona go tlaetsala wa
0: ke ana hantle ka mane bolo enkuwa jolo ka mane England go tla jolo ka bolo hantle ke manana Anderson ke ana go fitse bolo ba tswa ita pasant ka mane ne empa ke bolo ne e kola ka mane ne Argentina ke ba tsena ka bolo e kana bolo koti Lionel Messi empa ke ana ne o e kola jolo o re ka metsotso Lionel Messi ke ana o kola bolo o batla go ya khone tsana tipa ka bolo pa tsara ba di amna import aba ye tsale tsara ba ka bolo ba rumela ka pika mane ne Anderson impa tsana ba tsela bolo mna kimlo kom rao Argentina tsara ba ne letsa city ba tsana hanta ka mane ne Emiliano Martinez a ra ke bolete le rumela ka pika pika mane impa tsana ne England ba khutla ka bolo mna mna kamara ro ka mane ke gohi tsana ka bolo we ne ta kamara ro ka mane hanta ka mane kimna ba ka ke gohi tsara ba rumela ka pele ke bolete le ka mane ba ta chaine impa tsara ba tsura hanta ka mane bolo mna tsana e ba tsela ba tsula Argentina a tsirela ka ntle ka mane ka bophirima shabana ko ya ha ka mane meletsa phala o the di bolo di pedi kalbaling e kana yalla neng ka pane phala yana ba ya khela hantle ka mane a impa tsane Argentina balone la bolo tsane kamara ro kamara ba tsila tsola ka soho bolo ka mane ne Elliot Anderson o ne letsa tsiba tsiba ka mane ne Pickford tsana o tata mala ka bolo o tsana ba harim bala Pickford tsana ne o batla rumela ka pele o rumela ka pele ka mane ka bolo ko tsama tsiba tsiba ne a nana bela ka mane pa tsana mo phunywa inter bolo ko tsiu tsau poso o tsau poso ka tsana le England o tele ba petro jalo Emiliano Martinez hampim se tsiba tsiba ne sa Argentina o tele ma petse hampe ba nam Intel 1 England et 2 Argentina ore yampele banna yampele re bona tamayang liepele banna tamayang liepele tamayang banna liepele kyane sitibati bana onkana ko ya he impable tsapala o mallana ko tsara o ra kamane Emiliano Martinez ra itaki tsho tsala la pala khotla pele yalla khatala bo bedin yalla khatala bo raro Argentina iya papadinya makhawla khang iya papadinya makhawla khang ilo tulena jwalo mna lena ha yarne ya Spain England leto la yona le salamona etla tsaka biemo bo raro khatano lena ha yane iya France ka mokebelo ka hora ya le shebe le motso o le mong e busibu pepa
1: Boso nete a sala ho sheba na haina ya Argentina e sebeditse ka matlana ha esale ha eba enyulwa jwalo ilelekisa ho fitlala bile e hapa papadi empa motho o ile wa bontsha hore England e positse bo so ka hore e be ila ha ke tawo hlaba nkha ile ngo fela ya ba se ba gutla ba fitla ba paka bese morao manne kona mo Argentina fitleng ya capitalizer hona teng mme se ba parise kang Leo e leng yena LM10 ha se ba parise ka ba se tloela ho hang hore se tle ho wena ba ne once o modumela ga tle wena fela o qetile boso mme ha o sheba dibolo tsena tse e le hore naga ena ya Argentina ke retse e di tlhaba jalo ke dibolo kao fela tsona tse tleng e leng di-assist tse ntetlile di tlaga go wena Leo ka mohe motho o tlileng o boneng ka teng ga e le magaola ga manne re tlobotse re bona papadi e tlo ba maatla gagolo obane ditlhopha tsena ka bobedi e leng tlhopha sena sa Spain ga mmo le Argentina o tla bona gore bolo ya bona e batla tlile e tshwana ga ba latlhe bolo ga ba e tobole e be re tsere re a eta ipona pele gona e tla kopana le bomang pele bolo ya bona e feleletse gagolo mme ba bapala jolo ntho e kagareng ke tikitaka ka mohe puo ya papadi ya bolo e tlwaetseng go tsamaya ka teng e le gore re lebetse gore letsatsi lela la sonta tatle re bone papadi e tswileng matsoo ditlhopha tsena ka bobedi e leng naga ya Spain ga mmo le naga ena ya Argentina kathe tsetse ka mboma ba boraro tsona ge tla di bona le tsona gona tlatlhe di bapale ka tsela buang e le naga ena ya France ga mmo le naga ya England boso ke gotela oe
0: re ko leboe ngwana mme mamedi gaso ena e o tlolohileng ka bona ka lagakwe ge o gaseditse yona ka bogabane mo re gibetseng teng o tla re inela matsogo metsing ka segetso e maatla ya Maluti Mountain Brewery mphasa kinela ngwana mme ga ko dina nabele ka mo go nageentse ka kwana ke sebeditse jalo ke le mpha mosala le se pepe pepa mahao tshekelo tawana ka mane ka metšhining e le ena ya re laolelang gaso tla le molawa le ena he ka mane ka lefapheng lane la dithekiso ya ntseng a sebetsa go bona go teba di tsamaya gantle mphasa
2: saras
0: ngwana mme
2: ke a dinanabela ke etsa jena ngwana mme lepekile tle lepekile
0: go jalo ngwana mme re ntse mo re ntseng teng
2: e sebeditse fela he chaile malofase o e rata banna
0: ebile a se o go a ka legowa ga o re chaile
2: ke
0: ka itlhaba ka digagafu ngwana mme ka nete go fedile mosebetsi go o yentse
2: a ke lebo abare ene le le yona he papadi eo e golo golo golo golo golo he e lelekelelang go ya mane magaolakgang tatsing la de la sonta mane moqebelo wa kwa tlabe ditse ka boemo ba bogago mono tatsing la sonta re tlabe re batla gorena ke e feng e tsamayang ka mogope ke e feng e tsamayang ka mogope opole Spain ile kang ka mogope wa 2010 mona Argentina e sa tswang ka ona o fetileng ona banna ona ke yone e ne tlhile e onkile jalo mono re latlhe re bone he rena tsena tse tsebang mogope a se dikopane rena go tla tlo go itsa le e re laolo jalo he ko odumedise lebitso la ka ke Fasco mbasa kinela motshana ditlhabeng modimodimo pegeng tsena la mane ke a marakabei pakeng tsa tsaile leteletsana gaufinyane le tswenyane se fela le gantelari pakeng tsa setala le mokebisa ha o finyana le kgalong le re gobedu mane e monyagane teng ke panteng yane a dipega ya gale ga o finyane la mofue tsona gotlong ke utlwile ka mogathaba ka mane bajanyana ntse ba e fokonyataga kope ka mono ke reletsa kwang banna ka mono ka mogathaba o kwetlile bebe e le mona molotsana ke sedi a dia

bana ba dithetse ka ditsidi ba tshwanela.

are ke motlele jwalo bana ga jeri ena ya tsotelo a ke motlele jwalo ke nke ba tsana bana ba mathene mogana khutlisi motho eno wa ka mona ka letlapeng ga ga ntshala

re di motlele jwalo bana motho eno a khidibitsi yo mo ganda denubere ke nge mahala di tora wa ra kwa maboloka

Viva Canela.

0: Nete jolo ka khamae la balabela metsi a molatswana jalo fela le ka mae wa ka ha bula balabela wena Jehova ya matla u hlaketsa tsena a re ke le bo jalo mothwane wa ka kwana ka magaka bei pirentse nala mpasa kine o tshwere jalo ha monati e ho tla fihla mona ere ha re le tsena ka pata ba di emi tsena he a hlekitse tsi tsotsi na yi bana ka bo se di hlalhi a lit
1: ka la ga dole ga mafete
0: ka o fela
1: re se tshavana sa go
0: ntate
1: e ntate ke kopa o ita thapela

0: tlhalete sa le re bua le metsotsong e le shome le metso e supileng fela re ya gorenyane ya pele modimo dula le gona e re ke etsetsena a leto
1: ka lerato le ka makgetha
0: kao fela
1: ke sa bona sa go modimo e leng tate re lebeletse ka tshepo wa thuga thuga o phela sa ngwaneso
0: ka nnete ka mogo a bona ba re
1: I'm going to go to the house. Leka lapeng ke la fetlobo sa ka seneng ke se hodisa mona.
0: Oh,
1: bona. Ke na le mothata. Re bataung ke nyalane le bakwena. O batla go le modikwa dikwane ka mosiwa ka go bona go itsalang. Re bakwena ba tengkula ba le bisa kwana, bataung ba le bisa kwana. Ntho ena e ntheregantse go nakeng ke bileng ke fui. Ku bua re ke hale he ga le kikela ka mwana a eta nete ke ntse ke le le ta thuja ne ma ka go go tle ke ntse ke le rata le ba khobi ba ka o tla bona la taba ba pitla fela go tswe bo le bete a
0: go tla lo
1: ke di bile ha kana he yo go ka ka e le e utla itse
0: ka nete a ho lo yo ka lo tla ithabi
1: le go bona he mo le se ka nna ke mo he
0: O tla luka
1: wena ngone so ka modimo o phela.
0: Ha ire tse o solo mohu.
1: Thank you he mo ka tlo.

0: حليب.
1: أوف
0: فيلا.
1: I'm going to go to the hospital.

0: Ο Καμουτζίδη.
1: Μουσάζι.
0: Ει.
1: Ανάζευε τα...
0: Ει.
1: Για ερημούς.
0: Α, ο Σαναμουχούλου. Άτσι βαγκάνανε για μουχοτούντζινε. Βέλα ο Καντζίκη. Και που γελέζα κάνει και βέλα. Κούγωσε και μάτρα βέλα καμουσίπιτζι βέλη. Ματζαζιά σα παλαμά.
1: Να... Να...
0: Hey, I give a tea.
1: Ama hai kita genge ki buta khono feta ri pa ke kite kwa ga kite ku ko khona wa mtsi bana
0: ei yase ao e ga ba
1: mo di ko tsa
0: ndahati
1: a ke go tsiba ho ga ka jeno moloma ke tlo se bile mo khotlu
0: ke ona ntwe e ke se bile tsa nye ino ye
1: o
0: ho ga jala le mona ho thwe re bona ha fa di apolo ba ba di apeso ba fulledi ba bo khomo ba ja motsididi ba bonya tsi ba ja re besela ma empa ga ga jeno ho hangwa ya bo gona e hangwela sa ke e
1: ga le ku kwa ho ga ntate mo ku kwa ma le tatu ja no ba tla ho ga a o shebise kwa na o shebise kwa na ha lo ke la ho ga a o butse ho gona mogotlong ho sejetswa jwang ho tswa wang na ha e le mona uno ba ke tla o shebile ka mogotlong ya le na a ka tla ba
0: le teng se mogotlong fela o tsebe ka jeno
1: e
0: taba di kholoma dingwane mma
1: ke tshwara a ke re sentse le mogotlong a ke re ena ka ha o buthabuthe ha tsebe madingwane ha tsebe kae
0: o
1: e ya le ka bo bibu khene re ba tla ho motata isa hore ha le tabu tibona o haufinyane le letsatsi la ka tsheno mona madingwane
0: e bile ka nna nyolo le ka bohoga ya bohlano mona ke ha ke tsaisa
1: ya ga mantiba ba e khutela a ile ifihlela mantiba a ile phutha di nthona heng a tsiba o kwala
0: a ka ta huja
1: a ka ta huja
0: hai
1: o ho haufi o haufi a le tabu tibona wa tla ibile wa dira wa mamela ha ka ta ho mamela wa ja wa khoga ha ka ta ho khoga o kena ho dikole e bile se ja hantle
0: e bile ha ba sa khoga ka tla mo etele
1: o e isi a ke re jwa le o tla ba fetwa ke gona jwa le
0: ha o kuki so je
1: e e ha ka ta ho mafapa mono ka ba hona tsena na a sa kwa gona ke reng ye ntate mo kukwa mo leta thojana o mamela ha o ka ta mona o urimele ya zing hama vuya ta le dadi ale java hule zing hama vuya ta le dadi ale java hule ahule budu de ya hule ahule budu de ya yela hulivi yeya hola hola hulivi mutwetle ya hola hila husi ama buya tlaleta wusira bale khomkhotlong hanti khadindetsa a tla se anje a putulile ndate go lebeletse ka tshepo
0: ba ya
1: dikiti kraam
0: inzere mushana
1: wa ukwa he
0: ayo wa tswa ntate mogolo gae e ne ga ya mogotlong moo go thwa ilo jaone o thomokana le dingwana ilo mo godisa yaba ebile walawa go thwa he monna o se ka nyalelana le batloko a banka gaitsedi ya gone mono ga le bopo mono a na bitswa segotha
1: eke
0: yaba wa tswa tlase mogana ke gafise
1: eke u hela
0: ha ha ile yo modotle mo ne tle o ile ha ba mo ho
1: o ile ha ba mo ho
0: ga o bolel
1: o so ka u kwa le thothokiso ena e tlhalosang taba ya moaparo gore mogotlong e tlile e phapang go diporofinse tsena kao fe le sethumo
0: kanne
1: e ga o tlhalosa moaparo go gona go aparwe kobo e togokueng ka jeno ee ka jeno fela go tlo utlwala gona kobo eno e ya tswagang go gona e togokueng go pakatsa go mogotlong e tlile ka e ka pele go porofinse ya kao fela itlale le masego ena go thonye golo ena e tlile ke ba tsela mogotlong
0: a ntse ba ineakanya fela bona ba masego empa fela gone ga tsee
1: e feta ka bogogo
0: bogogoeeaka metsi
1: utlwa gore ka nete nao go bitswa tona kgole go kae ka itletla e bona bogogo bono ko go phapang eno e mono ko gore ga go thwe bogogo bona ba sentu bo feta marogo otlhe
0: ai le bona bophame bo
1: wa ukwa
0: wa tsaya ne ga ke fitlha sekoko mmane ka gabo ga ke re ke tseba ke theola ka tlase ka bona se ke tsamaya fela ke kena phokwane ke gae bo
1: o se sekaletse fela ga otlwa sekoko
0: monate se ke sekaletse fela
1: moepa wane o nyelwang kano ke ka ane o se sa o bone
0: ke bona se ke emea phokwane ke gae bo
1: e le go wa bona gore go tlwa sekoko mono ile ebola ka bogogong bane ne bagale ga o se o tshela mono o se o tshekalela fela o se ya thabela ntlanyana fela ko gore le thabela ntlanyana go se gola gofikana ga ga o se o tshela odima bogogo bono
0: ga o bokifaano
1: e nate gele boe boe ke at boe e tswaetenana ko gatlhabe ge bitse batho bane ba teta jana moena ebe gore ale ba alwana jane
0: a le bona ga ba gotse ba ye gae
1: e mongwe o tla ba batla gore a le o bapalela godima bogogo mone ka dikoloi
0: jwaleake
1: go tshekaletse fela jale ebile go phame agolo
0: ane kela o tseya letsela eno ya dumela
1: ukwa
0: la o sa bone gantle o tla bona fela go se o sheba manako gae bo ga ka se ke se ka metsitse ya kana-kana
1: ee ga ge dile
0: goorekile
1: data ke nake matlhase wa sefala bogotlong
2: Yeah.

0: lebo a lodi mo tsweme ka ba nna e tsheletseng fela ga hore nyane ya bobedi re se ka ka tsa pelo tsa bana bo hloko empa he la go lebo a ho makai e bole ke ba genyetsa letswalo wa fungana ba ba leya e go le ka qa ile ba leya mogala
1: a ile a go ha yo ka dikimola
0: a ile
2: a le ga tole ka makhathe
0: ka o fela
2: e tshabana sa khung
0: ntadi
2: ya go kutsisa ka ntadi mo sase a bo mari mabe no mo kwa mo ga ha e ki na e sa di o ntse ga go fana mo ga mo ka ha e bo su mo tswa ha
0: o bona
2: empa ha o tsela pele ha o qeta ho tsela no ka ne e tlang ka spitse
0: Ee.
2: Se ga ba a kena spitla, ha o qeta ho tsala no kana fela tsela ke ya ngodi.
0: Ee.
2: O so nyo lo fafela. O go tsari kunyana ke sana ha o ya o di motla, ha o mo di motla ka tsika teng tsela eo. Dikolo tsari kunyana hona mo. Ha o ka go se tsari kunyana bo so tshaga pokolone e kala menye ya mo hola mo. O mo hile tsa fela o tla uka ka be. Bo hona mo no ona ka go tsedimo
0: bana ha o sa ntusa thuse ha nyane fela o tlotlole mo ba ha ke re ke tshwanela ke mohlope ke sa le mo
2: o ai e re bo siyo se be ke tla ya ka mekutu ke tla be so go thisa
0: o ntse o na le nomo go tsa ka ke
2: di ya ntate
0: ka nnete ke a mokopa Go ke mmata jalo ka ha ke ka motho wa batla mosebetsi.
2: O tla ka qabanya le nkgono sana ga no mogo go se no tlo.
0: O iya.
2: O go tlo ntsa ma metsi mo.
0: Ha yo. Mbe di tsa go ile ka ka.
2: O ya le ha mo gitla.
0: Ha yo na. Ke le ho sa go dilile.
2: Ah, I was able to out out out mo mala mo tlokota go bona le na botsiwe.
0: Ke le bona twa.
2: O se ke mo nda ke mo go mo ja le tsinga mo go.
0: Ke le bona twa mo go mo ja le tsinga. Mana ha ka mpa ba ba. Ai le.